0: shiga abin da ya shafi canfe-canfe ya shiga cikin sha'anin addini, dama addinin musulunci, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne khatimul anbiya wal mursalin, babu sauran annabi bayan sa alaihi salatu wassalam. Amma kafin shi, idan saƙon annabi daga canar da salamu ya samu kunkuna, to sai Allah ya sake aiko da wani annabi, amma shi daga kansa babu saura, sai Allah ya kawo ya tsara a wannan al'umma mujaddide za a dinga yi, za su dinga sujjadi. Allah ya rasa kullum na ake sana da ya wasu lafi da hajji da umma man yujaddid da hajji na bisa karni guda. Allah yana samar da wani zai tujjadi da addini. Addinin musulunci a ƙasar Hausa an samu shekana ta shiga abubuwa iri-iri sun shige shi. Da za ka shi Usmani ibn Qoli izo wajen yin gyara, to shi ne tajdidin da yi daga gyara al'amura, aka dawo da komai kan daidai. To an ɗauke ta wannan wato ƙoƙari na shi Usmani, shi ne umar harakatul jihadiyya, shi ne wato mafifici da kuma uwa da dukkan ƙoƙari da ake yi na jihadi a da ke kamar kaman shigar garbi Afirka, wacce ta yi a nahiyar ƙasar wato Afirka ta yamma a ƙarni na 13 na hijira, ƙarni na 19 kuma na miladiyya. Ƙarƙashin Ubangiji Sheikh al-Jahiliya Mustaqatun wa Mustaqa min al-Kitabi wa Sunna, manufar Sheikh Usmani ta wannan jihadi nasa Mustaqatun an lallago ta ne, an tsago ta ne, sannan ta fito ne Mustaqa min al-Kitabi wa Sunna, daga littafin Ubangiji Al-Qur'ani da Sunna, a kanta idora shi jihadin nasa. Shi Sheikh Abdullahi ibn Wadawla da Ramati a cikin Tazinul Warakatin ya faɗi malin tattaban da su ne masajir nasu na duk abin da suke na jihadin, a cikin wata kasida ta sa iya lissafa su, wanda su ne suke fassara Qur'anin da Sunna. Abda hadithillahi haqqal jihadi bil lisani was sinani, ya yi yaƙi a cikin ɗaukaka kalmar Allah bil lisani was sinan, ya yi da harshe kuma ya yi da sini wato na mashi da takobi. Wadda amon zukun kowa na shababi biye da kuma nasa ila itinaki dini sahi wata rike ma'adasa ulmu da suna minar ahwaki wal bidai wal kurafati, ya fara amon zukun kowa na shababi tun farkon samartakarsa ya da kuma nasa ila itinaki dini sahi, yana kiran mutane zuwa rungumar addini ingantacce da barin ma'adasa ulmu da suna minar ahwa, barin abinda wato mutanen baya suka farar min al-ahwa'i na son zuciya wal bid'i da bid'a wal khurafati da kuma canfe-canfe. Wasu da haɓa fi zalika usulubal hikmatu wal lini, ya ɗauki usulubi ko salo na hikima da kuma lumana a wajen wannan kira nasa, babu gaƙin gaƙuma a ciki da lumana da hikima ya dinga kiran mutane. وكان أمراء بلاد حوسة من ضمن أولئك الذين شهد لهم دعوة الشيخ صلاة كنا انكسر حوسة سنة شكم واندا وانا دعوة الشيخ وسمعني تتحقى بسوء أي ترنسوء وهم ما أكونهم مسلمين إلا أنهم خلقوا إسلامهم بوعد الممارسات الخاطئة سادات الشواسو فانكسر شيخ مسلمين سيدي سنحدا مسلمينسوء da waɗansu ‘yan aikace-aikace na kuskure, sun haɗa shi da canfa-canfa da waɗansu fafafafa da makamantansu dai, fata ahun ilar islami sahi, sai ya kiran su zuwa ingantaccen musulunci, wanda zulmu da sati da barin kasaro wal muharramati da kuma wanda suke harama. Wa'abana mu uzama umrihi fi hadha al-amali da'ubi, ya ƙara da mafi yawan rayuwarsa cikin wannan aiki wanda yake na yau da gobe. الدعوه الى الله بالحكمه والموعظه الحسنه زوا كلا زوا ده الله ده حكمه ده كما وعظي كيكاوا وما ذلك لم تجد دعوته قبولا محض من قبل كل الامر في بلاد اوسا كيتي تاره ده wannan hikimar da wa'azin kyakkyawa kiransa da yake zuwa ga addini bai samu karbuwa ba gaba daya. daga bangaren masu shugabanci a kasar Hausa bal aradu sun yi adawa da shi kullal mu'arada dukkanin abin da ake kira adawa da kuma bujirewa sun masa wa kawo muhu kuma sun yi fito na fito da shi kullal muqawama dukkanin muqawama wa haddadu li qatlihi kuma suka yi tare tare saboda kauda shi daga duniya wa dabbaru fi iqtafi saryani da awatihi kuma sun yi dabaru wajen tsaida fararar kiran sarfi sa'irul biladi a cikin sauran garuruka fa kana raddin fi ilil shay' annada wato martanin da shehu ya bayar shine ya kira wa islama shi ya ce wayo musulunci shine ma'anar wa islama kada a jama'atahu sai ya kira jama'ar sa wa amarahum bi an yakhudhu hijrahum ya umarce su su shiga taitayinsu shine kuzo hijrahum su shiga taitayinsu da an rayata jihadi kar kamat domin tutar yaki ta jihadi ta riga ta tashi amma bai wannan ba sai da aka je aka kore mutanen su tukun aka je dagila aka kakkama su aka fitattace su aka tafi da waɗansu to a nan lokacin ne su majalisar shura ta su suka ce to fa tura ta kai bango addifa'u an nafsi wajibun kare kai wajibi ne waddifa'u an alwatan wajibun kare ƙasa wajibi ne kare rai ma wajibi ne saboda haka sai Shehu Abdullahi ibn Qodi ya ce ne maka mubaya'a ne maka caffa alal kitabi wa sunna zan bi ka ko ina so ko ba na so muddar abin da ka zo da shi yana tattare da alkur'ani da sunna Muhammad Bellahi Ali DJ to shi ma ya yi daga nan suka to daga nan Shehu ya zama sarki ba nan da kuma da ba a yin jihadi ba shugaba idan mutane suka da kungiya za su yi jihadi ba jihadi za su yi shirme za a yi kawai sai gwamnati ta kafa tuku aka kafa shi zama to daga nan ne wasta amalar saifa sai amfani da kaifin takobi duk da ula'ika salati wato a kan waɗannan sarakuna kuman wada wanda wanda ya jibanci lamarinsu fadarat ma'arifu harbiya sai arangama ta yaƙi ta gudana tsakaninsu bainahu sinina tsakaninsu da su ta ɗauki shekaru wallati asfarat fi nihayati al-mahafi an an-nasr al-aziz li shaykhi wa jama'atihi ala al-umara wa azabihim to da abin sai ya kare wato a ƙarshen tafiya tuka tiki tak abin da ya kare shine samun nasarar sheikh amma nasarar wacce take gagaruma da shi da jama'ar su suka samu nasara akan sarakunan Hausa da kuma sauran jama'ar su to wannan shine abin da ya faru na jihadi tace lakan da hadda a wata sheka ta dibidiya bi gamata da dawlatin islamiyya wannan kira na Shehu Usmani ya samu na kinar ta dibidi ya samu nasara ta kafa daular musulunci wa ta'sisu hukumatin shar'iyya da kuma kafa hukumar ta shari'a wa buniyatin ala ta'alimi dinil hanifi wadda aka yi ta abu sakowar addinin sutu wato addinin alhanif sutu wadda kowa san sutu dai ai wanda ake samun auduga idan aka kaɗe ta aka bude amburya aka cika ƙwarya za a zo a sami abin nan ko sille ko bulugari wacce ta dinga gadawa tana buga sai ta haɗe sai kai kun ka ganta doko ta yi tudu ita ce mai yin kaɗi take ɗauka sai ta dinga kaɗa bare to in ta cika ƙwarya in ka ganta falɗin nan inda wani abu ne ko gero ko dawa ba zai ɗauko ba in ka je da ƙarfi haka sai dai ka ji hannun ka ya sama ba nauyi kalan fatai ne to shi ne dinil hanif addinin musulunci babu nauyi tare da shi komai bisa sauƙi aka ɗora shi wa ashir hadhihi daula muddata ƙarni wannan daula ta samu rayuwa tsawon shekara wato ƙarni guda izdahara fi hayatina at-ta'limul islami wa saqafatul arabiyya wato koyarwar musulunci da kawal larabci izdahara wato ta bunƙasa ayyuma izdiharin haƙiƙanin bunƙasa wa khallafan lana turasan dakhaman ta war mana gado mai girma la yazalu mahfuzan fil maktabati al-ammati wal khasati منذ ذلك الزمن الى يومنا هذا wato rubuce ba ana tare da shi ana tattare da shi a cikin laborare wato na gwamnati da kuma da daidaikun mutane tun daga wancan zamanin har zuwa ranar mu wannan wa kana min tawfiqillahi ta'ala li hadhihi al-haraka an hayya al-haqadatan wa alaman sahabu fi nashriha wa zabbi anha ina daga cikin gamu da katar na ubangiji da iyawa wannan kokari na Sheikh Usman ibn Kodi Allah ya samar mata qadatan jagorori wa alaman da duwatsu na ilimi sahabu fi nashriha da suka bada gudunmawa wajen yada daular wazzabi an hada kuma bata kariya wani jalan jahadu fi sabilillahi da kuma mazaje da suka yi jihadi saboda daukar kalmar Allah la takuna kalimatullahi hiya al-ulya domin kalmar Allah ta zama ita ce wato a sama ba don wani buri ba wannan suka yi dan shi kansa shehun in ya tashi fitowa daga gida zai zo makaranta ce sai ya tsaya wani lokacin sai sun dauka kamar ya mutu inda ka san ku tattare haka yake sai sun ga babu inda yake motsi a jikinsa ko da alamar batun numfashi sannan sai su yi wanda aka kwance shi sai ya fita wannan shi Muhammad Bello ya tambaye shi ya nake ganin haka sai ya ce in na fito daga ɗakina na kan yi wannan saboda dukkanin zarrar jikina sai ta ɗauka wa Allah alƙawari ba zan saka son zuciya ba sai abin da Allah yake so to na zo kofar gida zan fita nan ma sai na sake yi tsakanina da Allah alƙawari ba zan soka abin da nake so ba sai abin da Allah yake so halisan liwajehi liwajehi Allah to aka yi dinga yi shehu fa saddaqu ma ahadullah alayhi suka gaskata wa Allah alƙawarin da suka yi masa fa minhum man qada nahabahu wa minhum man yantazir kuma badalu tabdila nan yayi ikitibasi a cikinsa akwai wanda ya gama da ajalinsa daga cikinsa akwai wanda yake sauraro ba su canja ba daga abin da suke kai na gaskiya ko da daidai da gabar dan yatsa ba su canja ba fawar zamin hun ulama'un wa udaba'un wa shu'ara'un wa kuttabu daga cikinsa aka samu malamai suka fito da wani wato adibai suka fito masu waka suka fito kuttabu masu rubutu ma duk suka samu والذين لهم باع طويل في عالم التأليف نظما ونسرا وان suke da baiwa suke da likafa wato mai tsawo a cikin fagen ta'alifi na littattafai nazaman wa nasara da nazami da kuma zube Allah ba dame ma ila an asrihi min annahu asr in hidadin wa takhabbudin bi nisbati lil alam al islami ana zaka tare da abinda aka faɗa cewa zamanin su zamani ne na ci baya da na daba-daba wato a dangane da alam na musulunci a wannan lokacin an ce asarar din hidad ne amma nasu kuma sai Allah ya canja shi su suka yi abin da sauran duniyar musulmi ba kansa take ba wa kana min abu zar amma abrazu haula'ir rijali na daga cikin wanda suka fi fitowa daga cikin wannan mazaje wa afdalu qadati hadhal jihadi wani fita a cikin jagororin wannan jihadi shine Sheikh Abdullahi ibn Muhammad ibn Usman ibn Kodi shine Sheikh dan Abdullahi Sheikh Abdullahi dan Muhammad dan Usman dan Kodi al-akhu ash-shaqiq dan uwa wanda yake uwa ɗaya uba ɗaya da Sheikh Usman ibn Kodi da Sheikh Usman dan Kodi qa'idul haraka Sheikh Usman shine jagoran wannan kokarin wallazi lazamahu fi jami'i adawari hayati wanda ya lazamce masa a cikin dukkan zangon rayuwarsa wa sara sa'idul ayman idan shine dan tsansa na dama wato bomban dan ya tafi kulli ma'arikihi wa jihadi dukkan ma'araka da arangama da aka yi da mabannata shehu Abdullahi shine babban dan yatsa na Shehu Usman kanar hayatu hazal alami alimi min alifiha ila ba'iha hayata ilimin wa jihadi yace rayuwar wannan malami daga farkonta zuwa karshenta wato daga alif zuwa ba'a zuwa ya shine wato al-hurufi jahiya karin magana ne daga farkonta zuwa karshenta hayata ilimin wa jihadi ya rayuwa ce ta ilimi da jihadi a hafiza al-qur'ana fi sibahu ala yadi walidihi ya haddace Qur'ani yana karaman yaro kamar shekara 9 zuwa 10 a hannun mahaifinsa thumma tarabba ala yadi akhihi Sheikh Usman ibn Qudi wa tatalmaza alayhi sannan kuma ya samu tarbiya a hannun dan uwansa Sheikh dan Qudi wa kuma almajirci a gurin sa wa kana rahalatan fi talabi al-ilmi ila manatika mujawiratin lahu sannan ya zama rahala mai yawan tafiye-tafiye ne wajen neman sani zuwa sassa da suke kewaye da su falam yazal yanta ilimin alimin ila akhara ya guce ba yana tashi daga wannan malami zuwa wancan wa min baldatin ila ukhra daga wannan gari zuwa wannan gari hatta tadalla abil ulumi hayyatin batsa da ilimi wannan baga kuma ifaskara fiha a cikin ilimin wa kana hadhihi almarhala a ne marhalatar talabi yace wannan zangon ina nufin zangon neman ilimi tamhidan li marhalatar talib ita ce shimfada ta zangon yin talibi na rubutar tafai to wannan karatun da yaje koya shi ya bashi damar itin basa ilimi kuma har ya zo ya rubuta rubutar tafai bakar sa'adahu hazzuhu an allafa fi kulli ilmi wato yana da hazzi da nasibi wanda ya ba shi dama ya yi ta'alifi a kowane fanni na ilimi wa adlabi dalwihi fi kulli fanni ya kuma jefa wato gogansa ya ɗebowa a kowane fanni ya ta'allaku bi dirasatil islamiyya wal ulumil arabiyya ilimin da ya shafi karatun musulunci da ilimin da ya shafi karatun larabci wal aqaliyya da ilimin da ya shafi wato mantiki abin da ya shafi hankali iz allafa fi tafsiri domin ya rubuta talifi a cikin tafsiri wa ulumul qur'an ya rubutu akan ulumul qur'an in aka dubi akwai littafin da shi ma nazami ne akan ulumul qur'an kuma yayi iftahu tafsir shi ma sannan wal fiqhi yayi talifi a cikin fiqhu in kana so ka gani ka karanta gajere na su zaka san malami ne dan kana karatu sai dai ka danga kuka inda za ka karanta gajere wanda yi wai littafin sa daukulu musalli shi ne malaman soro sai ya kina sa gajere akwai karatu a cikinsa in ka ga ka zo inda ake rama tsirarri ya sallah za ka yi jinjina ka san karatu yana gurin wasi Allah ya saka musu da alheri wa usulihi kuma ya rubuta kan usulul fiqhi wal siyasati shar'iyya ya rubuta akan siyasati shar'iyya domin ya rubuta littafi akan hizba littafin akan hizba da shi ma siyasati shar'iyya ce wal hadisi wa ulumihi ya kuma rubuta akan ilimin hadisi da kuma ilimin hadisi wal aqaidi ya rubuta akan aqida wato tauhidi wa tasawufi ya rubuta akan ilimin tasawufi wa tarih ya rubuta akan tarihi wa sira kuma ya rubuta akan sira na so mu ka samu bambanci akwai bambanci tsakanin tarihi da sira shi sai ce wa tarihi wa sira shi tarihi shine yake dauke da ahadas faruwar abubuwa maqarunatin bi asbabiha wanda tare da kuma dalilan akwasu to sunansa tarihi aka ce kaza ya faru ko daula kaza ta bunkasa ta yi kaza to dole sai an faɗi meye dalili isa ta bunkasa to shine tarihi amma aka sardin abin kawai haka to sai zama akhbaru in kuma na rayuwar wani bayan Allah ne sai ta zama sira yanzu kamar annabi alaihi salatu wasalam lokacin da zai shiga madina kaga ai sun tare shi da munna ana waƙoƙi ana ta farin ciki ana ta annashuwa har ya shiga gari to kaga wannan sira ce amma idan da tarihi ne sai an faɗa ya aka yi suke manna tare da cewa da izo garin ya zo ne da shari'a wanda ya sha giya za a yi masa haddi wanda ya zina za a yi masa haddi wanda ya kisan kai za a kashe shi sun san da ba sa cikin wannan kara zuba suke komai suka yi ruwa ta sha amma gashi ya zo wannan zai musu amma me yasa suke manna to in sira ce za ka wuce ka in tarihi ne sai an gano me isa sai a baka amsa a ce sun san duk abin da aka yi musu sakamakonsa aljanna don haka suka karba wannan shine tarihi, amma sira za ta fada maka abin da ya shiru. Shama'ilu kuma sune za su gaya maka abubuwa da wanda yake so da wanda baya so, da abubuwa da har zuwa mutuwa da da kafani da sai an fada. Wa fi ulumil arabiyyati wa fununiha, kuma ya rubuta akan ilimin larabci da fannoni, minan nahwi was sarfi, a cikin nahwu da sarfu, a cikin nahwu da sarfu ya rubuta al-baharul muhit. Wa al-baharul muhit kuwa ina tsammanin ya kai baiti 4000 ko 6000 da doriya kawai kan nahwu da sarfi. Sannan yayi al-hisnul rasim, al-hisnul rasim na ilimin tasrif, madinatus sarfi wa suril jami' wal arud, kuma ya ila ya a cikin ilimin arudi ya rubuta fatahul laifil waifi li ilmayil arudi wal kawaifi. Anan ne ya nuna bajinta a rubuta arudin a lokacin ne da yazo wajen shimfida kawai yau annabi alayhi salamu salati dukkan ka'idoji musalahati na ilimin arudi sai da yazo basu inda yake cewa ya kulu raji rahmatin lillahi khaifu ma janahu abdullahi ahmadu man kad anzala alkitaba arshadana wa sabbaba alasbaba. Kaga akwai asbab a cikin ilimin arudi. Yaza alal arda lana mihadan alkabi hajibalaha autada, akwai watadu majmu da mafruq shi ma akwai. Sannan wa fadala salatu wassalami ala nabiyin jaa bil islami ومد زله الطويل الكامل الوافر البسيط في هرامل وهازجا في وأزه وراجزا في هربه وجتس كبر الناجزة دكا بهور ان بحر الكامل وافر دك اشكي صلاة تيغا عند واسمه قبع ايري تزبوس وانا شو عبد الله ابن فودي وانا زمع اسائدا والاولات ومختصرات سنن يا نزم تياس على قصيدوجي ما سسوه دكما تقيتتو وكتبر رسائل كما يربط رسائل وألف في المندق كما يأي تأليف أكن علم المندق وجاء الكتاباته في غاية العبداء ربطان سنزو تكين واتو متقى وجنك آية تروى وكان أسلوبه رائعا أسلوب سواتو واتو أو كين تتشي يبهر أقول القارئين ينجيجي تهنك لما سكرتو limustawahul balagi, saboda matsayin balaga arrafi da yake cikin rubutun sa. Shi wata baiwa ce da shi na abin da yazo ya rubuta, an kazo ka karanta sai ga kamar da lafazin da ma'anar kamar zube maka yake so akan ƙwariya. Ana Allah ya bashi baiwa wajen wannan, duk wanda zai zo karanta abin sa zai ganshi warawara, babu ta'kidi ko ka kasa gane me yake nufi. Ma anna sahibaha Aisha fi bi'atin na'ibat na'iyatin annal mantiqatul arabiyyatul qahha, tare da cewa mai rubutun ya rayu ne a cikin bi'a yanayi wacce take da nisa daga kasar Larabawa, wacce take wato tsantsa cikin Sahara, wacce da man koda masu nahau ba sa karban larabcin Larabawan da suke kusa da Birni, ba sa karban larabcin Larabawan da suke kusa da daular Faris ko Tarum, saboda suna ganin larabcin su gurbatacce ne. Sai wanda suke cikin kwankwarin Sahara, to su ne Larabawa sirfa haka suke karba. To amma shi a kasar Hausa iraye, amma kuma larabcin sai zo da irin wannan sigar. Wa kana la yabrahu mawaqi al-jihadi, sannan ko baya barin fagen jihadi illa fi awqatin mahduda, sai dan wayan su lokaci takaitattu kullun yana fagen yaki, amma su ba saboda karatu a wannan lokacin. Idan za su fita wajen yaki, to za su dauko korami su zuba alkalma, a dauko tawada, a dauko takarda da gafaka, sai a rataya a gaban dokin. Haka za su fa aje a yaki a dokin doka, an abun ya lafa in aka zauna, to sai su dauko koramin nan su fito da alkalami, su dauko tawada, su dauko takarda rubutu za su. In abun ya kura ta taso ta yaki, su sake rufewa a gurin yakin. Haka suke. Idan mutum malami kuma zamana in ta zo, shi yake noma ba almajirai ba, su kuma hadisu su kai kenan. Idan damuna ta zo, malami ne zai noma, su kuma almajiran ba sa noma. Saboda idan ma almajirai za su yi noma, ba za a yi karatu ba, sai zamana shi malamin yana noman, su kuma majiran wa'ansu suna damar da shi in suna hago ana jan karatu yana fassara yana sharhi kawo da kada noman ya tsaye da karatun haka suke karatu ko malamin zai tafiya to shi zai hawo doki su kuma majiran suna kefan sa damar da hago suna karatu yana sharhi suna karatu yana sharhi duk inda da ko wani garin za a haka ake zuwa saboda kar a bar karatu in mutu saboda in ba shi ba rayuwa to haka suka yi wannan shi yasa Bature har ya zo ya gama ya tafi bai iya warware abin da Shehu Usmani ya yi ba ba dan wannan abin da ya bada yanzu ba ma Hausan nan da nake ba za mu yi ba a da irin na kudu za mu zama ba a so Hausa sai Pidgin English kawai sai Buroki shi za a yi ta yi a nan ma ba Bature ya sadda mu da Hausan mu kyankyan da karatu da komai kuma har yanzu Turawa suna zuwa da kasashen Germany da sauransu injiniyoyi suna zuwa suna neman littafin shulaɗin a kan town planning an ƙwararre ne a wajen sanin tsara gari in kana so ka gani ka je Sokoto ka ga yadda suka yi mata a kashe Shehu Usmani ya tsara ta sannan in ka je wajen abin nan wannan gari a Dange ka je Dange ka tsaya sai ga gari sama sai kuma ka shiga rami sai an tafi sai ka sake hawowa sai ka sake shiga rami to gari ne aka sashi na strategy sai duk wanda zai kawo garin farmaki daman sai ya fallasa an hango shi in ya shiga rami ya sake tafiya ko ya sake fitowa to an san nisan da yake da shi duk matakan da za a dauka daga can baya kuma kogi ne kuma kanan ya ba su kariya nan kuma su ji da wanda za su yi aka yi ta unguwa to Shehu Wallahi gani ne a kan sanin town planning har yanzu ana zo ana neman karin bayani a ciki to tare da charayewarsa kullum a wurin jihadi yake to lokacin da suka je aka harbe shi a kafa sai da wajen shekara biyu yana ciwon kafa a haka kuma a nufin ne a mafi yawan abokansa suka yi shahada amma duk da haka yake rubutun haka ake wannan kuma haka ake fita jihadi to shi bai gushe ba yana gurin yaƙi ta cikin lokacin dai a lokacin takaitattu in ma ji alhumma da rabal masali sai zama ana buga misali da shi lil mawahibil ilahiyya na bayan ubangiji Allah ya basa baiwa faqad tabbaka fihi qawlu sha'ir badar mawaki ta yi daidai a kan sai ce walaysa 'ala llahi bi mustankari an yaji alal alama ko an yaji ma'al alama fi wahidin ba abu ne abun mamaki ba a gurin ubangiji ko abun musu itattara alam kaf a cikin mutum daya ba abun mamaki ba Allah tattara alam a cikin mutum daya to haka Allah ya masa tattara fannai iri-iri ya bashi in an zo masu karatu suka sai dai su dinga kuka Allah ya ji kan Professor Ibn Abi Suwaid idan ya zo yana karanta Al-Bahr Al-Muhit nasa sai ya gina hawa ya ce na ga karatu na ga amana baya goyewa abu kaza sai ce maganar wane ce ga inda na karkota ga inda akai kaza ga inda akai kaza ka je ka karanta za ka ga bai boye komai ba ko bai kara son zuciya ba karatu ne tsantsa tare da amana za ka ga ana shi sa masana suna karanta littafinsa sai dai ga mutum yana kuka akwai ban mamaki a cikin abubuwan da suka yi shi yasa wani Balarabe mun taba zuwa taro ya tare mu ya mana maraba ya ce da mu abna'ul ulama ahfadul ulama ku 'ya'yan malamai ne jikokin malamai ku 'yan Najeriya ya ce a ji dadukun lima sabaratihim hafarul bi'ira bil ibrati kakanninku saboda juriya sai da suka haƙa rijiya da allura suna sakatowa suna tare da kai rijiya ga daga madaula gurin wace ɗansa Muhammad Bello ya tambaye shi cewa ba shi maganin karatu sai ce je kwajen bakwanka ya baka sai je tadda shi wallahi da daddare ba an yi isha sai je tadda ɗakinsa na karatun an yi dakali an jujjuka takardun tabe kuma an kawo fitila mace an saka can an yi in ya zo nan ya bude yayi ba zai matsar da fitila ba zai matsa sai ya tashi kuma sai ya matsa gurin wannan sai yayi sai ya matsa gurin wannan to yana yin wannan shin mahum bello ya zo ya sallama bai san yana ya zauna har sai da aka yi assalatu sannan ga aji ya fita kashi gari ya dace da ya mako sai je ga shehu usmani ya ce to ai ni na je bai saurare ni ba balle ya bani magani ya ce ai wannan shi ne magani abinda ake so da kai ka fahimci yadda masu karatu suke wannan shi ne magani kai ma shi za ka je kai bai gudu kuma kuma shi ma ya ɗauki hannu wani lokacin yana talibi na ilimin arudi sai makota ta ce shi wallahi ya hauka ce domin zai dinga ɗaukan gwangwana yana buga gangan domin amo da yake so ya fito ya rubuta abin da yake so haka suka dinga wa to wannan shi ne ɗan taƙaice na dubuza an ilimin alifi na shi Abdullahi to sai ku dubuza an الكتاب لا قلت إلى ما هي قال ساتكو سبب قتل إشارة في المباس السابق أن الشيخ أولا ابن فودي معلفات في توسير إشارة تاغا بات أجكين مبوها سندي يوشي أولا شو أولا ابن فودي أنا دا معلفات في توسير لتفي أجكين توسيري وسوف يكتسب الكلام في هذا المباس على كتابيني زنشي زي تقيتا أولا مبوها سن أكان لتفي بودا بيهما daya ta'wili fi ma'ani tanzili shine daya ta'wili fi ma'ani tanzili wake faito da fa'is sudan fi bayani tafsir alquran kilahuma muntajihu muttajihun ila tafsir bil ma'suri dukkanin su su biyin muttajihun ila tafsir bil ma'sur ya tafi ne zuwa tafsir bil ma'suri wato abinda aka karbo daga annabi alaihi salam ko ne ba tafsiri da ra'ayi ba domin akwai at-tafsiri bil ma'sur akwai at-tafsiri bil ra'ayi al mamduhi akwai at-tafsiri bil ra'ayi al mazmumi akwai at-tafsiri al ishari to ba akan sai ke ba akal bil ma'suri falam yanha al mu'allif fihi ma manha at-tafsiri bil ra'ayi al mazmum aga ya mazu shi me littafin wayannan da ya ta'wil fi ma'ani tanzil kifayatu da afa'i sudan lam yanha manhaj tafsir bil ra'i bai lauya ko ya karkata wajen tafsiri da ra'ayi abin zargi ba wanda za a cika shi da son zuciya a dauko abin da yake so a zuba falam yantasir li firqatin muayyana min al firqi ko bai taimake wata kungiya takaitacciya ba tantantacciya daga cikin kungiyoyin musulunci a ce ya taimake kungiya kaza ko kungiya kaza yayi tafsiri dan ya ba su karfi ya kare wani ra'ayi bai ba walam yakun min kabila tafsir al ishari allazi tabannahu kasirun min al mutasawwifa sannan kuma dan yakun min kabila tafsir al ishari bai kuma tafi zuwa tafsiri ishari ba wanda mafi yawan sufaye sukan rike shi sai su a kansa suke tafiya mala rago min kaunihi sufiyan tare da cewa shi sufi ne amma ba dumuhi ne da shi ba walam yata'assab da mazhabin fiqhiyyin muayyanin bai yi ta'assubi wato kishi na wata mazhaba ta fiqhu guda daya ba ta'assuban yukhrijuhu an al-i'tidal ila al-ghuluwi irin kishin da zai sa shi ya fita daga adalci zuwa ghuluwi wace gona da iri bai yi wannan ba duk abin da ya i'tidali a cikin kayansa amma a tafsir al-ishari abin da ake nufi da shi shine lafazan da suke ciki ba su wake fassarawa ba haske mutum yake samu daga ubangiji subhanahu wataala sai ya fito da hukuncen da a doran abun ba su bane shine tafsir al-ishari sai na wasu ma Umar radiyallahu anhu yana jan sai na Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ma a jiki a majalisinsa sai ya zo da shi kusa sai shiyuhu badarin wanda suka je badar sai suka ce da shi ya za ka dinga shigo wani da yaro sa'in ƴaƴanmu sun girme shi ka sa shi a cikinmu sai ce zan nuna muku sai na sai ce zo da suka zo sai ya karanta idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba sai ce me za ku faɗa a wannan wani ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cewa musulunci zai nasara annabi da su damu in ya ga wannan ya ga abinda zai ga abinda wani ya ce ba abinda zai ce sai ce ataqulu hadha ya ibn abbas haka zaka fada sai ce a yace me zaka ce sai yace ajali ne na annabi da sai ya aje Allah ya aje masa ga ajalin ka yazo in ka ga wannan alamar fa sabibi hamdar bika wacce ga biro lokacin aikin ka ya kare ka gama abin da kake so sai ce kun ji ko sai zaka ce mun yadda ka bashi shine a tafsiri al ishari lafazin ba haka yake amma sai Allah haskaka masa ya gane me ake nufi sai ya kodo in ka karanta tafsirin sa fi zilal al qur'an za ga lokacin da yazo yana tafsirin suratul baqara sai yazo wajen maganar aure zatan kiwar mushirka ta hatayu minna wal amatu mu'minatu khairu min mushrikatin walau ajabarku yana cikin maganar aure sai kawai qur'ani yace hafizu ala salawati was salatil wusda wa qul lillahi qanitina da ya gama kuma sai koma zancan aure sai ya rufe gurin sai ce duk in fassara zakai za ta fassara amma ba ka gano me Allah yake nufi sai ka nusu sai ya bar gurin yace sai in Allah ya haska in Allah ya haska kawo kowaye a duniyar musulmi ya taimake shi da wannan ce Allah ya nuna ansa ya nuna masa me ake nufi don ana cikin magana aure aka sako sallah kuma aka batta aka koma aure sannan daga baya sai ya ce Allah ya haska ka masa da tafsirin ishari yace ya gane Allah yana so ya nuna wa musulmi yanda sallah take ibada haka aure yake ba shi da bambanci in za ku kusanci Allah a sujada haka za ku kusance shi a debo mata karuwa ta dauko mata itace da ba ta kudin cefa ne da yin hira da ita da ta fada maka bakar magana ta yi maka tsiwa ka hakura ibada ce kamar sallah da shi yasa Allah ya kawo wannan ya saka to shine tafsirul ishari sannan ba shi da ta'assubi walam yamil ila tafsiril ilmi sannan ko bai karkata zuwa tafsiri na ilimi ba a tafsirul ilmi shine wanda allazi yurzil haqa'iqal ilmiya alwarida fi zikril hakim wanda yake fito da wato abubuwa na ilmi alwarida fi zikril hakim wanda suka zo a cikin alqur'ani wato azo da abubuwa na cikin alqur'ani da ya amfani da ilmi misali alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad wannan irama zatil imadin wato haqiqa ce ilmiya haqiqa ilmiya illa ulama ul athar sune da wannan wanda da turanci ake kiransa archaeologist ilmin archaeology ne akwai field archaeology akwai excavation archaeology to wannan ilmi ne na excavation archaeology irama zatil imad ina take kuma an yi ta a duniya inda za a iya gano ta bangare ne na ilmi inda ubangiji yayi maganar agar kalakanal insana min sulalatin min dinin summa ja'alnahu nudfatan fi qararin makin summa khalaqana nudfata 'alaqa wa khalaqanal 'alaqata mudga wa khalaqanal mudgata izaman wa kasawnal izama lahaman summa ansha'na wa khalaqana akhara wa tabarakallahu ahsanul khaliqin wannan zangon zangon ilimi ne wa'insu sukan yi tafsiri akan sakato ilman da abinda ake nufi da wannan irin wa'innan da kuma kamantansu da kuma irin su wani wanda magana sama kana tare ta kan fa ta kana huma to shi ma bincike ne akan majarra da sauransu irin su fala'u wasu bil khunnas al jawaril kunnas zaka magana al kawakibu manya manya da wanda Allah ya halitta suke shara su share sararin subhana ba a samun datti al'alam na ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan guraren idan wato kawakibu suka mutu wata wani kaukabin guda daya a kowace rana zai yi kyankyasa na ɗaya kamar yadda kaza take sai ya kyankyasa miliyan dubu kowanne ya fi ranar girma wanda rana ta fi duniya sau miliyan amma sai ya kyankyashi miliyan dubu ko su bata a cikin sarari shi sai Allah ya ce was sama'a banaynaha bi'aydin wa inna lamusi'un to irin wannan binciken shine da kamar da yake cewa wala qadirina ala an nusawiya banana da ka zo banana shine basama wannan zanen da yake jikin hannu ilimi ne abin shika yaya yake Allah bai taba mai mai ba duk dan yatsan nan na wa duk duniya Allah bai taba halitta mai irin sa ba ko zai yi ba kowa nasa da ba haka kuma jigida ta mutum shi ma kowa tasa da ba haka odo shine ake cewa ra'iha karshi da jikin mutum yake kowa nasa da ba shi yasa malaman wato masu detective masu binciken masu laifi da wannan suke ganewa daga an yi wani laifi kawai sai a je a kankare wani abu na jikin mutum ko yayi wani wata laifi ko yayi fyaɗe ko yayi kisan kai in dai wani abu ya karto nasa ana zuwa sai a katsi kasar gurin da an je aka saka ta warin ya fito shikenan za a iya fidda mai shi duk duniya ba wanda yake da irin saban da shi haka aka dauke jigidar ta jikin jininsa in aka auna shikenan to wannan ba su ne ilimi sannan ubangiji subhanahu wataala ce wa alamat wa bin najmi hum yahtaduna wannan magana taurari duk jiragen saman da suke tashi a duniya akan alamat ne bin najmi hum yahtaduna sai a ce an bashi layi kaza an bashi kafa kaza sai a ba wani jirgin kuma layi kaza sai a bashi kafa kaza sai a ba wani jirgin duk wannan layi daya sai a je ka jirgin sama biyar a layi daya amma ko ne an bashi kafar da zai tashi kuma dukkanin ya fota duniya ta san wayannan jiragen akai suke tafiya da control tower ana tafiya da su ana fada diyan da za a yi sannan akwai shatale tale a hanya akwai yanke akwai kuma wacce take wato miƙe kawai duk a wayannan to irin wayannan sune tafsirin ilimi so da ka shi wallahi bai karkata wajen wannan ba inna babu a hazar tafsir lam yakun sa'idan fi asrihi irin wannan salon tafsirin bai fansama ko bai yawa ba a zamaninsa ba a fiyayinsa ba sai akan su ɗanɗawi ya ɗanɗawi ya yi tafsiri nasa akwai alƙur'ani wal ulumul asariya dai wannan za ga ya kawo maka wato zai kawo maka kifaye a ruwa masu lantarki da kansu har hotunan zai saba kaga kifi a ruwa ƙato shi kansa yana ɗauke da lantarki inda zai kunna ya fita abinda zai kuma ya kashe sasunan iri-iri to kaga shi ya yi magana ya rubuta irin wannan to sai wasu Abdullahi zamaninsa ba wannan ba ne walar yalwi a anakan nassi li ta'idi ara'in ba'ila bai kuma lankwasa nassi domin karfafar wata banna ba wani ra'ayi mara kyau ya lankwasa nassin qur'ani ya masa wata fasara don a cimma wani buri bai yi ba bal kana sheikh mutahaffizan an zalika kullihi yace sha wallahi wato yana taka tsantsan akan wannan duka wallazi ya kula fi muqaddimati da ya'i ta'wil shine wanda yake faɗa cikin muqaddimar da ya'i ta'wili yace fa tafsiru huwa al-qadru 'ala Allah bi annahu uniya bi hadha al-lafz hadha al-ma'na ma'anar tafsiri shine ka yanke gidgat akan Allah ka ce abinda wannan lafazin yake nufi shine wannan ma'anar shine ma'anar tafsiri ka yanke ka ce baka taraddadi wannan lafazin ga ma'anarsa to wanda yace in ka yanke wa Allah wannan dole zai taka tsantsan ya dauki magana da ba ta Allah bace ce haka to dole ya dinga taka tsantsan yace shi tafsiri a wurin sa ke kalkadau alallahi bi annahu inna bi hadha lafz hadha ma'ana walam yajiz illa bin naqli anin nabi sallallahu alaihi wasallam bai halitta ayi tafsiri ba sai daga karbowa daga annabi sallallahu alaihi wasallam amincin Allah wa ta'awil shi kuma ta'awili huwa tarjihu adil muhtamala shine rinja yadda dayan ihtimali wato abu yana dauke da abu guda biyu ga na kusa ga na nesa ta'awili shine sai ka bar na kusan ka dau na nesa bidunil qada'i fihi ba tare da kayan ke ka ce gidgat haka Allah yake nufi ba wallahu alam wani ita ce muqaddimar sa a cikin littafin sa na diya'u ta'awil walidha sammahu diya'u ta'awili fi ma'ani tanzili tahaffuzan wa tawarru'an na kai ambace shi da ya'u ta'awil fi ma'ani tanzil tahaffuzan domin taka tsantsan wa tawarru'an da kuma tsantseni haza bayan wannan wa kai za a tafsiru da ya'u ta'awil fi arba'i mujalladati bali an bil ahadisi wal qisas littafin sa da ya'u ta'awil ya zo mujalladi hudu ne yana cike da hadisai da qissosi wa zikirul magazi da wato ambatan yakoki wani wakai da afkuwar abubuwa da wasiyar asirori wa mutanawala lil aqwalil fuqihiyya sanan ya kunshe maganganu na fiqhu allati darar khilafu fiha baina ayyamatil mazahibil arba'a wanda ka samu safani tsakanin shugabannin mazhabobi guda hudu fi ayatil ahkam a cikin ayoyin hukunci kunci don qur'ani da ayatil ahkam wasa'ada da kazalika fi masailin nahawiyya sannan kuma ya dan buda a cikin masaloli na nahawu wal balagiya da balaga wal usuliyya wasardil ash'ari da kuma sakin wa'insu waƙoƙi inda al-istishhadi lokacin da yake istishhadi kafa shaida wata arada fihi aidan da zikirul qira'ati sab'i wa azuha ila ashabiha sannan kuma ya tabo qira'o'i guda bakwai kuma ya danganta su ga masu ita da adiyau ta'wili di yayi wa'annan duk abin da ya lissafa dinnan da adiyau ta'wili yayi su wallan ma ra'a annal imam qatta kasara dunahu yayin da yaga cewa himma ta yi rauni akan fahimtar wa'annan abin da ya rubuta wa anna awaman nasi la yaqdiruna ala isti'abi ma'anihi cewa wato mafi yawan mutane ba su ba za su iya tattare ma'anonin wannan littafin ba wa zalika almustawa fil fikri domin matsayin sa na tunani da isaka wa usulubi hirra'i da kuma usulubin sa yake mai kayatarwa madaukaki wa ishabihi da kuma budawa da yi to da yaga wannan iktasarahu fi mu'allafin mubassadin sai ya rairaye shi ya takaita shi a cikin littafi wanda yake takaitacce muwafiqin ma'a mustawa amatin nasil akali wanda ya dace da matsayin hankalin mutane fa da zalika samahu kifayatu da afa'i sudan fi bayani tafsir alquran to kaga dalilin sa wannan littafin kenan wancan yafi karfin mutane domin yana magana akan fiqhu mazhaban malikiya ta ce kaza abu hanifa ce kaza shafi'i ya ce kaza ahmad ibn hanbal ya faɗa duk ya gama ya kuma muka tarjihi da yafi karfin mutane dauko qira'a sai qira'ar wane aya kaza kaza ne a qira'ar wane kaza ne qira'ar wane kaza ne sannan yazo yi maka magana akan wa'ansu ayoyi kuma ya ka istishadi da ayyuka waƙoƙi kamar na ash'arul jahiliya misali ma kunta sawiyan fi ahli madiyana sawiyan sai ce maka azanan nabi bainaha asma'u rubba sawin yumallu minhu sawa haris ibn hilza kaga sai ka baiti kamar irin wannan sai fito maka da abin da yake ciki dan ya kafa maka dalili akan cewa wannan ya ayyul mudassir kun fa anzir wasu ya baka fadar hir kaga sai ya baka ba tufa bane zuciya to sai ka maka antar ta dan shadda fa tatbi ruhil asmi sai ya bahu laysal karimu ala kanabi mukarrabi to kaga sai ka maka irin sa to amin amin to dan haka da yawan nan sai ga ya fi karfin mutane sai ka yi rere da kulfin muqaddimati amma manallahu alayhi bil kimal tafsir alqur'ani da ya ta'wili fi ma'ani tanzil dan da Allah ya mun baiwa ta kammala tafsirin nan bai wannan sunan wa kana hafilan bi bayan liqira'ati sab'i yana cike da bayanin qira'o'i guda bakwai wa bayani aqwali a'immatil arba'ati fil furu'i da bayanin malaman wato wa'annan wato mazhabi guda huɗu cikin furu'a wa bayanil arabiyyati wal balagati wal usuli da bayanin larabci da balaga da kuma usulul fiqh wa tartibil gazawati was saraya da kuma jera yaqoqi da sariya wanda annabi alaihi salam ya da kansa da kuma wanda ya tura wa gairi zalika min mala'i arfu illa man dala abu mustadiran lima fihi ba wanda zai gane sai wanda ya san kayoyi wadala ya karanta da an karanta zai gane me ake nufi fada ufa anhu lizalika du'afa sai rauna da suka yi rauni akan wannan sarafatul himmatu ila tarhisihi lahu sai himma ta tafi zuwa rairaye musu shi mubayyinan mabniyan ala riwayati warshin faqat sai zaman da littafin gaba daya kan riwayar warshi kawai ya rubuta shi wala mashhuri mazhabi maliki da kuma mashhurin mazhabin imam malik mazhabin imam malik din ma wanda ba mashhuri ba bai sakawa saboda daidai da raunana wa alama la budda minhu min ulumil arabiyyati wal balagati wal qisas sai abin da ba makawa a ilimin larabci da balaga da issa wa samaitu bi kifayatu da afa'i sudan fi bayani tafsir alquran wannan shine abin da shi shaulai fada wa kitabu muntashirun mutadawilun bainan nas fi jami'an ha'i najeriya wa sa'ir biladi garbi afrika littafin ya daidaita kuma ana ta amfani da shi tsakanin mutane a cikin dukkan sassan Najeriya da sauran garurrukan da suke cikin Afirka ta yamma limalahu min kimatin ilmiya saboda kima da yake da shi ta ilimi wa makanatin marmuka da matsayi wanda yake madaukaki bainar musulmi ifrigiya tsakanin musulman Afirka wazalika yarjiu ila makanatin muallifihi wannan kuma ya koma ne zuwa matsayin mai rutabun na shi littafi yana samun daraja da wanda ta wanda yi shi da kuma fannin da ya rubuta daga akwai wani littafi na alkali iyar da yi a kan wato shika-shikan musulunci biyar masu yi masa sharhi suka ce littafin ya karɓu kuma yana da muhimmanci don abu biyu da farko dai alkali iyar ne ya yi shi wanda an yadda alkali iyar ba maliki ne kuma ya zo daga baya amma masana sun yadda cewa al'imamu shafi'i da ya kafa mazhabar shafi'i bai fi shi karatu ba sannan fannin da ya rubutun a kai fanni ne mai matuƙar muhimmanci da aka littafin yake da muhimmanci da aka shi ma na ya ce littafin ya karɓu saboda makanatu muallifihi matsayin mai rubuta littafin wa darajata ilma arufa lajar jami da darajar da kowa ya san cire ita kuma a haza kullihi fa inar kitabun manshurun wa muza'un biduni taqiqin wannan littafin manshur an nashara shi kuma an yada shi biduni taqiqin ba tare da an masa taqiqi ba duk wanda kuka sani za ku ga rubutu ne irin namu na kasar Hausa ana nan an yi su da dan bango haka baki mai tajalidi to irinsa ne ba a yi masa taqiqi ba wanda ba a yi taqiqi ba ko ba ka da tabbas a kansa akwai kusakure da za ka yi ta wuce ba za ka sani ba amma muhakkak ne duk abin da yake ba daidai ba an gyara an dawo da shi daidai da yanda mai shi ya rubuta shine amfanin taqiqi kenan kamar yadda na faɗa a farko cewa muwadda malik da aka zo ana mata sharhi a tasharhin da Jalaluddin Suudi ya yi na ya sunan abin nan tanwirul hawaliki da aka zo wajen rabon gado sai ya zo rabon gadon da mutane suka yi wanda suke yan uwa daya uwarsu daya aka zo rabon gadon kalala mahaifiyar su ta haife su shi kuma dan uwansu ba shi da jika ya mutu ya bar dukiya in aka zo gado ai kaga wato likulli wahidi minhum as-sudusi was-sudusi fa in kanu aksar min zalika fa hum shuraka'un fi as-sulusi kawai sai ya ce daga tasimunahu bi sawiyya li zakari misl hazil unsayni duk wanda ka duba haka ya rubuta daga tasimunahu bi sawiyya za su raba daidai sai ce lil zakari misl hazil unsayni namiji yana da kwatankwacin mace biyu kaga bi sawaya babu ita akai ta bi da to ta hakikin aka gane wannan sai da aka baka samu tsohon rubutu sai aka ce lil zakari misl hazil unsa aka ce ma ruku rubuta lil zakari misl hazil unsa namiji rabon mace daidai ne mace zai karba to ta hakiki shi ke fito da irin wayannan na fa unsayin ba ai ta tasimuna wa bi sawiyata aka ce ai daidai wa daidai da shi tare da mali zakari bi salazil unsayin waccan aya ce ta dauke su mai rubutu yana yi cikin kuskure sai ya rubuta ka sai aka gano a rubutun asali lil zakari bi salazil unsa shine amfanin ta hakiki kenan in aka zo kuma duk wani abu da yake na kuskure kaga kamar sahihul bukhari rubutunsa dai mukaddimarsa Ibn Malik mai alfiya wanda waɗansu kawai ilimin nahwu suka ɗauka ya iya a duk nahiyar ƙasashen ba sa mai ilimin sa a ilimin hadisi ba shi ne karɓar Sahihul Bukhari ya gyara
1: fitar da mukaddimar ya fadi duk aidan irin hadisin da ya gama kuma sannan sai kuma ya dawo ya ce to kuma bangaren larabci wannan gona ta ce kuma zan yi gyara a katarnin kaina haka ya fasa shine sai wani bukari ya fito daidai wa kullum man yuridu imtilakahu duk wanda yake sayan malaki wannan littafin imma an yaji da hu makhdudan ko ya same shi rubutun hannu au madbu'an ko an dabba

0: Haji Abanta Abdullahi sarkin kutar. Takunkumi yana nuni da cewa karfe 7 har da mintuna 3 kuma lokaci ne da zamu je ga shirin namu na tashi lafiya inda muke tattaunawa da ku masu sauraro wanda yau ma dai zamu tattauna wani abu da watakila da yawa daga cikin mu muna fuskantar sa amma dai ba kowa ne yake iya bayyana shi ba. Shin ma sauraro ka taba ko kin taba tashi da safi amma zuciyarka ciki take da damuwa rashin nutsuwa ko kuma rashin kuzari a lalle baka san ta kame mai abin da ke damun ka ba? Shin wai me yake janyo haka ne? Rashin isasshen barci ne, shin yawan tunani ne, ko kuma matsin rayuwa ne, ko kuma akwai wani halaye da muke kafin mu kwanta waɗanda suke shafar yadda zamu tashi da safi? Wannan dai shine abin da zamu tattauna da ku masu sauraro a yau. Masauraro ka yi tunanin mutum yana iya tashi da ƙarfe 6 na safe ya bude ido amma maimakon ya ji dadin sabon ranar da Allah ya bashi sai tunanin sai fara tafiya ina zan samu kuɗin wannan, yaya zan magance wancan matsalar, me zai faru da aikina, yaya zan yi da wannan matsalar ta iyali? Kafin ma ya tashi daga kan gadonsa zuciyarsa ta riga ta gaji. To me yasa hakan yake faruwa? Idan muka duba a wasu lokuta matsalar ba wai abin da ya faru da safe bace, abin da ya faru tun jiya ko kuma tun makon da ya wuce shine mutum ya kwanta da shi ya kuma tashi da shi. Masauraro kaifa, idan ka tashi da safe menene abin farko da yake zuwa zuciyarka wanda za ku ya shigowa ta kan 07077 0705 0795 0795 0795 ko kuma 0819487777. Waɗannan su ne layukan da za ku iya shigowa domin ba da taku gudunmawar a jade wannan lokaci. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
0: Na'am, barka dai kai tsaye da muke tare kuma daga ina?
1: To alhamdulillah, kina magana da nawa mun inda ji unguwan mu da duka tura.
0: To masha Allah na baba dan mutanen kura muna tare da kai.
1: Alhamdulillah, wannan kware daga shi wannan tana faruwa kware daga shi a rayuwa.
0: Na'am.
1: Musamman a ce magidanci ne kai ka yara ga iyali an kwana an tashi babu abin da zaka ba su.
0: Na'am.
1: Wannan abin yana mutukar wato tada hankali kware daga shi.
0: Na'am.
1: Musamman wannan lokaci da muka shigo ga halin da muna ga ɗan rarrawa na yara da sauransu.
0: Na'am.
1: Wallahi mutakar aka ce ka tashi babu abin da zaka dauka ka tasu. Gaskiya tun kafin garin ya waye mutakar aka ce ka zo ka yi sallah ka dawo to wasu yawa ka kuma zai sake yi wa gurin ka ba.
0: Na'am.
1: Sakamakon tashi hankali da damuwar da ya za ka yi ka dauka ka tasu su ci su sha farin cikin gida ya dauka ya ba iyalan su ya yi gansu cikin farin ciki.
0: Na'am.
1: Ni kuma aka ce babu wannan a tare da kai, ka rinka hangin ina zan wada ina zan tashi ina zan je samu wasu wannan abu yana mutukar tada hankali.
0: Na'am.
1: To wanda Allah ya warware mana, Allah ya warware ku, Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya, na ba mu injin gwamnati kira duka kula muna tare da ku.
0: Tun muna matukar godiya na baba mai inji unguwar makira dukawa da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudunmawar a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Na'am, assalamu alaikum, assalamu alaikum.
1: Na'am, fata barka da safiya.
0: Na'am, barka da kai tsira muke tare kuma daga
1: nan. Ina tare da awal mai shaki kar jihar Kaduna na miki fata alkhairi.
0: To muna tare da kai awal.
1: Wala fata na ji wannan mawuyi yake ka dauko mai matukar muhimmanci. Wato ni ina ganin abubuwan da ke faruwa musamman a mutum gaskiya hakan tana faruwa mutum ya waye gari.
0: Na'am.
1: Ga baki ɗaya ba abin da yake mai daki. To amma gaskiya hakan tana sa ya ba ta rasa da saboda yanayin kamar halin da ake ciki ma ko dai akwai kuci ko akwai abubuwa amma kamar bacin rai cikin gida haka ko wajen aiki ko dai bacin rai ba ta da komai. To gaskiya idan abin ya kwana a ranka za ka je waye gari ka tsinci kanka a haka, amma idan a tashi cikin ikon Allah ya adda ai abubuwan da ya kamata a yi sallah insha Allah za a ji abubuwan sun ragu. Amma gaskiya dai haka ta yanzu saboda yanayin kamar halin da muke ciki ne na bacin rai da abubuwan ko a gida a ce iyalai haka ba daɗi ko kare yaya a ma'aura ko dai something dai haka dai hakan zai lissafin rayuwa. To muna fata Ubangiji Allah ya warware mana abin da suka rame mu, abin da ya fitar mu Ubangiji Allah ya sassauta mana. Awal mai shayi Ikra jihar Kaduna, na gode.
0: Tuna muna matukar godiya Awal mai shayi dan mutanen Ikra da ke jihar Kaduna da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudunmawar a daidai wannan lokaci.
2: sharkuwa ke aice ku masu sauraro ko a ina kuke
0: Assalamu alaikum Na'am baraka da yake tsida wa nake tare kuma daga haina Lafiya alhamdulillah muna tare da kai tumuna tsare da kai dan mutanen bebeji da shigowa da kai
3: aji maudu'i da ka dauko ki tattauna kai kwarai da gaske irin haka tana faruwa ga al'umma sosai ma kuwa duba da yadda matsalolin rayuwa da kuma yanayin yadda mutum ya tsinci kanshi wani zaki ga yanayin ko neman abincin sa ko kuma dai gurin aikin sa ko samu wani yadda za ka rinka tunan abun ma da ya wuce kusan kana da yawa sai ka kasa mantawa da wani abu
0: na'am
3: sai zai dinga da wannan kamar yadda ni ke rabuwa yi wuce yake magana kan gaga iyali a gida ga kuma yanayin abokan rayuwa na unguwa ko na gari ko kuma na wani yanki to irin hakan da yake sai tsaka kuma a gida mutun ya rasa tunanin sa ya rasa wani kwarin gwiwa da zai tashi da shi a wayewa garin da yake kan to
0: To amin amin muna matsugar godiya Isaac dan mutanen Darmawa daga karamar kuma bebeji da shikowa da kai ka kuma ba da taka gudunmuwa da dai wannan lokaci assalamu alaikum
4: assalamu alaikum
0: na'am amma alaikum assalam warahmatullah
4: mallam Fatima da fatan kin tashi lafiya
0: lafiya alhamdulillah
4: to masha Allah sai wurin magajiya sabon gida jaya
0: to muna matsugar godiya barka da shigowa nan magajiya
4: masha Allah gaskiya ne to kuma kamar da yanda ni ma ɗan uwa suka faɗa na baya
0: na'am
4: gaskiya alhamdulillah kikan ga irin waɗannan abubuwan suna faruwa ne musamman ma duba da yayi
0: na'am
4: ya kwanta din kamar da suke faɗe lani lafiya to amma kuma da sake ne in dai ka tashi ka fara tunanin abubuwan da za ka gudanar insha Allah in dai akwai abubuwan da baka da su to daga nan gurin kuma za ki ga wasu matsalolin sukan samu zuciya
0: Na'am.
4: Zaki ga sai mutun ya wuni ma wani sa'in gina cikin wannan bace da irin abubuwan da suke faruwa. Fatan har kullun Ubangiji Allah ya shiga cikin labarin mu.
0: Na'am.
4: Allah ya kawo mana ci gaba da daukaka a cikin rayuwa ga baki daya. In su kansu iyali kuma ya kamata su rika ba wa mai gida kulawa duba da cewa kin ga rashin kulawa iyali ma ba karamin matsala bane ga mu majalisa. Zaki ga ya kamata ci duk sanda mai gidan ki ga fuskanci ya dan samu wata matsala irin a rayuwar sa yana nuna miki cewa akwai damuwa ta tare da shi.
0: Na'am.
4: Ki kokari ke uwar gida ki rika kokarin sa kina dan sa kina nuna masa abin da ya kamata duba da cewa in mutun ya cika damuwa cikin kokarin sa kin ga za a samu ma a uwa ba kajin da ake cewa kenan.
0: Na'am.
4: To sai a rasa abubuwa su kasu da inda ka fata fata mu da har kullum Ubangiji Allah ya shiga cikin lamarin mu. Inda muke wayo garin mu lafiya.
0: So amin amin muna matukar godiya dan mutanen jayin da shigowa da kai ka kuma bada taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum. Na'am, amma alaikum assalam warahmatullahi barka dai kai tsaye da wa muke tare kuma daga ina? Muna tare da kai. Tsuka duka alama nan ya shigo kuma ya katse fatan zai sake shigowa. Assalamu alaikum.
5: Assalamu alaikum.
0: Na'am, amma alaikum assalam warahmatullahi To shi ma dai wannan layin ya katse. Assalamu alaikum. Na muna tare da kai baban nu dan mutan gabsawa. Na barka dai fatan an tashi lafiya.
5: Tashi alhamdulillah da fatan an shigo lafiya Allah ya sa kuma a fita lafiya.
0: Lafiya alhamdulillah muna matsakar
5: godiya. To Allah Fatima lazi fato da kika dauko kuma mutane ma na ji sun farfada abin da za su faɗa.
0: Na'am.
5: Wannan yake abun gaskiya haka nan yake matsayin rayuwa musamman kamar yadda a ce mutum kai ko mutum ba shi da iyalai shi kansa aka ce ya tashi ba tunanin ina zai je ya samu wani abun al'amura da wannan za su biya buƙatu to dole ne fa mutum gaskiya a ce ya dinga ta tunani dama wanda yake irin haka ne yake kawo ma dama waɗansu a yi tunani mai kyau a nemi mafita wani kuma a nemi ma a yi tunanin da yake ma mai kyau wani wanda za a ce a nemi mafita dai ta mummunar hanya. To fatan da muke har a kullum bari Ubangiji Allah ya sa ku da irin wannan al'amari ya kasance tare da mu to bari Allah ya ba mu ikon yin tunanin da za mu yi wanda zai taimake mu na hanyar gaskiya ba tare da nufin cewa mu samu biyan bukata wato mafita ta kowane hali ba.
4: da fatan za ta tashi lafiya daga baban Nuhu dan gaba sa karba hukumar gidan wada.
0: To muna matukar godiya baban Nuhu dan matan Garsawa daga karamar hukumar gidan wada da shigowa da kai ka kuma bada ta ka gudunmuwar a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum.
6: Alaikum salam. Muna fatan barka da suba.
0: Na barka dai muna tare da kai.
6: Ina tare da Ahmad baban shi hukumar gidan gurgurun.
0: To Ahmad muna tare da kai.
6: Barka da aiki.
0: Barka
6: ne. Mawdu'in da yake tattaunawa yanayi ne na tattalin arziki, da tattalin arziki da fa ita wannan.
0: Na'am.
6: Saboda gaskiya da yawa daga cikin al'umma suna cikin matsala. To amma kamata yi a rika amfani da yanayin da aka samu kai a rika tunani mai kyau kuma a rika rage tunanin da ba shi da kyau ko ajiye ba a zuciya.
0: Na'am.
6: Hakan rage cutar da al'umma.
0: Na'am.
6: Ka tashi lafiya sai su fara shugabannin rama radio sun ga sun haji abin da sarki na fiyaya. Larabi Manir Jahoji da Nur Abubakar akwai suwa ga kowa da kowa tashi lafiya Malama Fatima Ahmad Baba yi kofar kudu.
0: To muna matukar godiya mata baban gida da mutanen kofar kudu da shigo da kai kuma na san dukkanin su suna tare da mu kuma suna jin gaisuwar ka da wannan lokaci. Assalamu alaikum.
7: Assalamu alaikum.
0: Na'am, alaikum assalam rahmatullah. Barka dai kai tsayawa muke tare kuma daga ina.
7: Barka kuma tare da Zakir Bashir dan hukumar Bankore muje sarki.
0: To muna tare da kai Zakir Bashir dan mutanen Bankore.
7: To hakika na ji mawdu'in da ake tattaunawa kuma mawdu'i ne tabbas mai amfani. Amma hakika abin da yake sanya again ƙara basin rai sosai ko kuma mutum ya tashi ya je shi gaba daya sai a hankula.
0: Na'am.
7: Wani zubin ya fi ƙarfi ga kamar yadda na ba yake bayani mutum wanda ya tashi yana da iyali kuma gashi ya rasa wata mafita wadda zai samu abin da zai ciyar da su a wannan lokacin. To wannan yana taka rawar gani wajen ɓata masa rai kuma musamman idan Allah ya haɗa shi da macen da ba ta da duba. Domin idan ya haɗa mutum da macen da take da hange da kallon abin da yake wakana, to ko da a ce baka samu wani abu wanda za ka iya ba su a wannan lokacin ba, ita ce wata za ta dinga kwantar maka da hankali tana ce maka ka yi haƙuri Allah zai kawo. Kuma ko da ba ta samu damar tashi a wannan lokacin ba za ta iya riƙe kanta da yin haƙuri da kuma yi maka nasiha a kan yadda za ka yi. Kawai ka samu, in ka samu ka nemi halar ka ba ta, kar ka damu da cewa he ka je ka yi wani barace-barace ko kuma ka yi wani bige-bige ko ka je ka yi wani sata ka kawo. Idan za ka samu mace mai kwantar maka da hankali wacce za ta inga maka nasiha, to ɗan ƙaramin rashin kuɗin da kake yi insha Allah ba ka rabu da walwala a cikin gidanka ba, kuma duk wani damuwa da take damun ka Allah su yarda da mutane ma na waje ba za ma su dinga gane ka ba. Wannan shi ne gudunmawa ta Allah, Allah ya sa a tashi lafiya.
0: Tuna muna matukar godiya Malam Zakir Bashiru dan mutanen Bankore da shigowa da kai ka kuma bada ta ka gudunmawa. Assalamu alaikum.
8: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Na barka dai muna tare da kai dan mutanen Wotoro.
8: Bashir Abdullahi Wotoro
0: ba. Na'am muna tare da kai.
8: Fatiku Hajji Fatima ai a Najeriya na ko in ce a Afirka zai wahala a ce mutum ya tashi. A ce ko kai kwana biyu ko uku ba ce baka tashi da irin wannan bacin ba. Saboda ne idan kai misali kana da kuɗi ko kana da lafiya ko duk baka da wata matsala to dole za ka hanga a ango ku ga wani can wani da a cikin wata matsala wanda in kana da imani kuma dole za ka tafi wani abu.
0: Na'am.
8: Misali ba a garin ku ba misali ko a lokacin da ga ku ji kuna zaune lafiya ga wani can a cikin tashi hankali za ka ga wani bidiyo wanda ga irin yadda ake cin mutunci a al'umma. Ake cin zarafin bayan Allah dole ne kai wannan abu zai daga ma wanda dole za ka kwana da tashi.
0: Na'am.
8: Saboda ka ade faɗin Najeriya ko in ce Afirka nan zai wahala kai duk duniya ma zai wahala a ce dai a yanzu wannan karin nan daji a ce wai ka tashi nan a ce ka yi kwana biyu uku gudu a ce duk kana tashi a cikin farin ciki zai ta yi wuya ta gudu in ba mu hakan ka wato dole za ka gani a kan wani kuma dole za ka tuntu. Kai ne faɗin Ubangiji da Allah ya kawo mana sai kuma Allah ya zauna da mu daji da mu kuma.
0: To amin. Muna matukar godiya Bashir Abdullahi dan mutanen Wotoro da shigowa da kai ka kuma bada ta ka gudunmuwar a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
9: Assalamu alaikum.
0: Na'am, assalamu alaikum, salamu alaikum, rahmatullah. Muna tare da kai. Barka dai a watan matasa Al-Amin Bayinde daga jihar Katsina.
9: Yawa.
0: Ina ku fata
9: halaka.
0: Na'am. To Amin Amin muna godiya dan mutanen Katsina da fatan alkhairi. Assalamu alaikum. Na'am lafiya alhamdulillah. To muna tare da kai dan iya trader kofar ruwan bai barka da shigowa. Lafiya alhamdulillah. Kadan daga murya masu sauraro ba sa jin kai inda ya kamata?
9: Yawa, ya kama ce ne kuma ya abin nan da muka ga irin wannan yanayin ya abin da al'amura su ba kuma ukun gin kamar a cikin hawan zuwa wani lokaci da Allah zai kawo karshen wannan fasire ko ga wani ko ga Allah ko ji da kawo karshen wannan abin da har Allah ya da jamuwar da wannan shi ne kuma ko da wannan kira ko
0: Tuna muna matukar godiya dan iya trader kofar Mumbai da shigowa da kai ka kuma ba da ta ka gudunmuwar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na'am, amma alaikum assalamu rahmatullahi barka dai. Lafiya alhamdulillah muna tare da kai. To muna tare da kai Bashir dan shugaba dan mutanen kura.
10: Kun gaskiya a zamanin nan na yanzu a Najeriya da gaskiya mafi akasari zai wuya in bacin ranka ya sa ka kwana da wani bacin ran ba za ka iya ganin bacin ran wani ka kwana da shi a cikin
0: gidan.
10: Saboda su ba ka yanayi na yanzu in dai mutum bai kai zuciya sama dole fa duk abin da ya faru da mutum dinka fawwala Ubangiji ne kawai ya doka. In ba haka ba zai dinka kwana da damuwa har hawan jini ma ya hau kai. Hankali ma a ce baka sami mata wacce za ta dinka kwantar ma da hankali ba tana dan ya za ka dan kwantar ma da hankali tana ja maka cewa rayuwar duniya fa dole sai a.
0: Na'am.
10: Sai aka ce maka sami irin wannan ba kuma ga yanayin rayuwar da aka ciki a yanzu a Najeriya. To gaskiya hawan jini ma zai hau mutum sai mai kwantar da hankali.
0: Na'am.
10: In ba kana bashin ɗan shugaba a wata ɗan ba a buga kurunan kwanaki ba a tashi ba.
0: To muna godiya Bashir dan shugaba daga karamar hukumar kura da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na'am, barka da safiya. Malama Hadiza, lafiya alhamdulillah, in maka da daga Rano.
11: A gani Fatima a gida ya ruwa.
0: Lafiya alhamdulillah.
11: Fatima
0: mun ji ba wuri
11: inda
0: ke
11: karanta yau suna tare da Hadiza ƴar makaɗa daga Rabaun tasha. To
0: muna tare
11: da ke. Fatima yanzu in dai a rayuwa mutum a Najeriya yake ai inda wani sai ta faɗi.
0: Na'am.
11: Yauwa, saboda in kika ga mutum
0: da
11: yake Najeriya yanzu a firgice yake.
0: Na'am.
11: To kuma yanzu a cikin irin wannan duk mutum da ya kwana ya tashi a gidansa idan babu a gidansa da shi a gidan wani.
0: Na'am.
11: Yauwa, to kin ga dole mutum ya tashi irin wannan illa iyaka din mutane kawai su tawakkali. Dogara da Allah, in ka dogara da Allah, Allah zai maka maganin abu. Amma in babu irin wannan a gidanka irin ta a gidan wani kuma ka duba ta wannan to ko a gidan rediyon na awo taron ka sai sai ka ji abu zai tsaya maka da hankali ka tashi da irin wannan.
0: Na'am.
11: Ubangiji Allah ya kawo mana ɗaukin rayuwa. Allah ka tsare mu da tsarewar ka Fatima da kika shigo aiki lafiya Allah ya kai ki cikin lafiya. Amin ya maka kada da rabayan tasha.
0: To amin amin muna matsakar godiya Hadiza ir maka da daga ran bayan tasha da shigowa da kikai. Assalamu alaikum.
12: Hello, assalamu alaikum.
0: Na'am, kai ne mai waya na ƙarshe insha Allah. Na'am, barka dai muna tare da kai.
12: Kina tare da kai mai kallon game da karamar hukumar kura.
0: to muna tare da kai Kamilu mai salati dan mutanen kura da shiwa da kan muna matukar godiya da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudunmuwar dan mutanen kura a daidai wannan lokaci to masararo ga da kirayi suna ta shigowa amma kuma ba mu da lokaci sai a tsara gobe idan Allah ya kai mu saboda lokaci ba zai ba mu damar daddagawa ba amma dai ya kamata shi mutun yayi tunani ba za mu iya na kowace matsala shigowar rayuwarmu ba amma za mu iya koyon yadda za mu fuskance ta kada mu bari abin da ya faru ya sace mana damar jin dadin rayuwarmu ta yau idan mutun ya tashi lafiya ya bude ido ya numfasa kamata ya samu damar ganin sabon rana kuma ya fara ta godiya ga Allah subhanahu wataala sannan ya kamata ta mu dauki rana daya bayan daya kuma mu ranga godiya ga dukkan imamin da Ubangiji ya mana kada mu saka wasu damuwar yau da gobe a cikin ranmu hakan ba zai ba mu damar gudanar da sabuwar ranar da muka gani cikin kwanciyar hankali ba sunana Fatima Kabil Ibrahim ya kasance da na kasance da ku nake cewa ku ci gaba da kasancewa da rama radio farin cikin al'umma wanda tana gogon yada shirye-shiryen namu yake kada kararrawar cewa karfe 7:30 saura mintuna 5 da misalin karfe 7:30 dai za mu ji ga sashen namu na labarai da al'amuran yau da kullum inda za mu kawo muku labaran duniya game da rahotanni a harshen Hausa amma kafin sanin yanzu bari mu je zuwa ga sashen namu na ciniki da kasuwanci domin karbar waɗannan talace-talace alabishi da mun dawo sai mu ji ga sashen namu na labarai
13: wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
14: an sarrafa magi sa daga tataccen waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kanumfari
13: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
14: magi sa tana duka abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba
15: Lami, ina jin tsoro sosai game da lafiyata da ta jaririna.
16: Me yasa kike jin tsoro?
15: Ina ta zubar da jini, kuma na kasa gane me yasa ciki na ke min ciwo sosai.
16: Subhanallahi. Hawa, zubar jini da matsanancin ciwon ciki. Alamomi ne masu hadari ga mai juna biyu. Mu tafi cibiyar kula da lafiya yanzu nan. Ya kamata masu juna biyu ku saurara sosai. Idan kun lura kuna zubar jini, ko ko matsanancin ciwon ciki, ciwon kai mai tsanani, kumburin hannu da kafafu, zazzabi, rashin gani sosai, ko ko jariri ya daina motsi, waɗannan duk alamomi ne masu matukar hadari sosai. Ku faɗi abin da kuke ji. Kada ku zauna a gida, ku ziyarci cibiyar lafiya cikin gaggawa.
17: Mu haɗa hannu domin kare iyalinmu da jariranmu.
18: Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Charity. Champions tare da hadin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha
13: wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin

0: wanda aka yake rahma radio mu ne akan gaba agogon mu dai yana nuni da cewa karfe 7:30 saura minti 1 da misalin karfe 7:30 kamar yadda aka saba lokaci ne da zamu je ga sashi namu na labarai da al'amuran yau da kullum inda zamu kawo muku labaran duniya game da rawatani wanda kuma bayan sa ne da misalin karfe 8 sai dai zamu je ga sashi namu na siyasa inda zamu kawo muku maimaitar shirin harshen kalkalin kashirin da kan baiwa yan siyasa daga jami'u daban-daban damar tufa albarkacin bakunan su bisa kundin tsarin mulkin demokradiyya wayar da kan matasa da
1: koyin sallama da gaba 97.3 Rahama Radio.

shugaban kasa Bola Tinubu ya amince da sabon tsarin zuba jari a harkar man fetur da iskar gas. Gwamnatin tarayya ta zabi jihohi biyar don gwada sabon tsarin kiwo a Najeriya. Sojojin Najeriya sun ceto mutane 9 da aka sace a jihar Kogi. Daga kasashen ketare girgizar kasa ta kashe fiye da mutum 200 a Colombia. Idan kun biyo mu a cikin labaran muna tafa da rahoto na musamman akan abubuwan da ke haddasa larurar ciwon ido na Apollo da ma hanyoyin kariya.

0: Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da wannan lokaci barkamu da sake haduwa tare da ku cikin shirin labarai da rahotanni daga nan Rahama Radio farin cikin al'umma a yau dai muna Laraba 28 ga watan Safar shekara ta 1448 bayan hijirar fiyayyen talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda kuma ya daidai da 12 ga watan Agustan shekarar 2026 miladiya kanin labaran ku ka saurara tun da fari yanzu kuma sai a gyara zama domin jin cikakkun su tare da ni Mubarak Hamza Adam Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya amince da sabon tsarin da zai jagoranci harkokin zuba jarin kasashen waje a manyan rijiyoyin man fetur da iskar gas. Sabon tsarin zai maye gurbin tsarin da ake amfani da shi a baya wanda ke tilastawa kamfanonin yin yarjejeniya daban-daban da gwamnatin tarayya kafin su fara gudanar da manyan ayyukan hako man fetur da iskar gas. Ana sa ran sabon tsarin zai taimaka wajen jawo sabbin jarin kuɗi har dala biliyan 50 zuwa fannin mai da iskar gas na Najeriya tare da farfado da wasu manyan ayyukan hako mai a teku da aka dakatar tsawon shekaru daga cikin ayyukan da ake sa ran za su amfana da wannan mataki akwai aikin bonga na kamfanin Shell wanda darajarsa ta kai kusan dala biliyan 10 mai ba shugaban kasa shawara kan yada labarai da dabarun sadarwa Vai Onanu Gani ya bayyana hakan a wata sanarwa da ya fitar a ranar Talata ya ce sabon tsarin zai samar da ka'idoji da shuruɗan da za su kasance iri ɗaya ga kamfanonin da suka cancanci zuba jari maimakon a bar kowane kamfani ya sake yin shawarwari da gwamnatukan nasa yarjejeniyar a cewar Onanuga tsarin da ake amfani da shi a baya ya sanya harkokin zuba jari ayyukan hako mai da iskar gas daga zurfin teku yin tafiya a hankali tare da haifar da rashin tabbas wanda hakan ya sa wasu manyan ayyukan suka tsaya na tsawon shekaru ya ce matakin yanzu ya biyo bayan gana wanda shugaban Tinubu ya yi da babban daraktan kamfanin Shell inda shugaban ya bayar da umarnin samar da hanyoyin da za su bude sabon shafin zuba jari a wannan fanni to anan kuma gwamnatin tarayya ta zabi jihohi biyar tare da babban birnin tarayya Abuja domin fara gwajin aiwatar da sabuwar manufar kiwo ta kasa wanda aka tsara domin inganta harkar kiwo da kuma taimakawa wajen rage rikice-rikicen da ke tsakanin manoma da makiyaya ministan raya harkar dabbobi Alhaji Idi Mai Hane ya bayyana hakan bayan ya yi wa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu bayani kan ayyukan ma'aikatar tasafa da shugaban kasa da ke Abuja ya ce za a fara shirin gwajin ne a wasai da ke jihar Plateau domin gwada sabon tsarin kiwo kafin a fadada shi zuwa sauran wuraren da aka zaba ministan ya bayyana jihohin da aka zaba da suka hada da Benue Plateau Nasarawa Kaduna da Adamawa tare da babban birnin tarayya Abuja ya ce an zabi waɗannan wurare ne saboda sun kasance daga cikin yankunan da suka fi fuskantar rikice-rikicen manoma da makiyaya a shekarun baya-bayan nan Gwamnatin tarayya ta ce fara shirin a waɗannan yankuna na daga cikin matakan da ake ɗauka domin samar da ingantaccen tsarin kiwo, rage rikice-rikicen da ke tsakanin manoma da makiyaya da kuma bunƙasa harkar kiwo a matsayin wani muhimmin ɓangare na tattalin arzikin ƙasa. Gwamnatin tarayya ta tabbatar wa ma'aikatan da aka sallama daga aikin gwamnati cikin shekaru 20 da suka gabata cewa za ta biya su cikakken haƙƙoƙin da suka cancanta. Gwamnatin ta ce babu wani tsohon ma'aikacin da ya cancanci biyan kuɗi da za a bari ba tare da an biya shi ba. Darakta General Ofishin Gyaran Ayyukan Gwamnati da Suki Arabi ne ya bayyana hakan a jihar Gombe yayin da ake gudanar da aikin tantance tsofaffin ma'aikata da waɗanda suka cancanci karɓar haƙƙoƙinsu a jihar wato a jihohin Arewa maso gabas. Arabi ya ce manufar aikin tantancewar ita ce gano dukkan sahihan bukatun biyan bukata na kuɗi domin tabbatar da cewa duk wanda yake da haƙƙin karɓar kuɗi ya samu cikakken abin da ya dace da shi. Ya ce shugaba Bola Ahmed Tinubu ya amince da gudanar da waɗannan tantancewa ta ƙarshe domin warware sauran bukatu da ƙorafe-ƙorafen da ake da su. Ya bayyana cewa ofishin gyaran ayyukan gwamnati na aiki tare da ofishin akanta jihar na tarayya da hukumomin yaƙi da cin hanci domin tantance bayanan tsofaffin ma'aikatan da ke neman biyan haƙƙoƙinsu. Ya ƙara da cewa an riga an warware sama da kashi 99 cikin 100 na ƙorafe-ƙorafen da aka gabatar wa gwamnati kan rashin biyan haƙƙoƙin ma'aikata inda ya ce aikin tantancewar da ake yi yanzu za ta taimaka wajen kammala warware sauran sahihan buƙatun biyan kuɗaɗen. To a wani labarin kuma kungiyar malaman jami'o'i ta kasa ASU ta baiwa jami'o'i 20 izinin fara shirye-shiryen tsunduma yajin aiki bisa zargin gazawar gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi wajen aiwatar da yarjejeniyar shekarar 2025 tsakanin gwamnati da kungiyar ta ASU. Matakin ya biyo bayan taron majalisar zartarwa ta kasa na kungiyar da aka gudanar a jami'ar Abuja. ASU ta umarci rassan jami'o'in da abin ya shafa su fara da baiwa gwamnati wa'adin kwanaki 14 kafin daukar matakin yajin aikin. Shugaban ASU Farfesa Christopher Fiuna ya ce za a gudanar da wani taron gaggawa a ƙarshen watan Agusta ko farkon Satumba domin yanke wasu muhimman matakai. Yawaitar masu fama da larurar ciwon ido da aka fi sani da folo na karuwa a jihar Kano, lamarin da yasa ake ƙara jin hankalin jama'a kan hanyoyin kariya da dakile yaduwar cutar. A cikin wannan rahoto, wakilin mu Usman Ibrahim Datti ya tattauna da Dr. Muhammad Uthman Muhammad, likitan ido a asibitin Makka da ke gadan Kaya, domin jin menene folo, alamomin cutar da yadda take yaduwa da kuma matakan da ya kamata a dauka domin kare kai.
1: Ciwon ido da aka fi sani da folo, wanda ke haifar da ja, ƙaiƙayi, zubar hawaye da wasu nau'in fitar ruwa daga ido, na daga cikin cututtukan ido masu saurin yaduwa idan ba a ɗauki matakan kariya ba. A jihar Kano, ana samun rahotannin ƙaruwar mutanen da ke fama da wannan matsala, lamarin da yasa ake ƙara jan hankalin jama'a kan muhimmancin tsafta da kuma kaucewa hanyoyin da cutar za ta iya yaduwa. Domin ƙarin fahimtar wannan matsala, mun tattauna da Dr. Muhammad Usman Muhammad, likitan ido a asibitin Makka da ke garin Kaya, domin bayyana wa jama'a menene folo, alamomin da ke nuna mutum na fama da shi, yadda yake yaduwa da kuma hanyoyin kare kai.
2: Folo to wannan fari wanda muke gani a ido din nan, zaka ga zai kamu da cuta na virus, ita ce take kawo wannan folo din. Shine folo din da ake fada.
1: Waɗannan alamomi ne mutum zai gani da za su nuna cewa ya kamu da ciwon folo.
2: Idansa zai rinka yin ja, zai rinka yin hawaye, sannan zai rinka jin kamar akwai tsakuwa-tsakuwa a idan, sannan wani lokaci zai rinka jin kamar akwai kumburi a gyaransa ko a idansa, sannan haske zai rinka damunsa. Wani lokaci kuma zai rinka yin kwantsa, musamman idan folon ya karu da abin da muke kira bacteria. Bacteria ita ma ta shiga lamarin, za ta takurawa idan zai zama mutum yana da folon tare da bacterial infection. Zai rinka haɗawa da kwanza. Yawanci yana faruwa ido ɗaya, bayan 'yan awanni ko 'yan kwanaki sai ya kama ɗaya idan ma.
1: Ta yaya folo yake yaduwa daga mutum zuwa mutum, musamman a wuraren da jama'a ke yawan mu'amala?
2: Folo yawanci yana yaduwa idan mutum wanda yake da shi ya taba idansa, kuma ya taba wani abu, misali ya taba idansa, ya taba wayansa, to idan ya aje wayan nan, wani ya zo ya rike wayan, to shi ma ya karba folon nan a hannunsa, kuma yana shafa idansa ko ya shafa fuskansa daidai wajen idansa, zai iya kamuwa da wannan cutar.
1: Ga mutumin da ya kamu da folo, me ya kamata ya yi? Shin ya kamata ya ci gaba da zuwa wuraren taruwar jama'a, aiki ko makaranta?
2: Duk wani mai folo a guje shi, ko kuma ka a rinka zama kusa da shi, ko ana amfani da abubuwan da yake amfani da shi, kofinsa daban, nashansa daban, abubuwan da yake tabawa, towel, katifa, pillow daban, saboda in dai har ka zo kusa da abun da mai folo yake da shi, kai ma kana da chance na zaka iya samu wannan folo din. Kuma duk wanda ya samu folo yana da lokaci na kwana 10 zuwa sati 2 wanda zai iya yada virus din ko ya yada folo din zuwa ga wani. Kallon mai folo baya sa mutum ya kamu da shi sai ka taba wannan kwayar cutar a hannunka, kuma ta zo kusa da idanka.
1: A ƙarshe, ana kira ga masu fama da folo da su ɗauki matakan kariya, su nemi kulawar ma'aikatan lafiya, sannan su rage kusancin da zai iya taimakawa wajen yaduwar cutar. Haka kuma, ana jan hankalin jama'a da su rika wanke hannu da sabulu da ruwa, su guji shafa ko taba ido da hannu, sannan kada su yi amfani da tawul, hankici ko sauran abubuwan da mai lalura zai amfani da su. Usman Ibrahim Datti, labarin rahma.
0: To madalla an gaida Usman Ibrahim Datti da wannan rahoto. Kotun Magistrate ta jihar Kano ta bayar da umarnin tsare wasu mutane biyu a gidan yari bisa zargin da ake musu na rusa wata gada da kuma satar kayan da aka yi amfani da su wajen gina gadar Dan Jirima cikin karamar hukumar Kumbotso ta nan jihar Kano. An gurfanar da mutanen biyu, Dan Lami Sulaiman wanda aka fi sani da Layayu da Abdullahi Ibrahim, a gaban mai shari'a Abba Mai Wada Abubakar, bayan hukumar tsaro ta farin kaya ta DSS ta kama su. ana zargin mutanen biyu da aikata laifukan hada baki sata kutse da kuma shiga wurin ba tare da izini ba lauyan masu gabatar da kara ya zargi waɗanda ake tuhumar da zuwa wajen aikin gadar a ranar 22 ga watan Yuli inda suka rusa wani bangare na gadar tare da kwashe karafa da sauran kayan gini an karanta waɗanda ake tuhuma tuhumar da ake yi musu a gaban kotun amma dukkanin su sun musanta aikata laifin tare da bayyana cewa ba su da hannu a abin da ake zargin su da aikatawa bayan sauraron bayanan bangarorin mai shari'a Abba mai wada Abubakar ya bayar da umarnin a ci gaba da tsare mutanen biyu a hannun jami'an tsaro zuwa ranar 8 ga watan Satumban shekarar 2026 domin ci gaba da sauraron shari'ar Sana'o'in hannu na taka muhimmiyar rawa wajen magance matsalar rashin aikin yi tsakanin matasa maza da mata tare da taimakawa wajen daƙile ayyukan ta'addanci da sauran munanan ɗabi'u a cikin rayuwar al'umma ta yau da kullum. Domin jin cikakken rahoto akan wannan batu, wakilin Musali Sufaini Usman ya gudanar da bincike tare da yin duba na tsanaki ga kuma rahoton da ya hada mana.
3: Sana'ar hannu sana'a ce da ta samo asali tun daga zamanin iyaye da kakanni musamman a bangaren sana'o'in mu na gargajiya da Hausawa suka gada tun talatale daga cikin irin waɗannan sana'o'i namu akwai noma da kiwo saka kira da kuma dinki da kuma jima da sauran sana'o'in mu na gargajiya sai dai didda waɗannan sana'o'i namu na gargajiya da muka gada tun zamanin baya zamani bai bar mu haka ba domin ya zo mana da sababbin sana'o'in hannu waɗanda ake koyan su domin magance matsalar zaman kashe wando da rashin aikin yi a tsakanin matasan mu kadan daga cikin sana'o'in hannu da ake yi a wannan zamani sun hada da kanikanci kafinta walda dinki da kuma hada takalma da dangogin su sai dai didda dimbin wayannan sana'o'i da muke da su har yanzu matasa na kukan rashin aikin yi wannan rashin aikin yi na iya kawo gurbacewar tarbiyyar matasan mu musamman idan suka samu abin da zai shagaltar da su akan hakan ne yasa muka ji ta bakin injiniya Shafiu Adamu daya daga cikin masu sana'ar gyaran motoci a farm center inda yayi mana karin haske kan muhimmancin sana'ar gyaran motoci
4: da dama a da an mata wani kallo kuma daga ba sai kuma aka fahimci wa fa sana'a ce wadda ya kamata yaro ya rike ta hannu biyu matasa kenan a baya kamar daga abin da ya shafi irin 97 yawanci kabilu ne su suka fi sana'ar gaskiya a yanzu an ka cewa Kano su garejin da za ka kalla Yarabawa kamar mutum 10 to za ka samu Hausawa kamar mutum 50 gaskiya matasan mu sun karbi sana'an nan
3: to kowace da mara iya yake kara yi dan ganin sun kara kayayen su wajen koyon sana'o'in hannu ga wasu daga cikin iyaye da muka tattauna da su a nan jihar Kano
5: ni ma ina daga cikin wanda na kai yaron waje na nan ganin albasa wasu masu furniture din nan masu buga kujeru da katako da abun nan irin wannan shike muka sa ƴaƴan mu wajen rashin koyon sana'a
6: sunana Ahmad Muhammad na kai su wallahi akwai Mustafa Ahmad da yake nan wajen UB ina koyon aikin gado da Aiman shi ma na koya da kuma Muftau shi ma ya yi koyi aikin POP ya iya ya gama kuma kwa dina aikin ina farm center suna yi suna harkar waya kuma duk da haka dai ga kwana za ta fi kwana biyu amma kuma suna agaza mu
3: to yana da kyau iyaye da sauran mahukunta a ƙara zage dantse dan ganin an ƙara bullo da wasu hanyoyi waɗanda za a ci gaba da horas da matasa sana'o'in dogaro da kai domin gujewa zaman kashe wando da gurbacewar tarbiyya ƙarshen rahoton kenan Salisu Husainu Usman a labaran rahama
0: Rundunar sojin Najeriya ta ceto mutane tare da ake zargin masu garkuwa da mutane ne suka sace su akan hanyar Ajakuta zuwa Itobe a karamar hukumar Ofuta jihar Kogi a cikin wasadar ta sanarwa da rundunar ta wallafa a shafinta na X ta ce dakarun da ke sansanin sintiri na Itobe sun kai dauki cikin gaggawa bayan samun rahoton harin da aka kai kan matafiya a kan hanyar Rundunar ta ce bayan dakarun sun isa wurin da lamarin ya faru sun tarar da wata motar Toyota Hiace da kuma Toyota Sienna a gefen hanya yayin da fasinjojin da ke cikin motocin ba sa nan sanarwar ta ce dakarun sun fara bin sawun masu garkuwar inda suka bi hanyar da suka bi zuwa wajen garin Adumu da ke karamar hukumar Dakina daga nan ne dakarun suka yi musayar wuta da masu garkuwar lamarin da ya tilasta musu barin mutanen da suka sace tare da tserewa cikin daji rundunar ta ce mutane tare da aka sace a yayin aikin rundunar ta kara da cewa dakarunta sun ci gaba da bin sawun masu garkuwar yayin da ake gudanar da bincike domin ceto sauran waɗanda aka sace tare da kama waɗanda suka aikata laifin labarai da rahotannin na zuwar muku ne daga nan sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan Rahma Radio Farin Cikin Al'umma mai yada shirye-shirye akan mita 97.3 Zangona FM. Labarin zai dora a dakacin mu.

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Gamunan tafi.
2: In har da gaske akwai kishin kasa, akwai kishin talaka, kuma ana so a fitar da talaka daga halin da yake ciki, yunkurin nan zai yi. Idan kuma dan bukatar kai ne, yunkurin nan ba zai taba yiwa. Kira na ga su waɗannan jagorori guda biyu, Atiku Abubakar da Peter Obi, shine ku haɗa kai.
3: Kira ga su kansu ƴan takarar da muke da su na cikin gida, musamman wannan karamar hukumar tamu, da su bi mutane su rarrashe su, su ba mutane haƙuri, kuma su jawo mutane a jikin su domin samun nasarar jam'iyya. Duk wata tarihin jam'iyya da tarihin siyasa a duniya, matsalolin cikin gida su suke kada jam'iyya. So duk wanda ka je yana cewa ko da wani ko ba wani, to ba dan siyasa bane, sabon yankar da ke ne bai san siyasa ba.
4: Wannan tafiya ta Abba gida gida tun daga farkon ta tare aka fara yin mu da ita, an mana alƙawarin cewa in dai an kai magaci to mu ma za mu samu abin da muke so. Amma gashi shekara 3 da rabi babu abin da aka yi mana, amma manta da mu, ba a damu da mu ba, ba a yi komai ba.
5: Tun da Kano ta zama jiha 1967, ba a taɓa gwamnan da aka anto kuɗi face gwamna mai zango ɗaya Abba Kabir Yusuf. Amma Kano sai ka kasa ganewa me ake da kuɗin, kuskuren da mutanen Kano za su sake ɗaukan ƙura su ba wannan gwamnati mai zango ɗaya.
1: Kuda ka ce mu masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkanmu da warhaka, kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na harshen ka alƙalinka, shirin da kan bayi wa 'yan siyasa daga jam'iyyu daban-daban damar baje kolin ra'ayoyinsu na ƙashin kansu bisa tsari irin na demokaradiyya, kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba da dama ba tare da ƙetare iyaka ba. Wata karokar gamayyar jam'iyyun siyasa da ɗaukacin masu ruwa da tsaki na 'yan hamayya ƙarƙashin shigifar nan ta G100 ta ɗauki gabarar gudanar da taro a babban birnin tarayya Abuja ranar 18 ga watan Agustan nan, domin samar da haɗin kan jam'iyyun hamayya ta yadda za su amince a sanya ɗan takarar shugaban ƙasa guda ɗaya a gaba gabanin babban zaben 2027. Wanda zai fafata da shugaba Bola Ahmed Tinubu. Kungiyar gamayyar jam'iyyun siyasar ta ce shawarwarin da aka yi sun samar da ginshikin zurfafa tattaunawa kan yadda jam'iyyun hamayya za su haɗa kai wajen gabatarwa da 'yan Najeriya wani sahihin zaɓin da zai maye gurbin gwamnatin da ke mulki a yanzu a zaɓen 2027. Batun na bayyana ne cikin wata sanarwa da Dr. Salihu Lukman ya sanya wa hannu a madadin gamayyar ta G100, inda ya bayyana cewa an ɗauki gabarar shirya wannan taro ne bayan samun

0: cikakkiyar damar tattaunawa tsakanin wakilan G100 da shugabannin jam'iyyin hamayya 6 da suka hada da jam'iyyar ABC, NDC, PRP, APM da jam'iyyar PDP da kuma jam'iyyar SDP. Sanarwar mai taken an samu tattaunawa tsakanin gamayyar G100 da jagororin jam'iyyin hamayya domin sanya dambar kafa tubalin samar da cikakken haɗin kai tsakanin 'yan hamayya don tunkarar jam'iyyar da ke mulkin ƙasa. Ta ce wakilan ƙungiyar sun samu zarafin ganawa da shugabannin jam'iyyin na ƙasa, 'yan takarar shugaban ƙasa da dukkan abokan birminsu na takara domin samar da wancan dandalin da zai yi hamayya mai inganci a kakar 2027. Ƙungiyar G100 ta ce an gabatar da shawarwari ne cikin sirri ba tare da kafofin yaɗa labarai ba domin baiwa 'yan siyasa cikakkiyar damar samun zarafin tattauna muhimman batutuwa masu muhimmanci cikin 'yanci ba tare da matsin lambar jama'a ba. Ko da yake ƙungiyar G100 ta ce an samu matsaya ɗaya daga cikin tattaunawar da aka yi musamman kan buƙatar jam'iyyin hamayya na yadda za su shawo kan saɓanin da ke tsakaninsu tare da kafa wani tsari na siyasa wanda zai tabbatar da cikakken haɗin kai a tsakaninsu gabanin zaben kakar 2027. Ƙungiyar G100 ta bayyana cewa shugabanni da aka tuntuɓa sun fahimci cewa sahihiyar hamayya mai tasiri za ta samu ne kawai ta hanyar sadaukarwa, sassauci da kuma shirin fifita muradan ƙasa fiye da ƙananan buƙatun jam'iyya ko na mutum guda. Batun na zuwa ne a gabar da ɗaya daga cikin masu rajin ganin an gudanar da kyakkyawan shugabanci, Comrade Alhaji Isha Gandun Albasa ke tofa tasa kan wannan yunkuri da shigifar gamayyar G100 da jam'iyyin hamayya ke shirin yi domin ganin sun kawo da gwamnatin APC mai mulkin ƙasa a babban zaɓe mai zuwa na shekarar 2027.
1: Wannan yunkuri ne mai kyau kuma yunkuri ne wanda ƙasar nan take buƙatarsa. Wannan yunkurin kuma in ka kalle shi zaka ga ya sha bamban da sauran yunkuri da ake irin na gamayyar tunkarar shugabancin ƙasa. Idan Allah ya sa da gaske suka haɗa kansu, to abu ne mafi sauki a iya samun canjin shugabanci cikin ƙanƙanin lokaci. Amma duk yunkurin da za su ya kamata su fito da manufofi wanda zai fitar da talaka daga halin da yake ciki, shine talaka zai iya marawa wannan yunkurin baya 100%, domin ba shine na farko ba, an yi wasu yunkurin a baya makamancin haka, duk da dai shi da bambanci da wannan yunkurin.
2: Menene bambancin da kake kallowa?
1: A wancan yunkuri na baya da kafin lokacin ya kure ne ake yi, za ga sai an yi shi an hada da wannan an hada da wannan, wannan shi kuma yunkuri sai da lokaci ya kure. Ita kanta gwamnati bata san irin karfin da yunkurin da yake ba, ko da an hadu zai fi saukin kawar da gwamnati fiye da yunkurin da ake na baya. Tunda shi na baya zaka ga sai an dau tsohon lokaci, kuma idan aka dau tsohon lokacin idan aka hadu da gwamnati, gwamnati ta san irin shirye-shiryen da yake tsakanin wancan yunkurin.
2: Amma kana ganin za a iya samun daidaito, duba da cewa su 'yan takarar nan manya na jam'iyyin hamayyar kowanne ya samu tikiti a jam'iyyarsa, ana ganin ga Atiku Abubakar a nan, ga Peter Obi can ma, ga wani, kana ganin wani zai iya hakura da tashi buƙatar ko wasu su hakura tashi buƙatar su barwa wani dan jam'iyyar a sa mutum ɗaya a gaba kuma har a iya kai ga gaci?
1: Yanda talaka ya ji a jikinsa, su ma manyan 'yan takarkarin haka suke ji a jikinsu. In har da gaske akwai kishin ƙasa, akwai kishin talaka, kuma ana so a fitar da talaka daga halin da yake ciki, yunkurin nan zai yi. Idan kuma dan buƙatar kai ne, yunkurin nan ba zai taɓa yiwuwa ba. Kira na ga su waɗannan jagorori guda biyu, Atiku Abubakar da Peter Obi, shine ku haɗa kai ku tabbatar da cewa an tunkari abin nan da gaske, kuma an fito da wani tsare-tsare wanda zai fitar da talaka daga halin da yake ciki. Talaka ya mara muku baya shine abin da yafi sauki, in har ya tabbatar da gaskiya ake kuma za a fitar da shi daga halin da yake ciki.
0: Mai rajin ganin an gudanar da kyakkyawan shugabanci kenan, Comrade Alhaji Isha Gandun Albasa a nan Kano. To sai dai kuma da yake sha'anin demokaradiyya ne, tunda Hausawa sun ce shan koko ɗaukar rai, su ko magoya bayan jam'iyyar ABC mai mulkin ƙasa irin su tsohon wakilin matanta rauni na majalisar tarayya Honorable Hafizu Ibrahim Kawu, taron magoya baya suke ci gaba da yi domin ganin cewa shugaba Tinubu da sauran 'yan takararsu sun samu dama a kakar 2027 godo da irin ayyukan raya kasa da gwamnatin tarayya ke yi wa al'umma
3: jaddada biyayya ga goyon bayan mu ga mai girman shugaban kasa da kuma zababban gwamnatin jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf kuma mu kara fadakar da al'umma musamman da ba su samu zuwa taro ba irin aikace alkacin alheri da shugaban kasa ya aiwatar a wannan jihar tamu da shi kansa mai girma gwamnati a gwamnatin jihar Kano kuma ciyaman na fan ya zo ya bude karamar airport ta Muhammad Adamu Dankabo wanda aka gyara ta kuma kwanan nan mai girma shugaban kasa ya bada kusan naira kungilar biliyan 300 ta gyara na hanyar Eastern Bypass ana nan ana aikin katafariyar headquarter a Kot da jihar Kano sannan mai girma shugaban kasa ya bada kungila ana gina da daji 1000 na Renewed Hope ga kuma hanyar Katsina zuwa Kano da ake ga section na 4 na Kano zuwa Maiduguri ga titin Dogo ga AKK abubuwa da yawa saboda haka shine muka sanar da magoya bayan mu dan su tabbatar kuma san mai girma shugaban kasa ya wannan aiki hakan ka kalle cikin birnin Kano da kauyuka ma irin ayyuka project da mai girma gwamnati yake shine muka kira ga magoya baya cewa su kalli wannan ayyukan su fito su yi jam'iyyar APC aiki daga sama har kasa domin samun nasarar wannan jam'iyya muna ƙara kira ga su kansu ƴan takarar da muke da su cikin gida musamman wannan karamar hukuma ta mu da su bi mutane su rarrashe su su ba mutane hakuri kuma su jawo mutane a jikin su domin samun nasarar jam'iyya ni din nan Allah ya bani dama na ci zabe na san dadin cin zabe kuma an samu aka san haka na fadi zabe na san zafin faduwa zabe wanda bana fata irin abin da na shiga ciki na wannan yanayi da na samu wani ma ya shiga ciki tunda duk wanda ya ji yaki sarki ya taya da su zo su ja magoya baya babu bambanci babu wariya dan jam'iyyar APC dan jam'iyyar APC ne a zo a jawo su a jiki domin nasarar wannan jam'iyya ni ban taba wata jam'iyya ba amma ta jihar Kano wanda nafi kowa cin muriya da gajiyar wannan jam'iyya so bazan so wani abu da zai bata matsala ba da mu taya su zani kamar yadda mu ma a baya aka taya mu yanzu lokacin ne ma da zamu taya su amma fa sai sun jawo mu goya baya a jiki sun hakurkutar da su ba yakin soja bane duk wanda ya san siyasa musamman siyasar jihar Kano ya san cewa ba tare da wani ba a cikin jam'iyyar ka kace za ka yi nasara ta ina duk wata tarihin jam'iyya da tarihin siyasa a duniya matsalolin cikin gidan su suke kada jam'iyya so duk wanda ka je yana cewa ko da wani ko ba wani to hadan siyasa duk so haka duk wanda suke fadar wannan ba su san dadin ci ba ba su san zafin faduwa ba shi yasa muke kira a gare su mu wayar da kai suna buƙatar kowa ƙuri'a ɗaya in ta fancele maka wallahi ka faɗi wanda ba ma fatan wannan
0: batutu wannan honorable Hafiz Ibrahim kawuna zuwa ne a yayin da muka karɓi bakuncin Habibi M sarkin yaƙi daga dai jam'iyyar ta APC amma kuma daren tallan buƙatar Dr. Nafi Isan kare ya ɗauko a kansa yana cewa sha'anin zaɓe a yanzu babu batun jam'iyya sai nagarta
1: mutanen jihar Kano musamman na Kano Central sakamakon yadda Dr. Nafi Usan kada ya karbu a jam'iyyar PDP yadda mu ɗan APC ne matashi ne shi kuma mutum ne shi jajirtacce yadda mahaifinsa yake jajircewa yadda yake taimakon al'umma shi ma ya ga wannan abin da mahaifinsa yake yi shi ma yanzu ya taso zai taimaki al'umma musamman Kano Central
4: to ba za ka yi jam'iyyar ka ta APC ba kake son ka ce kenan
1: a zan yi jam'iyyar ta APC amma kuma wannan in ka duba za ka gani a matashi ne kuma ana ma maganar harka ce ta matasa ne shi a matsayinsa na matashi shi yasa muka zo mu ka mutane guda yadda Dr. Nafi Usan kare karbu a cikin al'umma idan al'umma sakamakon yaro ne yaziki ne fasi
4: amma jam'iyyar ka kana jifa ta fara dakatar da wadansu da suke cewa za su yi mata antipati kana son a saka cikin lissafi kenan ko ne
1: Dr. Nafi Usan kara mutum ne shi haziki ne shi kuma fasi ne kuma jajirtacce ne mahaifinsa ya taso yana taimakon al'umma kuma tare muka taso mu gano ne ba jiyo ba kaga dan haka mu ma shine dalilin da yasa muka ce ya fito takarar Kano Central dan mu fito mu kada ne kuri'a
4: amma kana ji kuma wanda aka tsaye da jam'iyyar ku da yi gwamna shekara takwas ya yi minista kuma ya yi sanatan nan yanzu aka ce ya koma kana so ka ce ku ba za ku yi shi ba ko me
1: ai akwai jam'iyya akwai cancanta kuma ba ci ma na yi wancan da cancanta ba ko wancan a'a ni na ga ma ra'ayina shine na zo mu da amma sakamakon cewa wancan fa ya taso ya ga abin da ake a gidansu shine shi ma yayi koyi da mahaifinsa kaga da haka ana ba maganar wancan ya girma wannan shi kuma matashi ne shi mai jini a jika sakamakon yadda ya karbu a Kano Central kuma in Allah ya yarda ba wanda ya cancanta mu zo ni kamar shi daga Nafi Usan ka
0: Habibi M sarkin yaki na gusawa daga dai jam'iyyar tasu ta APC honorable Dr. Usman Abdullahi mujaddadi ne ke bayyana cewa jam'iyyar ta APC dai ita ce jirgin fitan al'ummar kasar nan a saboda haka ne ma yake yin kira ga kanawa da su daure su yi mata kara a babban zabe mai zuwa
5: kira ga al'ummar jihar Kano da mu fito kwanmu da kwarkwatan mazaɓe mai zuwa mu zaɓi jam'iyyar APC daga sama har ƙasa mu zaɓi Bola Ahmed Tinubu mu zaɓi sanatan mu sanata Malam Ibrahim Shekaru Jallahu ta'ala anhu mu zaɓi Nasir Bala Aminu Ja'oji a dan majalisar tarayya karamin hukumar Taroni mu zaɓi ADS a mazaunin dan majalisar jiha a karamin hukumar Taroni mu zaɓi gwamnan Kano balaraban gwamna Abba Kabir Yusuf a mazaunin gwamna mai falle biyu da izinin Allah mutanen Kano mun san ku da halacci da kara shi yasa muke kira a gare ku da kowa ya kalli irin aikace-aikacen da ake yi a wannan jihar Kano. Mu kalli irin gudunmuwa da mai girma Sardaunan Kano radiyallahu ta'ala anhu yake bayarwa babu dare babu rana. Lokacin da ya gwamna kowa ya gani, muna kuma ƙara haska mutane su tuna da lokacin da ya yi minista nan ma an yi abin da aka yi, har kuma da aka zo Kano na farko da ya sata aikace-aikacen nan a lokal gamman 15 ba inda ba a aikata shi ba. Asibitin Malam Aminu Kano, irin gudunmuwa da aka bayar wanda duk mata ya kamata a ce na Kano Center sun gamsu da wannan gudunmuwa. Da idan mace ta taho mai ciki za a kawo ta asibitin gaba ɗaya, hankalin kwata shi yake don gudun kar ta haihu a hanya. Amma aka zo aka mallaka kwalta, yau gashi na hankali kwance, kowa zai shigo da mara lafiyansa ba tare da ya sha wahala ba. Da haka muke kira ga mutanen Kano da su zo su zaɓi jam'iyyar mu ta APC, su kuma tabbatar sun gada Bola Ahmadu ƙuri'unsu a zaɓe mai zuwa, da kuma duk wani ɗan jam'iyyar APC daga sama har ƙasa.
0: Daga batun nan Honorable Dr. Usman Abdullahi Mujaddadi, sai Honorable Rabi Eme Yaka, sai wanda ya shigo yana cewa a madadin al'ummar karamar hukumar birni suna gode wa gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf bisa ayyukan alkhairi da ya yi musu a wannan yanki. A cewarsa dai al'umma suna madalla Allah ya saka.
6: Muna yaba mai girma gwamnan jihar Kano bisa tagomashin alkhairi da ya mana a mazaɓar Yaka, sai wanda akwai masallaci mai ɗumbin tarihi, masallacin Jalli, wanda mai girma gwamna ya sa aka yi renovation ɗinsa, aka gyara shi, aka tafi Yaka sai zumunta inda aka gyara wannan asibiti. Shi ma al'ummar unguwar Yaka sai mai girma gwamna suka ce mai ma godiya, mu ƙare ma godiya. Sannan da yawun kwamandoji na jihar Kano na Hizba, su ma mai girma gwamna suka ce mu gode maka da alkhairi da kai musu na mashina, wanda kwamandanmu na ƙaramar hukumar birni mai Salati Alasassaka shi ne ya bani wannan saƙo, ce mai girma gwamna a gode ma, a ƙare gode maka yadda kake kula da wannan hukuma ta Hizba.
7: Sauran hukumomi da sauran masallatai suna da yawa a faɗin jihar Kano, ya za ka yi da su kuma da ba samu irin wannan tagomashi da kallon safo ba?
6: Wato shi mai girma gwamna ayyukan alkhairi ya gada, kuma shi yake mai girma gwamna duk ƙananan hukumomin nan, ba inna ba a yi an gyara wasu hukumomi na gwamnatin jihar Kano ba. Sannan mai girma gwamna ba inda ba a je an gyara masallatai ba, a hankali da izinin Allah ko ina ayyukan alkhairi na mai girma gwamna za su isa. Sannan a ƙarshe mai girma gwamna, muna sake gode wa ɗan amanarka babu dare babu rana taimakon al'umma yake Jamilu Abbas. Muna sake godiya ga mai girma kwamishinan information na jihar Kano Ibrahim Abdullahi Wayya, wanda shi ma babu dare babu rana taimakawa al'umma iki domin wannan gwamnati ta sake samun farin jini, wannan gwamnati al'umma su sake fitowa su hada aikinka da na kwamishina su zaɓi wannan gwamnati.
0: Honorable Rabi Eme Yaka, sai na gode wa gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf kan abin da ya yi wa mutanen mazaɓar Yaka. Sai muka karɓi baƙuncin shugabar matan ƙungiyar Abba Gida Gida shekarun Unity Forum, Hajiya Suwai Ba Suleiman, wadda ta zo tana kokawa kan yadda suka yi faɗi tashin ba da gudunmuwa har gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf ya yi nasara a zaɓen da ya gabata na 2023. Amma ta ce a yanzu an bar su da kuturin bawa a tsarin.
8: Wannan tafiya ta Abba Gida Gida tun daga farkonta tare aka fara yin mu da ita, an mana alƙawura in dai an kai magaci za a tsira tare, duk inda za a shiga tare za a shiga da mu. To yanzu shekara 3 da rabi an samu abin da ake so, amma mu ba a kalle mu ba, ba a yi mana komai ba, ba abin da aka taɓa yi mana a cikin wannan tafiya, kuma da mu aka yi faɗi tashin ta.
9: Yanzu me kuke so a yi muku?
8: Yanzu abin da muke so a yi mana, so muke mai girma gwamna ya kalle mu, ya dube mu, ya ga wahalar da muka sha a baya, har gidan Rabi'u Kwankwa sosai da muka je muka zauna tare da shi, an mana alƙawarin cewa in dai an kai magaci to mu ma za mu samu abin da muke so. Amma gashi shekara 3 da rabi babu abin da aka yi mana, amma manta da mu, ba a damu da mu ba, ba a yi komai ba.
9: Kun taba kai koken ku ga gwamnan ko wasu kin makarraban gwamnan cewa kun ba da gudunmuwa an bar ku da kuturin bawa?
8: Ai ba inda ba mu shiga mun fita ba, kawai kwamishina ne muka kai wa takarda ya karbi koken mu, shi kadai ya zo ya zauna da mu ya ce mu yi hakuri, ya tattauna da mu ya ce mu yi hakuri, in Allah ya yadda shi duk yanda za a yi zai san yanda za a yi, in Allah ya yadda a taimake mu.
9: Wani kwamishina kenan?
8: Kwamishinan yaɗa labarai.
9: Tunda kun gaya masa kuma sai an zo kafar yaɗa labarai, ku dan jira mana ku gani ko wataƙila za a iya samun sauyi na abin da kuke bukata.
8: A'a, wanda dai ni tini saboda an manta da mu.
4: me kuke so gwamnati ya mu?
8: Abinda muke so gwamnati ya yi mana ya dubi girman Allah ya taimake mu akan wahalar da muka sha. Faɗi tashi honorable Rufai DOC ba kokarin da dai akan abin nan ba, da shi akai ta shige da fice da kudin sa da lafiyar sa da jikin sa ruwa da muna komai bai hana mu ba. Ya kira mu fita ko ni kaina ya sai hula guda 50 ya bani yace a lokacin jar hula in raba matasan uwan mu, amma yanzu gashi an zo an kai magaci shekara 3 da rabi ba a kalle mu ba.
9: To dama ba kun raka bane dan akai gagaci ayi wa kanawa ayyukan raya kasa, gashi kuma gwamnatin ta ce tana yi wannan bai isa ba, kuna buƙatar wani lada kenan?
8: Eh gaskiya muna da buƙatar wani abu, saboda waɗanda ba su yi komai ba ma yanzu su suka zo suke yin abin da suka ga dama a ciki, dan haka muka ga mu ma kwanda mu fito kafafan yada labaran mu yi magana ko a tuna da mu.
0: Shugabar matan kungiyar Abba gida gida shekarun Unity Forum kenan, Haji Aswai Basuleiman daga jami'ar APC. Har yanzu dai magoya bayan jam'iyyar ta APC ne ke ci gaba da warkajamunsu a fagen sha'anin siyasar Bakan, domin anan ma mashawarci ga gwamna kan ci gaban matasa da wasanni honorable Sani Musa Danja muka jiyo yana furta kalamai na siyasa a yayin da yake karɓar ƙungiyar mafarauta Kwankwasawa da ma wasu ƙungiyoyin waɗanda suka komo cikin jam'iyyar APC a ƙarshen makon da ya gabata.
10: Na yi matuƙar farin ciki sosai da sosai, wato duk lokacin da ya kasance kaga gaskiyar abu kuma kana ta nuna jama'a ba su gani ba za ka ji baƙin ciki. Duk lokacin da kaga gaskiya abu ka nuna mutane suka gane suka bi gaskiya sai ka ji daɗi a ran, ba don komai ba, saboda wata rana za su tuna wannan ranar. Aushi farin ciki da kai, aushi baƙin ciki da shi farin ciki in sun ɗauki gaskiya, shi kuma baƙin ciki wataƙila lokacin ya zama tulu. A wannan waje akwai ƙungiyoyi guda biyu. Na farko akwai ƙungiyar mafarauta ta Hajiya Sa'adatu Umar wanda jajir ta kiya ce kuma yar Kwankwasiya ce sosai da sosai, kowa ya santa, ta daɗe tana gwagwarmaya da Kwankwasiya, wanda kuma lokacin da tafiyar nan ta zo muna ta magana da ita, Hajiya yaushe za ki zo, a'a ai kaza kaza. To alhamdulillah daga baya dai Hajiya ta gane tafiyar mai girma gwamna tafiyar adalci ce, tafiyar mai girma gwamna tafiya ce ta ci gaban Kano, tafiyar mai girma gwamna tafiya ce ta jama'a, tafiya ce ta yaya talaka zai kwana da farin ciki. A wannan bangaren kuma akwai wato mazaji dan Kwankwasiya ne na gane kashe ne, baka isa ka faɗi wani abu ba game da Kwankwasa, in dai ba daidai ba to za ku bata da shi ko biyan sa kake, wallahi hakura da kuɗi take. To amma cikin hikima da kuma fahimta da ganewa mu yi magana yau, ya ce a to ai kaza kaza, in ce ai to ai kaza kaza, har bi Allah ya sa shi ma ya fahimta. To alhamdulillah yau ga mu da mazaji, ba Allah da kuke gani editor ne, mawaki ne, mai hada hotuna ne, printer ne, actor ne, komai ma shi ne, kuma kuna ganin su haka dan tsuru ba karamin abu bane a dunkulen da yake, wallahi magiyan da yake da su da abubuwan da yake ba bacci dare rana, ba karamin nasara wannan tafiyar ta mutu APC karkashin mai girma injini Abubakar Yusuf, wallahi ta samu.
0: Amma a daidai lokacin da honorable Sani Musa Danja ke yin waɗancan kalamai, comrade Aminu Muhammad Adam na jam'iyyar Labour ne ke ci gaba da cakumo kwallar gwamnatin injiniya Abubakar Yusuf din yana faɗin jihar Kano yanzu ta koma baya ko da dai
11: na jajantawa al'ummar jihar Kano sakamakon wannan gwamnati mai zango daya karkashin gwamna Abubakar Yusuf. Jihar Kano bata taɓa shiga halin ha'ula'i irin lokacin sa ba. A gabar da ruwan famfo an gaza samar da shi, ilimi ya lalace, makarantu sun zama abun babu kyan gani. To amma wai da yake gwamnati ce bata san ina take ba, bata san ina ta je ba, wai jirgin sama wai za a siyo wai na jihar Kano. To wanda ma jihar Enugu suka siyo kowa ya sani jirgin ya doshi airport ma ido itin tsire. To dan haka al'ummar Kano wannan abin sai ya zame musu darasi. Zabe mai zuwa ya kamata a yi tara-tara a daga wannan gwamnati mai zango daya karkashin Abubakar Yusuf aka da ita, domin al'umma sheda ne Kano ta koma baya, duk wata jiha ta ci gaba duk da kuɗaɗe da gwamnatin ta karba. Tunda Kano ta zama jiha 1967 karkashin gwamnan farko Audu Bako, ba a taɓa gwamnan gwamnan da aka antoyo kuɗi face gwamna mai zango daya Abba Kabir Yusuf amma Kano sai ka kasa ganewa me ake da kuɗin kuma wani abun kunya abun bakin ciki ni na tabbata akwai ƴan kwangiloli ƴan jihar Kano wanda suna fita wasu jihohin ma su yi ayyuka na titi amma saboda gwamnati ce bata san daga ina take ba bata san ina za ta ba wai sai wasu ƴan China su zaka ga su ake ba wa aiki asibitittuka ma na waje zaka yawancin mutanen mu ne likitocin amma a ce duk kamfanin nika na jihar Kano sai wasu kamfanin ƴan China al'umma sheda ne wannan gwamnati bukatun su ne a gaban su sannan kuma kalubale ga mai girma gwamna daga san da ya hau zuwa yau a fito a gaya mana nawa suka karba daga akushin tarayya idan Allah kai mu cika 2027 kuskuren da mutanen Kano za su yi su sake daukan kura su ba wannan gwamnati mai zango daya
0: da wannan ne shirin harshen ka alƙalin ka na wannan rana zai diga aya a madadin Abbas Salisu sauran dinki sai khadimin da kan yi tiri-tiri dan ganin shirin ya iske ku babu inda wato Bashir Alali ni Abdullahi Muhammad Wali ke fatan Allah ya sada mu da alkhairi

Mijar da sayin da bakwai da uku uka kan son gwin FM Rama Radio kafin sauraron waɗannan talace-talace daga sashen namu na cinike da kasuwanci inda aka saurari mamicin shirin harshenka alƙalinka tare da Abdullahi Muhammad Wali shirin da kambayoyin siyasa daga jami'i daban-daban damar tafi albarkacin bakunan so isa kundin tsarin mulki na bakaraɗiya ba tare da zagi ko cin mutuncin wani ba. Tun ya kogon yaɗa shirin shirin namu na farin ciki al'umma yake cewa karfe 8:30 sarrafa mutuna biyu da misalin karfe 8:30 daidai sai mu je ga sashen damu na labarai da al'amurai da kullum inda za mu kawo muku mabeje shirin karkaɗa kullum wa kusha labarai shirin da kan saka yalin gudu saku da mun kawo muku labarai daban-daban na faɗakarwa, ilmantarwa, wa'azantarwa, nishaɗantarwa a wani lokacin ma har da ban haushi waina ma na jan kare. Da misalin karfe 9 dare za mu je ga sashen namu na addini da za mu kawo muku karatun Malam Lawan Trayam da littafin fasirar Amdatul Akam. Inda da misalin karfe 10 dare za mu je ga sashen namu na labarai da al'amurai da kullum inda za mu kawo muku da kitattun labaran duniya a reshen Hausa. Inda da misalin karfe 10:15 za mu je ga sashen namu na shirye-shirye da mun kawo muku shirin zaman yan murna. Kada da manta da misalin karfe 11 shirin fagen wasanni zai zo muku to mun jin halin da duniyar kwallo take ciki. Fatan za ku ci gaba da kasancewa fiye da 97.3 kan zangon FM Rama Radio farin cikin al'umma a zango na farko na tsarin gabatar da shirye-shiryen wannan gida mai albarka tare da ni Fatan Makabir Albarin ya kase da nake ci gaba da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Kada dai kuma sa daga cikin kwatannan radio ko ku ci gaba da kasancewa tare da mu domin jin irin tana dan daɗaɗɗen shirye-shiryen da muka yi muku.

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Masu sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin shirin ku karkade kunnuwan ku ku sha labari. Shirin da ke zakuru muku rotanni daga sassa daban-daban a fadin duniyar subhanahu wa ta'ala domin ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya nishadi a wasu lokutan kuwa har da ban haushi. A gefe guda kuma shirin yana zama wata katanga da za ku jingina da ita domin fafutukan neman yancin ku. A cikin shirin namu na yau za ku ji kokin al'ummar garin Kundu da ke a karamar hukumar Rano kan rashin hanya da rashin kyawun makaranta har da ma asibiti.
2: Ba mu da hanyar da zamu dora mota, zamu dora ta a mota mu fidda ta asibiti, sai a mahin dina na sa aka rungume aka daddaure kafofinta a jikin wani na kai ta asibiti.
1: Har da ma jin rahoto akan yadda 'yan Najeriya suka kashe kimanin naira tiriliyan 6 doriya wajen amfani da internet cikin watanni 12. Duk a cikin shirin za ku ji koken wasu mata kan rashin samun damar shiga aikin 'yan sanda.
3: Wannan aiki muna son mu yi shi ne saboda mu taimaki iyayenmu.
4: Ni na taso ina da son abin ne a zuciyata, sannan ni ma mahaifina retired ne.
1: Wasu daga cikin rahotannin da shirin ya kunsa kenan, har da ma jin matakan kariya daga kamuwa da ciwon Apollo da ake yayi a jihar Kano.
5: Kone ma da girgisa ko zai sa zai bugi, to ka zo ka dan sa kanka a jikinsa ko ka gaisa da shi ko kaza sai ka kai maka kamu.
1: Sunana Usman Ibrahim Datti da ke rike da akalar shirin a halin yanzu a dakace mu. Bari mu leka te barin yan talla.
6: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
7: Ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
6: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
7: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka tafaran kantin Basir Store.
6: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
7: Kware ku uwar gida. Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba, domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu, tataccen manjan da babu gauraya a cikinsa.
6: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
7: Uwar gida, ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goriba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
6: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan.
7: Basir Store na na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin Gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka: 0800-364-4-5 ko 0800-7-2-2-2.
6: Masha Allah, daga ta fara kantin Basir

0: ko dakin girba ba.
1: Ai sai ce naje kai dakin amarya fa yayi kyau. Dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tin yanda aka gungaje ta da katifar uniform.
0: Ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci. A dade ana mura sauki ga kuma ƙara lafiya.
1: Har da lafiya mai gida?
0: Kwarai kuwa domin bayan ga ta'amari da uwar gida mai burin sabuntawa. Akwai katifar uniform ta gidan asibiti, akwai ta masu ciwon baya. A gefe guda akwai ta ƴan makaranta, akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci.
1: To ni ma mai gida fa gaskiya.
0: Na fahimce ki. Za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform.
1: Ina godiya mai gida.
0: Za ku iya samun katifar uniform a ko ina a faɗin ƙasar nan.
2: To madalla barkanmu da dawowa. Me suraro za ku iya suraron shirin duk inda kuke a fadin duniya ta adireshin mu na www.rahmattv.com. Me suraro barin buɗe labulan shirin namu ne yau da ciwon idan da aka fi sani da Apollo, inda ake ƙara samun masu fama da shi a jihar Kano, lamarin da yasa ake jan hankalin jama'a da su ƙara kula da tsafta da ɗaukar matakan kariya. Apollo dai cuta ce da ke shafar ido, kuma tana iya bayyana alamomi kamar jajayen ido, ƙaiƙayi, zubar hawaye, kumburin ido da kuma fitar ruwa ko datti daga ido. Daga cikin abubuwan da ke sa cutar yaɗuwa shine mu'amala ta kusa da wanda ke fama da ita, musamman ta hanyar taɓa ido da hannu bayan wanda ke ɗauke da ƙwayan cutar ya taɓa. Haka kuma amfani da hankicin wanda ke ɗauke da cutar ya amfani da shi, ko kuma ɗaukan wayarsa, ko wasu abubuwa da ake amfani da su wajen kula da ido da fuska na iya ƙara hatsarin yaɗuwar cutar. Ga Dr. Aminu Ibrahim Shehu Garkuwa da ƙarin bayani a kai.
3: Akwai ta'ammani da yatsu ga yatsa a cikin ido gurin sosawa ko cire wani makamancin abu. To dole sai mutum ya kula kwarai da gaske. Wani idan ya kalli idanka kawai sai ka ji ya ɗauka, sai ka ji ce kamar watsa masa tsakuyoyi ko wani abu ya zo masa a cikin idanu. So wannan gaba tana da matuƙar muhimmanci a gane cewa idan mutum ya kamu da ita wannan rashin lafiya. So wanda zai mutu cewa ba shi da ita ko bai kamu ba, to dole sai ya ƙaurace wurin ta'ammuli da shiyarin na fido, ma'ana makwanci. Idan wannan yana kwanciya kan fido, to kar kwanta a kan wannan fido ɗin. Na biyu, shiyarin haka na kamar abin da ake saka ido kamar kwalli, glass ko makamancin haka, mutum ba zai shiyar wannan ba. Haka zalika soso na wanka, mutum ba zai shiyar ɗin sa ba. To dole sai an kula kwarai da gaske irin waɗannan matakai domin a kare kai. Idan mutum ya kamu da ita wannan matsala ta wuri, maza ma zai tafi asibiti, ita zai maka duk wani bincike domin ya tabbatar da cewa dora ka akan magani kafin abin ya zo ya cutar. Tunda wasu business ne haka na jini suke kukumbura, ake samun inflammation sunsu shi ne ke daɗin wannan pain ɗin itching, sannan kuma ya riƙa fitar da hawaye, wanda wannan hawaye yana zama hanya da za ka iya shafa wani ta wurin sharing ɗin kamar tissue, hankaci ko makamantan haka. Wani ma da girgisa kawai zai sa zai goge, to ka zo ka ɗan sa kanka a jikinsa ko ka gaisa da shi ko kaza sai ka kai ma ka kamu. To wannan sune hanyoyin da ake ɗauka, wanda yawancin mutane suka zance ai da na kalli idan mutum kawai sai na ji na kamu. So waɗannan communicable disease ɗin, to wannan conjunctivitis ɗin tana ciki.
2: A saboda haka ana buƙatar mutane da ke mu'amala da masu fama da Apollo da su riƙa wanke hannunsu da sabulu da ruwa, su guji taɓa idanu, sannan su guji raba kayan amfani da mutumin da ke fama da cutar. Allah ya kare mu, amin. A nan kuma kankana na daga cikin ɗayan itatuwan da mutane da dama ke jin daɗin ci, musamman a lokacin zafi saboda yawan ruwan da ke cikinta. Amma shin kun taɓa tambayar kanku irin amfanin da kankana ke yi ga lafiyar ɗan adam da kuma wasu sinadarai masu muhimmanci da take ƙunshe da su? A cikin rahoton mu na yau za ku ji amfanin kankana ga lafiyar jiki tare da jin ta bakin masana kan dalilin da yasa ake ba da shawarar a riƙa cin ƴaƴan itatuwa a matsayin wani ɓangare na abinci mai gina jiki. Kamar yadda ɗalibi mai neman sanin makamar aiki ya haɗa mana rahoto a kai.
4: ƴaƴan itatuwa kamar su mangwaro, abarba, lemo, kankana da ayaba na daga cikin kayan marmarin da mutane suka saba amfani da su yau da kullum. Sai dai da yawan mutane na amfani da su ne kawai ba tare da sanin mahimmancinsu ba, musamman yanayin da muke ciki na damina. Lokaci ne na kakar kayan marmari, musamman kankana wacce ake walakabi da komai da ruwanka. Masana harkar cimaka sun bayyana cewa kankana na dauke da ruwa mai yawa wanda ke taimakawa wajen hana bushewar jiki da kuma maye gurbin ruwan da aka rasa ta hanyar gumi bayan yin wani aiki mai wahala. Filinku na gugarkada kunnuwanku ku sha labari yayi nazari kan alfanun da kankana ke da shi ga lafiyar dan adam. A tattaunawar mu da kwararren masanin cimaka Ahmad Salisu Yahaya da ke babban asibitin Shika da ke Zaria yayi mana karin haske kan amfanin da kankana ke da shi.
5: Tana taimakawa wurin warkar da ciwo a cikin mutum, wato idan mutum ma yayi da lafiya amma mutum tiyata haka misali ko ya ji wani ciwo wanda ya fashi a jikin shi wanda aka yi mishi aiki ake dressing to shan kankana yana taimakawa wurin warkewar wannan ciwon da wuri. In kuma rashin lafiya ce kamar ko zazzabi haka to ita ma tana taimakawa mutum ya yi saurin warkewa daga wannan ciwo, sannan kuma tana taimakawa wurin dawo da dandanan da mutum ya rasa a baki wanda za ta taimaka wa mutum dinga cin abinci akai-akai domin samun kuzari a jikin shi.
4: Ko akwai wani rukunin mutane da bai kama da shi kankana ba? Wannan ita ce tambayar da na yi wa dakta, ga kuma abin da yake sheda mana.
5: Kowa zai iya shan kankana, ko da karamin yaro ne wanda ya fara cin abinci to za a iya bashi kankana, tunda kankana tana da soft, ba ta da karfi, ba ta da tauri wanda yake a saurayi, magidanci, dattijo, kowa zai iya shan kankana, mai lafiya da mara lafiya, mai shayarwa ko mai ciki. Kankana tana da matuƙar tasiri ga mutum mai lafiya da kuma wanda baya da lafiya.
4: Daga ƙarshe yayi kira ga jama'a da su tabbatar da sun wanke duk wani kayan itacen da za su sha domin kiyaye lafiyarsu. Ƙarshen rahoton kenan, tare da ni ɗalibi mai neman sanin makamar aiki Abdullahi Abubakar Abdullahi, ku karkaɗa kunnuwanku ku sha labari.
2: To ai dama Hausawa na cewa abincin ka maganin ka. A nan kuma al'ummar garin Kundu da ke a ƙaramar hukumar Nono a jihar Kano sun kuka kan halin da suke ciki, musamman rashin kyakkyawar hanya da kuma rashin ingantattun gine-ginen makarantar firamare da asibitin da ke yankin. Al'ummar sun ce matsalolin na janyo musu kalubale wajen gudanar da harkokinsu na yau da kullum, tare da yin kira ga gwamnati da masu ruwa da tsaki da su duba halin da suke ciki. Ga tattauna wasu ya Shamsu Muhammad Kundila.
6: Bamu da hanya, hanyar mace ce ce wannan ta isa labarin ta, bamu da hanya.
7: To ya samu hanya.
6: Ta lalace, dama ta hannu ce.
7: Kamar ya ta hannu.
6: Da hannu muka sara ta sarki ranar Abubakar, ina yi muna bin su muna mun yi take nan kuma yaje a mata kwaskwalima da bujin ya zame kuma ya kare shi kenan. Sai a koma kan cikin tauri.
7: Kace ku ka samar da hanyar baba?
6: Mu muka samar da yasa. Ana kada kada irin namun gargajiya ana yi ana bi da hannu.
7: Kuma har yanzu babu wasu 'yan siyasa da suka shigo suka kamu suka gyara muku ita.
6: To ga ta nan kuma kun gani ne babu babu. A ranar da shi wannan kafa kafi da shaki wani ya kai labarin kafa kafi da bai shiga ba. Hanya muna san inda dama mu samu daga inda yake zai dauga da a yi magada in zai mai kwalaba ta a masa a geta mana hanya ko burji muka yi da shi kyawu alhamdulillah. In kuma Allah ya taimaka an zana mana irin zane ne na burjin bakin burji ya ike shi ne kwalta ku to shi ko shi muka san alhamdulillah.
7: An ce wai in kuka fitar da amfanin gonanku kamar ana shan wahala wajen fitar da shi haka ne?
6: Wahala ta gaske kuwa, ta gaske kuwa. Duk yanzu ka ga na so mu dan shekaru ai zan kai satin ku?
7: Ba zan kai dari ina ne.
6: Sai an mun ruwan dini
7: in ka fita ka dawo.
6: Mana in na je kazo nan ranar da ba yi saboda jijjiga hanya kakan jiki yi da asar.
7: To yanzu baba misali girmanku ba ku taɓa haɗa wani kwamiti ba, kuna dattawan unguwa kun je kun kai ƙorafi wajen ko shi shugaban ƙaramar hukuma ko ɗan majalisar ku ko dai wasu yanda kuke ganin za su iya zuwa su yi muku wannan hanya?
6: To idan mun yi ma mun yi a banza ba zuwa za a sun raina mana wayo.
8: Zaradini Kundu sabon garin rurrura na local government. Mu ma gaskiya wannan abu mun rasa yadda za mu yi, mun kai koki har sau adadi ba za mu iya cewa ga iya adadin ba. Mu tsofaffin ɗalibai na wannan makaranta tamu ta garin Kundu Rolo local government ta sabon garin Rolo, gaskiya ajiyar mu duka sun rurushe. Gashi mun samu karancin babu malamai masu koyar da yara, domin me yanzu ba maganar da ake yanzu in ka tura yaran naka makarantun nan duka malaman ba sa zuwa.
9: Asibiti gaskiya ba mu da likitoci, ba magunguna. Idan aka ce da kai matanka ba ta da lafiya sai ka tafi asibitin Rano, don ni ba na iya iya manta ma ina ganin ko ta bi bai ba mata na wallahi sai daure kafofinta ne a jikin mashin na kai taron
7: cikin gane baka daura kafofinta
9: ba ta da lafiya ba ta ba mota ba mu da hanyar da zamu dora mota zamu dora ta a mota mu fidda ta asibiti sai a mashin dina na sa aka rungume aka daddaure kafofinta a jikin wani na kai ta asibiti
7: a jikin mashin nan aka daura kafofinta
9: a jikin kabar wancan wannan eh rungume tan ba aka daddaure lokacin da aka yi ta asibiti
7: kai ka tuka mashin
9: ni na tuka mashin misalin karfe 10 na dare saboda ba mu da malaman asibiti ba magunguna sai dai kawai shanya albasa ake a cikin asibitin
2: yayin da al'ummar Kundu ke cigaba da bayyana damuwar su abinda suke fata shine gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki su duba matsayin da suke fuskanta domin samar musu da hanya mai kyau makarantar da ta dace da yara da kuma ingantaccen asibiti a gare su waɗannan ba kawai buƙatu bane muhimman abubuwa ne da za su taimaka wajen inganta rayuwarsu da ta al'ummomin da ke kewaye da su kafin mu ci gaba da shirin bari mu leƙa teburin ƴan talla
10: Hakika ina masu buƙatar su kawo ƙarshen wahala su yi walwala a cikin rayuwa to tabbas kana buƙatar ka kife kanka tifar a wala dan haka ina iyayen angwaye masu buƙatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara danƙon soyayya juna ba shakka kuna buƙatar ka tifar a wala mai albarka domin dai an gure a dakan tunani an bata hankalin dare wajen bujiro da ka tifar a wala mai albarka da nufin zama dandalin dausa in gagije gajiyar jiki ta samu sawaba da kuin a wala mai laƙabin haihuwa goma sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na ƴan makaranta da sauransu domin katifin awala mai albarka tana da laushi tun bullubus ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki a daura aure da katifin awala kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin awala domin garin bayani kamfanin katifar awala nana akwanar zainawa kan titin hadeja bayan gidan mammaje petroleum a karamar hukumar gezawa a kano ko kuma a tuntube su ta lambar waya 081-06-58-386 ko kuma 070-87-95-251
11: gaskiya na gaji da cikin mutane ce kullum mutum sai da ya dinga kashe kuɗi bana da nisa da mu magana nake ta makarantar yara ta shi sai ni an baka shawara ka canza musu makaranta amma haƙi ko kuma canza musu makaranta a kai shi na Fatih Success International Academy mana domin kuwa a Fatih Success International Academy za a koya wa yaran ka karatu ba ce gaba ya ojori class makarantar da ta hada da day and boarding tun daga matakin nursery primary da junior secondary har da senior secondary ka kuma islamiya tare da tahfizi qur'an inda yaranka za su haddace alqur'ani a cikin shekara uku a karkashin kulawar dogaggun malamai to kin ga dole mu yi nuna ki ba a jiye tana nan a Na'ibawa a Rufin Sa'adatu Nini Kano Zaria Road Kano za ku iya tuntuɓar daraktocin makarantar Alhaji Wada A.A.Rani ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka 0803-3261-1822 hakkinmu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu
2: Tuma dalla barka mu da dawowa a nan kuma a wannan zamanin da fasahar zamani ta mamaye kusan kowane bangare na rayuwar al'umma amfani da internet ya zama wani muhimmin bangare na rayuwar 'yan Najeriya daga karatun labarai kallon fina-finai da bidiyo amfani da kafafen sada zumunta kasuwanci da kuma hulɗa da 'yan uwa da abokan arziki miliyoyin 'yan Najeriya na dogaro da internet a kullum sai dai tambayar ita ce nawa ne 'yan Najeriya suke kashewa wajen samun wannan damar ta internet kamar yadda za a ji daga bakin Idris Kasim Hausawa
12: wata kididdiga da hukumar sadarwa ta Najeriya NCC ta fitar na nuna cewa cikin watanni 12 da suka gabata yawan amfani da data a Najeriya ya kai wani matsayi mai matukar girma an kiyasta cewa idan aka yi la'akari da yawan data da aka cinye da matsakaicin farashin datan kudin da 'yan Najeriya suka kashe kan amfani da internet din ya kai kusan naira triliyan 6 da biliyan 600 da motsi wannan adadi na nuna irin yadda internet ta zama muhimmin bangare na rayuwar yau da kullum da kuma tattalin arzikin al'umma
13: gaskiya babban tashin hankalin da nake shiga idan ban da data
5: a ce a ranar bani da kuɗi gaba da baya wanda zan iya renewal na data ta. Wannan abin ya faɗa ga mun hankali sosai fiye da kowane abu, domin data ta zame min ne rayuwa ta ce, domin da ita nake business an na samu kuɗi a online. Wannan abin ya faɗa ga mun hankali sosai, bari ma na ga notification na irin saura 500 MB data ta ta kare kuma a rana a ce bani da kuɗi. Gaskiya ina shiga tashin hankali sosai.
13: Data dai ni da nafi amfani da shi ne ta hanyoyi guda uku. Abinda ya shafi kallon fina-finai, misali a YouTube ko kuma Netflix, sannan na biyu irin kallon TikTok da sauransu, na uku kuma abinda ya shafi irin research da uploading din video da muna harkokin social media. To wayannan hanyoyin su ne muke bi muke barnatar da datar mu. Kuma ka san data kusan kowa da shi yake amfani yanzu, harkokin kasuwanci da komai da komai.
5: A wata idan zan sai data ina kashe kamar 40,000 ko kuma 30,000 a wata kenan, saboda yanayin aikin nawa shine kawai abin da nake kashewa.
12: A gefe guda kuma bayanan NCC sun nuna cewa amfani da data na ci gaba da karuwa a watan Mayu shekara ta 2026 nan da muke ciki kadai. ‘Yan Najeriya sun cinye kusan terabyte miliyan 1,500 na datar, wanda ya zama mafi girman adadin amfani da data da aka samu a cikin wata guda. Masana sun danganta wannan karuwa da yawaitar amfani da wayoyin zamani, kafafen sada zumunta, kallon bidiyo, harkokin kasuwanci na internet, biyan kuɗaɗe ta yanar gizo, da kuma karuwar masu samar da abubuwan da ake wallafawa a kafafen internet din. Haka kuma karuwa da amfani da hanyoyin sadarwa na 4G da kuma 5G na daga cikin abubuwan da ke ƙara yawan data da ake amfani da ita, musamman saboda saurin internet da damar kallon bidiyo masu inganci. A watan Mayu amfani da 4G ya kai sama da kashi 54 na cikin 100 na haɗin yanar gizo, yayin da kuma 5G ke ci gaba da samun karɓuwa, kamar yadda Aminu Sale, daraktan wayar da kai akan harkar sadarwa, ya shaida mana.
14: Ci gaba da takawa suna nan da yawa, musamman kaga wayewar al'umma. Mutane za su shiga ta waya su gane abubuwa da ake yi, sannan kuma ita har fasaha sadarwa wannan idan mutum ya rike ta za ta sa ya samu dogaro da kai. Akwai sana'a a cikin ta, amma sai an yi haƙuri. Za ga mutum yana gida, yana abu, yana siyarwa, ko kuma ya kirkira wani abu wanda zai sauƙaƙa abubuwa. Sannan kuma za ka samu harkokin labarai cikin sauƙi da hanyar fasaha sadarwa wannan. Sannan ɗalibai da duk wani ɗalibin ilimi zai taimaka masa wajen bincike da zurfafa karatu. Tunda kana nan ɓangaren duniya nan sai ka yi an ce ga wata ilimi ya wani abu kaza, kuma ta hanyar fasaha sadarwa sai ka ga ka samu.
12: Sai dai duk da cewa ƙarin amfani da internet na iya zama alamar bunƙasar tattalin arzikin zamani, akwai kuma manya-manyan ƙalubale ga masu amfani da shi ɗin. Tab! To kun ji fa, lallai akwai tafiya tsakanin Zoo Road da Kwagwar. Idris Kasim Hausawa, ku karkaɗa kunnuwanku ku sha labari.
2: Sai dai kuma duk da haka, wasu 'yan Najeriya na kokawa da tsadar data, yayin da wasu ke ganin cewa yawan kuɗin da ake kashewa wajen sayen data na ƙara wa iyalan Najeriya nauyin kashe kuɗi. Kafin mu ci gaba da shirin, bari mu leƙa teburin 'yan talla.
15: Kai ka kai ka kai cancaɗi mai gida, a ina ka samo wannan atamfar? Ka san ban taɓa ganin irin wannan design ɗin ba.
16: Ke dai bari, to kalli wannan.
15: Amma wannan swizzless ɗin ya dake ni. Wannan shi zan saka ranar fitar biki. Kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya.
16: Wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wase Investment na siyo su, wajen kawo kaya masu kyau.
15: Ai kwana ga zahiri, domin ko ban taɓa ganin irin wannan design ɗin ba.
16: Kin ga suna da atamfofi na kecere ni, ga less swizzless, Holland Sufa, Gezna, Abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu ɗaukar hankali.
15: Ba shakka, to a ina za mu samu Wase Investment?
16: Suna nan a Dab da Filin Parking, Wase House, kusa da Access Bank, ko kuma gidan Fauziya, ko kuma dukkanin rassansu da ke cikin kasuwar Kantin Kwari.
2: To madalla, barka mu da dawowa. A nan kuma wasu mata ne da burinsu shi ne su sanya kayan aikin 'yan sanda su sadaukar da rayuwarsu wajen kare al'umma da tabbatar da tsaro. Amma duk da wannan buri nasu, sau biyu kenan suna neman shiga aikin 'yan sanda, amma har yanzu ba su samu damar cimma burin nasu ba. Shin ko me yasa suke ganin ya kamata a ba su dama? Bari na yi tsam na bar ku da Salisu Usman domin jin rahoton da ya haɗa mana.
17: duk da kasancewar ba kasafai aka fiya ganin matan Hausawa a wajen neman aikin damara ba, duba da yadda a can bai suka yi wa aikin gurguwar fahimta. Sai dai kuma a yanzu akan hango matan Hausawa ana kara kaina da su wajen neman aikin damara, musamman aikin dan sanda. A da can a shekarun baya da suka shude, an shajiyo mahukunta suna kukan yadda ake rasa matan Hausawa a cikin aikin. To sai kuma gashi a yanzu daga cikin wasu ƴan mata a nan Kano masu burin ganin sun sami wannan aiki na dan sanda sun shigo da wani roko da su bibiyar da ake tantance sababbin daukar ƴan sandan, kamar yadda suke shaida mana.
18: Sunana Isha Umar daga Ciranci. Abin da ke tafa da ni, na zo ne na kawo kuka na a cikin wannan shiri mai albarka, domin ni na taso ina da burin in zama ƴan sanda, sannan kuma na yi offline har so biyu. To wancan ma komai na ci na tsallake, ha exam na yi, wannan ma haka. Da naga abin na kuma cikawa a karo na biyu kuma ban samu ba, shine nake dan tuntuban mutane haka domin naji daga bakin su. To haka a jita-jita kawai sai nake jin wasu suna fada, suna cewa ai idan baka san wani ba babba haka ko dan siyasa, to ba lalle bane ba idan kai exam din ko ka abin nan ba sunan ka ya dawo medical. To shine ni na kawo kuka na, dan Allah a taimaka mu wanda yake da hanya, ko dan siyasa ko wani babba a ciki. To mun kawo kokenmu, dan Allah a taimaka mana, wannan aiki muna son mu yi shi ne saboda mu taimaki iyayenmu. Ina da karfin gwiwar da zan yi, saboda tun daga gida an bani karfin gwiwar, sannan kuma ina so ne in yi wannan aiki ne saboda mahaifina shi ma shi yayi. Mu ne muke son mu tallafa ma iyayenmu, mu tallafa ma kannanmu, su ma su samu ilimi. Takarduna ma suna a hannuna har yanzu. Muna gani yau wani zai ce ya ga sunan shi, gobe wani ya ce ya ga sunan shi. Idan muka tuntuba muka ce mu ba mu ga sunan mu ba, sai a ce wai mu ci gaba da dubawa, network ne, matsalar network ne.
19: Ni na taso ina da son abin ne a zuciyata, sannan ni ma mahaifina retired ne. Dan Allah a dube mu, a dubi kaukanmu, saboda kada rayuwarmu ta fada cikin wani garari.
17: Mun soji daga bakin rundunar ƴan sandan jihar Kano kan wannan kuka da matan suka shigo da shi, amma kuma hakan ya gaza cimma ruwa. Sai ku biyo mu a cikin shirye-shiryenmu na gaba, da zarar sun ce wani abu kuma za ku ji. Ƙarshen rahoton kenan. Salisu Usain Usman, ku karkada kunnuwanku, ku sha labari.
2: Mu dai a nan sai dai mu ce Allah ya cika muku burinku, wanda kuma da shi za mu ja labulan shirin namu. A madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rahma Farin Cikin Al'umma, da kafatanin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, da ma abokan aiki na Tukur S Tukur, Salisu Usain Usman, Shamsu Muhammad Kundila, Abubakar Sabiu Karkasara, Idris Kasim Hausawa, Kabiru Abubakar Shishi, Nura Dahir Ya Kasai, da kuma Salisu Aliyu Gamuci. Rabi'u Sarauci kura shi ne jagoran shirin, sai ni da na shirya na gabatar Usman Ibrahim Dattin nake cewa Allah ya sada mu da alkhairi.

0: يقوم ثلثه وينام سدسه شي صلاه صلى النبي داود انا صلى انا نفهم صلى النافله با تفرل لا كما صلى النافله تدري بند ترانا an gane ko domin me domin maganar ya namu waya kuma sulusun laili ya nuna sallar tadar ake nufi manzala ya ce kana Dawud ya kasance ya namu nisfan laili yakan raba daransa biyu ne sai ya bacci kasan farko na dare an gane ko to a nan kasan a na farkon yake bacci ko a na ƙarshe hadisi bai faɗa ba kawai dai shi yana raba daransa biyu ya yi bacci rabi haka malamai suka ce mafi soyuwa ibada da daddare shine a yi ta a ƙarshe amma idan ka san ba za ka iya tashi a ƙarshen ba to da ka rasa duka gwanda ka yi ne a farkon da yawa daga cikin sahabbai sukan yi tsiyamun lailinsu tun a farkon dare kamar sayyidina abubakar saboda yana da nauyin bacci baya iya tashi ƙarshen dare haka imamu malik ya rawaito a cikin muwatta Umar ibn al-Khattab shi kuma sai ƙarshen dare yake sallarsa saboda shi kuma yana da jimirin tashin dare shi tashin dare baiwa ce kuma kana tashin dare ko kana da rashin nauyin bacci wannan ba shi ke nuna kafin mutane ba a'a akwai abubuwan da za su iya sa mutum baya tashin dare kai kana tashin dare amma duk da haka ya fi ka yanzu ga abubakar da umar ba wanda yake shakka akan abubakar ya fi wa umar amma abubakar bai da juriyar tashin dare umar ko yana da juriyar tashin dare dan kada wani ya ɗauka kawai duk mai tashin dare wani jarumi ne wani sata yake in ya tashi da daddare ba wanda ya baccinsa ba wani kuma da daddaren zai tashi amma bid'a zai ta yi ba wanda ya baccinsa ba ma da haka annabi Dawud ya kasance yana raba dare abinda za mu fi tsammani shi ne yakan yi bacci ne a kasan farko in ya so kasan ƙarshe sai ya yi ne sai ya yi sallah amma da a ce ba za ka iya hakan ba kai kuma sai kai a kasan farko a kasan ƙarshen sai kai baccinka ba kai laifi ba Nana Aisha ta ce annabi da ya kasance sallarsa a farkon dare yake yi amma daga ƙarshe kuma sai tarkata ya maida sallarsa ƙarshen dare min kullin laili qad awtara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wantaha witruhu ila sahari a kowane yankin dare annabi yakan yi sallarsa ta dare wani lokaci da an yi sallar isha in ya shiga gida sai kuma ya kammara ya ci gaba da kiyamul laili in kuma ya gama sai ya kwanta bacci to sai kuma asuba wani lokaci in ya shiga gida kuma sai ya zauna ya hira da iyali in an gama hira kuma su sun tafi bacci shi kuma ba zai baccin ba sai ya kabbara sallah kaga a tsakiyar dare kenan in ya gama kuma sai ya kwanci yarsa shi ma sai asuba wani lokaci kuma da ya shiga gidan sai ya fara kwantawa tsakiyar dare kuma sai ya tashi ya sallah sannan ya sake kwantawa kuma ya karasa asuba to amma dai a ƙarshe sai annabi ya maida sallarsa gaba ɗaya ta dare sai ta koma ne ƙarshen dare wanda wannan yana nuna ƙarshen daren ya fi falala kamar yadda ayoyi da dama da hadisai da dama suka nuna da aka kane ya namu nisfan laili annabi Dawud ya kasance yana bacci a rabin dare kaga nan ba a ce an nisfal awwali ba an gane ko da aka ya hatamilu zai iya zamowa rabin daren na farko yake bacci ya yi sallah a rabin daren ƙarshe ko kuma rabin daren na farko yake sallah ya yi bacci bi akas wa yaqumu thuluthahu kuma yakan tashi ya qiyamul layli a daya bisa ukun dare idan ka raba daren biyu cir madauka dare daga faduwar rana zuwa huduwar alfajir awa 12 in an ce a raba shi biyu kenan awa 6 farko shine rabi awa 6 karshe shine daya rabin to sai ya bacci na awa 6 to sai kuma ya tashi to ita awa 6 karshen ita ma sai sake raba ta biyu ya zama awa nawa kenan uku to sai ya bacci sallar awa 3 thuluthal layli kenan to sauran cikon awa 3 karshen sai ya sake komawa ya baccinsa an gane ko waya na musulusahu kuma sai ya bacci a daya bisa 6 karshe ko a daya bisa 6 dare an gane ko wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawman to wancan shine nau'in salan sallar annabi Dawud da daddare shi Allah ya fi so abinda ake nufi da wannan ka hana idan ka bacci gaba daya da daddare wannan baya cikin abin da Allah yake so ko yafi so a'a wanda yafi so shine kai bacci a wani yanki na me na dara saboda shi baccin dare yana da wani dabi'a da yanayi na musamman saboda shi daren asali Allah ya yi shi ne daga cikin manufofin yinsa dan ayi me hutu a cikin sa to shi yasa yanzu da za ka yi baccin rana na awa 5 ko na 6 ko 7 ko ma 10 to baccin dare na awa 2 sai fi wannan baccin rana amfani a gare ka saboda yanayin dare a ɗabi'ar sa daman lokaci ne na a huta shi ku rana ba lokaci bane a ɗabi'ar sa na aine na a huta wallazi ja'ala lakumul layla litaskunu fihi wan nahara mubsira alam naj'al al arda mihadan wal jibala awtadan waja'alna al layla libasan waja'alnakum aswaja waja'alna al layla libasan waja'alna an nahara ma'asha haka shi dare lokacin hutu ne ba haushe ma yace dare mahutar bawa an gane ko to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam anan yana so ya nuna mana falalar da kuma salan irin sallar annabi Dawud irin wannan salo na sallah shi Allah ya fi so lalle ai bacci wani bangare na dare wani bangare ai ibada shi yasa shi kansa annabi da Allah zai umarce shi sai ya ce qumil layla illa qalila nisbahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila ka tashi cikin dare illa qalilan sai wani yanki ne na daren ba za ka tashi ba sai Allah ya ce nisbahu ko dai ka raba shi biyu aw inqus minhu qalila ko kuma daga rabin ka sake rage wani abu dan kadan aw zid alayhi ko ka kara wa rattilil qur'ana tartilan kuma ka rera karatun alqur'ani rerawa to cewa kumta shi ya nuna da a me yake bacci yake ko a kwance yake yasa bayan Allah na kwarai sai Allah yake kan qalilan minan layli ma yahjur ba ta akai ba sa bacci ba amma dai qalilan minan layli kadan ne na dare suke bacci Abdullahi dan Abu yake ba wai ana nufin awoyin ne kadan ba a'a a shekara dare nawa muke da 360 sai ce to idan za ka kidanya dararen shekara wanda za ka samu ba su yi sallar dare a ciki ba kaɗan ne shi ne qalilan minan layli ma yahjur ba ana nufin a dare yana da awa 12 ya zama cewa kana baccin awa 2 awa 10 duk kana ibada ba Abdullahi dan Abu yace ba haka ake nufi ba domin ka ci gaba da wannan zai cutar da lafiyarka an gane ko shi kansa bacci din yana da amfani shi kansa bacci din ibada ne shi kansa bacci din dama ce ta a samu hutun jiki wanda kuma za a samu nishadin bautawa Allah subhanahu wa ta'ala da shi duk da haka akwai malaman da suka fassara da waccan fassarar cewa daren su ba su fiye bacci da yawa a cikin sa ba to amma dai suna yin baccin a wata ayar ce ta tajafa junubuhum anil mabaji gangan jikin su tana janyewa daga makwancin su ma'ana sai sun ma yi baccin tukuna to sannan sai su tashi ya da una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawma kuma salan azumin da Allah ya fi so irin na annabi Dawud shine yau kayi gobe ka sha jibi kayi gata ka sha an gane ko wani shine salan azumin da Allah ya fi so shi kuma annabi Dawud irin sa yake yi saboda shaharar sa da yin irin wannan salo na ibada shi yasa ma ake cewa nasa azumin annabi Dawud ana nufin azumin yau ayi gobe a sha sallar annabi Dawud ana nufin sallar da za a fara yin bacci rabin dare sannan kuma sai a tashi ayi ibada an gane ko ma yukhadhu min alhadisi abinda zamu ce wani hadisi anan kaga an ce azumin annabi Dawud kenan ya nuna cewa anan shari'ar annabi Dawud da tamu ta zama ne daya an samu tawafuqush shar'i shari'ar mu da tasa ta zama daya anan irin wannan salo na azumi ana yi a addinin annabi Dawud mu ma a namu addinin ana yi an gane ko yawa ma yukhadhu min alhadisi abinda zamu ciro na fitihu cikin wannan hadisi inna siyama yawmin wa fitri yawmin wa fitra yawmin hakika azumin wani da sha wani huwa afdalu siyami bima fihi siyamu dahab shine mafificin azumi baki daya kuma yana kunshe da ma'anar mutum ya azumci shekara duka domin indai yau kana azumi gobe ka sha jibi kana azumi gata ka sha to a shekara za a wayi gari kai azumin wata shida ka sha wata shida to a falalar Allah kuma duk daya zai ninka maka ita nawa goma to zaka ga kamar gaba daya ladan na shekaran ma kai har ma da doriya anna nauman nisfil awwal min al-layl baccin ka san farko na rabin dare wa qiyama thuluthihi da tsayuwar daren ɗaya bisa ukunsa thumma nawmu thuluthihi sannan baccin ɗaya bisa shidansa afdalul qiyami wannan shine mafi falala na nau'ukan sallar dare lima fihi min akhdhin nafsi hajataha min ar-rahati awwalan saboda a cikin sa jiki ya fara samun moruwarsa da gajiyarsa na hutu duk mutumin da ya bacci sannan ya tashi sallah to sai ya fi yin nishadi sai ya fi jin lafiyar jikinsa sallan ma sai ya fi me nishadi da karsashi a cikinta amma bakai sallah ba kawai bakai bacci ba ka wuce da sallah to a sike zaka je a gajiya zaka je ga gajiyar rana baka huta ba kuma ka dora da wata gajiyar cikin dare ثم القيام وقت النزول الالهي sannan mutun yayi tsayuwar dare a lokacin saukowar ubangiji saukowar da ta dace da shi daga sama thumma nawmu sudusi al-akhiri sannan sai baccin kaso daya bisa shidan karshe li yakuna anshaq li salati subhi hikimar haka shi kuma dan mutun ya zamo ya tashi sallar asuba nan ma da nishadi idan ka fara qiyamul layli kazarce har asuba to in baka yi wasa ba zaka zo sallar asuba kana hamma kana gangadi duk ka gaji to ita kuma sallah ba a so a zo mata haka zuwan wa sallah da gajiya dabi'a ce ta munafurci an gane ko wa idza qamu ila salati qamu kusala wala ya'tuna salata illa wa hum kusala wala yunfikuna illa wa hum karihuna Allah ya kiyaye ثم نوم الثلث الاخير ليكون انشد وابكاره هكذا ne idan mutum bai yi bacci ba kawai ya tafi sallar asuba tun farkon dare bai bacci ba to in ma an kai sallar asuba da kyar da su dungoshi bai gangadi a cikin ta ba to ba zai iya kuma zikirin rukun bayan asuba ba musamman zikirin safiya wanda ake so bayan asuba ka zauna a tsanake ka yi shi to zaka ga wani da hamma wani ana idan da sallar a guje zai tafi bacci to duk waɗannan abubuwan ba a so shi yasa ake so ka kasafta komai sallar ka fara yin bacci ka huta sai ka zo ka yi ta da nishadi sannan sai ka sake komawa bacci ka sake hutawa dan ka zo asuba da nishadi sannan kuma ka yi azkar na safiya su ma cikin nishadi abu na uku innal ibadata qistun wa adalu hakika ita ibada adalci ce kuma daidai ce abin nufi yin abu ne daidai kima fala yaghfalu an ibadatihi bai kamata ba bawa ya rafkana gaburan ibada wala ya galu fiha kuma bai kamata ba ya zurfafa wajen yin ta kai ba mala'ika bane idan ka ce zaka dauki dabi'un mala'iku ma ba zaka iya ba sai kaga ka tauye wa kanka waɗansu abubuwa da yawa na haƙƙin rayuwa ko ka tauye wa waɗanda kuke tare yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hukunci tsakanin Salmanul Farisi dawa da Abu Darda Abu Darda kullun azumi yake yi baya sha kullun sallar dare yake shi baya bacci da daddare amma da Salman ya ji labari ya je gidansa ya ce nazo yau in kwana a gidanka yau baka isa kai sallar dare ba sai kai bacci ya tursasa shi kuma sai da ya kwanta ya bacci ya ce kuma gobe baka isa kai azumi ba sai ka ci abinci ya tursasa shi kuma sai da ya ci abincin sai sal Abu Darda ya ji ba daɗi sai ya tafi ya je kai ƙara wajen annabi ya ce salmani ya zo ya hana ni yin abin da na saba sai aka koro wa annabi jawabi ka ji baya baccin dare shi kullun sallah yake tun farkon dare har ƙarshe baya shan azumi shi kullun azumi yake shi ne sai manzo Allah ya masa faɗa ya ce sadaka salmani abin da salmani ya sa ka kai ya fi ka gaskiya saboda mai wa inna li nafsika alayka haqqan jikinka ma yana da haƙƙi a kanka yanzu ka ɗauka kullum za ka rinka azumi sai ka ga ka ƙyamushe a rinka zaton matan jamauke ta kama ka ka sa mutane su ne maka mummunan zato kuma sai ka cutar da iyalanka duk yadda matarka take so ka yi azumi amma idan azumin ya yi yawa za ka cuce ta ka cuci jikinka ka cuci wanda kuke zaune tare da shi ina fata an gane to don haka wannan shi yasa addinin musulunci ba a so a zurfafa a komai komai a yi shi daidai ruwa daidai kurji, li'anna lirabbika alayka haqqa, ubangijinka yana da haqqi a kanka shine naka bauta masa, wali ahlika alayka haqqan, iyalanka kuma suna da haqqi a kanka shine naka kula da su. Cikin cin abinci idan matarka ta yi akwai sauke haƙƙin nauyi da yake wuyanka naka kula da ita, domin duk ƙware duk ƙololuwar ita mace shine ta burge mijinta. To kuma cikin abin da mace take burge namiji da shi shine ne girki, za ta je ita ta shafa hayaki ta ƙone ta yi ƙauri, amma fa ba don ita ta ci ba, don ni, don kai ka ci. To sai duk ta gama wannan wahalhalin sai ka ci ci, kaga kai ne ka tozarta ta, ka gwale ta, ka kare mata gwiwa. Shi yasa manzo Allah yake fa'ati kullazi haqqin haqqahu, kaba din mai haqqi haqqinsa. Kala shaykhul islam ibn taymiya yake ash-shar'u jaa bil adli fi kulli shay'in, shari'ar musulunci ta zo da adalci cikin komai, a ibadar kai adalci, a komai kai adalci. والإسراف في العبادات من الجور وتبونا دئري وجن إبادة فيما ظالنشي الذين ها عنه شارع واند شريعة تاهنا وأمر بالاقتصاد في العبادات شريعة تاي أمرني دتتلي أتكين إبادة ولهذا أمر بتعجيل الفطر وتأخير السهور سبو دعاك لما شريعة تاي أمرني دقا وشن روادكم جنكنا سهور ونهى عن الوصال كما أكي هني جبرا دوري أعظم فالعدل في الإبادات من أكبر مقاصد الشرع عدل في أيك الإبادة ينادق ما في جرم منفوف شريعة والأمر المشروع المسنون جميعه مبناه على العدل والاقتصاد والتوسط شيء أبن بشريعة أمرني دأيشي kuma ta sunnanta yin sa baki ɗayansa an gina shi ne akan adalci da kuma yin taka tsantsan wata wasud da yin tsakatsaki alladhi huwa khairul umuri wa a'laha, wanda yin hakan shine mafi alherin dukkan al'amura kuma shine mafi ɗaukaka. Abu na hudu, anna Allah tabaraka wa ta'ala yata'abbaduka bi anwa a kasira min al'ibadat, ubangiji ya bautar da kai kai bawa da nau'uka masu yawa na ibadoji. Fa in awghalta fi nau'in minha, idan ka zurfafa a nau'i ɗaya daga cikin ibadoji tarakkal baqi, ka bar sauran. Fa yanbaghi ibqa'a, idan an yi rasuwa a unguwarku kuma ka raka gawa, to gobe kuma ka tashi kana bacci kuma za a yi jana'iza a unguwarku da safe, kaga ba za ka samu wannan ba. Kuma Allah ya bautatar da kai da ka fita kai sana'a ka nemo wa iyalanka da kanka ne abinci, to ka kwana kana sallah, kasuwa ba za ta yi ba, ofis ba zai yi ba, za ka je kana gangadi. Min ma'asharati ahlihi, kamar yadda yana daga cikin al'adar da aka gina dan adam a kai shine mu'amalantar iyalai, wa ziyarati asdiqaihi, da kuma kai wa abokai ziyara, wa talabi rizqi fid dunya, da neman arziki wanda za a rayu da shi a duniya, wa muhadathati auladihi wa nawmihi, da kuma tattaunawa da yaranka, ana so wani lokaci ka rinka zama kana hira da iyalanka, shi ma ibada ne. To duk idan mutum hankalinsa ya tafi wajen wata ibada sai kaga diya wa kuntar da waɗannan abubuwa, da haka lalle a rinka yin sara ana duban bakin gatari. To haka nan hatta bacci kamar yadda muka faɗa shi ma ibada ne. Idza nawa bi dhalika al ajra, indai duk waɗannan abubuwan ka kyautata niyya kana yin su da niyyar ibada da neman lada, wa ada'il huquqi, kuma da niyyar zaka sauke haƙoƙi da Allah ya dora maka, to shi ma ya zama ibada. Kanat hadhihi al adat ibada, waɗannan al'adun duk sai su zama ibada. Fa fadlullahi wasi'un, da ka falalar Allah mai yalwa ce, wa birruhu kabirun, kuma alkhairansa suna da girma. الحديث الرابع والتسعون بعد المئة حديث نتريد تسعين دهؤو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقى أبو هريرة ألا يتعرى مسيد دايك أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث بداتينا صلى الله عليه وسلم إن جاء أبو هريرة يمو مسيكي دا أبو هو وداؤك صحب بيسكا تشيد النبي خليلي بداتينا badaɗai ya fi masoyi, da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce masoyi a wajen sahabbai. Badaɗai ne, an gane ko? Ma'ana wanda ya zame maka jini da tsoka, ba za ka iya rayuwa ba babu shi, kamar yadda jiki baya iya rayuwa sai da me, sai da abinci, sai da jini, sai da tsoka, sai da kaza, sai da kaza. Qad takallala al-hubb minni wa lidha sammiya al-khalil khalila, ma'ana jinin soyayyarsa ta riga ta zame min jini da tsoka, daga nan ne ake cewa khalili ya zama khalil. To amma shi annabi baya cewa kowa khalili a duniya, ya ce law kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu aba bakr, da a ce zan cewa wani badadai a duniya, inji manzo Allah ya ce to abubakar kadai zan cewa. To amma abinda yasa bazan cewa wani khalil ba, ku ga gujewa shirka da takatsan an, yace tunda Allah ya ce min khalil, to ni kuma bazan cewa wani ba, saboda bazan hada Allah da wani ba ko a suna tare da na Allah daban da na wani, amma ko a sunan bazan hada ba. An gane ko? Da haka annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi Ibrahim cikin annabawa su kadai Allah madaukakin sarki ya ba su matsayin kulla, wattakaza Allahu Ibrahima khalilan, da nassin Qur'ani. Shi kuma manzo Allah a cikin hadisi yace walakinna sahibakum khalilur rahman, sai dai ku sani abokin naku yana nufin shi khalilur rahman, badadayin Allah ne. To da haka wannan ya nuna ana iya cewa annabi khalili, masoyi, badadayi. To da haka Abu Huraira yake badadayi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya mun wasiya da abubuwa guda uku. Abu na farko siyamu salasati ayyamin min kulli shahr, azumin kwana uku a kowane wata. Abu Huraira yana da hidima ne ta karantarwa, malamin islamiya ne ta dare, tun annabi yana da rai Abu Huraira ya bude makarantar dare adult class na manyan sahabbai yan kasuwa, wanda su da rana ba sa iya zuwa makaranta. To idan sun je sun yi kasuwanci, manoma sun yi noma, shi ko Abu Huraira gaba daya bodin yake yi a gidan annabi, ana karantar da shi tun safe har dare. To in dare yayi annabi ya shiga gida bayan sallar isha, su waɗancan yan kasuwa da waɗanda suka yi ta hada hada da rana ba su zo makaranta ba, sai su zo Abu Huraira sai karantar da su duk abin da ya ji daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam. To sai yasa shi baya iya sallar dare, saboda baya tashi daga makaranta sai dare yayi tsala. Wani lokaci Abu Huraira yana bacci a masallaci har a kira sallar asuba, kiran farko bai farka ba, har kira na biyu bai farka ba. Wani lokaci sai annabi ya shigo sal masallaci za a tada sallah, shi yake zungurarsa da kafa sannan ya tashi. To shine sai annabi ya kira shi ya masa wasiya, dan kada ya zama kamar kandir yana haska wani yana kona kansa, tare da cewa hakan ma alheri ne. Ka karantar da mutane su sallar dare, ko kai baka samu yin damar yi ba, in suka yi yadda Allah yake kai ma sai ka samu me lada. To amma duk da haka kar ka bari a baka a baya, kai ma ka rinka yi. To shine sai annabi ya kira shi ya ce zan maka wasiya da wasu abubuwa, in ka hada su da aikinka na karantarwa ba za su cutar da kai ba, za ka amfana. Kar ka zo kana ta karantar da mutane azumin annabi Dawud su suna ta yi, kai ba ka yi. Kana ta karantar da su sallar annabi Dawud su suna ta yi, kai ba ka yi, saboda sun gajiyar da kai. Dole ka kwanta kai bacci ka huta, sun kwashi ilimin su kuma sun tafi suna ta aiki. To shine sai annabi ya ce masa a duk wata ka rinka azumi na kwana uku katal, kaga wata kwana 30 akalla, in kai azumin kwana uku a ciki ai baka cuta ba, kuma ba zai hana ka komai ba. Kwana uku nan su ake kira da ayyamul bid, fararen kwanaki 13, 14, 15 a kowane watan musulunci, 13, 14, 15. Wa raka'atayi duha, kuma annabi ya yi min wasiya da kar in yi sakaci da yin sallar walaha, raka'a biyu shi ne mafi karanci. Ana yin hudu, ana yin shida, ana yin takwas, ba ta wuce takwas. To sai annabi ya ce ko da mafi kankantar ne raka'a biyu rakin rak. To kaga wannan hadisi ya tabbatar da cewa akwai sallar duk walaha, kuma ana dawwama wajen yi. Duk da yawa mata annabi sun ce su ba su ga yana yi ba, su abinda suka ga yana yi kawai in ya tafiya ya dawo kan ya shigo gida yana yin wata sallah raka'a biyu. To su sai suke kiranta da raka'atayil qudum ko sunnatul qudum, wasu malaman sun dauke ta a matsayin ita ce sallar walaha. To amma dai a wannan hadisi na Abu Huraira ga sallar walaha nan ta zo karara, manzo Allah yake kar kai sakaci da sallar walaha raka'a biyu. Sun ce tana zamo silar arziki. An gane ko? Domin shi lokacin hantsi lokaci ne na arziki. Magabata suna cewa duk mai baccin safe sun yi sabani da arziki. Ala inna naumatid duha turiful fata khabalan wa naumatul usairi jununu. Suka ce wai baccin safiya yana haifar da tsiya, yana haifar da talauci, kamar yadda kuma baccin bayan la'asar yana haifar da hauka. An gane ko? Shi yasa magabata ba sa son bacci a waɗannan lokuta. To da ka sallar walha suka ce tana gadar da arziki, ana tsaran mai yin ta Allah zai masa arziki, amma fa in ya hada da sana'a to lokaci kawai kana ta sallar walha ba ka juya taro ya zama sisi ba sai ba sayarwa sai sallar walha. Kai ma ba ka yi kanka adalci ba, in an yi iza waka sai ya yi iza kafa. To sannan magabata sun ce sallar walha tana hana mutum zunubi ya aure shi. An gane ko? A ɗabi'ar ɗan adam zai wahala ka samu mutumin da wani zunubi bai aure shi ba. Manzo Allah ya faɗi wannan, ya ce babu wani daga cikin ku face sai an samu wani zunubi ya aure shi. Abinda ake nufi da auren zunubi ya zama kana wani laifi, ko ka tuba sai ka koma, ko ka tuba sai ka koma. To yana daga cikin abin da ke sa ka tuba ka daina komawa laifi lizimtar sallar walha. An gane ko? Sannan da wuya ne ka samu mai sallar walha yana cikin damuwa, yana da wahala, kuma tana da wahala, ba kowane jarumi ne yake iya jurarta ba. Ga ta dai raka'a biyu rakin rak, amma kuma da yawa mutane ba sa iya jure mata. To annabi ya ce da Abu Huraira, na yi maka wasiya ka kula da ita. To kaga ko duk abin da annabi zai yi wasiya da shi ya ce a kula da shi, ka san wannan abin ba karami ba ne ba. Sannan ya ce wa an utira qabla an anama, kuma annabi ya yi min wasiya da in rinka wutirina kan in yi bacci, saboda in yi bacci shi baya tashi, in yi kwanta baya tashi. Amma yau duk yadda za ka kai da hora da ranka ba ka isa ka kamo shi ba. An gane ko? To da haka idan kai ma ka san ba za ka iya, ba ka iya tashi da daddare. Za ku ga wasu a masallaci ana idan da sallar isha sai su yi wutirinsu, shi kenan suka shiga gida sai su yi ta baccinsu, ba sa iya tashin dare, ko ba su so su koya ba ma su aslan. A ana koya, inda za ka koyan zai maka kyau, amma dai da ka rasa duka to wanda ka rinka yi. Ko da irin wannan ne na Abu Huraira, ma yu'khadhu min alhadith mahallu shahid shine salasati ayyamin siyami salasati ayyamin min kulli shahr, azumin kwana uku uku a kowane wata. Kaga wannan dai ba shi yafi ba, amma da babu fara ba dadi bare ma da dadin. Ma yu'khadhu min alhadith, abinda zamu ciro na hadisi ko daga cikin hadisi na fiqh, istihbabu siyami salasati ayyamin min kulli shahr, mustahabbi ne yin azumin kwana uku a kowane wata, sha uku, sha hudu, sha biyar. Wal aula, abinda aka fi so an takuna thalitha ashara wal rabi'a ashara wal khamisa ashara, in so samu ne ka jera su sha uku, sha hudu, sha biyar. In ba za ka iya yi a jeran ba, to yin ɗaya a goman farko, ɗaya a goman tsakiya, ɗaya a goman ƙarshe. Aƙalla dai duk wata ka yi azumi ƙwaya uku. Wa qad warada fi ta'yiniha hadithu Qatada ibn Milhan, kuma hadithin Qatada ibn Milhan ya zo da tabbatar da cewa sha uku, sha hudu, sha biyar din ake so. Alladhi akhrajahu ahlu sunan, wanda ahlu sunan suka fitar, Abu Dauda, Nisa'i, Tirmidhi, Ibn Majah. Qala, yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya amuruna an nasuma ayyamal bid, ya umar, yana umartar mu da mu azumci fararen kwanaki, sai yace thalitha ashara wa rabi'a ashara wa khamisa ashara, sha uku, sha hudu, sha biyar. Wa qala, kuma yace hiya ka hay'ati dahri, duk ne yin su to kamar yana azumin shekara guda ne, domin duk azumi ɗaya Allah zai baka ladan azumi goma, in kai uku a wata ɗaya ladan azumi talatin. Kaga kamar ka azumci watan ne duka, to inda za ka ci gaba da yi haka duk wata kai kwana uku a baka ladan ka azumci watan duka, a ƙarshen shekara sai kaga kana da ladan wanda ya azumci shekarar baki ɗaya tare da kuma ba shekarar ka azumta ba. Abu na biyu, istihbabu salati duha, a cikin wannan hadisi za mu samu hukuncin mustahabbancin yin sallar walha, wal muwazabati alaiha, da kuma dogewa a kai, ya zama kullum ana yi. Liman lam yuqim lam yaqum li salatil layl, musamman ga wanda baya iya sallar dare. An gane ko? لِأَلَّا تَفُوتَهُ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ domin kada ya akara biyu sallar dare ta wuce shi ta ranar ma ta wuce shi abu na uku al-witr qabla an-nawm fi haqqi man yaghlibu ala dhannihi annahu la yaqumu akhir al-layl yin witri kafin a kwanta bacci shi ma mustahabbi ne amma ga wanda ya tazatan ba zai tashi da daddare ba amma man ghalaba ala dhannihi al-qiyam amma wanda yake da kyakkyawan zatan zai iya tashi فيؤخره إليه ويجنكر تهس يا بچيا تاشي وينفاته بنوم أو نسيان يدنك لا متنزي كنتا بچي دنيا زي تاشي سيكم بي تاشم با هو يمنتا يشنك بدا بچنسا فالمستحب أن يقضيه أنسو دران كرامة يدن متن كاسا بين صلى الدري ركعة بير بير كو ركعة أكو أكو كو ركعة بقي بقي sayyida daddara bakai ba to ana so karama da rana an gane ko amma ba dole bane yo ta daren ma ba dole bane balle ramuwar amma dai akwai bayin Allah da in sun saba da nafila to sukan maida ita kamar farilla in ta kubuce musu suna ramawa a wannan lokaci aka fi so a rama shine lokacin malaha akwai mutumin da daddare zai karanta izu kaza wata rana dole kai bacci dan adam ne wata ran zaka wayi gari ka gaji wata ran ba lafiya to dan kada ka ya asara duka in gari ya waye karama Allah kuma zai baka ladan kamar da daddaren kai an gane ko abna hudu anna hadhihi al-ahkam as-salafati as-salafata hakika wadannan hukunce guda uku al-madhkurata wadanda aka ambata min wasayin nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaliba nawsiyoyin nawsiya annabi sallallahu alaihi wasallam dinnan mai rinjaye allati yanbaghi ayyutana biha wace ya kamata a kula da ita wa yubrasu alaiha kuma a yi kwadayin su li'annaha azimatun naf'i domin suna da girman amfani jalilatul qadri kuma suna da girman matsayi duk abin da aka ce annabi ne wasici da shi to ba abun wasa bane ba al hadithul khamis wa 90 ba'da al 100 hadisi na 195 am muhammad ibn abbad ibn ja'far daga muhammad dan abbad dan ja'far kale yace سألت جابر بن عبد الله ناتم بي جابر بن عبد الله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة شند قسني النبي أهنين أزميران الجمعة إتكتين قال نعم يشي قريبا داك وارس أران الجمعة دا أزمي كما أزم النكنك كي وأنه حرامني annabi ya hana saboda me kada mu zama mun yi koyi da yahudi da nasara yahudawa sun tattara ibadar su sai ranar asabar nasara kuma sun tattara ibadar su sai ranar lahadi sai kaga kirista yana ta sheke ayarsa ta malam bella yabo yace amma dan shigantaka sai ranar asabar tayi in mace ce sai ta sa dan guntun gilar ga wani dan rabin dan kwali sai ta makale bible a hammata kai ka dauka ma ta tilawa za ta yi ta gaske da ta ji an danyi abu na minti ɗaya biyu kai a rufe bible din kuma ai ta tikan rawa ta ce wannan wani irin addini ne shi yasa abun mamaki sai ka tara kirista tari ba zai iya kawo maka aya ɗaya a bible ba dan shekara 50-30 ba kwa ganin wani prank da ake yi a social media a kasashen turai da larabawa za ku ga ana yi saurayi ya zo bakin kasuwa ko bakin wani waje babba yana yi mutane interview kai waye ni ne wani me addinin ka kirista ne sai ce kawo min aya daya a bible wallahi sai an tara dari ba su iya ba amma musulmi wani in ka gan shi ma inda tambaya ka za a ce kace ba musulmi bane ba wata kama amma an ce kawo aya saboda ba zai yi musulmi ya zama bai san qur'ani ba ko yaya akalla in baka san kowace aya ba dai ka san suratul fatiha da haka abin yana bada mamaki wannan ya nuna maka musulmi sun fuwa kiristoci riko da addinin su da daman wanda kullun a ciki yake da wanda sai sau daya da ba za ka hada ba ana ba ku labarin wani ba maguje ba wani babban mutum a garin nan ya kira ni yace malam zo ka ba mu shawarwari yana da foundation ne ta wa'azin maguza irin shiga kauyuka din nan ana musulantar da maguza yace saboda malam ba maguje da kake gani yana da buga kai ko malami ba kowane malami ne yake iya tattauna da bamaguje ba saboda suna kan fidara suna da wayo maganganun su suna kama kai shi ne yake bani labari yace wata rana mun je wa'azin maguza sai aka yi sa'a kiristoci ma sun zo wa'azin kiristanci. Shikenan sarkin maguzan ya ce to ba matsala, kowa ya nasa. Da aka tara a kofar gidan sarki, shi fasto ya tashi wai dan ya burge mu namu ba wahala, kawai sau ɗaya ne a sati, duk sauran kwanakin ku ta morewar ku. Maguza suna ji, da aka ce to kai ustazu tashi kai kuma ka faɗi naku. Ya ce a mu namu sau biyar ne a wuni, za a yi asuba, za a yi azahar, za a yi magriba, za a yi isha, kuma duk kullum a wuni ana yi. Sai sarki ya kalli sarkin fada, ya ce sarkin fada, ya ce Allah ya taimaki sarki. Ya ce da gonar da ake zuwa sau biyar, da gonar da ake zuwa sau ɗaya, wacce za ta fi yabanya? Ya ce a mai biyar za ta fi. Ya ce to muna ta biyar. Kaga inda hankalinsa ya tafi can, shi kuma inda hankalinsa ya tafi. So da haka musulmi sun fi dukkanin sauran abota addini, za ka ga mai da hankali ga mana addini. Su sun ɗauki addini kawai wani ɓangare ne na lokaci, extra time, sai ka gama shi ki ayyuka, ka yi duk abin da ka ga dama, sai ka zo kawai ka ba wa Allah awa biyu ta isa, sauran kuma dukkan shasha'aninka. Za ka ga wannan ba zai iya zama addini ba. Wannan ya fi kama da me? Wasa. Wa zaril ladina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharratuhum alhayatud dunya. Allah ya sa mu dace. To da haka dai ya ce annabi ya hana azumi ranar juma'a saboda kada mu keɓance wata rana da ibada. Ita ibada so ake ta zama a kowane lokaci a cikinta kake, domin dan ita aka halicce ka. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ya ce ban halicci mutum da aljanna sai dan su yi min bauta. Da haka ita ibada ita ce ƙashin baya. Wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Kai ta ibada sai mutuwa ta zo maka. Da haka babu wata rana da ake keɓancewa da ibada dan kankin kai, sai dai in shari'a ce ta keɓance maka. To wannan kuma daman shi ne asalin ibada. Yina yi bari na bari, amma ba ina gani ba, a'a ba ina gani a shari'ar musulunci. Ganinka ba hujja ba ne, sai dai abin da aka ganar da kai aka ce ka yi. To kuma wannan baya cin karo da azumin mukan da shari'a ta ce a yi. Azumin arfa in ya faɗo juma'a, kai arfa kake wa azumi ba juma'a ba, domin da zai faɗo asabar ma za ka yi kayanka. Da ka arfa kake azumta ba juma'a ba. Hakanan azumin abin nan tasu'a da ashura, da zai faɗo juma'a asabar ba ka da matsala. Kai ba juma'a ka ware da azumi ba, ashurar da ta faɗo a juma'a ita kake azumta. Allah kuma ya san ashurar nan ko arfan nan za su iya zuwa a juma'a, kuma ya ce azumci arfa a azumci, ashura a azumci, tasu'a kamar da hadisai suka nuna. Ina ba ta gane, da haka babu rigima tsakanin hadisan da kuma maganganun da malamai suke yi. To haka ne idan mutum yana azumi irin na annabi Dawud, yau yayi gobe ya sha, ai dole akwai ranar da sai ta faɗo maka ne juma'a. Kuma manzo Allah da ya ce ai azumin annabi Dawud, yau ai azumi gobe a sha, bai ce in yi faɗo a juma'a ban da shi ba. Da haka mu gane in irin wannan abubuwan sun zo a daina ruɗewa. An gane ko? Duk da akwai malaman da suka faɗi wancan ra'ayi, amma ra'ayi ne mai rauni, ra'ayi ne mai rauni. Dan in ka ce ba za a yi azumin muka na filfili da shari'a ta ce a yi ba juma'a, to mutane za su yi asara da yawa. Azumin zai iya zuwa a arfa, mutane kenan ba za su yi ba. Zai iya zuwa a asabar, mutane kenan ba za su yi ba. Da haka ba irin wannan ake nufi ba. Rawahu Muslim, Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi. Kuma wa zada wa rabbil ka'aba, Jabir sai da ya ƙara da rantsuwa da zai bashi amsar, da ya ce e, na rantse annabi ya hana ranar azumi ranar juma'a ita kadai, na rantse da ubangijin ka'aba. Alhadisu sadisu wattis'una ba'da al-mi'a, hadisi na 196. An abi hurairata radiyallahu anhu qal, daga abu huraira Allah ya ƙara masa yadda, ya ce sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu, na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa la yasumanna ahadukum yawmal juma'a, akhir kada ɗayan ku ya wari ranar juma'a da azumi, illa an yasuma yawman qabla aw yawman ba'da, sai dai in ya hada da rana kafin ta ko rana bayan ta. Idan kana so kai azumin juma'a, to yi asabar ka hada da juma'a, ko yi alhamis ka hada da juma'a. In kai haka ka karya lagon juma'a, ba wanda zai ce ka wari juma'a da girmamawa irin yadda nasara suke waran lahadi, yahudu suke warar asabar. Daman wannan kamanceceniya ce da su ba a so ne, suna da wata rana da suka ware don ibada, karka ware wannan rana. to kuma akwai abin da zaka ga mutane suna yi in daren juma'a ya zo mutun yayi qiyamul layli ta daren juma'a shehu dan godiya ci iyau suna yace wannan ma yana cikin bid'a ba yadda ba a ware juma'a da azumi haka ba a ware ta da wata ibada ta musamman ko qiyamul layli ko karatun qur'ani sai dai iya abin da shari'a tace ayi kamar salati kamar karatun suratul kahf to wannan shi kadai ne amma ka samar da wata ibada taka ta kanka dan juma'a baya halatta
1: na fa da da
0: ma yi ukazu min alhadith haka ne ko annahi an sawmi yawmil juma'a hani gabran azanta wunin juma'a abu nabiyu jawazu sawmihi idza qurina bi siyamin qablahu aw ba'dahu halaccin azumtar juma'a in an hada da wata ranar kafin ta ko wata ranar bayan ta au kana fi saumin mu'tadin ko kuma ya zama juma'ar ta fado a wani azumi da aka saba kamar azumin da shari'a tace ayi wanda an saba yi na arfa ne na tasu'a ne na ashura ne ko kuma mutum yana azumin annabi dauda yau yayi gobe ya sha to anan ko juma'a ta fado babu laifi abu na uku yuhmalun nahyu fi sawmihi an at-tanzih ala at-tanzih wasu malaman sun ce hanin azumin juma'a ba hani ne ma na haramci ba hani ne na tanzihi na tsafta domin kada ka yi kama da nasara ko yahudu ta fuskar kazanta su ta yin abubuwan da Allah ya haramta a wasu keɓantattun rana da suke bancewa kansu yana annabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu fi jumlati sawmihi alladhi yasumu domin annabi yakan azumci juma'a a dunkule in ta fado cikin azumukansa da ya saba yi ورخص بصومه اذا قرن بغيره كما يا سوقا يا رهوسا نا ادي ازنت الجمعه اذا ان حدت ده وتا رانر ولو كان حراما ما صيما ده كان حرام نيتو النبي بزي ازنت تا بدكا كما بزي رنغني نا ازنت تا با كعيد الفطر والنهر هكني كعيد الفطر كمر in azumin kamar azumin babbar sallah kamar idin babbar sallah da kuma idin karamar sallah da nuna mun lokaci to sai mu tsaya ana abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka kusura lafiya mana assalamu alaikum wa rahmatullah
2: alhamdulillah mun saurari fassarar karatun littafin undatala kam tare da Sheikh Lawan Abubakar balli imamu masallacin juma'a na Triumph da kinin jihar Kano wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke daukar nauyin ka muku da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna tare da mu gaba daya zarar da manar jawo jike cewa mu haɗu gobe a daidai wannan lokaci
3: Nita 97.3 a zangon FM Rahman Radio.

0: Masauraran mu assalamu alaikum barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin zaman yan murna shirin da hukumar gudanarwa na Rahama Radio farin cikin al'umma ta dauki nayin kamuka a dukkan lokaci irin wannan kuma shiri ne wanda rundunar kishin jihar Kano take jagoranta a bisa jagorancin gogagen sojan nan General Ibrahim Sani Akasai wanda an ji da kwamitoci masu tarin yawa waɗanda suka shafi harkokin noma da kasuwanci harkokin masana'antu da bunƙasa tattalin arziki da batun da ya shafi jagoranci da zamantakewa da batun ilimi da harkar zamantakewa ga sunan dai bila adin waɗanda aka ji ƙwararru da masana da akan gayyato a tattauna da su domin su bayar da hangensu da basirar su ne da za a daga darajar jihar Kano ta ci gaba da amsa sunanta na Jalla babbar Hausa kuma Kano ta dabaci gari akwai kalubale da yawa da muke fuskanta a Najeriya waɗanda ya zama wajibi ya zamanto al'umma jihar Kano su daɗa farkawa daga bacci domin su daɗa zama tsintsiya maɗorin ki guda kuma su ga yadda za su daɗa ɗaga darajar sunan jihar Kano da ƙimar jihar Kano ta fuskar ɗa'a da tarbiyya da harkokin addini da bunƙasa tattalin arziki da kuma ma samar da managarcin jagoranci to akwai batutuwa da dama da mukan ɗauko mu tattauna waɗanda suka shafi Najeriya gabaki ɗaya khususan ita kanta jihar Kano saboda jihar Kano a Najeriya kamata ya zamanto uwa tunda abin da ya shafi misali jihar Lagos ya kan shafi jihar Kano saboda kamanceceniya da suke da shi wanda kuma kamata a ce jihar Kano takan ta zamo akan gaba wajen seta yaya ya kamata alƙiblar siyasar Najeriya ta kasance yaya ya kamata zamantakewa da harkokin ci gaban ƙasa su kasance a Najeriya to a makon da ya gabata an ji mu da manyan baki gogaggu masana dokoki da harkokin yau da kullum na kasar nan musamman ma shi babanmu barista Muhammad Bashir wanda gogaggen lauya ne masanin kundin tsarin mulkin Najeriya hakanan an ji mu da barista Sunusa Aliyu wanda shi ma gogaggen masanin harkokin shari'a ne dukkanin su sun ba da tsankaye akan batunan da ya shafi kafa yan sandan jihohi wanda kudirin a yanzu haka za a mika shi ga shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu a ranar 3 ga watan Satumba domin ya nuna amincewa akai sannan a ƙara dorawa daga inda aka tsaya bakin mu tana sun shigo wannan zaure amma kun da gabata sun fare mana warware zare da abawa lokaci yacin mana wanda mun so a ce ma sauraro kun ba da gudunmuwa da mun maji damuwar kuma kuma su waɗannan masana su ji irin amsoshin da za su baku to a yau ba za mu yi dogon zance ba za mu baku wannan damar sosai amma mun ga da muna da dan lokaci mu dan shafi batun da ya shafi shirye-shirye da ake na fara gangamin yakin neman zabe na zaben shekarar 2027 wanda yake tattare manyan kalubaloli musamman ma mu a nan jihar kan waɗanda ake ganin an fara yin tafka da warwara an fara irin abin nan na baba na daka gemu na waje an fara musu abuwa da suke neman su da zubar da kima da mutuncin jihar Kano to zamu dai taba wannan abbatu ko da dan kalilan ne bakin mu tana suna cikin wannan zaure barista Muhammad Bashir barka da kasancewa tare da mu
1: jama'a assalamu alaikum
0: mazanje kenan
1: wannan fagin
0: ai barista ai
1: tare mu ga musu kambe school da shi
0: to
1: tare mu ga diploma da shi
0: Allahu akbar to zaje ga barista Sunusa Aliyu shi ma tsohon hannu ne barista barkan ku da kasancewa
2: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: to kamata duk in rika sa muku sani a gaba amma
1: eh shi an wani abu ne daban
0: to manyan bakin mu a makon da ya gabata mana tattauna kan wannan kudiri na kafa yan sandan jihohi wanda jiya ko ince a shekaran jiyan nan wasu kungiyoyi na mabiya yar al'umma yarabawa karkashin kungiyar nan ta Oduwa sun kira ga shugaban lalle lalle maza ana mika masa wannan kudiri a ranar 3 ga watan Satumba ya tabbatar yayi maza ya rataba hannu akai to amma bayanai suna nuna cewa ba cinya ba kafar baya akwai sauran abubuwa da yawa da suke tattare da shi wannan kudirin na kafa yan sandan jihohi kamar wasu su kungiyoyi da wasu suna so su ga ayi maza ayi a tafi wanda kuma tayu izanto an yi kitso da kwarkwata a wannan haraka a gurguje saboda yau zamu so mu ba mutane dama su tofa albarkacin bakin su bari mu fara da shi Dattijo barista Bashir Muhammad barista Bashir Muhammad
1: ina jin ka
0: wannan kudiri ana ta matsalan ba lalle lalle shugaban kasa ai maza mai sanya hannu akan sa to amma kuma a tsarin yanda aka nuna yanda wannan tsari zai kasance na kafa yan sandan jihohi wajen tafiyar da su gwamna shi yake da alhakin kafa kwamishinan 'yan sanda nadawa amma kuma a bisa shawarwari na National Policing Council wata hukuma da take kula da harkokin 'yan sanda su ma kuma bayan sun samu confirmation ko mu ce tabbatarwa ko amincewa daga majalisar dokoki ta wannan jaha wannan kamar ya nuna cewa ma in an tafi ba lalle a ce gwamnoni su suke da wuka da nama 100% na tafiyar da 'yan sandan a jihohin su ba ya kake kallon wannan batu sannan kafin mu shigo batun samar da kudaden tafiyarwa da kuma irin nauyin da me za su kalla da me ba za su kalla ba
1: to jama'a assalamu alaikum a lambarin kuma da kai da ba
0: to
1: in dai da tafahimta ta da taka akan tambayar ka a fahimta ta kana nufin kenan har yanzu zone bata kare
0: tsugunan bata kare ba
1: tsugunan bata kare ba wato shi gwamna da ake kira chief security of the state the chief security officer of the state har yanzu ba shi da
0: wakada nama
1: da wakada nama wajen nada jami'an tsaro wanda jihar sa za ta kafa kuma za su zauna karkashin sa ito idan nace idan yanda ka fada haka ne to ana so a samu abinda muke kira da turanci check and balance saboda
0: a rika bibiyar ya ake tafi da
1: al'amura saboda idan ka bar gwamna shi da kansa ya nada wanda yake so to dan jami'ar sa ya nada mai ra'ayin sa wanda kuma abinda ake so a cimma ba zai samu ba kenan sai abinda shi gwamna yake so wanda a baya kafin wannan nadin kafin kafa wannan abinnan state police yan sandan jiha abinda gwamnoni suke kuka da shi kenan ba a ba su yanda suke so da kwamishinonin yan sandan su duk da cewa ana turo su su aiki tare da su to amma ba su da power kamar yadda sashe na 214 na tsarin mulki ya nuna gwamna yana da ikon ba shi ba zai bai kwamishinan 'yan sanda umarni ba ko da ya ba da wannan umarni sai shi kwamishinan 'yan sanda ya nemi yarda daga samansa wannan yardar in an ba shi ya aiwatar in ba a ba shi ba ba zai ba kuma shi gwamna ba shi da ikon da zai kara ya kara ya tabbatar dan tabbatar da wannan umarnin sa shine ma mu a fadar ko kuma a filin shari'a muke cewa ba a amfani da order of mandamus akan yan sanda kai kan filin din su yi maka wani abu ko su bincike ko su kama wani ba zai yi ba ba za a amfani da order of mandamus ba wannan suna da wannan discretion to a nan ni zan ce maka gwamna zai sami yadda yake so
0: an tafa haka
1: ne an tafa haka dalili na yan majalisar nan gaba ɗayan su yan IS ne
0: yan amshin shata ne
1: babu wani abu da ka taba gani ko a majalisar tarayya ko a ta jiha aka zo gwamna ya ce yana son ya naɗa wani mutum aka ce ba zai yi ba ba zai yi ba saboda yana da wannan yana da wannan yana da wancan a same shi waɗannan yan majalisar su tashi tsaye su ce ba zai yi ba saboda wannan kuma a zauna haka kuma a yi a tabbatar an yi haka inda a ce mu system muke bi irin na America da India da ba haka ba
0: ci ya yake
1: yawwa a America ku kai waye ba za ka wuce doka ba ko waye ka duk wannan rashin mutuncin nasu da rashin tarbiyyar su baka isa ka keta doka ko ka haura doka a America ba haka kuma 'yan sandan India kana ganin su a India akwai ana tsammanin akwai addini sama da miliyan 1.5 akwai wanda suke bauta wa tafin hannunsu akwai wanda suke bauta wa biri akwai wanda suke wa kai yanzu kai din nan kura idan ka je India ka ba su mamaki sai a samu masu bauta ma
0: ni din nan
1: in dai za ka ba su mamaki kai wani abu da zai ba su mamaki to za a bauta maka ka dinga lokacin da aka kashe Mahatma Gandhi ana kashe Mahatma Gandhi wani ne ya shiga Hindu ya je ai ya shiga ta musulmai ya je kashe Mahatma Gandhi ana kai shi mutane suka fara musulmai ne sai kashe suka kai kawai wani Hindu ya fito minister ya ce jama'a inda ku kwantar da hankalinku wanda ya kashe Mahatma Gandhi Hindu ne kuma mun gano cewa dan Punjab ne daga jihar Punjab yake kuma ɗan sandan mu za su yi abin da ya kamata ba a kwana biyu ba aka kama shi kuma aka zo aka ga Hindi ne kuma aka mai shari'a karate shi wato kaga abin da nake so nuna maka anan su ba ruwan su da magana kabilanci ko addini a duk sanda suke aiki to amma in ka kula state police din nan babban matsayin sa babban abin da ake so a ci ne kabilanci
0: ba tsarin da ake magana ba
1: su wanda suka fara suka kafe sai an yi shi suna so ne su tace jihar su daga wata kabila kuma su yi waɗannan kabilu yadda ran su yake so ai gashi nan ana yi ba ga a metuku a metuku a ya sunan a metuku in ka kula yadda a metuku suke yadda yanzu ake yi duk juma'a kullum safiya ma sai an je oshodi an je afafa an je ina ne an je ijisha tedo kana fitowa kana nuna za ka yi bara za a ɗauke ka
0: amma za ka gani dama duk waɗannan abubuwa ne da suke gurɓata muhalli barace-baracen da kuma suke haifar da damuwa ta fuskar kyawun gari da bunƙasa da
1: haka ne amma wani ba bara yake ba
0: to sai ita
1: wani wajen leburancin su ya tafi amma saboda an gan shi Bahaushe ne da a ɗauke shi
0: to madawo ga shi barista Sunusi Aliyu
1: yawa to na gama
0: saboda muna son mu bada dama mutane su kira sosai barista Sunusi Aliyu me zaka ce akan wannan batun dan naga da zaka maka na dan rubuce rubuce ko menene ka tambaye ka ba shi kake so
2: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wani Bashir ya magana haka ni ma ina da san ra'ayi wani tunda nake so in kara shi ne ya kasance in har dokar ta samu shigewa to composition
0: na kunshin
2: yawa kunshin su kamar a ce state police commission ya kasance an samu nagartattun mutane masu kima masu daraja haka ya kasance kamar a ce akwai daga bangaren judiciary high court judge yana idan member na wannan commission din ya kasance daga Nigerian police na kasa baki daya akwai member ya kasance NBA Nigerian Bar Association kungiyar lauyoyi su ma akwai member dan civil defense civil societies irin kungiyoyi na masu zaman kansu su kasance wanda ba na gwamnati ba a samu member da kuma Emirate Council da kuma sauran kamar hukumomin tsaro immigration custom DSS da sauransu haka dan a samu adalci wajen daukan ma'aikata wajen discipline wajen promotion na wa'annan ma'aikata don aiki wannan tsarin haka to za relatively za a rage cin zarafi da za a zo ya kasance yan sandan jiha za su kasance suna haka
0: to amma misali barista kamar buɗe lamu don naga suna motsawa wasu magani suke kamar fa an bar kari ta ranta ba ni Najeriya nan a tsarin na shugabanci mataki uku ake da shi matakin gwamnatin tarayya da ta jiha da ta ƙananan hukumomi a da lokacin da al'amura suke tafiya daidai matakin ƙasa da kama daga mazaɓu zuwa unguwanni da sauran ƙauyuka zaka ana da cikakken tsaro mai unguwa yana tsayawa aikinsa dagaci yana tsayawa aikinsa shugaban ƙaramar hukuma da kansiloli da makamantansu duk ana tsayawa aikin da ya kamata kuma a lokacin da darajar naira mu take da ƙarfi kwabo ɗaya sule biyar duk zaka iya cefa ne ka iya sayan wasu abubuwa da makamantansu saboda haka babu matsi a yankunan karkara da ƙauyuka da ƙananan hukumomi amma daga sanda darajar naira ta karye tattalin arziki ya shiga matsala izamto ma yanzu in kana maganar kudin cefa ne zaka bayar sai dai ka tafi dubu kaza 500 ba za ta biya ma bukata ba ko naira 100 ba za ta biya bukata ba naira 500 ba za ta biya kaza ba ko naira to kaga kudi sun dada karyewa a kasa sannan kananan hukumomi ba su iya yin ayyukan su na kula da tsaro a matakin kananan hukumomi kusan kowa abin da ya ga dama yake yi saboda haka yanzu in ka kula kurin gwamnatoci daga gwamnatin tarayya sai ta jiha su ne kadai suke da dan kwari da suke tafi da wasu abubuwa kusan kamar babu kananan hukumomi baka ganin wannan raunin da aka samu daga kasa da shi sa harkokin tsaro a kasa suka su kurkuce saboda yawancin wannan rashin tsarin ai a kasa ya su kurkuce kuma ake ci gaba da samun waɗannan matsalolin amma ga dukkan alamu a matakin kasa ba a kallon duk waɗannan abubuwan kurin kani ake yi a yan sandan jihohi anya kuwa babarin jaki ake a koma ana dokan taki ba
2: wato wannan tambaya ka sai ka tuna min 1981 lokacin muna makaranta ne da dan uwana Bashir haka malamin da ya gaya mana kan cewa sata wani barawo ne zo daga Maiduguri da wukaye sata anan kan baka amma saboda tsarin da ake yi an ba wa masu ungwanni dama suna da suna ba da gudun ba yadda ya kamata harkar tsaro da tafi da mulki haka sai da aka kama wannan mutum nake jin malamin Abubakar jika da Allah ji kansa ishe tarako Allah ya masa afwa haka shine ya gaya mana wannan haka 1981 wannan magana ta haka kaga ashe
1: 82 ne
2: 1982 yawa in har za a ba wa a ce Emirate Council kamar masu unguwanni da sauran kananan haka local government haka a ba su cikakken kuɗin da ake turo musu haka domin tabbatar da tsaro abin zai fi inganta ba kamar yanzu ba a ce state ta rike musu kuɗin su haka ba yadda za su iya gudanar da wasu abubuwa na tsaro ba su bayar da ya taimaka wa irin ƙungiyoyi irin vigilante groups nan ba su da kuɗin da za su tallafa musu haka to kaga dole tsaron ya rauni haka na yadda da kai kan cewa kamar mai abubuwa ake ana baga menene ne
0: an bar jaki ana dokan
2: ta yawa na yadda da kai wannan magana ka amma in za a la'akari da duk wannan abubuwa haka cikin taimakon Allah za a samu tsaro ingantacce
0: to ma sauraron mu za a iya kira mata
1: dan yana
0: to barista
1: abinda zan ƙara bayani a nan shine kamar yanda ka faɗa cewa an bar jaki ana dokan ta yake da kuma misalin da malam Sunu ya kawo gaskiya an bi jaki ana dukan take ne lokacin da ake da wannan irin wannan abin da malam Sunu ya kawo akan harkar tsaro abin ne wanda yake da akwai mutane akwai haɗin kai tsakanin mutane a unguwa kyakkyawan haɗin kai mutane yara kowa sada shi iyaye a yanzu duk kowa ya bazama ya bar gidansa tun da asuba bai dawo ba ba zai dawo ba wani ma sai 12 dare bai san abin da iyalinsa suke ciki ba me aka yi me za a yi bai sani ba
0: gaskiya ne
1: yawa wannan ta sa abubuwa sun taɓarɓare uba baya sanin abin da 'ya'yansa suke ciki
0: gaskiya ne
1: da ko idan da a da sanda aka shigo da aikin gwamnati ake aikin gwamnati in the 60s har aka zo 80s akwai lokaci da ake cewa lokacin tara a office kana da lokacin tara lokacin tara nan karfe 2 ne duk ma'aikaci karfe 1 da rabi zai baro office ya taho gida shine ake cewa lokacin tara lokacin azhar zai zo gida ya ga 'ya'yansa sun dawo daga makaranta karfe 1 ya tarar da su sun dawo daga makaranta karfe 1 ta boko karfe 2 nan yana da wani zai ce da uwarsu to in kina da abin da za su yi miki da za su yi miki su yi miki su ci abinci a sannan zai fice koma office ya dawo gida misalin karfe 3 da rabi in ya zo ya la'asar zai sa 'ya'yansa a gaba ya ce to ku tafi makaranta yana kallon su za su tafi makarantar allo a wannan lokacin ma babu ma duk garin nan duk Kano babu wata makarantar islamiyya in banda makarantar dola ita ce ake yi da yamma ta islamiyya amma duk ragowar makarantun allo ne makarantun allo ne wanda ake shiga karfe 4 wasu ma karfe 2 su tashi 5 wasu kuma su shiga 4 su taso 6 kamar irin makarantar malam Audu mai yan yara irin makarantar gabari da sauransu duk akwai su a garin nan makarantu da suka shura su ga malaman nan masu ladabi ne masu da'a ne wanda idan bayan an tashi ma za su tsare yara su yi musu lecture kar mu a lokacin abin da ya fi damun iyaye shine wankan kududdufi a wankan ya sunanci na bayan oriyar sinima wanda yanzu babu wurin wasu kududdufai da aka yi guda uku a nan a bayan oriyar sinima duk mun son su wanda ake cewa akwai mai kilago a ciki to duk waɗannan su ne suke yin

makota suka fara surutu aka jaga yan sanda aka baka fasa sai a ganta ko babu mota da aka sigina sai ga motar an kama su kuma sun bugu da sun sha ganyen su sun garu aka kama su nan da nan aka kasu nan idan da aka bi harbi sun lokacin wasai in ka ji zancen da suke yi suna narrating din abin da ya faru suna narrating har ni muna da wani da uban ɗaya daga cikin da pastor ɗinsu pastor ɗaya yake ce mun kaga

0: gwamna shi ya kafa shi ya nada commissioner sa yana da iko ya bashi umarnin yadda abin da yake so to mu abin da muke tsoro kamar yadda kuma ƴan uwa duk suka bada gudunmuwa kan cewa ana tsoron kada a ci zarafin mutane kada a abusing din wannan power din kada a bi abin da ba daidai ba haka duk yanci zaka ga kowa wani ɗan uwa yake cewa ai adalci
1: su abin da mutane suke nuna wa

0: mini sunana ba za ka tsammanin ga maka sunana da addressing da address na inda nake da zama ba. You have only asked me my name, not my address. With what was my address? To be irin waɗannan shine idan har za a office of attorney general ya zama different from that of justice, a commissioner of justice, to za a samu zaman lafiya. Wannan ƙudurin da su suke kallo cewar za a sami son zuciya da siyasa ta shigo cikin zuciya, gaskiya ne tsoron da suke nuna gaskiya ne.
1: To kaga a bayan lokacin NEPU da NPC yan jam'iyyun adawa irin na NEPU da NPRP da makamantansu an ta samu yan gudun hijira daga nan Kano misali da suka karka tafiya Kaduna da su
0: da yawa
1: da makamantansu saboda suna ganin an raka musguna musu ko
0: sa'ada ne because abi yan gudun hijira ne.
1: To kana nufin in dai an tafi a haka ba ai waɗannan ɗan gyare-gyaren ba, to za a ƙara samun yan gudun hijira da za su bar jihohi da dama su koma su sa
0: yanzu ina yanzu a no let's be frank wannan ba a tsere da mutum a Abuja Ganduje ya tura a kamo shi ba kuma yan sandan
1: tarayya
0: ya tura
1: a bisa zargi ko
0: a bisa
1: zargi
0: a bisa zargin ai ba zargin su ake yi lokacin da aka kama ka ai zargin ka amma aka zargo ka ina ga zargo ka fitar ka kuma daga zargin ai yana da
1: tsoron mu da bari sa rashin rali da kake so ka tsaya kan wannan
2: ina dan bambancin ra'ayi da Alhaji Bashir anan kan issue da whether separating in
1: Opashin Attorney General
2: of Justice da na Attorney General duk ba zai bata canja zani ba. The most important thing abin da ya fi kuma muhimmanci shine a tabbatar da adalci.
1: To ta yaya?
2: Yawwa, kamar yadda ya faɗa, yan sanda su bincike su kawo kes dari hukumar ma'aikatan shari'a a duba a gani akwai kes babu, in akwai kes a tabbatar da shi, babu kes a sallama mutum haka. At the same time in akai state police haka a ja musu kunni dole sai sun bi tsarin mulkin Najeriya. Kada a ban mutum ya shige tsawa 48 ba a gurfanar da shi gaban shari'a ba. As long as za a yi wannan haka kaga ba za a samu cin zarafi yawa ba. Haka ka kama mutum wurin kotu ta kotu a taras ka kai shi kotu an ji an karanta masa FIR ɗin laifi ne babba kamar capital offense haka a abinan ɗin shi in ba laifi wanda yake babba ba a ba da shi biri haka. To the whole question shine major abin shine adalci. In dai za a adalci to abubuwa za su gudana whether I'm separating officer attorney general ko kuma ba a yi ba a bar shi kamar yanzu da ake aikace a kinda ake a minister of justice. Ni na tabbatar na zauna sama da shekara 29 a minister of justice haka kuma ni na tabbatar hannabari kusan kashi 80 na cases ɗin da muke ake a minister of justice haka umma bifa ba haka za ka ga akwai kisa.
1: To misali kan mu daga wannan layin ɗaya daga cikin abin da ya sa ga yan sandan jihohin nan yan bindiga da yan boko haram da yan ta'adda kala-kala da suke addaban mutane da masu garkuwa da mutane da makamantansu da ma yan fashi da makami a yanzu ana amfani da rundunoni na haɗin gwiwa under operations daban-daban misali ƙarƙashin su mame daban-daban kuma mukan zira rahotannin an ji an yi arangama amma kashe wasu daga cikin sojoji amma kashe wasu daga cikin yan kaza da kaza da makamantansu. Yanzu da haka yan sanda wanda nauyi za a ɗora musu ƙarƙashin wannan ƙudiri na yan jihohi su za a tura su tunkari waɗannan yan ta'adda da yan bindigar daji ɗinnan da makamantansu ko kuwa sojojin can su za su ci gaba da wancan aiki idan waɗannan ne wannan horo ba a ba su don zai sun karu wancan aikin don ta iya yiwuwa ma a zo a ɗauke su kuma ma a ce da su kai ne aiki kaza saboda yanzu kusan ayyuka a Najeriya za ka ga mutane aiki suke amma ba ƙoƙarin soke nauyin aikin suke ba. An ɗauke ka ɗan sanda an baka bindiga amma ka koma gida ka kwanta ko kuma ka tafi bayan gari ka hau kan bishiya kai kwanciyarka ba aikin tsaron kake yi ba da makamantansu ba ka tunanin za a iya kar a je a daɓan kwalo an ɗauka kuma ta iso ya zane.
2: Kasan major problem ɗin da za a yi fesa aka yi
1: ko a ta kashe yan sandan
2: an aka yi yan sandan abin nan issue na training
1: horo da ba su
2: horo yana da matukar muhimmanci
1: to
2: musamman a aikin tsaro as long as babu horo babu training ba a yi ba a sha wahala
1: za a yi ɗakwance uwa kwance
2: wani da gaskiya ka kuma mutane ne za a ba su bindiga wanda yan dajin yan
1: bindigan nan
2: yan bindigan nan da daji haka da abin nan they are well trained
1: ato
2: haka to ta za ka dauki mutum yau Bashir an dauke shi Bashir ko da kishi ya fara aikin soja

زهره لب لاتبعتم منهن. النبي يجي وانا على امه تاسا ذات بساوين يهود ونصارى انا ذات كوي da abubuwan da Yahudu da Nasara suka yi a kai, wato taƙi da taƙi, ko kamar warin takalmi da wari, warin dama da na hagu, ba su da bambanci. To haka wannan al'umma ta ma'aiki za ta zama kamar ba Yahudiya kamar ba Nasariya, saboda wannan mushabahar da annabi ya yi hazuwa na'alin bi na'alin, kamar warin takalmin dama da na hagu. Warin takalmi dama da hagu duk daidai din nan ba ɗaya ake yin su, ba a yin ɗaya fi girma, ɗaya girma. To nan annabi yana misalta mu cewa al'ummarsa za ta yi koyi da Yahudu da Nasara kamar warin takalmin dama da na hagu. Yanzu me muke gani a yau, dawa muke koyi a duniya a yau? Mafi yawan musulmin duniya yau suna kan abinda Yahudu da Nasara suke, illa man rahima rabbuk, sai kaɗan waɗanda Allah ya tsare su, su ne suke kan godaman da annabi alaihi salatu wassalamu ya ce a tsaya a kansa. Mafi yawan musulmi sun saki yawa-yawan koyarwar annabi alaihi salatu wassalamu, sai a ɗan wasu ƴan wurare, sai a ɗan wasu ɓangarori, amma yawan rayuwa ta koma kan bin Yahudu da Nasara. Shi kuwa asali abinda aka ce da mu musulmi, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله يا زاب أمنا با ونوان دزامي كوي دشي با ونوان دزامو بيشي سيمن زام الله صلى الله عليه وسلم. الله يتشيني ومكي دكي كاوان أبو كوي كويو دكا وجنسا كاوان أبو كوي كويو. الله يتشيتو muna da abin koyi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan koyin kuma ta kowace fuska, ba sai a wasu ƴan tsirarin abubuwa ba, saboda da yawa yau za a same mu muna da'awar bin kitabu da sunna a lokaci guda, kuma rayuwarmu a mu'amalolinmu da siyasoshinmu da kasuwancinmu da tattalin arzikinmu nan kuma ba kitabu da sunna ake bi ba, Yahudu da Nasara ake bi. To me matsayin wanda zai raba addini ya bi wani ɓangare addini, wani ɓangare kuma Yahudawa da Nasara? Da da'awar wai zamani ne ba yanda za a yi. Kamar musulunci shi bai zo da maganar tattalin arziki ba kenan, ko musulunci bai zo da maganar siyasa ba kenan, ko musulunci bai zo da tsarin shari'a ba kenan? To wannan ashe ba mamaki ba ne wanda yi zurfi a cikin bin Yahudu da Nasara a rayuwa, to yana taimakon su ne, ko ya ki ko ya so zai taimaka wa tattalin arzikinsu, wanda a musulunci haramun ne ka taimaka bunƙasa tattalin arzikin kafirai. Wasu malamai sun ce makaruhi ne ka kai kasuwancin kama ƙasar kafirai, kamar yadda Malam Ahmad Baba a Timbukti da shi da Ibn Khaldun suke magana, kamar yadda Shehu Usmanu ya kawo a littafinsa Tanbihul Ikhwani ala Ahwali Ardi Sudani, yake magana hukuncin da Malam Ahmad Baba a Timbukti da shi da Ibn Khaldun suna magana a kan biladu Sudan, wato gharbi Afrikiya kenan, Afrika ta yamma, wanda da ƙasar nan ƙasar bil'abin nan ƙasar Hausa tana cikin biladu Sudan, ke cewa
bai kamata haramun ne mutum ya dauko kasuwancin sa ya kawo nan bilad Sudan saboda yawan ko sarakunan kasar Hausa kafirai ne. To shine Sheikh Usmanu a cikin wannan littafi yake mulahaza wato yake tsokaci cewa har ya kawo wata ka'ida da malaman usul abin nan qawaidul fiqhiyya suke amfani cewa al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman, cewa shi hukunci yana juyawa da juyawar dalilan da suka samar da shi. Yace to su Ahmad Baba ko su Ibn Khaldun a lokacin da suka fitar da wannan hukuncin kasar Hausa hakika a yanda suka faɗa haka take yawa yawan sarakunan ta kafirai ne, ko da suna

0: wani kalubale zaka iya tunawa a cikin wayannan sana'o'i da ka faro tun a da zuwa yanzu wanda ka fuskanci su wanda ba za ka manta da su a rayuwa
1: ka ba ba zan manta da su ba farko lokacin da nake sai itace ina harka itace da kudi na wani ba Allah ya ga na daukaka harkata
2: sai itace
1: sai itace ina iya siyo roka yi zan je mari ne siyo roka yi roka ko sai zo ya same ni sai me zai hana baka mota trailer daya ko

0: aka fa fike juwa
1: kuma aka fa kuma wallahi ba sa makara malam
0: na'am
1: wani kai na haka ne wannan karatun ni ina cikin wani takamar biyar mako da haka

0: ita mu asali
1: to malam ko shine har yanzu yasa Isra'ila ake ganin ta ba kasa bace
0: yawa ishi ake kasashen musulmi da kuma sauran al'ummomi da dama ba su yarda da ita ba saboda ranar tsaka kawai mutane suna zaman nan su sai a zo a samu wani yanki
1: share guri zo na
0: yawa.

0: نعم
1: في يا نوا دكما رحمة الأرفة دفاتما دفريدة وأن دكنا ندين ده أنا سنا ما أنا بعدين على هيكي
0: دكما أم تفيدة أم تفيدة أم تفيدة فروفاتي سنا ما نفاتم على كري ما سامد فيلا يكينا لك إن شاء الله
2: مالن سعيد
0: نعم
2: kasan fa akwai kamfanin nan na Greece da bakin mai na juye wato Sahal yau ma akwai sakon su
0: yau ma
2: wanda Allah da duk wanda ya samu nasara yana da kati sannan akwai wadanda ka san a baya rallahi ma akwai wacce ta bugo bayan kuma mun ce a turo lamba duk wanda aka ce ya saurara ya ji ka turo mana da lamba abubuwan da yawa wani yana ji zai iya turo lamba ya ce ni ne kaza wani kuma ya mistake ko ya faɗi ba daidai ba ya turo lamba a tura ko wanda sun turo suka yi ba daidai ba aka tura kuma suka ƙara cewa ba su gani ba aka sake tura musu ko wanda kuma ba su ba ne to dan haka nake cewa duk wanda aka ce wani kana ji sai ka turo akwai wata wace ce a baya
0: malama Halima Karfi
2: Halima Karfi tace bata karbi katin ta ba to ina ji ta turo ba daidai ba kuma bata faɗi layin sunan layin ta ba ka turo lamba ni ce wani kuma layi na sunan sa kaza to yau din nan malam Sa'idu sai a bani lambar ta za a tura mata katin ta wancan daga kamfanin Sahal Greece and Lubricant sannan kuma wanda ya samu nasara yau ma yana da kati daga wannan kamfani na Sahal
0: Malalla nan ma ga wani fata da kai daga Adamu Zubair Tufan Leda da Ummi Tauraruwa ruwa Gezawa da Aisha Aminu Dawakin Kudu da kuma dan KB dan gongon da ke kwana hudu da Sha'ibu mai nama kwana hudu da kuma Bashir mai POS kwana hudu su ne muna fatan alkali suna tare da mu a daidai wannan lokaci
2: ka san akwai Sha'u mai gyaran takalmi a nan Hausa gurin Malam Basiru bayan asibitin BBF nan gidan zu Hausa ta zuro shi ma kullun yana tare da wannan shiri kuma yana mana fatan alkali dan ya ce in takalmin ka ma ya tsinke ko ana son wanki to akai masa aikin sa kenan kuma yana so shi ma ya rinka agazawa wannan shiri
0: gaskiya ne na
3: Assalamu alaikum.
0: Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan
3: yidi ne Allah
0: Muhammad Amin. Amin eh ya san mutanen Naiba.
3: Yawwa sannan ku
0: da. Barka da shigowa.
3: A bani lamba ta goma.
0: Lamba ta goma an fada ita Malama Zainab zango shi ta dauki lamba ta goma. Amma ma da shirin lamuni. Eh ta sha biyu ba ta kamar haka aka ce sharaba da shura sha labari ka sha labari da shura wasu kuma wanda Allah ya rake samun su
3: sha labari
0: sha labari da shura
3: da shura
0: yawa
3: turkashi
0: turkashi a gona ake samun sa to me ne su
3: a
0: ta yi kaji kuma
3: wata
0: ne da maki ɗaya
3: wani
0: yaji ba yana ake samun sa haka ne mamma musu ko wallahi
2: kwarai da
3: gaske
0: mamma musu to hikenan ka da maki ɗaya
2: Al-Amin Mala Amin ya sanar ya saba kun yazo ya tallafi na baya
0: bari mu ka dauka layi da in ba faɗi wannan sha labarin da shura ba mu za mu faɗe shi domin mu huce gurin mu san mu huce wajen gaba ki daga wannan shugo
3: Assalamu alaikum
0: Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
3: Sayyidullahi sharukan da
0: Mala Sayyidullahi sharukan da kuna ya kaji gaba lafiya
3: Wallahi alhamdulillah
0: to madalla kada bi lamba
3: kuma ta sha hudu
0: ta sha hudu to gata wasu abubuwa ne da ba harhe ne na Hausa ba kana ji na
3: ina tinka
0: muke so in mun fade su sai ka fade su da ainihin harhe na Hausa
3: to shikenan
0: kana ji ko
3: ina tinka
0: aka ce keke botiki kana jira
3: ina
0: filaya
2: ya ke ke bokiti fula ya kamar ma ya fada
3: da farko ne
0: ka san fula amma ba hawaye ba haka take ba ba haka take ba kawai ya ce da ta fula ne ina zai fi ganewa
3: amma wa ce fula ya tuko
0: ba ba fula ba fula ya
3: eh naji
0: yawa yawa
3: da yake gyara wuta
0: yawa ita ya so da Hausa
3: to na farko ne keke
0: na'am laulawa da kawai ya raka dauko aka karbo shi ba turanci bane ma
3: eh daga yarabanci
0: daga yarabanci haka yake
3: kuma bokiti
0: yawa
3: shi kuma da Hausa
0: eh likidiri
2: wale da gaskiya
3: haka
0: shi ne bahaushe yace ma rubutuki ainihin sunan na kuma da turanci ne bokiet
2: bokiet
0: shi kuma bawai da gane ma waya hala yace bokiti
3: eh kuma karshe ko
0: eh yawa
3: ita ce
0: filaya
3: filaya
0: eh a gaba mun fara ya cikin tambayar da mun fara sunan abun a ta ko ka kowa da turanci
1: ne ka kuma kuma
3: garaba
0: wancan eh kada mun fara mun da duk mun fara cikin tambayar mun nan da suka wuce bai mun fara sunan abun wallahi ba an bari hannu ai da dai sai da dan fara jani ba a lokacin nan sai akwai tambaya ta shigo da ne da tsaya amma idan kuma da sunan abun da Hausa
3: to
0: dai sai ya
2: ba sharo kan
0: yau
1: eh ya fadi ya yi
2: sai ne zai tsaya ya ji kuma
0: shi wannan
2: aya take
0: shi wannan player zamu je mu dauko mintin na gaba in bai fada ba zamu fade ta arabi na
2: mu yake ba kar ma a fade ta a yau ta zama a cikin yan takara
0: to shi ne
2: mutum ya ji ya ji ya
0: yawa yake bare mu jira ya kallon kuma
3: assalamu alaikum
0: wa rahmatullahi alaikum assalamu alaikum wa
3: rahmatullahi
0: wala sadan wala sadan wala sadan shuwa
2: ya dawo
1: ya dawo
3: to ina
0: ta kada mu number
3: ki a bani ta biya
0: to ba ta gira number ta tunda zo
3: to bani ta tara
0: ta tara
3: eh
0: akwai da kwantan tambayoyi ba za ka faɗe su ba
3: to wace za a bada kwantan
0: muna da shura da kuma sha labari
3: to bari mu faɗi shura din
0: na'am
3: shi ba ai kaman ko yero ko da a ne ba kai dan nan bai da kyau in yayi an bai ya kai ma
0: na'am
3: ba zai faya ne kyau ba shine shura
0: shine shura haka yake to sha labari fa
3: sha labari kuma
0: yawa haba yanzu mun gama bayanin dalla dalla a cikin magana kuma ba hira ka fadi amma to shikenan
3: kuma magana ta na
0: ba kana wuya
3: duk ma amfanin ne mara kyau
0: to shikenan ni da ba rayuwa amma dai wallahi da ka fadi to ai da ka fadi abu
3: a bani wata
0: to shikenan
3: da na fadi shirin
0: to shikenan to shikenan ka rabu tambaya ka ce me
3: tara za a bani
0: ta tara aka ce gundari da dangwali shi kuma da ake samun sa
3: gundari
0: eh
3: da dangwali
0: na'am
3: dangwali dangwali dangwali ya kama jiran wajen dida ya kaman bayan gida haka shi ne dangwali
0: a ba fa gwanin ruwa ba gwanin ruwa akwai gwanin ruwa a to ni ne ba ina ran ka ba shi gane ba
3: to ban gaskiya wannan
0: dangwali ai kana cewa a waje ka zake samun sa ko kuma wasu mutane ka za su suka ba suke amfani da shi ko kuma suke da shi shikenan
3: ai to ina da
0: to shikenan ka dawo din
2: ga wani ya kira
0: to
2: ga wani
0: to
2: assalamu alaikum
0: a ni wa alaikum assalam
4: wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: yawa ya lai
4: wallahi
0: ina
4: kana magana da Muhammad Ahmad
0: mallam
2: mallam Muhammad Ahmad DKD da wakin kudi kenan
4: eh daga nan gwa Darmanawa
2: daga nan Darmanawa
0: daga Darmanawa kira
4: eh a bani wannan tambayan jaraba tan
0: dangwali din
4: eh
0: to da dangwali da gunzari
4: gunzari
0: shi
4: wannan ana samun sa a al'umma Fulani
0: eh a Fulani
4: kana ke samun sa
0: na'am
4: Fulani Fulani kama gidan Fulani haka ko kuma dai wannan din Fulani
0: eh
4: shine ake cewa guntsari mugun
0: nono mugun nono ko riga
4: ko riga to da mutum da karshen da muna
0: to shi ko
4: dangwali din da ake kira ko kuma damargwali
0: eh
4: akwai inda za ka ga sun in za a yi biki
0: eh
4: za a zauna a tsira wani abinci da fura da tafashan nama da wane ne
0: eh
4: shi ake kira da damargwali
0: to dangwali muka tambaye ka
4: dangwali kuma ina kyauta da ta umba dai amma kaman madaurin murkan nan nasu
0: yawa san dangari sai da da wani wura godiya ka su tambaye ka eh wura godiya ka su tambaye ka
4: to a bani ta shida
0: tambaya ta shida tambaya ta shida
4: na'am
0: aka ce tambaya ta shiga ta
4: na'am naji
0: aka ce tufaniya
4: na'am
0: da kuma mawanka
4: na'am mawanka ko
0: eh
4: na'am
0: su kuma a ina ke samun su
4: tufaniya su ana samun su ne a gida
0: a gida kamar ya suke
4: tufaniya ita ce da ake kira zana
0: zana
4: sakakkiyar wannan ciyawar da ake sawa a bangon katangar danga ita ce tufaniya
0: na'am
4: mawanka
0: eh
4: to mawanka to ita ce wala kawai shadan kwanta mun da yake yi bayani akan ta gaskiya
0: muna godiya
4: yawa
0: kana da maki daya ma anan
4: yawa to alhamdulillah
0: muna godiya
4: yawa to huta lafiya
0: ah kamar yadda ya fada ita ma zai iya dawowa kwarai da gaske zai iya dawowa kwarai da gaske tambayar mu ta bayar da muka ce za mu fada akwai sha labari din nan ko akwai kuma plan nan
2: sha laya da turanci
0: yawa
2: yadda ake fadin ta da Hausa
0: shine arautaki din da muka fada da zu abin da zaka kawo wani abu haka
2: eh kamar a makera
0: yawa to shi ma ita ma flyers ne take da yawa take
2: kana gani
0: abin da zaka kama ita ma ana kawo ta da ita ko wani abu da zaka gani hannu ta ba ko abu sai sa hannu a kawo shi ma arautaki ne shi kuma shi abu labari kamar yanzu lokacin da girya mu shiga dan sada ya sai kawo da mawun gero da irin wannan da bazara aka shuka shi da irin da mai irin da farko da waya ka fitar kai da farko a da yare wani kai ka ta labarin sa ai an gero ya fitar kai ai gero ya fitar kai ai gero ya fitar kai a gonan wanda an ga gero ya fitar kai to shine shi labari a gare shine shi labari shine ya ga gero ya fitar kai irin da wurin nan to shine sha labari na'am to mazaya da sauraron radio farincin al'umma minti 97.3 zangon FM cikin shirin kacici tare da Isa Ida Ali wanda aka sani da yabon inji tare da abokan gwagwarmaya
1: Zaifa Mustapha dan gaffa
2: sai kasu al'autansu
0: tare da su muke haɗa da mutanen nawa da muke maki wannan shirin to ga wani ya shigo waye waye alayi
1: hello wani alayi
0: da wa alaikum
1: salam
5: kuna magana da
1: Aisha Izani
0: malama
2: Aisha Ibrahim
1: zinit ko
5: kai muku a ji an yi muku fatan alheri da kace ku ga goma sha biyu rahama
0: ce to muna godiya
5: Allah ya kara lafiya
0: amin amin
5: ina ga da Husaini Gada
0: Muhammad Husaini Gada yana tare da ke
2: yana can yayi kusani
5: Allah
2: ya ƙara shekaru da dadini
5: masu albarka.
2: Ku tarko
0: shi sunan wata lokaci. Ta malama to ga wata da wala da muke tare.
6: Assalamu
0: alaikum wa rahmatullahi wa
6: barakatuh. Amin alaikum da muke tare. Akwai tare da Umi Jamal ke za ta rarruwa yar banke yau da gobe da zamanta zero tension.
0: Malama Malama Umi Jibrin
2: Tauraruwa
0: Tauraruwa Gerawa ko?
6: Eh
0: ke ce alayi to ki zabi lamba?
6: A nan ga tambaya ta biyu
0: tambaya ta biyu an hukuta
1: ta sata
6: ce a wani ta hudu
0: tambaya ta hudu ba an samu dai zuwa ki ci gaba za ki dace
6: a wani ta tara
0: tambaya ta tara ma ka an ansa ta
2: ko kawai a bata wacce
6: ta wani ta goma kawai wanda take nan
1: kawai shi ke nan
0: ga wata da sauki aka ce akwai wani akwai wani alƙawari da ba malam Bahaushe yake dauka amma ba ya cika shi amma kullun duk girman sa dukkan malaka sai dauka amma kuma ba zai cika shi ba wannan alƙawari ne wannan hakuri da kira alƙawarin da kaza zai dauki alƙawarin amma kuma ba zai cika shi ba wannan alƙawari ne wannan ba ba shi ce ma kin dauka a yau din nan kin dauki alƙawarin
6: amma ni wai da kaina
0: yi ba lalle amma shi cika shi ba ba za mu shi cika ba wani kan kike yau shara kwarin hakki da amsa
6: ah
0: haka ce in gaida ki
1: da sanne gari eh kana ka ta ta
0: gaida ki gaida gida sai ki sai gida yazi kuma kina fada
1: Gida ba su da
2: kuma da kuma godiya ko ba sai ya dauka kullun wanda ya ba fa
0: ah dai ba sai ka ce kowa ya dauka ba ka ce kowa ne ya dauka
1: to salama
2: da wani da gare da maki
0: da wani ma da dai na waya nayi
7: assalamu alaikum
0: ayyuka salama da ba
1: waya kan layi
7: kuna magana da Aliyu Mustafa dan baffa
0: Malam Aliyu Mustafa dan baffa
2: Aliyu
0: Na Muna godiya muna godiya muna godiya Mhm Na To muna godiya Ya wa masha Allah
2: gaskiya
0: ah me sanin ma mutun ne
2: ai wanda ya gaishe ka to masoyi
0: bane Na'am
8: Assalamu alaikum
0: Ayyo wa alaikum assalam wa rahmatullah Malam Ajidi eh hasan naiwa Allah tambaka
2: san bazai
0: tambaka an fara ta so tambaya
2: dawo tambaya ai da yake
8: ina neman layi kuma kana kusa
0: eh
8: bara cewa
0: wani tambaya ne kuma dane da zaka aka abun nan
8: ta kuna da ta karani ne ko ne
0: an fara da trio shi
2: da bazara
0: eh wai ya barka maka
8: wannan
0: da
8: aka ce alƙawarin
0: da Bahaushe
8: yake
0: dauka
8: an
0: amsa ta tinye hema ma ba wannan ya tinye sare ummi da ummi turarwa ko eh mutanen gedawa ai tare ce ta farko
8: ai
0: dan ta biyu ta
1: yi amma ke
2: har huda har biyar
0: a jira har biyar har shida har
1: na ga daga ta kan sha
0: ɗaya da suka bada din kai lahis ga dauko ba na'am
2: yanzu dai duk wanda ya shigo
0: lamba lamba ta 8 a da akwai lambobin suna nan lamba ta 8 gahi eh akwaita
8: to a bani ne
0: aka ce bayan kura da muka sani ka san an ce kura uwan nafi ko
8: aka
0: to ka faɗa mana wasu kuran wani abu mai suna kura kaman guda hudu
8: guda hudu
0: eh ka ga yau mai mai suna ma a haba kura dukkan sunan kura dukkan sunan
8: akwai kura ta
0: tura ha mun yadda da ita
8: akwai kura ta zabari da
0: ake akwai kura ta zabari mun yadda da ita kai kuna kara fara guda biyu saura guda biyu
8: yawa akwai kuma kura ta wasan yara da suke
0: ake tara wanda tana wuri ko eh mun yadda da ita
8: uku kenan
1: ko saura daya
8: to ai
0: a cikin hoton
8: kuma
0: anan wala ni ne kuma aka fito wata ciya wace bata da wuyawa
1: au kuma fa haka ne da da ne ne
8: ko kura
1: ta kai to ya ai ta ma kura ce
0: ko kura ce bari karaba wata kura akwai matan mala eh ita ma kura ce eh kula ce matan mala ba
2: ya za mu ina sanin ba ya samu ba
8: kula ce
0: a ba ruwa da shawari ba
2: malam sai
0: ya samu ka san malam idan ka san da aka ce kura kura ya Allah isa ka ga kura ne suna kura bari dan baka wani dan labari a lokacin da cancan mafarauta wani gari kura tana zuwa ta nemi su ta'adi tana kama musu dabobi sai aka yi tunanin ya za a yi a kama wannan kura tunda da daddare ya zo dare ya yi hinsu shiga ta cinye musu dabobi sai aka yi wata dabara wani mafarauci ce kun san ina za a yi a samu rami a haka mai tsiri sai a kawo shuci wani ciyawa kenan sai a rufe bakin ramin hanyar da kene take shiga tana zuwa fata da kaman kasashen nomad tana hadawa shikenan haka ko akai aka fada mai hikewa dare rayi ta to tana taka wannan musu kawai ta rita cikin
2: rami tana rami shikenan
0: yau ba ta iya dalle ramin yayi dallan da ba ta iya dalle ta fito ba to ka san inda gidan ke sakar da gari yawa ai an kama kuran nan an kama kuran nan garin lekawa
9: Assalamu alaikum.
0: Assalamu alaikum.
9: Inkillahi sharun san da kokorna.
0: Mallam Saifullahi shehu ka dawo kina. Na'am.
9: Kun farko ma daga ɗaya zuwa nawa ne? Na ji kasa
0: ka. Har sha biyar ne.
9: To abanka sha uku
0: ka nan gari.
10: Malam kwajan.
0: Wallahi kuma ina faɗa sai mun ga ta sha uku ga ta nan. To ta sha uku ga ta. Aka ce turna. Da langa shi ma wasa ne dan mun yi magana wasa aka kawo ɗan galagala ta mata ko to shi kuma turna da langa shi kuma wasa na suwaye wannan wasan kuma ya yake an sai fillahi
9: duka
0: wasan maza ne to wa suke
9: to ita langa dai ita ce wanda zaka ga mutun ya rike kafa daya yana tafiya da kafa daya
0: na'am akwai
9: wannan kowanne yana kokarin
0: ya tura dan uwansa
9: amma kuma akwai guri da ake tura idan mutun ya kai can to ya sha
0: ko wani yake kai ko akwai wani ya sunan wani yake kai san din
9: a kuma da ake warewa idan ya kai sai ka jan ce ruwa ta sha
0: da mun zo sakin ruwa
2: bare da gaske
9: haka
0: to yi kuma turna ba
9: kuma turna ko
0: eh
9: amma kullun nan kamar ban san shi ba
0: wasan yara higa da marmari fita da Allah ya sa
2: baka san turna ba
9: ina murna san turna ba amma dai na san wasan maza ne
0: to shi ke
2: ya samu makin sa daya
0: ya samu makin sa daya
2: kana turna kana kurna baka san turna ba
0: eh turna ba wasan yara shiga da marmari fita da Allah ya isa shi ne turna na'am ah malam dan idi ne Allah
2: malam sa'idu me kan ta mai
0: inji haka yake ah wannan ya faɗi tambayar sa guda daya
2: na'am
0: ɗayan ne kuma bai abun nan ta ba to
2: ya samu makin sa
0: misalan sai amma radio frequency a Roma meter 97.3 zango ya anta cikin shirin kaci ga wani ma ya shigo waya lai
11: assalamu
0: alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah
11: to kuma ratsan sai ya ngon matsaya kan lafiya
0: na'am
11: yawa na ɗauki lamba ta sha
0: ba za ka ga sabon wurin turna din ba
11: wanda ake sa karfi wannan ya sa karfi wannan sai a tsaki kici haka kamar dai kokowa amma tunda wasan yara ne ana kiran sa turna
0: shikenan
11: ba gore to shine
0: to zabi dan baka
11: yo na tsau lamba ta 14
0: to ta 14
11: na'am
0: aka ce kwariyan molo shi kansa molan da molan ka dala yi mutane masu saurari bayani dalla menene kwaren molo menene molan ka menene molan
11: ka kamar dai abu ne zance ne wanda babu shi wato shine molan ka wato shine kwaren molan ka to kamar dai zance ne wanda aka gina shi kuma babu zanta
0: to shi kuma molan ka ba ka faɗi molan ka kwaren molo ba
11: kwaren molo a wannan ne gaskiya ta yi zafi
0: shi kuma molon ba
11: na?
0: Shi kuma molon ba
11: shi molon shi ne wanda kamar aka gina zancen a kan shi shi ne molo
0: kwaroyen molon wanda
11: kai wani abu na makita wanda suke amfani da shi
0: wake busawa
11: yan wanda ake busawa shi ne molo
0: shi kuma molon ka shi ne kwalkwabo a aske ka kwalkwabo a kwaroyen molo kai kwaroyen molo ba molon ka kwaroyen molo
10: to shi
0: da Allah
10: Usman
0: sanya hango matsaka muna tare da ku. To lokacin ya tatuwa sai mu kanji
2: ai lokaci ma ya kure a kaice kamar yadda na ga ma waccan za a ba mu lambar ta daga Sahal Lubricant akwai kuma wanda ya samu nasara Ahmad Isa Tela dogon nama da makin sa guda hudu shi yayi na daya akwai kuma masu maki uku uku muna da mutum uku amma wanda ya fara samu shine wannan akwai Muhammad Ahmad DKD yana da makin sa guda uku gaskiya shi ya fara samu to akwai kuma dayan Amin E Hassan na Ibawa shi ma yana da maki guda uku shine ya biyo shi shine yazo na uku kenan wanda duk suna da kati waɗannan mutum uku sauran su ma suna da dan maki ya kai uku amma duk daga bayan waɗannan suka zo wancan kuma mai maki hudu ne an samu na daya da Tela dogon nama da Muhammad Ahmad DKD wanda yazo na biyu sai kuma Amin E Hassan na Ibawa waɗanda Allah ya da akwai kati da kamfanin Sahal Grease and Lubricant suka basu a daidai wannan lokaci
0: to masha Allah masoyi duka duka anan shirin zai da sa'aya a madadin
1: wato Mr. Adam Lufa
0: sai kuma
2: Idris Kasim Hausawa dan Idi mai Allah
0: ni Sa'ida Ali wadda kausai da babban injin shirya na gabatar nake cewa mu hadu a wani satun ya shigowa

0: Masu sauraro assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da yammacin ranar Laraba ta bawa ranar samu. Barkanmu da haduwa a suran Yakumbo. Yaya damuna? Ya aka ji da iyali? Wancan satin mun fara tattaunawa da Hajiya Binta Ya Musa abin da ya shafi ciwon damuwa wato depression, kuma mun buɗa tattaunawa ta mu kan abubuwa da yawa na alamomin ciwon ko kuma yanda mutum zai gane cewa yana da wannan cutar damuwa din, sannan kuma mun faɗi abubuwan da suke jawo sukan iya jawo mutum ya tsinci kansa a cikin wannan larura ta ciwon damuwa. A cikin tattaunawa mu wancan satin da Hajiya Binta Ya Musa mun faɗi abubuwa da yawa wanda ya jawo hankalin masu sauraro. Bayan mun yi wannan shirin na sha tambayoyi, sai na zama kamar likita, har ma ana ganin kamar mutane da yawa suna ganin kamar su ma fa suna cikin suna dauke da wannan larurar ta cutar damuwa. Wannan dalilin yasa kuma dama mun rabu da masu sauraro akan in Allah ya yarda zamu dada gayyato Hajiya Binta mu nemi alfarmarta ta zo mu ci gaba da wannan tattaunawar da muka yi. Cikin ikon Allah kuma Allah ya bata dama ta amsa gayyata kuma ga ta ta dawo.
1: Alhamdulillah.
0: Dan haka da ni da ku gaba ɗaya za mu haɗi mu yi wa Hajiya Binta Ya Musa barka da shigowa suran Yakumba a karo na biyu.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Hajiya Binta.
1: Yakumbo.
0: Kin dana.
1: Eh mana.
0: Wato tattaunawa mu ta wancan satin fatata da hazo.
1: Naga alama.
0: Mutane da yawa sun watakila ke mata bangaren ki. Da dama an san wannan bangaren ki ne. To amma ni dai kam ni ma kin ga dama mun tafi ina wasu wasun cewa anya kwani ba ba kishin din ku bace. To kuma sai zama mutane da yawa sun yi ta mun magana cewa shirin nan fa ya ja hankalin su. Kuma da Allah da ƴan tambayoyin su da suka aiko ni da su wanda na hada da nawa da nake so mu ci gaba da tattaunawa yau akai. Amma kafin na gabatar da nawa tambayoyin zan so na ji wata tsaraba kike da ita domin wancan satin na san takaddun ki kusan idan sun kai shafuka 10 to bai fi uku muka bude ba.
1: Biyu ma Hajiya.
0: To alhamdulillah.
1: Assalatu wassalamu ala rasulillah annabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman misli zalik. Yan uwa barkanmu da kasancewa a wannan lokaci mai albarka a wannan gidan rediyo na Rahama Radio. Hajiya Mariya Durumin Iya, muna farin cikin sake haduwa da juna a karo na biyu.
0: Alhamdulillah.
1: A dangane da tattaunawa akan matsalar ciwon damuwa, abinda muka yi masa ta'ali ko muka yi masa suna da raba kanka da ciwon damuwa kafin damuwa ta saka a cikin damuwa. Kamar wancan sati mun yi abubuwa mun dan taba wani abu kadan amma ba a bar lokaci bai babu mun sukuwa mun yi zamiya akan abubuwan da ya kamata a ce mun taba ba. So a gurguje dai za mu shiga mu dan taba nan mu taba can kafin Allah ya nufa zuwa wani sati. Akwai kwararriyar likita wacce fannin ta ne abin da ya shafi tana da dai ni zan ce kwarewa kwarai da gaske
0: kuma ta da likita ce. To kin ga wata kiyaye ta
1: abin da ya shafi lafiyar kwakwalwa da rikicewar sa da yadda hormones suke sanjawa a samu birkicewar tunani da abubuwa da dama. In Allah ya nuna mana zuwa next week wannan bangaren su ne
0: insha Allah.
1: Dr. Samira Mukuta za ta zo muku da tsaraba mai abin nan. Mu a bangaren mu muna tattaunawa ne akan experience
0: haka
1: ko kuma
0: yau da gobe
1: da bincike yawa saboda mun nayi rubutu akai kuma an yi bincike kuma abubuwa da dama ne akan abin da ya shafi wannan ciwon depression. Kamar a satin da ya kamata mun ya gabata mun yi magana akan alamomin sa me yake samar da shi ta yaya mutum yake tsintar kansa a ciwon damuwa. To kamar dai wannan satin zamu dora akan rigakafi
0: haka.
1: Rigakafi shi ne ka raba kanka da ciwon damuwar kafin damuwa ta saka a cikin damuwa. Shi ne aka ce ka samu masana wanda suka san masana akan abin da ya shafi lafiyar kwakwalwa. ko kuma wanda suke da masaniya akan abin da ya shafi rikicewar kwakwalwa ko kuma shi kansa ciwon damuwa a fara dora ka akan layi shin ma ciwon damuwa ne da kai ko kuma dai wani abu ne daban
0: haka kar mutum kawai kamar daga jin shirin mu na wancan sai da na yau mutum ya ce shi fa shi da lafiyar damuwa ce
1: kawai sannan kuma yana da kyau mutum ya fara zuwa wani likita likitoci su za su dora shi akan magani
0: haka
1: su duba su ga zafin ciwon nasa wani ma baya bukatar magani gaskiya
0: shawarwari
1: shawara kawai wani yake bukata shine wannan ciwon depression ba abin da yake bukata irin idan yana miki magana kawai ki tsaya ki saurare shi ki aje komai ki bayyana komai
0: da matukar muhimmanci
1: ki bayyana komai
0: mu ne ba ma bashi muhimmanci
1: yawa
0: amma gaskiya kuma kin san kowancen satin dama daga karshen shirin namu nace soran Yakumbo ya fi karkatar da hankalinsa ga matsalolin mata
1: ko ce
0: abin da ya shafi mata to yawanci zaki ga cutar damuwar nan an fi samun mu a ciki mun fi yawa
1: ma sa mata ma su ne masu daukar kaso ne
0: da ake samu shine zaki ga ita mace yawanci mu ba mu da dabi'an mu ce ko in ce haka Allah ya halice mu mu ba mu da rukun zance mu jashi ya kai wani lokaci ba komai muke iya ajiyawa
1: ba komai muke iya ajiyawa ba to yana da kyau
0: muna so mu furzar
1: yana da kyau wanda yake da wannan ciwon ka bashi lokaci ka aje komai ka bashi total attention
0: ya tabbatar
1: ai kuwa yana son sauraro
0: ba zai fada cikin wasu ciwon ba
1: to me ji wannan ciwon yana buƙatar irin wannan sauraro sannan kuma akwai yanayi na motsa jiki
0: haka
1: ka dinga exercise kana motsa jikinka kana samu haka dai motsa ɗinka suna dan abin nan to zaka samu insha Allah
0: duk sanda akai magana zaki ga mata mun ce to ai ina aikin gida shara wanke wanke
1: aikin gida yes amma ka samu kula da daddare ne ko yamma kin ga yawai tafiya a ƙasa yana taimakawa lafiyar jiki
0: sosai
1: fiye da tunani sannan aka ce wayar da kai akan ma shi kansa menene ciwon damuwa shine abin da muke yi yanzu
0: a
1: wayarwa da al'umma kai menene ciwon damuwa a rarrabe ciwon damuwa da ciwon aljanu a rarrabe ciwon damuwa da jifa ko a ce asiri wannan rarrabewar yawa shi ma yana da amfani sannan kuma mutum kai ya zamana yana killace kansa waje daya dan yana ɗaya daga cikin alamomin wancan satin ba mu tattauna ba mutum ya dinga keɓance kansa waje daya a ɗaki shi kadai baya son kowa ya zo ya dame shi baya so a zo a ce ma komai ya zauna shiru shi ba karatu ba shi kawai shirin dai shirin yake so to ka hana kanka wannan kawwamewa waje ɗaya ka dinga fita cikin mutane kana kallon abubuwan da suke faruwa to wannan yana ɗaya daga cikin riga kafu da zaka idan ka samu
0: wannan gaba da kika faɗa kar ya gara mu juna ta da ƴar uwarta a cikin tambayoyin da nake so na yi miki yau shine ta yaya makusanta za su gane cewa makusancinsu yana dauke da wannan ciwon damuwa domin kamar yanzu da kika yi maganar mutum kar ya dinga kebe kansa wani shi yawanci wanda yake da ciwon zaki ga shi yana ganin kebe kansa din shine abin da ya fi so baya son hayaniya
1: abin da yake sa mutane ma suke keɓe kansu ko su kawwama kansu waje ɗaya ba wani abu ne yawancin masu wannan ciwon larura ta damuwa ana musu kallon mahaukata
0: subhanallah
1: ana kyararsu suna samun tsangwama kuma daga makusantansu wannan abin yana da ƙara musu ciwo akan ciwo idan da ciwon bai fi 5% ba wannan tsangwama da ake yi musu da wannan kyara da ake yi musu yana ƙara musu tsananin ciwo yana ƙara musu tsananin ciwo
0: haka idan an ga mutum yana wannan kekebewa
1: a dinga jin sa a jiki
0: watakila yana da wata damuwa ne da yake so ya faɗa ko kuma
1: a dinga jin sa a jiki idan ƙawaye ne ku dinga hada jikin ku waje ɗaya ko kuna hada tafiya waje guda inda ku dinga ceto abokin ku daga cikin
0: kamar da yadda muke yi Hajiya
1: yawa
0: kake kewaye akwai abubuwa da yawa wanda suna da matukar muhimmanci
1: gaskiya
0: rayuwar dan adam tana bukatar su to amma mu a al'adar Bahaushe da yawancin yanda muka saba gudanar da rayuwarmu zaki ga ba saba da waɗannan abubuwan ba mu abin da muka saba da kawaye kawai watakila a hada a makaranta ko a hada a gidan biki ko a gidan suna misali ko kuma a dai wasu abubuwa wanda suke kaman tarurruka ne wanda in an hadi iya haduwa ta wannan lokacin ci shikenan an rabu to amma saki ga alhamdulillah yanzu ana dan kirkiro irin waɗannan
1: ana kirkiro irin wannan kamar yanda kika ce abin nan lokaci zuwa lokaci ka samu match ɗinka
0: yawa
1: ku dan fita
0: kuje
1: ku zauna ba sai an je da
0: kuma akwai gurare wanda za a iya zauna
1: ku zauna in yan galagala ce ku yi
0: ɗan
1: igiya ce ku yi
0: kuma ku ta da ku kuma yi
1: wannan abu ba karamin wanke tunani da kwakwalwa da sa mutun ya ji wai ko tunewa kai zaki ji yana yau yana baka nutsuwa
0: gaskiya
1: eh saboda kana tunawa da kuruciyarka
0: eh
1: to irin wannan yana da kyau dan haka ba a san masu wannan larura su dinga kawwame kansu waje daya sai muka ce to yaya za a yi ma a magance shi shi wannan ciwa
0: ana warkewa
1: sai ki ga mutun kaman ma bai taba yi ba ana warkewa sai aka ce ta hanyar aromatherapy sai aka ce ta hanyar aromatherapy shine akwai yayin da zaki ji ke kanki idan kika tuna kaman a lokacin kuruciyarki da akwai wani kanshin tunare da idan kin ji shi yake fuskar kwakwalwarki ko yake fuskar tunaninki ko gifta kika yi a hanya kika ji irin wannan kanshin yana tuna miki abubuwa da ba da yawa na farin ciki a rayuwarki hormones dinki da yake jikin kwakwalwarki yana dada tuna sadda ke memories din da kika yi shi in peace
0: masu kyau
1: kuma no matter what kowane irin bakin ciki kike ci kika ji wannan kanshin yana
0: sauke miki waccan da
1: to yana da kyau in ka kana da irin wannan ciwo yi kokari duk inda aka samu irin wannan tarari ke ko kanshi ne na abinci ko kanshi ne dai ko kuma yanayi ma wani ke ga yanayin damuna wani yanayin sanyi to it depends dai wannan yanayin da kake ji yana da
0: idan na fahimce ki kenan duk wani abu da ka san yana saka farin ciki ka gayyato kanka wannan abu
1: kokari ai ka sa kanka ka siya wa kanka farin ciki yanzu kanki tuna kanki zauna ki ce wai ai wani nake so shi zai zo ya sa ni a farin ciki
0: kanka alakanta shi din
1: na
0: ni ka zo
1: happiness is free happiness is free
0: yanzu wani ma idan ya fahimci cewa farin cikin naka yana makare da shi to in Allah
1: wallahi shine mutum na farko da zai fara baki damuwa
0: sosai
1: to dan haka kai rayuwarka a iyal limit
0: din ka sai yanzu kin ga wasu zaki ga sun ce kallon film kallon fina-finai yana sa su ji farin ciki wasu kuma tafiya daga wani gari
1: zuwa wani gari to shine wannan yawa sosai kuwa sai aka ce kamar kuma fasaha ta hanyar fasaha yanzu kamar waƙe-waƙe da kike gani akwai waƙar da zaki ji idan ka ji ta za ka samu nutsuwa
0: zata
1: sa ka ko yaya ne zata fuzgi kwakwalwarka kuma ta baka abin da kake bukata na farin ciki wannan hormones din na farin ciki za su gamsu da cewa suna cikin farin ciki don da akwai wata patient da take gaya mu bayan rasuwar mahaifinta ta ce ta fi wata 4 zuwa 5 wallahi ita ba ta yi dariya ba in ta ga mutane suna dariya ta dinga ikon Allah su ba abin da yake damun su ne kinga kenan ta na shiga ta yi duk ba tare ta san
0: ta riga ta san da
1: mutane sai ce kawai ranna a radio tana saurara radio ta ji an sako waka wani dan siyasa gwaninta ne a siyasa kuma sai ta ji tana rangaje tana bin waka ta ce a'a sai aka dauki waka a radio aka shiga wani ta ce sai ta ji wani irin abu sabo ya shige ta ta ce dama akwai ranar da zan kuma dariya a rayuwata dama da ranar da zan kuma farin ciki har yau tana mamakin wannan farin cikin da ta ji a cikin zuciyarta to kin ga ta hanyar fasaha dan haka mawaka su ma suna taka muhimmiyar rawa suna taka muhimmiyar rawa wajen sai ta kwakwalan mutane sannan kuma idan karatun alkur'ani kike ji wannan shine abu magani ma ya wanke zuciya ya wanke kwakwalwa da tunani
0: in har ta maka saurari
1: in har zaki ji shi ya baki nutsuwa yana da kyau ki saurari karatun alkur'ani
0: na fahimci
1: eh shi wannan abubuwan
0: waɗannan su ne kamar mataki na farko na wanda yake cikin larurar watakila wanda bai yi ciwon bai kama shi ga dangadan ba ko kuma a wanda ya fara jin alamun
1: a wanda ya fara jin alamun cewa fa yana ciki ai shine hanyoyin da masu bayar da shawarwari kamar irin suke bi
0: ne
1: saboda kin ga bangaren likitanci daban
0: haka ne haka ne
1: wannan sai ka fara kin san akwai plan A akwai plan B
0: haka
1: idan abu ya gagaru kundila ne sai a tura shi gaba saboda su kansu likitoci zaki ga ba komai suke dora mutum akan magani ba shawarwari kana ana bibiyar ka da shawara nan sai ki ga ka warke mata ba tare da ka sani ba shine aka ce a tuntubi masana abin da yake faruwa akan wannan sannan kuma aka ce ta hanyar juriya
0: haka
1: da tunkara kalubale
0: topa wannan abu shine mai wahala saboda akwai abubuwan da akan iya jure musu misali kin ga mata muna jure wahalar daukan ciki rainan cikin muna jure rainan yara muna jure wahalar girki ayyukan gida wanda abubuwa ne wanda idan sai kiga idan aka canja abun watakila a ce maza su yi kuma zai ba su wahala ba za su yi amma akwai abubuwa kuma da yawa waɗanda mata ba sa iya jurewa nan da nan sai kiga tunani ya hargitse
1: ya hargitse to ai shi yasa dan ka dakawa abun tsawa aka ce ta hanyar juriya da abun aka ce sai kin jure ki san da akwai matsi a cikin sa
0: haka
1: sannan kuma da tunkarar kalubale shi kalubalen da ya misali ya haifar miki da waccan damuwar
0: kaka gudu
1: kaka gudu tunkare shi duk abin da kika tunkare shi tun kina ganin girman sa a ƙarshen ƙarshe sai ya zo mai miki kamar kiyashi a gaban
0: shi yace duk abin da ya baka tsoro
1: wata ran zai baka dariya ko kuma ya baka tausayi to haka wannan magana ta Bahaushe take kai kai kai kukan kura ka tunkari karin guma
0: abin komai girman sa
1: komai girman
0: to masu saro masu saro mun kun ji dai wannan kusan shine ita wannan in za a juya shawaran nan wannan ya kamata ya zama shine na farko domin duk sanda aka ce mutun ya tunkari matsalar sa kuma ya jure mata to kin ga ka fara dora shi a dokin
1: ya san waye mashi
0: saurin rai da karfin zuciya na cewa matsalolin nan fa ba a san iyaka su ba mamaki waɗanda aka gano su aka gani
1: akwai kin ga wannan abu ne wanda yake kin ga cikin alamomin yana ɗaya daga cikin alamomin rashin sanin kimar kai
0: to
1: ka san kimar kanka
0: ka san kanka
1: a kin ga ka kin kalubalanci wancan rashin sanin kimar ka
0: haka
1: a ya zama kina da iyaka ba kuma za a ce taho
0: bature yake cewa boundaries ya zama mutum ya yi setting boundaries a rayuwa a kan komai
1: yawa
0: ba kawai ki zama raƙumi da aka
1: lalata inda aka jaki ya zama kina da iyaka a kan komai
0: eh
1: ga abu kaza eh zan iya abu kaza zan iya abu kaza a wannan ba zan iya ba
0: koda za ka iya
1: ai dan adam yana son ya samu freedom nashi na kan kansa ya san yana da wani wai kawai ba kowa ne zai dinga juya rayuwarsa ba
0: haka
1: daga sannan kika zama kina da iyaka to daga sannan zaki fara fuskantar kalubale
0: to bar na ja hankalin mu tunda soran ya kumbo daman ya saba ya rankwashi ya rarrashi har goyo muna yi wata rana daidai wannan gabar da ke jan hankalin mu mata cewa kar ku jiminci kar ki zama raƙumi da akala kar ku jiminci ki setting boundaries kar ku jiminci ki zama kin san kanki ki ce bari ki zo ki gan tsare a gaban min gida a
1: gaban ki
0: yawa ba anan muke
1: ba anan muke
0: nan gurin logo area ne
1: logo area
0: shi miji in dai ba akan abin da ya saba ubangiji ba ko kuma abin da ya bayyana cutarwa karar a gare ki to babu wani dalili da zai sa ake yi masa biyayya magana ta tana kan hanya
1: ko sosai sosai
0: saboda kin san yanzu sai a ce ai asuran
1: ya ko an ce ka
0: ji saboda kai ganin ciwon damuwa kar ka bari miji ya kaza a ba haka muke abin da muke nufi
1: shi shi ma miji inda yana jin wannan shirye-shiryen namu inda
0: zan kuma suna ji bai kamata kuma kai matse matarka kai pushing
1: takura san batare da
0: za ta jawo mata irin waɗannan laruruwa ba a zo ana neman shawara
1: ba shi yasa zaki ga idan takura te takura muke samun mata wannan an kita sun kasha mazajen
0: kwarai kuwa
1: wannan fa duk abubuwa ne fa
0: gaskiya matsin ne matsi sannan kuma akwai matsala ta wannan rashin sauraro wannan sauraro yana da matukar muhimmanci a gurbaci idan ta debo zancanta batta ta dire saboda wani lokacin a cikin bada labarin muna sauke rabin prejam
1: to sai
0: rabin abin da yake damun mu a cikin bada labari mun zurga mun zubar da shi da ta gama bada labarin shikenan sai ka nemi ma bacin ran wata karasa to yanzu menene za ta ce maka to ai ma ni wallahi da na fada sai na ji dadi kuma ka dani wani lokacin gaskiya rashin sauraro
1: yana yi maka ce magana tana kisa
0: sosai
1: magana tana kisa
0: sosai kamar makami ina ta san mi wata magana da ke wata ta shafi kamar za ta iya fadawa bangaren shawarwari kuma amma wata kila za mu iya kallon ta a matsayin magana mai zaman kanta wanda ake fada cewa shi wannan ciwo na damuwa yana da alaka da rashin yadda da kaddara yawancin abubuwan da suke faruwa a rayuwar mutum kamar mutum din ne yake nuna bai hakura ko kuma bai karbi yadda Allah ya tsara masa rayuwar ba har sai kuma abin ya zama fitina sai kuma ya juye zai
1: haka ne akan wannan gaba taki sai muka ce ciwon damuwa jarrabawa ce daga Allah
0: haka
1: babu tsin babu dabara kamar yadda ciwon kai zai same ki ba tare da kin shawara ba hawan jini diabetes zuciya hatsari duk wa ake shawara
0: babu
1: to haka ciwon damuwa yake shi yasa muka ce jarrabawa ce daga Allah ka a alakanta abun da rashin yadda da kaddara ko kuma alakanta abun da rashin tawakkali ko rashin tauhidi to a wannan gaba sai muka ce za mu kalli ciwon damuwa amma hanga addinin musulunci
0: yawa
1: shi ciwon damuwa amma hanga addinin musulunci abu ne wanda su kansu malamai sun yadda da cewa akwai wannan ciwon damuwa
0: din
1: kuma abubuwa da dama sun tabbatar da haka to amma ni Allah subhanahu wataala ya ce mana idan tsanani ne tsanani mu yawaita istighfari
0: mu koma gare shi
1: wa istaghfiru rabbukum innahu kana ghaffara yusallu salamu alaikum nidrara Allah ba abin da baya tafiyar da shi ya zagwanyar da shi ya kwararar da shi in har karin gume shi ta hanyar istighfari so yawaita istighfari yana kwaranyar da abin da baka taba tsammani ba
0: sosai
1: musamman abin da ya shafi damuwan nan sannan yawaita hailala salatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan mutum ya yawaita karanta alqur'ani mai girma in har zaka zama alqur'ani ya zama abokinka abokin zancanka ina zaka ina ka tashi in har zaka samu nutsuwa da alqur'ani to ba abin da yafi maka saukin samun warkewa daga ciwon damuwa sama da alqur'ani
0: akwai
1: nutsuwa gaskiya sannan kuma mutum ya zama yana yafiya kuma kaka dinga roƙo kakka zama mai ruku amma ka abu kai ta sashi a zuciyarka sai na daufan sa
0: kai ta mai ta fadar sa kuma kai ta jin cewa kana jiran wata rana da za ta zo
1: kakka dinga tunanin
0: kamar daman kai kake damun kanka saboda wataƙila wanda kai rike kake fushin da shi bai ma san kana yi ba
1: bai san kana yi ba sannan kuma amma hanga addini aka ce karage yawaita zunubi karage zunubi
0: sosai
1: saboda yawan zunubi
0: yana hana
1: nutsuwar zuciya ba ka samu nutsuwa
0: ba ka samu gaskiya
1: yawa sannan aka ce ka guji yin shirka
0: tafa
1: shirka ko yaya shirka take ko yaya al-shirkul kabir al-shirkul kafir al-shirkul sagir ko
0: watakila an ce shirka din da wa tunanin
1: mu ba ma ka shaka shai shirkokin ga sunna
0: yau ko kai duk ba wannan ba akwai kananan shirka
1: din za ta isa al-shirkul sagir kenan ko
0: wanda ake kallon kamar
1: ba wani abu ba ce
0: wani abu ne wanda kai ka san Allah ne kadai ne yin wannan abin shi kadai ne zai yi maka shi amma sai ka alakanta wannan abin da wani cewa wani zai iya maka ko kuma in ka rasa wannan abin ka danganta cewa a wani ne ya hana ka
1: wani ne
0: ya hana ka ko kuma kai wani abu na kulumboto da yanzu kusan abin ya zama har ma an daina ganin sa a matsayin laifi wani abu da ake yi na kulumboto dan a juyar da wani al'amari a sami yanda ake so wannan kwanakin baya naga ana ta wani surutai akan wasu abubuwa da mu mata muke amfani da su a matsayin wani abu da ba a fahimta ba na san a bayan bayyane mini wannan tattaunawar ne
1: yake
0: wanda kuma mun fahimtar mu ta so kusan iri daya
1: gaskiya ne
0: akwai abubuwa irin wannan da ake yi kusan ba ba yau aka fara su
1: gaskiya ne
0: tun dama can
1: da akwai
0: da akwai
1: su sai iyayen mu ba su fito da wasu abubuwan sun abin nan ban
0: to ba danganta ba ai aikin san inda babbar illa take shine ka danganta nasarar ka ko faduwar ka da wannan abin da wani particular abu na
1: rayuwa
0: danganta nasarar ka ko faduwar ka da wannan
1: tun karamar shirka ta zo ke
0: to amma jabinta mu dawo kan maganar kaddaran nan saboda na san yanzu ko a masu sauraron mu akwai wanda zai ce dan ba su abin ya samu bane
1: ayyo Allah
0: watakila ba a san mu ma da me muke ta kokawa ba
1: gaskiya
0: yawancin mutane zaki ga wani lokacin idan abu ya faru da mutum a rayuwar shi sai kiga yana ganin kamar shi kadai ne a cikin irin wannan jarrabawar ko kuma a'a maganar da muke ta riko yanzu a wani ne ya jawo da ba dan wani yayi kaza ba da ban tsinci kaina a cikin wannan yanayin ba
1: gaskiya
0: wani ne ya ki yin abu kaza shi yasa na samu kaina a wannan yanayin ko kuma kiga ana ta kokawa da kaddarar watakila in zamu bude zancen shine magana abokiyar zama haka ne sai ne cewa ki
1: shi ne
0: magana abokiyar zama ne kusan rabi da rabin rabin mata da suke samun kansu da cutar damuwa tanan ake farawa
1: sosai kuwa
0: watakila mace tana ganin ita tayi duk abin da ya kamata ta yi dan haka bai kamata a ce mijinta ya karu aure ba ko kuma a'a watakila ke da ita da ta shiga tana ganin yanda ya nuna yana son ta yanda aka buga soyayya aka ya zo ya aya aure ta watakila ta sa a ranta ko kuma shi mijin ya fada mata cewa uwar gidansa
1: ta ga ba ta da muhimmanci
0: dan haka sai je da niyyar za a bankara a nuna mata an iya sai kuma aka tarar da aka sun wannan yawanci anan ne idan aka yi rashin sa'a sai kuma mace ta fara wannan karamar shirkar da muke magana
1: ta
0: a je har ga babban kin ga abin yana da alaka
1: kin ga an rasa imani an rabu da Allah
0: wanda kuma dai
1: gashi a duniya ma ba wata nasara za ka yi ba
0: ba za a samu nasara
1: ba za a yi ba da abin da aka ba Allah ko an bashi
0: mun ga misalai
1: da yawa
0: wanda mu dama mun san ba wai wannan kulumbotan da ake yi ne ke ba da nasara
1: ba
0: dama da an hakura ma abinda kika samu din zaki samu
1: gaskiya
0: dama rabanki ne
1: rabanka ne kuma ba zai taba subuce ma
0: ba zai subuce ba kuma raban wani baya hana wani ya samu dan haka yan uwa mata dan Allah ayi hakuri da shige shigen nan a kuma yi hakuri da yanda aka samu rayuwa
1: sosai
0: ubangiji subhanahu wataala bai yi mana alƙawarin cewa zai baka komai ba dole zai baka wani abin zai kuma hana ka wani kuma in ya ga dama sai ya tara wa mutum daya mutum dayan nan sai kiga yana da lafiya yana da kuɗi yana da yaya yana da ilimi yana da kyan halitta yana da kaza yana da kaza yana da kaza sai kuma kiga wani mutum dayan shi kuma an hana shi duka waɗannan haka me duka ya ga dama
1: gaskiya
0: wannan shi kuma ba za ka tambaye shi me yasa
1: inna
0: haka ne mutum a ikon sa a mulkin sa haka
1: zai
0: to tun anan ya kamata
1: kuma kuma inna inna sha Allah wa rabbi
0: sannan halittar nan da rayuwar nan da aka bamu kowa kafin ya zo yana rayuwa ne akan kaddarar sa tun kafin a haife mu kowa an rubuta masa arzikin sa da ajalin sa da duk wani abu da zai yi a rayuwar sa inda zai taka ya je magana da muke furtawa komai an riga an tsara maka kawai kai bi kake to idan muna tuna irin waɗannan abubuwa zai sa mu samu sauki a rayuwar mu sauƙaƙa wa kanmu damuwoyin cewa me yasa wani me yasa ba ni ba
1: gaskiya ne
0: mu dinga kallon rayuwar da tauhidi kuma mu dinga mayar da al'amuran gare shi da abin da ka ga yayi mana alƙawarin idan ka roke shi bai baka ba to ya maka tanadin wannan
1: gaskiya
0: wannan kadai zai saka samu nutsuwar ba wai ba amsa bane in har aka baka ikon ka tashi ka roka din to lallai an amsa maka sai dai watakila a kusa ko a nesa watakila ma sai mun je can sannan ne za a
1: gaskiya
0: za a mura za a amfana
1: to dai ma ciwon damuwa a mahanga addini
0: na'am
1: ya fadan taba mu antumari
0: to ina jin kajabin ta
1: aka ce yayin ta alaka da mutane
0: haka
1: kuma ya daukar nauyin wayansu
0: so ake ayi ko so ake ka, ko so ake
1: karage karage da daukar nauyin wayansu kuma a iya kokarin ka kai a dole kana so kowa kaga kai mai iya abinda zaka iya ko ba zaka iya ba
0: ba zai yi ba
1: to wanda daukar nauyin ne mutane yau kin ga tashin hankali kaza yau kin ji matsala kaza wani abin ne hana ki bacci wani abin can wani ya sa ki kuka wani ya ba ki haushi
0: da bukatun mutane a kan watakila kana jin kamar in kai wa kanka baka yi musu baka
1: kyauta kamar baka kyauta ba to wannan shi ma yana daya daga cikin alamomin ciwon damuwa a mahanga addinin musulunci dauki abin da zaki iya agowa ki bashi
0: na san kira da irin misalan nan da yawa
1: ga su nan barkata
0: da muka yi kwanakin baya wallahi na dade bana iya cin abinci bana iya bacci mu saboda idan na kwanta kawai sai in ta kalle yarinyar fuskar yarinyar tana yawo a idona har yanzu da nake miki magana da
1: kina yarinyar
0: da fuskar maman yarinyar ina kallon su a idona ina kallon abin da ya faru sannan ina kallon rayuwar yara a gaba yaushe muka yi wannan
1: next generation ya za su kasance
0: kuma na gaba yaya za su zama irin waɗannan abubuwan gaskiya wani lokacin kai ma fa sai ka ji damu wannan ciwon damu
1: kana ciki shine ko ka sani don ko baka sani ba kana ciki
0: gaskiya gaskiya
1: to dole ka dinga
0: shan magani ba
1: a'a ba mu kai matakin shan magani sai dai hana mu bacci sai aka ce ka dinga yawanta sabunta rayuwarka
0: kamar yaya
1: sabunta rayuwa misali yau an san ki anan an sani duk inda aka san ka a san ka
0: haka
1: a inda kake to amma ta yaya zaka sabunta rayuwarka kamar misali kin yi abu wannan satin kamar program din da muka yi last week yanzu da za mu zan kuma zama mu kuma baje shi da akwai abubuwan da muke da kaza muka ce da kaza muka ce da kaza da kaza mun wurin da nan haka a kulli in kina sabunta rayuwarki daga wannan shekara zuwa wata shekara kina da zama kina upgrading din kanki ne
0: sosai
1: abubuwan da kika yi kamar a baya na kuskure ma ki taba kaunan ma hanya ma ki bi ta wannan bangaren ba
0: sabunta rayuwar ne yana da alaka da mutanen da kake mu'amala da su
1: yana da alaka da mutanen da kake mu'amala da su yana da alaka da ayyukan da kake musamman ma dai ayyukan da kake ai mutane wanda aka san ka da su kai kanka kai zaka zaba wa kanka
0: kin san akwai mutane da aka san ka da su da dangi abokan arziki gawaye na kuduciya
1: da wanda kake dangi da kika san zai baki da
0: amma akwai mutanen da zaki ga kuna tare da su shekara da shekaru amma ku a tsakaninku ba ku yi wani abu da zai ci da rayuwarku gaba ba kai da wannan
1: mutum to kin ga alaka ta zama bata da amfani
0: ba ta amfani gaskiya
1: in har ba ku kawo kanku ci gaba ba alaka ta zama bata da amfani shi kuma idan magana ce ta dangi duk wanda kika san a danginka ko abokai ne zai downgrading dinka ya dinga baka damuwa in kun hadu kullum sai ya baka matsala yi kokari fitar da shi daga cikin rayuwarka
0: haka
1: yanzu yana da kyau

0: wani yake like inda ya bule yake canja abin zubar ruwa
1: ki like dai ai an ce da sabon gini gara yabe to ki like inda ya bule din
0: haka
1: duk mutum da kika san a rayuwa zai ba ki matsala ta hasada ce ta baki isa bace kin gane ta ke ba kowa bace ko dan uwan ki ne na jini yi kokari fita daga rayuwar sa ba dan wani abu ba da kullaci ba ba da damuwa ba don ki samawa kanki zaman lafiya da nutsuwa ba wai tare da kina jin zafin sa a cikin zuciyar ki ba
0: kafin ma a je ga wannan saboda watakila in kuka ci gaba da alakar tare sai za a zuba kuma da zaku zo kuna
1: jin abin bai ba a more rayuwa ba kara ai baya da juna shi yafi shine sabuntawa kai rayuwa
0: haka
1: ka dinga sabuntawa kanka rayuwa sannan kuma ki dinga mutum ya dinga samun abin da zai shagaltar da shi
0: kamar dazu mun yi magana akan yan waƙe-waƙen nan wanda kalaman cikin su suka zama ba masu yada barna
1: ba masu barna ba ba masu muni ba waƙoƙi ya kama na Hausa ne na soyayya waƙoƙi ya kama ne ban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da abin da kika san
0: in kuma guraren nan na nishadi da ake zuwa akwai guraren da mata ne zalla wanda da idan ana cewa ai gurin ya zama ma za a cakudi maza da mata to yanzu akwai guraren da zaka je kin ga kamar guraren da muke zuwa gaskiya jabinta ai zaki ga har mu je mu gama zaman mu
1: ba zaki ga namiji ko daya ba
0: a nitsani
1: mun yanzu kin ga koda yaushe na dauki waya na kalli wannan fitar da muka yi ina jin dadi a raina
0: sosai
1: ina jin dadi a raina
0: akwai nishadi
1: waje ne gashi
0: ya sa mana mun dada shakuwa a tsakani
1: sosai sosai
0: saboda an ci abinci a kwano daya an yi wasa da dariya an yi raha an yi nishadi wannan zai sa idan ɗayan ku ya shiga wani hali nan da nan zaka fahimta
1: sosai
0: nan da nan zaka gane saboda ka san shi a yanayin lokacin da yake cikin nishadi kuma ka san shi a yanayin da ba wannan ba
1: gaskiya ne
0: amma a ƙarin shawarwarin nan Hajiya Binta wace shawara za a bawa makusanta kusan
1: ba ka sai ki ne ba akwai abu ɗaya biyu da nake so na ƙara sannan kin ga yawaita shan kafe irin kofi kenan
0: lemo mai gas ko kuma in ce lemon da aka sirka shi da wannan sinadarin caffeine din
1: shine ake sa a tea ko
0: shine
1: ne zaka dinga yawaita shan shi kullun ka zama addicted lalle kana dabda kamuwa da wannan ciwo
0: shi kuma kin san da man yana dan matsi
1: yana matsi bace
0: saboda kasance
1: to yana bayar da matsala sannan kuma kin ga maganin kwari wannan shelters ko kuma wannan abin na maganin sauro me ake ce masa
0: hayakin maganin sauro din
1: yawa shi ma yana ba kwakwalwa damuwa
0: to
1: irin su fiya yana da kyau in an sa a rufe wajen abubuwan
0: Tirare
1: ma fa kwanaki na ji an yi magana akan Tirare huta ai na ga kwanaki mun last week mun magana akan sa akan cewa lokacin da aka yi shi ma yana taba kwakwalwa ne to ire-iren waɗannan abubuwa yana da kyau a dinga guje musu sannan kuma mutum ya dinga samun isasshen bacci
0: to
1: bacci sosai sannan kuma ka samu abokai ko aminai wanda ka yarda da su ka gaya musu damuwarka wanda ba su tsangwame ka ba wanda ba su yi ma buri ba wanda ba su ce ai kwanaki da aka yi kaza aka baki ya ce kaza kaza
0: kuma kin san wannan ma ɗabi'an mu ce ka san sirrin
1: ba wanda
0: ya samu matsala sai kiga ana ta dawo da abu
1: ba wanda zai ji magana ki ya je gaba ya dora ba so gaskiya indai aka samu irin waɗannan a cikin al'umma wanda suke tallafa masu ciwon damuwa za fa a rage ciwon nan kwarai da
0: gaskiya idan da a ce kusan kowa zai san waɗannan abubuwa abinda zaka yi ka samu ciwon yanda zaka yi kuma ka kare kanka yanda zaka bi idan ka fahimci cewa ka fara shiga cikin masu wannan larura to ina gaskiya abin zai yi saukin da zai zama ba a da buƙatar sai an dinga zuwa gurin jami'an lafiya
1: kwarai kuwa sannan kuma akwai abin da nake so mu dan taba kafin a je kan likita yadda za ka fara magance shi akan kanka musamman in ka samu wannan bugawar zuciyar
0: palpitation
1: tattaunawa da muka yi last week da rikicewa da ka fara

0: masu sauraro kamar yadda muka shiga muku yau shekara 1115 da Rahma Radio ta fara gudanar da aikinta na sadar da dukkanin wani sabon da ya kamata a ce kafar sada zumunta tun 30 tana yin irin su radio da sauransu. To masu sauraro, kuma za ku shigo wannan shiri kai tsaye inda na ga tun kafin faɗi lambar waya gashi layika malama
1: sun fara harbawa, wato su kansu masu sauraro suna taya daukacin al'ummar jihar Kano don ba iya ma'aikatan ita Rahama wannan farin ciki ya shafa ba. Su kansu daukacin al'ummar jihar Kano da ma ketare da suke shigowa suna ba da tasu irin gudunmawar, su ma abin farin ciki ne a gare su. Gaskiya ne wannan.
0: Rahama, bayan ana jin mu a Afrika, ana jin mu a kasar mu Najeriya, to ana jin mu a duk duniya online. Ga wani ya shigo, assalamu alaikum.
2: Assalamu
1: alaikum. Wa alaikum salam rahmatullah.
0: Wa ni alai. Na'am, yawa sannun ka barka dai, wai alai. Yawa kana tare da
2: ina yau ga daga nan fasha.
0: Nura me kanti daga Batirawa.
1: Na'am.
2: Na ko kuma ita kara mare cikin lokacin da aka fuce jiya. Wanda suka wannan ta samu karin girma wajen wasu aka yi masa rasuwa.
1: Na'am.
2: Wasu kuma sun bar cikin bakin da wuri ma mun je na cikin gaba daya.
0: To shikenan
2: ai na yi ta
0: me kanti za a ba. To me kanti za? Yawa me kanti kana jin mu? Akwai sarauta yanzu da ɗan idi zai baka.
2: Yawa ina jin
0: an baka ɗan kwagwar ɗin Rahama Radio.
2: Wallahi bana jin kwasu.
0: Baka jin mu?
1: Sarauta aka baka me kanti kana tare da mu? To ina jinka ina amsa, kuma muna godiya da wannan kauna da aka nuna wa tashar mu ta Rahama Radio, farin cikin al'umma.
0: To shikenan, an dai baka dan kwagwar. Yawa, an baka dan kwagwar, mun gode.
1: To ni ba za a dan bani wata ƴar sarauta bane ba dan idi.
0: Ajiya mata ai ku me ake cewa irin wannan dan sarkin nan ne.
1: Eh, da an dan ba mu sarautar mu ma kaga sai mu. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Yawa barkan mu dai da muke tare. To mutanen Bunkure, barkan ku da shigowa cikin wannan tattaunawa tamu na farin cikin kasancewar mu cika shekaru 15 da fara gudanar da shirye-shiryen mu. Muna tare da kai. Na'am.
2: Mun ga radio tun da aka bude shi, zan yi cewa ma ni farko sanin wannan gidan radio ma ni a wajen mahaifiya ta na fara san shi da kita da yawan bin gidan radio.
1: Masha Allah.
2: Sannan sai ta ce a kun kamo mata Rahama a radio domin shirye-shiryenta da wa'azanta wata yawan su suna birge ta. Bayan nan ne kuma sai in kawo wata, to daga nan ni ma ina yawan ji kuma har ya zama tuma, kuma na zama to ɗaya daga cikin masu kiran gidan Rahama Radio. A kuma kowane shiri da za a yi ina kira na ba da gudunmawa bakin mu da gudu. So sabida haka da Allah sa a gida nake ma ne wannan kiran da ma ya gara da tun ta ce ban nan gaisa da su. To sabida haka amma tun da ba gida nake ba.
1: To mu ma muna godiya kuma muna mata fatan alkhairi da kuma Na'am, to alhamdulillah muna godiya da wannan kauna. Na'am.
0: Kinga kamar yadda nace kowa burin sa ya bari mu ji. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
3: Ba ta kai ya gari ku bare.
0: Muna yi maka fatan alkhairi kai ma.
3: Ina murna ina addu'a Allah ya tsara shekaru masu albarka.

0: idan da ya girma da yawa yana iya yaga mace, sannan idan ya zama na ciwar dan ba girma ya ba amma bai taho daidai yanda ya kamata ya taho ba, abin da yake nufi anan bai kan taho ne da kiya, mana kiya ita take fara fitowa kamar a ce ya daga kansa, mana bayan kiya ta fito kamar daga kansa zai taho shi ne sai sauran kan gaba ɗaya da fuskar su fito, to da haka da yake zuwa amma ana iya samun yanayin da yakan ba zuwa da kiya sai zuwa da fuska, to kaga in ka lura da fadin kiya ai ba fadin su ne da fuska, fuska ta fi fadi, to wannan yana iya tana gurin fiye da kima, ma'ana ko da mace tana wajen yana iya talewa ba tare da ya yage ba, to amma in talawar ta yi yawa kuma sai a wuce kimar yanda wurin zai iya taruwa saboda haka za ta iya yagewa. Yana iya kasancewa kuma misali yaron nan ya zo a zaune ne, an yi ɗa a zaune kamar da muka sha mamatawa tana buƙatar ƙwararru a guri da kuma yin wasu abubuwa da za su taimaka wajen ɗan ya fito salin alif, to daga ciki abin da irin wannan yakan akan yi shi sa akan ƙara mata irin wannan, to a yanayin da misali ɗan nan ya taho a zaune.
1: A zaune fa kace
0: ne? Eh, a zaune gari ne
1: a zaune.
0: Ma'ana akan ce bridge ko a yaren shi ne, to a yi ɗa a zaune ke daren da duwawunsa kenan, kansa na sama maimakon kai ne a ƙasa ƙafafuwa na sama, to yanzu wannan kuma a zaune yake daren ko dai ya zauna daren da duwawunsa ƙafafuwansa su ɗaga su sama ko kuma zauna daren da duwawunsa amma ƙafafuwan a tankwashe kamar yadda muke tankwashe ƙafa,
1: to sai me zai fara fitowa?
0: To a irin wannan yanayin rayuwar ƙafa a ƙa'ida ƙafa ce za ta fara fitowa, to a irin wannan yanayin inda a nan ina maganar inda ba yake a zaune amma kuma ba ƙwararren da za su karɓa haihuwa. Saboda inda ƙwararren da za su karɓa haihuwa ƙwararre da gaskiya ne, ba ma a bar ta ta kai ne yajewa ba, ko da akwai buƙatar ƙari za su ƙara ta. To irin wannan ka ga ɗa ya taho a tau ko kafa a tankwashe ko kuma ma da ɗuwawun ya taho amma kasancewar haihuwa ɗa a zaune kamar yadda muka sha bayani a baya tana buƙatar a wasu matakai da ya kamata a yi wasu ƴan dabaru tunda komai zai fita sanin abin, to ba wannan. Da kuma muna ganin irin wannan diwa musamman asibitocin mu na karkara, saboda me ba za su iya karɓar haihuwa ɗa a zaune, su kawai za su kyale mace ne ke iya bakin iya ba, to a irin wannan wani lokacin tsananin ciwo da yunƙuri na naƙuda yana iya tun kuɗin ɗan nan ya fito a zaune a haka, mace tana iya samun yagewa, wannan irin wannan lokacin za ka ga yagar mata na wuce
1: tun da girgin
0: da ake abin, saboda ai ka ga nan bangarori ne da dama da ba a saita su ba,
1: ba kamar yadda
0: zai yau ba kamar yadda
1: yau
0: ba a saita su ba, to wannan shi yana iya jawo haka. Zalika akwai yanayin da ko da misali haihuwar ta zo kai ne ba, akwai yanayin da mata suna buƙatar mutum da sai an taimaka musu, misali sai zama na haihuwa ce kai ne to amma mutum ta galabaita ga ɗan zai iya fitowa amma ta galabaita, to kaga irin wannan yanayin muna iya akwai yanayin da muka amfani da wasu hanyoyi na jawo ɗan cikin hikima da sira, akwai wanda za a iya jawo ɗan ba tare da ko da uwar ba za ta iya yin kuma komai ba, misali abubuwa ne na irin namu na aiki da za a saka wanda kawai za su kama kan amma ya zama da ma'ana sun lulluɓe kan, ma'ana kamar sun kare kan
1: da za su illata
0: jaririn
1: ba,
0: ma'ana sun kare kan sun killace kan daga abin nan, to kawai sai a jawo yaro ba tare da kansu ya shawo wasu labu ko wani abu kawai a jawo yaro ya fito, abin da muke ce masa fonsi,
1: wato ba da hannu kurin za a kama kan
0: a zama da nan kuma na masu tabar gaza ke nan, kuma irin wani ka gusa ya sai dan ya mutu kenan saboda wuyan sa za ya ta talewa wani, akwai kuma wanda wataƙila ba wai mace ta jikkata ba a kokari ake ai maza ɗan nan ya fito saboda ana ganin ƙarin lokaci zai ci gaba da jikkata yara, to irin wannan yanayin
1: wannan dadewar
0: da shi ma wani yawan shi ko wani nau'i ne na kamar inji ne da aka yi amfani da shi wanda kawai za a sa abu ne misali a kan ɗan kawai zai zuko ɗan amma bai taimaka wani yunƙurin uwar, a lokacin da ba'ana zai zuko ɗan to kuma ita kuma uwar za ta yi yunƙuri ta daɗa turo shi, ba'ana an bai rage mata hanya ne wanda zai mazu abu nan, to waɗannan hanyoyin da kamar na faɗa a wasu lokutan akan yi ƙoƙarin a ƙara mace don saboda gudun yin irin wannan ba tare da an ƙara mace wato za ta iya yagewa, wanda shi ne kuma muna gani musamman shi wancan da na faɗa maka.

0: ajiri kwararren da zai iya sarrafa shi ne da shi. Kamar shi wannan da za a saka kawai ƙarfin da zai sarƙafe kan da lulluɓe shi zama ya rufe shi a jawo ɗan. Kasancewar irin wannan akwai masu karambani ko da wasu iyawa. Irin wannan sai ga an je an ƙarar a jawo ɗan shi ma sai a ya gamace. Mana yin amfani da irin wannan hanyoyin da sunan taimakawa in ba a yi. To waɗannan su ne hanyoyi da sukan jawo mace ta yage. Amma dukkaninsu da na faɗa mace za ta iya yage wani kaɗai idan babu ƙwararrun ma'aikatan lafiya. Babu ƙwararrun gwajiwa ko kuma ƙwararrun likitan da ke gurin da ya san me ya kamata ya yi. Domin dukkaninsu waɗannan abubuwa ne wanda idan akwai ƙwararrun sun san cewa to in fa kaza ya faru ko kuma in aka ƙyale mace ta ci gaba a haka za ta iya yagewa. To sai mu duba mu ga ya yanayin yagar take ita kanta tunda mun ji abubuwan da ka iya jawo a yagi. To ya yanayin yagar take yagar nan tana iya zama yaga ce kawai da ta shafi fatar cikin gaban mace zuwa fatar ƙasan gaban mace ma'ana daga waje. Wannan ba wata matsala ba ce ba a ɗinki ma'ana ba wata matsala ce da ta yi nisa ba a ɗinki to amma ko ita idan aka duba ɗinkin ba ɗinki daidai ba ana iya samun matsala wanda za mu yi bayani nan gaba. Sannan wani lokacin yaga nan takan wuce fata har ta kai cikin naman gurin ta yaga naman gurin. To wannan wanda ka ga shi ma sai an gyara naman wajen da ya yage an gyara fatar cikin gaban da ta yage an ɗinke kuma waje inda zai zama ya rufe. Sannan yaga nan tana iya zama ta wuce alamun ma sai ta kai har ga bakin dubura shi kuma haka guri da bakin dubura kamar ƙawanya yake saboda cikin jiwa ta hanyoyi wajen an yi shi ne ta yadda idan naman gurin ya takure sai wajen ya tsuke iza mutum yake iya tsuke duburansa kuma ya saki duburansa. To shi naman gurin da yake wannan aikin cikin jiwa ta hanyoyi ya tsuke ɗin in ya takure ya tsuke ko ya saki yana iya yagewa.
1: Shi ɗin
0: idan wannan naman ya fiye da rabinsa ya yi ƙasa da rabinsa ya yage shi ma wata matsala ce ba'ana shi ma an shigo wani aji na yaga ba'ana wannan na faɗa kamar rabarban yaga ne duba mu likitanci muke koya ba amma akwai abin da yasa nake so na faɗi rabarban yaga saboda a fahimci irin tsananin abin da kuma dalilin da yasa wasu za su ga sai a gyara musu musamman da yaka kamar manyan asibitoci wasu za su ga sai a gyara musu a ɗakin haihuwa wasu kuma sai su ga sai an tafi da su tiyata. Shi yasa nake wannan bayani.
1: Kuma ko ana ma zargin mata mata ko asibitin ku wasu lokutan ma wai mace wai bata kama ai mata ƙari ba. Sai kurin wai ku kuna da sauran wai ƙari.
0: Eh wannan mun zo batun ƙari zan yi bayani yanzu wannan muna magana akan inda mace ita da kanta ta yage. To idan ya ga nan kuma ta hada da naman da ma'ana ya tsunke bakin dubirin sai ya zama cewar fiye da rabin sa ya yage ita ma wannan yadda za a kula da ita daban. Idan kuma yaga nan ta tsarji ta kai har dubura ita ma yadda za ita ma tsananinta da bai yake da duk waɗancan da muka faɗa a baya kuma yadda za a lura da ita daban. Abin da yasa nace musamman a gurinmu saboda a karkara in ma har dubura ta kai ba ruwansu su za su ɗinke kawai za su haɗa komai su ɗinke sai dai daga baya yake sake dawowa. Dalilin da yasa saboda babu ƙwararrun da za su iya bambance da tantance ma'ana tsananin yagar ya ina ta kai
1: wato a irin kulawar da za a yi
0: ito ai ba za ka gani fusu ba saboda su iya ilimin su suke amfani da shi. Misali yanzu ko a nan ba misali ko a Aminu Kano ba ka ɗauka inda nan ake ganin ƙwarƙoli akwai yagar da idan ta kai haka ko a likitocin ba ga wasu likitocin ba su ne su gyara ba sai na sama da su
1: likitocin
0: ƙwarai da gaske dalilin da yasa saboda tana buƙatar ƙwararren da zai je ya bambance iya ina ne naman da yake bakin dubiran nan a tabbatar da an haɗa shi domin ba a haɗa shi ko an ɗinke an ɗinke banza
1: ba zai zauna ba
0: zai zama na cewar bayan gida ko da taraf taraf ne ya gama na ya zama ruwa ruwa mace ba za ta iya riƙewa ba.
1: To yoyon kuma
0: bayan bayan gida wasu kuma ma ya farke aka kai yoyon bayan gida suke yi. To shi ne babban matsala.
1: To ita yaga ba ta sa ruwan fitsari sai dai na bayan gida.
0: Eh ya danganta da ina yaga take. Wannan na faɗi yaga da yawanci ita muka fi sani tana faruwa. Amma ka sani cewar akasari yawanci shi ne ruwan fitsari ya fi biyo bayan ƙarin da ungozumin suke a gida musamman namu na gargajiya abin da yasa su saboda su ba su san ina ne inda jakar fitsari take kan yanka ba ina ne inda zan yi yankawa yanzu wannan lokacin garin kari kawai su kara ta sama su kawai din da sai kamar nan ne inda ya tofe sai su kara to in suka kara daidai inda jakar fitsari take to da an yanka da garin sai a shiga cikin jakar fitsari
1: ma'ana dai kenan su yagewa lokacin haihuwa mace ba ta fiye yin ta da take jawo mata
0: mace gaskiya mata ba su fi sani yayin fitsari sakamakon yagewa amma kuma ban ce ba a samu da ni ya danganta da irin yagar da gaba yanzu ɗaya daga cikin abin da zan bayani nan gaba kenan ya danganta da irin yadda yagar ta zo in ta tuna da baya na faɗa abubuwan da kan iya jawo a yagi amma kuma akwai yanayin da shi ma yakan jawo yagar lokacin koda
1: amma ba a
0: ce wancan abubuwan da kan jawo yagar amma kuma yanayin da kan sa mace ta kuma samu kanta ma da yagar akwai shi shi wanda ko da babu ɗaya daga cikin waɗancan abubuwan da muka faɗa misali in aka zo da kwakwason ko nawa ma ko ma ba na mace ba ai gefe kwakwason mu da gefen nan kwakwason mu duk ƙashi ne nan daga gaba ma kariyar ƙashi ce amma daga baya nan holo ko ne saboda haka duk abubuwan da suke gurin mama ne da fata da waye da tantani da menene suka haɗu sai kuma hanji da ya dire uwar hanji da ta dire a gurin to idan mace ta zo haihuwa shi ma sai zama na wata ƙila guguwar zuwa da take gurin ko ba ta da ƙwarewar da za ta fahimci cewar matan ta kusa yagewa ko kuma mata na da gurin da za ta fahimta mata kan ba ta nan ba ta buƙatar ƙari amma sai da kan ɗan nan ya taho sai ta zambur sai ta tashi ita mai haihuwar to wannan kasancewar kusan ta ko'ina akwai kariya ta ƙashi amma daga can bayan nan ne da yake komai taushi ne kawai abin nan ba to ƙarfin taho wannan na kan ɗan nan sai ya nan wurin wannan sai ya sa mace ta yage wannan yunƙurin da ta yi kamar ta tura kan ɗan nan wajen wannan yana iya jawowa mace ta yage haka zalika akwai irin masu aika ji an ce yanzu nan muka gama hira da ita tana shiga kawai sai ɗa muka ji ya yi duka nan da wanda ba ra ba sa
1: dogon na kuda
0: to su wannan yagar ma su takan iya wuce kawai yaga gaban mace
1: ba wai lafiya ba ce ba
0: ai kamar yadda wani mutane suke ɗaukar ta lafiya na tabbata masu ji ma ga waɗanda suka taɓa samun irin wannan akwai waɗanda wata kila wasu sai da suka kare da asibiti saboda zubar jini yawanci irin wannan naƙudar takan zo musu ne wani lokacin irin naƙuda da muke cewa ta faɗa ko dai dan irin haka take yi ko kuma dan irin masu irin shan ruwan naƙudan nan da suke bar masa magani a ciki wanda yakan ja musu irin wannan za ka ga su wani lokacin kamar sa ya hauka idan suka sha ruwan
1: wai ko a kamar ya sha ruwan naƙu
0: ka san a yanda yake kamar a al'adance wani lokacin ya ga mace tana naƙuda za a ɗan yi mata tofi
1: ko a bata rubutu
0: ko a bata rubutu ko a rubutu sai haka samu yanzu kuma akwai wasu waɗanda su kuma dan zamunci sun san akwai wani magani wanda kan ƙara ƙarfin naƙuda sai su murna sa shi a cikin irin wannan saboda haka sai su murna sai da shi da sunan ciwon ruwan naƙuda haka ba ke rubuta a jikin ruwan naƙuda a matsayin ciwon ko tofin ne ko mutum amma dai an murna sauran wannan mun sha kamawa ka gani ga abin nan a ciki an murna sa wanda aka murna sa ya kwanta a ciki to irin wannan yakan sa musu naƙudar ta yi ƙarfi da yawa mu kuma a yanda yake a tsarin likitanci idan mace ta zo tana naƙuda mai sai a ga naƙudar ta yi ƙarfi da yawa to sai mun yi abin da za mu rage ƙarfin dalilin da yasa duk sanda mahaifa ta takure take turo ɗa to jini katsewa yake ma'ana jinin da yake gudana a cikin mahaifa wanda shi yake kai iska a daidai mabiya ga yaro to katsewa yake saboda mai kamar ka gintse magudanar jinin ne to ka ga ba zai kai iska da yaro ga yaro ba to a bisa ilimi ba a san wannan takurewar ta wuce minti ɗaya
1: a can
0: ma'ana tsananin ciwon in ya taho kar ya wuce minti ɗaya idan ya wuce minti ɗaya ma'ana ba a samu wannan minti guda ɗin iska ba ta gudanawa ga inda yaro yake wannan yana iya sawa ɗan ya shiga matsi ta yadda wata ƙila za a haifo shi a shi ɗaya saboda ba ya samu isasshen iska to a inda kawai kace kai so kake kawai mace ce ta samu wannan takurewar a idan saboda kawai ɗayi na zai fito
1: da buta da naƙuda
0: da buta da naƙuda to irin wannan takan iya faruwa saboda ka ɗan nan zai fito put kafin bakin mahaifa ya gama yagewa zai yage bakin mahaifa zai yage gaban mace
1: wato yunkurin da yake yi shine yake taimakawa wajen budewar da
0: yake wato wannan ka gane ya zo ya tafi ne ai cikin kiwa ta ubangiji an tsara abin ne yanda ina tafiya bisa tsari yanda yake saboda ka duk san yunkurin nan ya zo ya tura dan nan gaba
1: amma ya dan fara rage
0: ya daga da yin gaba saboda tafiyar fa duk gaba ɗayan ta daga cikin mahaifar zuwa waje ba ta wuce centimeter 5 zuwa 6
1: gaba
0: amma kuma ake daukar wannan a wannan kutu-kutu ba ta wuce centimeter 5 zuwa 6 daga cikin mahaifar zuwa ta fito waje amma ake daukar wannan a wannan saboda me da farko magana ake ta mahaifar nan sai ta takure bakin mahaifar yana daɗa tanewa yana daɗa ɗaukewa yana daɗa ɗaukewa mala kamar abu ne a cikin wani sunduki ka zara sundukin kaga abin da ke ciki sai faɗi to kamar haka ne mahaifa ita tana janyewa ne daga jikin dan dan yana yi ƙasa tana janyewa daga jikin dan dan yana yi ƙasa har akai inda dan nan zai yi waje gaba ɗaya ya fito gaba ɗaya to inda ka ce yanzu kawai put wannan nan ya fito zuwa shi musamman jini wannan din da na faɗa maka ba ta naƙuda ya ka jin ka tambaye su wasu za su rufe dama kina jin ciwo ne duk da ko juriya ce da kike cewa wallahi ni sai da na shiga daki kawai na fara jin bakuda ba na da nakuda da haihuwar kwata-kwata awa daya da to ko wani lokaci wannan yake zama abun farin ciki ba ko a cikin awa dayan ma a gware da gaske ai duk nakuda da cikakken nakuda ma'ana da ta tunkama in dai mutai awa uku ba
1: awa
0: uku in dai nakuda ba ta gaza awa uku nakuda da za a kira ta nakuda wacce ta tunkama ta zama ka'in gana in ta gaza awa uku to wannan haihuwar wannan nakudar nakuda ce ta faɗa abin da muke cewa precipitate labor
1: ko da awa biyu da rabi ta yi
0: are in dai ta gaza awa uku wannan ba wani abu ne na ilimi na kallon da abin in dai ta gaza awa uku nakuda to nakuda ce ta faɗa ana iya tsallakewa ana iya samun matsala
1: to amma su waɗancan da kawo misalin su dakta da su za ka ji an ce wata ma za ka ga baki ɗaya daga lokacin da ta shiga ɗakin zuwa haihuwar
0: a wasu kuma mutum 35 da wasu mutum 35 zuwa 10
1: maka ya ce yanzu mai gama fili ne tana shiga sai muka ji kan dan yawa ji an ce
0: to da yawan su wasu za ka ga jini ko ya balle sakamakon ko dai bakin mahaifa ya yage ko kuma ya zama da ciwon sun yage da gaban su ko kuma a'a sai aka yi sa'a ma a ɗan wannan lokacin da wani ilimin dama bakin mahaifar yana ta buɗewa ita ba ta jin ciwon tana jin wani ciwo ya gama budewar amma yadda ɗan nan ya fito put ya fita to kuma mahaifar sai ta ki takurewa sai kuma jini ya balle ma'ana ba ta da yagar bakin mahaifa wata jini ba ta samu yagar gaban ta amma kuma dai sai jini ya balle shi sa ita irin wannan naƙudan mu a gurin mu idan muka ga yadda naƙuda take tafiya ya yi sauri da yawa kamar yadda na faɗa maka cikin wancan dalilin sai mun yi abin da za mu dan rage rage saurin dalilin da yasa muna son dan nan ya fito ya fito lafiya inda a inda wannan takurewar mahaifar ta fi daɗewa da iska ba ta kaiwa ga na sai a ɗauki haifu yaro a shi ɗaya to tun da mun ji yanda ba a rabu da to sai mun duba mun ga kuma me dalilin da yasa wasu sai a gyara musu wataƙila a ɗakin haihuwa wasu kuma sai a ce a tafi tiyata abin da yasa ko wanne ne ma ana son in za a gyara ya zama ciwon an kashe gurin kuma mace ta saki jikinta ai don a yi mata gyaran da ya dace mun ka kamo fata cikin gaban mace ka haɗa ta da ta wajen gaban mace wajen gyara to akwai matsala
1: ta ciki da ta wajen a haɗa su
0: a ka saba
1: to
0: wajen ko riga ce aka zo ɗinki sai ya zama an shaci abu an saba ai ba za ta yi daidai ba ka ga wajen ba zai daidai haka za ka idan ka ɗauki fatar waje ka tura ciki ka kuma ɗinki a haka ba ma ba za ta ji daidai ba to ana son ya zama da cewa an kashe gurin kafin a gyara idan ba mace ba za ta san ma san da ake ɗinkin ba
1: wato ana an yi allurar da
0: za ta kashe gurin sannan ya zama akwai isasshen haske wanda za a gani ake yi domin wannan kamar tiyata ce ya kawo kira ta wataƙila karamar tiyata to ko da a cikin ɗakin haihuwar ne to ana buƙatar wannan wajen gyara sannan kuma wanda zai gyara ne zama ya san ya zai yi gyara to inda da aka samu saɓanin waɗannan abubuwan da na faɗa to ana iya samun matsala kuma ana iya yin gyara bai yiwu ba sannan kuma yana iya zama matsalar da wataƙila za ta shafi rayuwarta ma gaba ɗaya har ƙarshen rayuwarta, musamman mu'amalar ta aure. To, da waɗancan da na faɗa, da wanda na ce maka zai iya shafi fata kawai, da wanda na ce maka zai iya shafi fata da naman gurin, duka waɗannan ana iya ɗinkewa a ɗakin haihuwa. Amma wanda ya kai ga a ce ya haɗa da bakin dubura ɗin nan wanda na ce maka kamar wannan ƙawanyar da take wurin ta naman da yake wurin wanda yake taimaka wajen tsukewa ba, to wannan abu ne mai wahala a gyara shi a ɗakin haihuwa. Domin ne ana buƙatar mace zama da cewa an mutu abin da ake cewa anesthesia, allura anesthesia ta yadda za ta saki jikinta sosai, domin ne in ba haka ba haɗo gefen da gefen shi kansa wani aiki ne, shi kuma wannan gurin in baka haɗa shi ya haɗa daidai ba, to wannan naman gurin da yake tsukewa ya zama kamar roba ne shi ke tsukewa, ko kuma ya zama kamar murfi, to ba zai sake tsukewa ya ci gaba da tsukewa da junansa ba, domin ka raba shi, domin kai zaga ta raba shi. To in da za ka bar shi ya warke haka, ba za ka iya riƙe komai ba, da abin da ya tuko daga dubura zarcewa ne. To in kuma ka zo ka haɗa da ba sai ya zama ka haɗa ba daidai ba, to aikinsa ne ya tsuke ɗin da kansa in wani abu ya taho, ana iya matsa tusa, ana iya matsa bayan gida ma duk gaba, to wannan ba zai matsu ba.
1: Kuma ya zo kurin mutu
0: zai saukowa zai yi. To shi kuma uwa uba na ƙarshen wanda na ce maka an shiga har cikin dubura, tsargewa ta shiga cikin dubura, shi matsalar shi ne idan ma wanda ya ɗinke bai san yadda zai ɗinke ba, wannan gurin da ya tsarge ya shiga cikin dubura, to zai zama mahaɗa ce tsakanin duburan mace kuma da gabanta, saboda haka bayan gida kuma sai ya dinga fitowa ta gaba, ta ga ta zama mai yoyon bayan gida kenan. To wannan ne dalilin da ya sa wancan na farkon da na biyu da na ce wannan fata kawai ya shafa wannan iyalan mai shafa bai kai naman da ke tsuke bakin duburan ba, waɗancan guda biyu su ana iya gyara samun, amma in dai ya shafi naman da ke tsuke bakin duburan in so samu ne gaskiya sai dai a tafi ɗakin tiyata, a nan ya kamata a gyara. Saboda in ka lura a tambayar ta cewa ta ce mata suna samun matsaloli da yawa, to akwai da yawa wanda an gyara musu kuma ana ta fama har yanzu ba sa iya riƙe bayan gidan, musamman in ruwan wani akwai wacce take cin ita ko tusa ba ba ta iya riƙewa sakamakon irin wannan haɗin abin nan da aka yi mata, wurin dole sai aka saki mata gyara. To wannan shine yagar yanda ta kan kasance, to wannan sai mu tsaya a nan gurin, idan mun faɗi wasu daga cikin yanzu mun faɗa mun ce ana iya samu yayin da gida, to amma na ina ga Allah kai mako na gaba sai mu dora daga nan irin wannan yagar wannan irin matsaloli sukan jawo, da fatan Allah wani ya samu gaba ko gaba lafiya.
1: To amin ya Allah. Masu kallo da kuma masu sauraro, shirin lafiya babbar ni'ima kenan kuke kallo kuma kuke sauraro, wanda kamar yadda kuka ji a wannan mako Dr. Mahmud Kawu Magashi, ƙwararren likitan namu da ke kula da lafiyar iyaye mata asibitin Koyarwa na Marigayi Malam Aminu Kano, ya fara mana wannan mawdu'i dangane da yanayin da wasu mata da sukan zo haihuwa sukan samu kansu na yagewa da suke yi ko ƙaruwa a yayin haihuwa, kuma kun ji wasu daga cikin abubuwan da kan haddasa wa mata su samu irin wannan, da kuma abin da ma yakan biyo bayan yagewar da suka yi wanda Dakta Haifan ya ci. Kashin farko kenan kuka saurara kuma kuka kalla a cikin wannan shiri, wanda kai tsaye za mu shiga kashi na biyu da za mu dawo gare ku domin ɗaukar saƙonninku da kuke aiko mana akan abin da ya shige muku duhu da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata. Kuna iya amfani da lambar waya ta 0806-2662-5555, wato 0806-2662-5555 ita ce lambar da za ku iya turo da ko dai saƙon karta kwana na SMS text message ko kuma a dandalinmu na sada zumunta a social media WhatsApp kenan. Za ku iya rubuto da rubutaccen saƙo ko kuma saƙo na murya a taƙaice, wanda za ku iya tambayan dakta domin ku ji ƙarin haske akan abin da ya shige muku duhu, susan kamar yadda na faɗa abin da yake da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata. Bari mu fara da wannan saƙo da ke cewa assalamu alaikum, likita ciki na sati 36 sina dinga jin kamar ya toka ran ƙirji, sannan dan Allah ya ake gane mace za ta iya haihuwa da kanta ko a'a tsukakken ƙugu ne sannan jini na yayi ƙasa, nagode.
0: to sati 36 wannan dole zaki dinga jin irin wannan
1: a 39
0: to da tara ma to a cikin 39 yanzu kike miki kin fara ga wasu gida alamu ba wai to kare kike bane dukule wanda mahaifar take takurewa kokarin kamar kina dab da shiga na guda da haka ne zai zarce zama miki na guda shine abin da yasa suke suke miki ayya dukule gaba da kirmi kamar ya to kare ki wannan ko ba wani matsala bane sati 39 wata ido yanzu ba daga sanata turu wannan mata
1: ne tunda ina jin tun a wata
0: ta riga ta yi wannan ba matsala bane amma batun cewa me ake duba a cewa za ta iya haihuwa abubuwa da dama da ake la'akari da su ana la'akari da yanayin mace da tsayin mace sannan kuma da shi kansa girman cikin da wani wata aiko da za ta iya haihuwa kuma idan ya zama da ɗan katutu ne kamar da na faɗa ɗan ji cewa girman ɗa yana daga cikin irin matsalolin da girman ɗa ba wai kawai ya jawo ya biya wani girman ɗa yana iya jawowa ma mace ce ta naƙuda ba ta kasa haifo ɗa girman ɗa yana iya jawowa a haifo ɗan kansa ya fito amma kafaɗinsa su ƙi sauka ba wanda cewa shi lori sosai a irin wannan wanda wasu zai za a yi ta fama da wasu ba ka rashin sa ba sai an bugi da koma tiyata to duk irin wannan yakan iya faruwa saboda haka ba kawai abu ɗaya ake duba a ce a mace za ta yi haihuwa dukanta ba sannan kuma ina son ki fahimci wani abu ita haihuwa ko mu a gurinmu ba ma cewa an yi ta lafiya sai bayan an haihu amma ba ma duban mace ko yanzu tana naƙuda ko kan ɗa ne ya fito in ba komai ne ya gama fita lafiya ba zai zama na mabiyan mai ita ma ta fito lafiya to mu ba shi ta an haihu lafiya ba domin ba za a haihu ɗan ma ƙalin amma yanke cibiyar gwamnati biyar ta ƙi fitowa kin gaba haihu lafiya ba saboda haka haihuwa a ce an haihu lafiya sai bayan an haihu ba ma yanke hukunci abin nan amma in kina magana ne ta mace za ta iya haihuwa da kanta to wannan wani hasashe ne duk macen ta zo abinda muke tunani za ta iya haihuwa da kanta sai in ta zo da wani abu da yake kuma aka san haka misali yanzu sai mace ta zo sai zama da muka duba aka ga tsayin ta kwata-kwata bai kai mita 1.5 ɗin nan ba to kin ga irin wannan zai samu fara tunani to ayya ko za ta iya haihuwa wannan zai jawo kuma sake bibiyar wasu abubuwan da yawan da girman cikin da waye da sauransu na kaucewa hakan domin shi tsukakken kuma da kike faɗa ana iya fahimtarsa kafin ma a kai ga haihuwa irin wanda misali yanzu kamar misali wanda suka samu shan inna ai ko ba faɗa ba an san kungin sa shan yake ne bangaren da shan inna nan yake bangaren kungin ba zai girma kamar yanda inda ba shan inna ba ma'ana kafar da take mai shan inna to kungin da ke bangaren ta ba zai girma kamar wannan ba shi ma kuma da aka ji dazu mai magana zancen tsayi abin da yake alakanta tsayi da faɗin kungu shi ne su ƙasusuwan da suka yi kungun mace ko suka yi kunkwasan mace tare suke girma da dogayen ƙasusuwan da suke jikin mu musamman na ƙafa to idan ya zama na aka ga mace girman ƙasusuwanta na ƙafa ta da ya kamata a ce ko kuma bata cimma tsayin da ya kamata a ce ta cimma ba sakamakon ko tana duba misali kyanda shi yasa wani lokacin da yawa mutane suka yi mamaki muna maganar mata masu haihuwa kuma mun koma muna maganar sanin suna yara kwarai da gaske saboda tun daga tasowarsu suna yara daga nan matsalar wani lokacin take faruwa ta yi kyan da wata ƙila ta tsumbure ko ta yi wasu rashin lafiya irin rashin lafiya da suka shafi yara ƙanana ta tsumbure to ka ga ba za ta cimma tsayin da ya kamata ta cimma ba to haka shi ma ƙashin kwankwasan ta ba zai girman da ya kamata ya yi ba to irin waɗannan jujjuyi wasu abubuwa ne da sukan alamta yiwuwar ko kuma sukan ja hankalin ƙwararrun su fara tunanin to kuma bai Allah za ta iya haihuwa ko ba ta iya haihuwa ba akwai lokutan da wani lokacin ko an ga wani abu idan ya zama na aka ga abin da aka gani ɗin bai daidai da abin da ko ake ganin za a iya shan wata matsala ko wata wahala to za a ba mace ɗan dama ta gwada wasu lokutan ba za a ba ta dama ne ta wataƙila ce dogon naƙuda ba amma haka kawai a dubi mace a ce a wannan lallai za ta haihu da kanta ko za ta haihu da kanta wani duk mata yadda muke kallon su za su haihu da kansu sai in mace ta zo da wata matsala ma'ana ba wai wacce za ta haihu da kanta ne yan tsirari ba a'a akasari kowa za ta haihu da kanta masu matsalar su ne dai mun iya ganin mu cewa wannan za ta iya samun matsala ina fata wata kila Allah ya sa ta fahimce ni haka domin in kika ce me za a gani to ai sai mu tafi dan duniya ne yanda mata suke nan suke inda masu haihuwa da kansu suka fiyawa wanda za su haihu da kansu ba su ne suke da wasu alamu da wani lokacin akan gani wannan kuma da na faɗa ba su ne kaɗai dalilin da suka sa a ce ko wacce ba ta haihu da kanta misali sai zama cewa ga ta tawo kiji da tana ta haihuwa da kanta yanzu kuma sai ta haihuwa kuma sai mabiya a kasa wannan kuma ganganci ne ga ce ta haihuwa da kanta in tana haihuwa da kanta ga ce ta haihuwa da kanta za ta je jini dan ne wato ta ta rasa ranta a rasa da ko kuma tana hanyuwa da kanta sai zamanin kuma biya ta fanfare tun kafin a haifo da abin da cewa abortion placenta ko wannan ma ba za ka ce ai tunda za ta iya haihuwa da kanta to ta ji ta haihu da kanta ba saboda haka matsalar da takan jawo a ci mu a wajenmu kowace mace za ta haihu da kanta sai wacce ta zo da matsalar da ba za ta iya haihuwa da kanta ba
1: wannan kuma cewa take yi dan Allah likita mijina bayan mun yi mu'amalar aure baya yin inzami haka idan mun kammala mu'amalar aure da shi sai na ji wani ruwa yana zuba amma na yi planning na shekaru biyu shekara ta ɗaya kenan da gamawa ban samu ciki ba
0: to ban san da me ta auna baya inzami ba ko sun taɓa gwada yin inzalin auje a fitar da inzalin auje ne ta ga ba a fitar da komai ba domin idan sanda kuke cikin mu'amala ne ai ba lallai kuke da ki fahimci ruwan inzalin ya fita ba saboda haka idan kun gwada ne ko da kun gani cewa ai ba abin da yake fita domin yanzu kin ce kuma wani ruwa na fitowa shi kuma wannan ruwan to ma'ana kina nufin wani daga lokacin da kamar da muka shawara ta ruwan inzali yanda yake tsattuwa da kuma yanda yawansa yake ba lallai ne ma dan an gama wani mu'amala ki kuma abu ya fito ba idan wannan kike lissafi in ko nufin ki a'a kun gwada a fili ma haka yana iya yin kurusa saboda ana samu wanda kwata-kwata babu kawai da yake fita su da ruba ce wanda muke kiran su ispaniya su ba ruwan ma ba wai ka ce ba kwayar haihuwa ba ruwan ma za su yi mu'amala su gama man biyan kuɗin da za su yi ba ruwa wasu kuma suna da irin wannan matsalar ne da muka faɗa san da muke magana a kan rashin samun juna biyu na inzali ko ma baya din nan da muka faɗa abin da likitancin muke cewa retrograde ejaculation ma'ana san da suka yi yunƙurin ruwan inzalin ya fita tunda kamar da muka faɗa hanyar da take sauko da fitsari da kuma hanyar da take tuwo da ruwan inzali sun haɗa mahaɗa sai dai lokacin da ruwan inzali zai fita to hanyar fitsari ko a jinsa take amma wasu idan hanyar fitsari yake fitowa ta zama a buɗe ruwan inzali ma sai ya koma da baya kuma sai ya je taru a cikin jakar da take aje fitsari wani irin wannan za a ga in aka ɗauki ruwan fitsarin su aka je aka samu dubu likita sai ya ga kwakwayen haihuwar su nan gaba ɗaya suna ta iyo a cikin ruwan fitsari in ba irin wannan lalurar ba ce haɗar kuma ba ina nufin mai gidanki yana da wannan lalurar ba in ba ta biyu don ba za mu koma da bayan sake mutuwa ba in ba ta biyu a baya sun da muke magana mun magana yawanci masu irin wannan me yakan jawo musu haka wasu ma sakamakon ko an taɓa musu aiki ne a baya wanda ya raunata wannan gurin to shi ne sai ruwan inzalin ya dinga komawa kuma ya shiga cikin jikin da take ajiye fitsari to amma akwai waɗanda su duk babu wannan ɗin amma jikinsu baya samar da ruwan inzalin da zai fita a ganshi a matsayin ruwan inzali ko da ko ta kila kwakwayen suna samuwa da suke tuwa da dan danshin da suka tuwa da shi to kuma babu ruwan da zai haɗu waɗannan kwakwayen da lantana ya fita ana samun irin waɗannan ana samun kuma da za su fitar da ruwan inzali su kuma kwakwayen haihuwar ne babu a ciki saboda haka a nan ba mu san da wani ma'auni ta auna ba a fili kuka gwada misali ba wai a jikinki ba da zai fitar da ruwan inzali sai kuma ga ya kasa fitarwa baya fitar da komai to wannan in haka ne abu mafi kyau sai ku zo ku tafi asibiti don ku tabbatar domin in ba kin san ko tabbatar da cewa a ba fitar da izarin bari to don kuma ku tafi ba wani dalili da yasa ku sani da ba su mutu kamar yadda na faɗa dan namiji ya fitar da ruwan izari a jikin ki ba lallai ke ki fahimta ba ba akwai matan da sun sani wasu suna sani din ta yanayin shi namijin bayan ya fitar da ruwan izari wasu kuma suna iya sani na ta cewa a su suna iya ji a jikin su cewa idan namiji ya fitar da ruwan izari to amma ba wai lalle kawai haka dan baki ga ruwa ya biyo jikinki ba sai ki ce kuma a bi fin da ruwan izali ba ba zan gama taitan ba ta bi ko ko
1: shi ne ba ran duba sun ga ban kuji ba ta yi ba da tazara na shekaru biyu yau shekara ɗaya daga ma kuma ba ta samu juna biyu
0: to a ba mu san wace hanya kika amfani da ita ba sannan kuma a yanda bayanin yake a da kin haihu ne kika ba da tazara tun da zuka shi kina magana kuma babu ruwan izali to ba mu shi na ba a da kin haihu ne shi ma yanzu a tunanin ki daga baya ne matsalar ta samu to a nan shawarar da zan baki shi ne farko ba mu san yadda muke kai amfani da ita ba kuma ko ma dai wace hanya ce shekara biyu me ya kamata yanzu a ce
1: in shekara biyu ta yi tana yi to yanzu shekara ta ɗaya da gamawa
0: to yanzu
1: ta samu juna biyu
0: to ya danganta da hanya kamar da muka yi sha lalatawa idan misali kamar allura kike amfani da ita ta kan jajin kiri idan mun sha lalatawa amma ba allura ba ce gaskiya in dai hakkin cika shekara ko da ba allura ce da sunan kina neman cikin ba wai denawar kaɗai ba in ka san da yawa wani lokacin wasu za su ce shekara ta ɗaya da dainawa misali yawan lura ce kuma tana yin ta wata uku ku kuke ga sai kin cire wata uku kuma da ta ƙarshe da kika yi yanzu kake nan bace cika shekara kake nan ba wata uku kenan idan ku misali na ba da Allah lura ce amma idan kuma maganin sha ne da san da kike gama shi kenan kin gama idan wanda ake sa a cikin maka ne daga san da aka cire shi kenan kin gama idan wanda ake sa a dantse ne sai kin dantse daga san da aka cire shi kenan gama idan mutum da kin cika shekara ɗaya da kin cika wata goma sha biyu kuma da kike asibiti har abin cikan ne matsala kuma a yanda yanzu kike yi wannan bayanin in ta bangaren mai gidan da ke tabbas ba abin da yake fita ne to kin ga wannan yana iya zama da rinni sabbi samu juna biyu ba in har ya tabbata hakan ne ba abin da ke fita wanda kuma kuna iya tabbatar da haka ku da kancin kanku a gida ta hanyar gode yanda zai inzamin a waje ba a cikin jikinki ba in kin gani iya haka ba to ya kamata ku tafi asibiti
1: to wannan naga kamar namiji ne amma dai zan dauki sakon nasa ne saboda watakila ko da akwai shawarar da daktar zai bashi wace wa yake idan Allah likita ina fama ne da kankancewar gaba to dan Allah likita zan iya zuwa asibiti domin a bani wani taimako ko kuwa
0: kwarai da zika sun mufi amsa irin wannan tambayar da yawa kamar da na shafa da wasu masu cewa gaba na kankancewa ba kankancewa ne ba har mukan bada misali da yanda yanayi yawanci ga wani mijin ka kasance lokacin sanyi yanda za ka kamar ya koma ciki saboda wannan jakar ta da take rike da marainan tana ƙara kumburewa ta kuma ta kama ba ta ƙara kamar girma ta yanda zai zama da ciwar kamar ta takure gaban saboda yanayi na sanyi wasu akwai irin wannan wasu kuma haka kawai ne wa saboda kawai suna jin masu tallan magunguna suna cewa kankancewar gaba kawai mutum sai ya sa wa ransa ya ce shi gaban sa ya kankance alayi halin dai a nan shawarar da zan baka idan har kana tunanin gaban ka ne kankance to ka tafi ka je asibiti ko sun samu ne ka ga likitocin urology yana na bangaren mafitsara na maza dalilin da ya sa idan har kankancewar ce to su in ka je gurin su za su iya tabbatarwa da kankancewar ce kuma su ɗauki matakin da ya dace amma dai da yawa akwai mazan da ba abin da ya shafi gaban su kawai sai su ne cewa wasu ma suna samun matsala ne na rashin miƙewan gaba amma sai su ce gaban su ne kankance tunda a gane matsalar rashin miƙewan gaba da ba da kuma matsalar yiwuwar ko mutum ba ya fi da wani izali ko wani abu daban wani yana iya mu'amalar amma ko ba ya fi da wani izali yanda ya kamata ko na makamancin haka to akwai waɗanda su matsalar su shine gaban ma ba ya miƙewa yanda ya kamata da kuma sai su ce wannan shi ne su a wajen su suke ɗaukar samu kankancewar gaba da wannan kuma da riba ce da tana iya samun mutum ko da da garas yake daga baya zama ciwon kuma gaban ba a iya miƙewa da kuma ya kamata ka je asibiti kuma in ka je ka samu likitocin da suke ɓangaren neurology za su yi abin da ya kamata insha Allah.
1: Wannan kuma cewa take assalamu alaikum ni dai tambaya ta ita ce da Allah likita idan ina jinin al'ada ina ganin wani abu kamar tsokar nama a cikin jinin da Allah likita a yi min bayani ina da aure kuma ina fama da ciwon mara sosai
0: to wannan mun sha yin bayanin wannan ciwon musamman irin waɗanda ko sun zuwa al'ada suke zubda jini da yawa ko irin waɗanda suke yi jinkirin al'ada ko wani lokaci musamman masu jini da yawa fatan nan wani lokaci in tana da kauri ta wuce ta ɓangɓaro idan ta haɗu da jinin nan ta dunƙule a wasu hanta ba suke cewa su ce ai su kamar hanta ne wasu sun sani cewa ai ga shi sun fitar da tsoka ko wani abu kamar haka amma ba wata tsoka da za a ce a fitar da ita amma akwai wata larura da ake kiranta endometrial polyps mun sha faɗa ta kusa da muke magana a kan rashin samun juna biyu muka ce wani tsoro ne da yakan tsoro daga fatar cikin mahaifa ya yi kamar gora-gora to ana samun wasu wanda yakan tsoro musu da yawa kuma sai ya zama yana ɗan gutsurewa wani wucin sai su dinga fitar da shi ba ba ki gane wani ko ba abu ne wanda akan samu a koda yaushe ba wancan da muke bayani dai jini ya zubo da yawa fatin bin saboda kamar da muke lalata ta ba fa jini ne kadai a cikin jinin al'ada ba har da fatin da ta mutu ta jikin mahaifar ta ɓanɓare to har da ita a jiki to in ta haɗe ta dunƙule to wannan wani lokacin shi ne saboda wasu za su yi cewa ba ka gani ba fa har da harza-harza to nan kuma fatin ce wannan harza-harza suke cewa kamar hanta fatin ce ba wani abu wasu kuma wannan ɗin ne yin ya bunna saboda wata tana tsoron ma ita karta taɓa sai ta ce wannan kamar tsoka in wannan ne babban matsalar ki shine zub da jinin da kike fiye da kima da hanki fitowa guda-guda shi ne kamata ki tafi asibiti a kai shi kuma wancan da na faɗa na faɗe shi ne saboda wasu tabbas suna iya ganin irin wannan ɗin su ga suna fitar da wani abu dunƙule kamar ya faɗo sai kuma a duba a ga irin wancan kumburin ne da mai bayani a baya abin da ya kamace shi ne ta je asibiti.
1: To wannan kuma cewa take yi, assalamu alaikum, ina ga likita fatan alkhairi. Ina muku addu'a Allah ya saka muku da alkhairi. Ana likita tambaya ta ita ce na sa implant a watan Satumba shekarar 2 ban taba yin al'ada ba tun da na saka sai yanzu yau kwana 14 kenan bai dauke ba kuma ka'ida ba na wuce kwana 5 zuwa 6 kuma baya zuwa sosai kadan kadan yanzu yake zuwa kuma zuwan da yake yi irin mai yaukin nan ba wai normal ba shine nake tambaya ko akwai matsala
0: to zai ba ba
1: sai gaba da cewa sannan kuma ina jin wani abu a gaba na tsoka haka idan na dan tura sai na ji tana tafiya baya lokacin kuma sai na dinga ji kamar haƙora haka sannan daktar tun da ne haihuwa ta 2 na fama da tusar gaba amma ba sosai ba ina kwana 2 ban yi ba time to time ina yi musamman idan ina sallah ko a wajen mu'amala wallahi ina jin kunya daktar taimaka a faɗa min maganin to magani kuma kore asibiti sannan da ana likita a likitance babu maganin gyaran breast to ko akwai shi ma ina buƙatar shi na gode sosai Allah ya saka muku da alkhairi ya biya muku buƙatunku na alkhairi ya shirya muku zuriya
0: to mu fara da misali maganar talazancin sassanci duk wannan abubuwan da kika faɗa dukka wace ta sa tsinki tana iya ganin su kuma da kin bibiye musulun kai magana akan tsinki duk mun faɗi wannan tsinki yana jawowa al'ada ta rauni hasali a lokacin da nake magana har na faɗi cewa yana ɗaya daga cikin hanyoyin da akan wani lokacin mai waɗanda suke zuba jini da yawa ya rage musu zuba jini saboda sinadarin da ke ciki shi ne irin bai sinadarin nan na cikin allura shi sai ta ba allura cikin jawon zuba al'ada ta rauni a wasu lokutan kamar da muka faɗa al'ada ta kan ɗauke gaba ɗaya kin ga raguwar ita ta ja kike ganin tana zuba kadan kadan sannan kuma mun faɗi cewa yana jawo al'ada ta wasa sai dai muka ce wasan da al'ada ta kan yi ba an sa tsinki bai kai na allura ba to wannan ne abin da yasa kin ga ba kiyaye al'ada mun yana daga cikin abin da tsinki kan jawo kuma yanzu da al'ada ta zo tana zuwa miki a dis ta dauki lokaci ne saboda haka a nan duk abin da kika faɗa babu wani abu da yake sabanin abin da aka iya gani da wacce ta sa tsinki illa iya kai yanzu cikin da ke da kika shekarar 2 kika fara ganin wannan zuwa dis idan zaka yi jiro masa ko sai yake canja hanya domin idan kin je asibiti an ce wai ga wata kuma hanyar a dora miki da sunan ita zaki miki magani to kin daina sha kuma dai zai saki dawowa amma in kin ga kuma zaki iya jurewa a haka har kuma zuwa lokacin da sun ce shi ya riga ya gama aikin sa zaki cire to wannan kuma ya danganta da ra'ayin ki amma dai ina son ki gane dai cewa dukkan waɗannan ya kamata ya zama an sanar da ke kafin a samu ki tsinke cewa duk waɗannan suna iya faruwa yana iya kasancewa wannan din da kike gani yanzu ba lallai ci gaba zai ba wataƙila yanzu kin yi wani al'ada ki sake ba ɗaukar wasu watannin ba tare da kin yi al'adar ba ko kuma a tunda yanzu ya dawo din ya zama ko ba lallai ya sake miki irin wannan wasan na dogon lokacin da ya miki a baya ba ni tana iya kasancewa haka maganar zancen kina yin tusa ko yauwa shi wannan magana mun shayinta mun sha magana a kanta amma tun da ke alakanta da ciwon bayan kin yi haihuwa ki ta 2 tun daga lokacin kuma ba wai kin yi ne iya lokacin da farko kike biki ba to yana da kyau ki je asibiti dalilin da yasa saboda kamar da muka faɗa Allah ya kamar mako 2 da sai gabata ban da batun da muke makan yi na batun ciwon gaba na talewa musamman ga waɗanda kuma wani lokacin kuma sa sa kamfai iska tana shiga idan ji wajen sanda wani lokacin ko in ta yi hukumi ko wajen sujuda ta ji iska tana fita to ka san kuma akwai wani da suka mana tambaya ina ga kamar mako 2 suka gabata ko uku na wacce ita kuma ta ce tana jin wani abu na cusuwa sai ta ji
1: ita ma ta yi ta wurin wannan
0: to ka san wannan alakanta shi da matsalan nan na zazzagowar mahaifa da muka yi ci ba mu taɓa dai yin maudu'i a kansa ba irin wanda za su yi wuce suna jin wani abu na dunnuwa wanda muka ce a wasu lokutan zazzagowar da mahaifar nan ta kan yi to sai jika da take aje fitsari wuce amma ne take da zama mahaifa sai ta sauko daga inda take wannan yakan sa shi ne da wasu za ka ga da sun yi yunƙuri za su yi fitsari sai su rinka ganin kamar wani balambalan yana hurowa daga gabansu jika da take aje fitsari ce abin da ake cewa bulada a wasu lokutan za su ga idan abin ya yi tsanani ma ba sa iya tari ko su daga abu mai nauyi ba tare da fitsari ya ɗan fita ba domin ne tsarin yanda yake idan jakar tana gurin da take ga daga cikin ciki take duk wani abu da zai takura ciki to kawai miyan jakar sai tsuke ba abin da zai iya fita to yanzu ta sako sanda abin da zai takura ciki zai takura ciki ne miyan jakar bai ma san me ake ciki ba saboda haka sai dai kawai ta ji tsarki ba wannan shine zaka ji in ta magana da karfi sai fitsari ya dan tsarto in ta yi dariya sai fitsari ya dan tsarto in ta yi daga abu mai nauyi zuwa sai fitsari ya dan tsarto
1: ita kuma wannan hali ta yi ko da fa da ta yawa wai iska a lokacin ma da suke mu'amala gashi kuma lokacin namu ya kawo jiki
0: ba san da wannan duk yana da alaka da wancan ko misali ta amana ne shi rabi yana da alaka da wancan wannan duk shi ne za su ce ai yanzu ana mu'amala fitsarin jin iska
1: tana ya ce na kunya take
0: zo su su da dauka
1: su amma kai ma ka tusa take
0: tusa suke dora ko kanta to na ga halaka ba ku daga shi mu dora daga nan ka ta Allah goyi sa mu ga ku daga wannan
1: to amin ya Allah masu kallo da kuma masu sauraro shirin lafiya babbar ni'ima kenan da ga nan rahama talabijin rahama radio wanda a wannan mako da ta Muhammad Kawu magashi ya dora mana maudu'i dangane da karuwa da mata masu haihuwa su kan yi a wasu lokuta na lokaci ne da za mu tattara namu ya namu domin bin masu shirye-shirye na gaba damar shukowa domin su dora inda muka wakafi a madadin Dr. Muhammad Kawu magashi da ke jimirin shigowa domin a muku bayani akan kula da lafiyar iyaye mata hususan ma hukumar gudanarwa ta wannan kafa da ke ɗaukar nauyin kawo muku wannan shiri da ma jami'an da ke kaiwa da kawowar ganin shirin ya zo muku basa da sauran ɗinki ke mana fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin ƙoshin lafiya sai Allah ya kai mu mako na gaba domin jin mu a wani sabon shiri na lafiya babbar ni'ima wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: To madalla shirin sabuwar Kano na wannan makon zai kawo muku tattaunawa ta musamman da muka yi da Comrade Adamu Beci mai bada shawara a kungiyar da ke hada-hadar filaye da bada gidaje haya da saye da sayarwa ta jihar Kano wanda suke wa lakabi da kafada. Kasancewar dukkanin al'amuran kungiyar sun shafi ƙasa, Comrade Adamu Beci ya fara da bayani akan alakarsu da ma'aikatar ƙasa da kuma sassan ma'aikatar da kungiyar tafi mu'amala da su.
1: Sunana Comrade Adamu Beci, mai bawa kungiyar kafada, wato kungiya mai hada-hadar filaye da bada gidaje haya da saye da sayarwa a duka abin da ya shafi harkar ƙasa na jihar Kano. So idan ka tambaye ni ma'aikatar ƙasa a bisa ɗan ƙaramin ilimin da nake da shi da kuma kasancewar mu'amala ta neman abinci na yana da alaka da wannan ma'aikata, na kan kasa ma'aikatar zuwa ɓangarurruka daban-daban. Na san zan iya maka misali aƙalla daga shekara 20 zuwa yanzu ina mu'amala da wannan ma'aikatar, kuma mu'amala ba wai irin ta nesa-nesa ba, a'a zai yi wahala in dai ina Kano in kwana uku ban shiga cikin wannan ma'aikata ba, domin wata mu'amala ta shafi tafiyar da harkar ƙasa a jihar Kano. So wannan ya sa gwargwadon fahimta, ina da fahimta ƙwarai da gaske akan sassan ma'aikatar da kuma irin ƙalubalen da mu da muke mu'amala da ita a baya muke fuskanta da kuma irin sauyin da muke gani daidai da zamani a yanzu an samu. To ayyukan ma'aikatar ƙasa suna da yawa gaskiya, amma jigo babba daga cikin shi ne wajen wato samar da layout da kuma su kansu filayen. Wannan kuma yana tasowa ne wato wanda ake karɓar gonakai a kuma mai da su fulotai. Wannan ya hada da rabon bada diya da fitar da tituna da fitar da wato abin da ake da facilities, makarantu, asibitoci da duk abin da suka shafi umurin rayuwa na al'umma, wanda duk wani ci gaba a duniya yana farawa ne daga irin wannan aikin na wannan bangaren wanda ma'aikatar ƙasa tana ɗaya daga cikin wanda take gabatar da wannan aikin. Misali a da idan aka zo aka ce za a an kalli wani wuri ko akwai barazana ta awon igiya ko akwai wani barazana ta ciwar ba abun dokokin tafiyar da mahalli ko ci gaban gari ya zo ko ana so a yi wani birni ko ana so a faɗaɗa, to ayyukansu na farko da ake fara zuwa shine a ɗauki bayanai da ƙididdiga na waɗannan filayen da gonakin domin a zo a lissafa a ga yanda za a yi a basu diya. A da gwamnati idan ta zo ta kalli wani layout guda ɗaya akan iya yin wata 6 ma ana bin wannan ana kai komo, saboda akan samu tunja-tunja da tirjiya tsakanin su talakawa. Amma zuwa yanzu a wannan lokacin musamman zuwan wannan kwamishina Abdul-Jabbar, za ka ga gwamnati tana iya zuwa saboda yarda da kuma program da kuma shiri irin naku wanda al'umma suke wayewa, za ka ga ana iya zuwa a tunkari wannan aikin ƙasa da wata 2 a je a auna a lissafa a yi assessment a kuma kira mutane a fara ba su diyarsu. Kuma kawo gwamnati ta fara ba wa mutane diya kafin ta fara ta salifi da nata. Wannan yana ɗaya daga cikin babban ci gaba da nake gani gaskiya an samu a ma'aikatar ƙasa, wanda a shekarun baya babu wanda zai ɗauka za a iya samun wannan ci gaba ƙwarai da gaske. A wannan kiran a da da yawa mutane ba ma su fahimci menene ma ayyukan ma ita kanta ma'aikatar ƙasan ba, kamar yadda ka sani mu dai da muke mu'amala da ma'aikatar ƙasa muna mu'amala da wurare daban-daban, kamar tun da Kasuwabe zuwa Ditch zuwa Land Department zuwa kuma sauran wasu, amma dai wayannan wurin su muka fi mu'amala da su, da Ditch Department da Land Department da kuma Survey Department sai ka da sir. To duk kusan abubuwan da muke gaskiya suna ta'allaka da wannan. To su kansu idan ka je ayyukan su, misali da yanda ake in zaka biya kuɗi kawai babu wani tsari, kawai za ka je ka bayar ne kawai a cike ma a baka receipt, wato shi kansa ana kokarin a tantance wane ne na gaskiya wane ne ba da gaskiya ba. Amma yanzu duniya ta tafi tana an wannan tsarin tana an shige, aka zo da tsari a baya da wanda ya wahal da mutane, sai ka je banki sai ka cike tela. Ita kanta cike tela ba daidai yake da cike tela irin wanda kowa ya saba ya je banki ya sa kuɗi ba. Duk zuwan wannan commissioner wayannan matsalolin gabaki daya an share su, kuma alal aƙalla an kawo tsarin da kai ka san wannan kuɗin ba zirarewa yake ba yana shiga asusun gwamnati.
0: Da yake dukkanin wata mu'amala da ta shafi fili ko gida na buƙatar a bincika don a tabbatar da sahihanci kafin gudanar da ita, Comrade Adamu Beci yayi bayanin muhimmancin gudanar da bincike a hukumar kasa wato search ya kuma tabo batun sabunta takardun mallaka
1: sannan da in ka sa search kana neman bayanai sahihin bayanai akan wani wuri da kake so ka siya ko kake so ka san matsayin sa ko kake so ka san yaya matsayin sa yake a matsayin kano da kake so kai mu'amala tunda harkar rumlan harka ce ta dukiya dukiya kuma ba abu ne na wasa ba dukiya tana da kima tana da daraja tana da muhimmanci ya kamata a ce duk mutumin da zai sa dukiyarsa ya siya wani abu to ya zama ya bi wasu matakai wanda shari'a ta tanaza wajen kare wannan dukiyar tasa to wannan da zaka ga a baya sai ke wata 6 shekara daya ma kana jiran sa ta zuwa amma yanzu kan kanan lokaci za ga in ka sa sat wato sat shine lawyer ya rubuta domin kusan bisa yanda ake yi lawyoyi ne kawai suke iya nema a ba su suma sun cika kaida sun sa sun sakala kana nema misali yanzu kana da fili yana da letter of grant kuna da certificate ko dai na wasu takardu na gwamnati to idan kana son ka san wannan matsayin takaddar saboda marasa gaskiya sun yi yawa wanda suke shiga irin wannan rigar su fake a kawo takadda wanda ba mai inganci ba to za a sa a nemi inganci da sahihancin wannan takaddan hada da wannan takaddan a tura ma'aikatar kasa ka je ka biya dan wani abu wanda bai taka kara ya karya ba ma'aikatar kasa ita kuma ta dauko maka bayanan da yake a hannunta ta tabbatar maka da wannan wurin haka yake takaddun sa daidai ne a akwai bashin banki a kansa a bawo bashin banki a kansa akwai rigima a kansa a double allocation ne a menene ma'aikatar kasa bayanan da yake hannunta za ta baka kuma kaga ka samu a hukumance ba wani abu ne wanda aka yi shi na ba daidai ba wato ma'aikatar kasa ta baka wannan abun yanda doka ta tanaza alla kalla iya wannan in ka dogara da shi ai sai ka je ka kula duk wata mu'amala da zaka yi ta cinikayya kasa ka san baka fada hannun yan sari ba wannan kenan yanzu idan ka dauka bangaren wato program da aka kawo na certification bangaren yanda wasu certificates sun tsufa wasu sun fada ma irin abin da ake cewa regrant aka san akwai bisa kaida akwai certificate din da suke

0: ta shige haka zuwa baya baya da wanda sojoji suka yi a kalla dai kaga duk wanda suke 80s din nan kaga ba ma yan 79 ko 60 wani abu da ka girgira Kano so kaga wannan shi ma da al'umma ba su fahimci haka ba so duk wannan yana cikin wayar da kai da kuma yanda idan ka zo kana bi za ka ga tantanan ka samu certificate dinka ko kuma wanda aka yi ma tsawon wani lokaci duk gwamnati ta fito da tsare-tsare wanda za a sabunta shi ya zama yana tafiya daidai da zamani
1: me amfanin sabuntawa
0: to ai sabuntawa doka ce gwamnati ta baka wannan abin zuwa shekara 40 za saboda kasa ta gwamnati ce ta baka zuwa shekara 40 zaka ci gaba ta sadifi dake idan shekara 40 tai ka zo ka biya gwamnati wasu kaidoji da wasu abubuwa ta kuma baka wasu sababbin takaddun wanda su ma shekara 99 ne ko ko shekara 40 ne to kaga koda ta Allah ta kasance ana da kalla baka tafi ka bar iyalanka da magada a cikin rudana ba
1: dan su gaba da amfana da sabunta ba kamar haƙin mallaka ya kwace mai
0: ibe to wannan kuma sai an je ma'aikatar kasani ba jami'in ta bane amma dai kasancewa ta ina mu'amalar duk wanda na san ko zan siya fili ko wani zai siya ya nemi shawara to yana ɗaya daga cikin abin da zamu je a duba in ya dauki irin wannan shekaran
2: mai sauraro kana sauraron shirin sabuwar Kano na wannan makon shirin da ke kawo muku bayanai akan ayyukan ma'aikatar kasa ta jihar Kano kafin shirin ya dora bari mu shakata

0: to madalla comrade Adamu Garbabeti ya dora da batun illolin awon igiya da kuma yadda tuni kungiyar sa suka karbi sabon tsarin fitar da filaye awon gwamnati wato private layout
1: bangaren maganar awon igiya yana daya daga cikin gabatarwar da nayi na fito daga cikin kungiyar da take hada-hada da ta'amali da siye da siyarwa da duk abin da ya shafi fili da gidaje a jihar Kano mu yanzu a tsari an bude mana wani kofa mu yanzu ba awon igiya muke ba muna kiran sa private layout nan yanzu mambobin mu da mu dukan mu da muke mu'amalan nan gona kai muke siya masu yawa idan muka siya gona kai masu yawa muka biya to sai mu zo ma'aikatar kasa sai mu ce ga guri mun siya muna so mu tsara zami pulotai zami gidaje zami ba zan ba guri ne zami tallaba amma da zan baka misalai na burane da yawa wadanda muka yi wadanda mambobin mu suka yi to ma'aikatar kasa za ta tura jami'anta je su auna wannan gurin su tabbatar da mun siya sai a buɗe file sai mu fara processing mun biya dukkan wata ka'ida sannan sai ita da kanta za ta ba mu wakilanta a je a fitar mana dukkan ya danganta ai ita kasa ya danganta da irin bukatun da zakai ka san akwai gidaje residential kenan akwai commercial wuraren kasuwanci akwai industrial wuraren masana'antu su ma akwai small scale industrial din akwai da kananan wuraren masana'antu ko ya danganta da abin da zaka yi ita kuma za ta duba ta ga dokar ta me tace akan wannan abin da zaka yi haka za a tura a tsara mana tasawira a fitar da hanya wanda take daidai da doka a fitar da wuraren amfanin al'umma masallaci gurin zuba shara makaranta asibiti gurin kashe gobara gurin in wato jami'an tsaro na unguwa kaman outpost na ko civil defense ko police whatever dai abin da ya shafi harkar enforcement agencies ana fitarwa a wannan to kaga kuma zamu zo mi titina mi kwalabat mu kafa falafale mu samar da infrastructure abubuwa wato kayan more rayuwa na zahiri wanda al'umma za su gani to wannan ya taimaka sosai wajen zaka ga tun al'umma ba sa karba yanzu abin mu zaka ga suna karba kuma mu zo mu yi abin da ake cewa mu nemi ai mana abin da ake cewa subdivision

0: wato gurin in kato ne ya ta kaza ita gwamnati kowanne fili muke 50 by 50 muke 75 ne 100 by 100 ya danganta da bukatar da ta sa za a yi wannan birnin kowanne za a yi masa takarda ta sa kuma za mu biya gwamnati kaga akalla mun kawo gwamnati kudin shiga kuma mun kawo gwamnati ta san bayanan kuma duk wanda zai siya yana da takardar gwamnati ba takarda ce ta awon gidiya ba
1: to tunda kai ga nau ne ba jiyo ba ya zaka kamanta ribar wannan tsari da kuma wancan tsari da ake ada
0: ai ribar ma ai abu ne wanda ma ba zai iya masaltuwa ba wancan fatsarin ka kira shi da awon igiya kaga awon igiya kawai rike min nan rike nan ja rike nan yayi ka haka ka fitar ba tare da an fuskanci wa an fitar da wata hanya mai inganci ba ba tare da an kalla makoman al'ummar da zasu irin unguwannin da aka yi musu irin wannan masallaci ma sai ka ga babu shi hanya ma inda zaka shige da babur dinka mai kafa biyu tana zama jidali idan wani abu na iftila'in gobara ko wani abu ya faru inda za a je ka dauki ba babu hanya shigo saboda haka tsarin ba zai yiwu ba daya bane sai dai kawai idan abin da yake tunda mu kasuwanci muke ai duk abin da ka kashe akan kasuwancin ka zaka daukan shi ka lissafa shi sai ka dora shi akan wannan abu kuma sai ka buga sai ka gani sai ka fitar da ribarka kuma wannan tsari ne ingantacce shi kansa al'umma abin da ba su sani ba idan mutum yayi wannan tsarin ya siyan maka to ba shi da iko kuma da ya kuma samun ya kuma buga wata takarda wadda za ta nuna wannan filin mallakin sa ne amma sabanin awon igiya wanda yazo ise gonar iyanka shine ya buga takardun sa saboda haka in ya ga dama gobe ma bayan ya siyar zai kuma bugawa ya kuma siyarwa da wasu kuma iri daya
1: shine yake samun matsaloli
0: shine yake samun matsaloli da yawa amma wannan kuwa mutum yayi private layout ya kai gwamnati ta buga masa layout upgrade ai in ta buga wannan guda daya akan fili shikenan ya kaga alal akalla mutane sun tsarin da gwamnati ta zo da shi ya taimaka wajen kare dukiya da kuma samun kwanciyar hankali da samar da tsaro da yanayi ingantacce ma na muhalli ga baki daya
1: wani kira zaka yi wa raguwar dillalan
0: ai baban ba wannan ba dillale bane kawai wasu mutane ne wanda suke da suna yanzu a Kano ana ce musu yan kasa ta Allah ko whatever dai sun da ake fada musu so yana daya daga cikin yanzu abin da muke yi ni din nan da nake magana ba sau daya ba sau biyu ba commissioner da kansa ya neme mu mun kuma zauna famunan secretary na ma'aikatar kasa ya neme mu mun zauna information and internal affairs under department na internal affairs anan ma mun shigo shi ma mun zauna domin an san muna tafiya akan kaida da tsari insha Allah muna da zama da speaker na jihar Kano kallon kalle jahohi wanda suka yi wasu dokoki akan ita kanta harkar property agency din nan ma misali jihar Lagos jihar Kaduna da wasu gurare to muka ga cewar Kano akwai buƙatar a samar da doka wadda za ta taimaka mana wajen tafiyar da harkar samar da filaye da wato da muhalli da kuma ita kanta tsaftace gurbatattu da ka shiga cikin wannan harkar filaye
2: daga ƙarshe Comrade Adamu Bichi ya ja hankalin al'umma akan muhimmancin biyan kuɗin harajin ƙasa da kuma godiya ga mai girma gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf da commissioner ƙasa na jihar Kano Alhaji Abdul-Jabbar Muhammad Umar bisa samar da gagarumin ci gaba a ma'aikatar ƙasa ta jihar Kano
0: to ai shi haraji da kasda al'umma ba su sani ba yana da matukar muhimmanci wajen tafiyar da rayuwa al'umma haka muka zo wannan zamanin wanda ayyukan da suke kan gwamnati suna da yawa in ka dauki ma'aikatar ƙasa kaga irin ita kanta ayyukan tana da ma'aikata akwai gudanarwa akwai kaza kuma guri ne wanda yake da rike da dukiyar al'umma so ya kamata a ce akwai wani yanayi
1: inganta idan ka fada wani dukiya kamar
0: ba kudi ba bi ma'ana guri ne wanda duk wanda yake da wata ƙasa a jihar Kano ko yake da wani gida wanda yake da wato title na gwamnati to ƙarshen kurewar adakar inda ake rike masa da wannan dukiyar ta safa ma'aikatar ƙasa ce bi ma'ana nan ne suke da wato za a ce kamar inda ake cakin din receipt din idan nan gurin ya tabu to abin da kake rike da shi ta wurin idan takaddama ta taso ko a kotu ko a gurin yan sanna sa za a ce mu garzaya ma'aikatar kasa ta ba mu bayani wane ne yake da gaskiya to idan aka ce ba a samu yanayin da zai rike wannan aikin na nan gurin a tsare wannan record din ba ai akwai damuwa saboda haka kuma gwamnati tana da abubuwa da yawa an ka kalli bangaren ilimi yau a Kano kana da makarantu sama da 1000 na primary na secondary kana da jami'o'i kana da colleges na education kana da polytechnic kowanne kuma da kudi suke motsa akwai kuma yana daya daga cikin abin da ya dada bunƙasa mu ya dada ambato muke ganin kautar da bunƙasa yanda ma'aikatar kasa yanzu take kokarin wayar da kan al'umma su ma gane alfanu da amfani na biyan wannan harajin domin hatta kullum muga tashi za a ce Lagos kaje ka tambayi wanda suke mu'amalar kasuwanci a Lagos kala nawan haraji suke biya haraji ne kal a sun wani ma zai gaya maka ma hibe san kala harajin ma zai gaya kuma dole zaka biya kuma gwamnatin tana iya fito da ayyukan da za ta nuna ta nuna kirita da kirita ta ce gashi ta yi kuma yanayin ya samar da yanda zaka zo kai kasuwancin ka kai ma cikin kwanciyar hankali haka jahar Kano dubi yanda zaka dinga tafiya titunan mu allele su akwai wuta akwai fitulu da daddare akwai abubuwa hatta wannan zaman lafiyan da Allah subhanahu wata'ala ya ba mu bayan addu'a al'umma ba sa tunanin cewa ana aiki ne da kudi wajen tabbatar da zaman lafiya domin shi kan tsaro yana daya daga cikin abin da yake cin kudi motocin jami'an tsaro Allahus din su wasu abubuwa ma na karkashin kasa wanda gwamnati ce kawai ta sanya take yi dole idan mutane ba su ba da wannan kudin harajin ba babu ta yin da za a ci gaba kuma shi kudin kuma daman Allah ya baka dukiya ba kai kadai ya bawa ba wani talakan ko wani wanda baka da alaka ta fuzar ta nesa ta wannan dukiyar da zaka biya wa gwamnati haraji abin ya je wa betalmanin gwamnati shine shi kuma za a yi masa aikin da zai mora ya ji dadi da wannan abin gode da zan fara shine a karan farko an samu gwamnan da ya dauko matasa ya ba su mukamai na gwamnati kuma mukamai wanda suke manya wanda ba a taba samu ba so wannan ba karamar ba al'amari bane dole mu yi godiya sosai wa mai girma gwamna kuma da yanda ya tsaya yake tafiyar da al'amuran jihar Kano da kuma yanda komai ya ajje shi ce Kano ce first mu ajje san zuciyar mu mu sa Kano a gaba sannan san zuciyar mu ya zo daga baya wannan ba karaman abu bane kuma nasarar da aka samu a ma'aikatar kasa yana da alaka da saka matashi kuma jajirtacci Honorable Abdul Jabbar Muhammad Umar Garko yana daya daga cikin nasarar da aka samu domin Abdul Jabbar Garko commissioner ne haziki matashi kuma wanda ya nuna cewa mu a matsayin mu na matasa yan jihar Kano commissioner ya fitar da mu kunya ya fitar da mu cewa lalle matasa in aka ba mu dama za mu iya domin matashi ne mai jini a jika kuma yana aiki ba dare ba rana nakan rasa a matsayin wanda nake mu'amala da ma'aikatar kasa nakan yi tunanin yaushe yake yin bacci domin yana yin aiki ne ba dare ba rana kuma ya tsaya wajen tafiyar da ma'aikatar kasar nan kana zuwa bakin ma'aikatar kasa da kanka zaka san lalle matashi ya zo ita kanta ma'aikatar an maida ta daidai da tsari na matasa kuma daidai da zamani wannan ce muke cewa idan za a samu matasa irin su Abdul Jabbar Umar Garko hakika shugabanci da tsari na tafiyar da ma'aikatu da gwamnati ya nuna za a iya samun canji kuma ya nuna matasa su ne a gaba gaba wajen samar da kowanne irin ci gaba a duniya kana kallon abin da Abdul Jabbar yayi a ma'aikatar kasa kawai ka san an sallama matasa mun nuna zamu iya wato a baya ma'aikatar kasa kullun in kaji ana magana ma'aikatar kasa koke ne kawai na al'umma yanzu kuma maganar ma'aikatar kasa godiya kake ji daga gurin al'umma kaga lalle sakin wayar da kai da hulɗa da jama'a na ma'aikatar kasa an hura masa rai ya zama yana da ruhi kuma yana amfani kuma aka samu director da yake da sauraro yake da hakuri yake da kawaici kuma yake da mu'amala da yan jarida ka san ni ma to ni bangaren abokin aiki ne to hulunan ne da yawa Murtala Shehu Umar hasikin matashi ne director dan a yau da kowanne ma'aikata ake da department na public enlightenment to idan da a ce ana samun kamar Murtala Shehu Umar director public enlightenment na Ministry of Land and Physical Planning to da gaskiya tsari na ma'aikatun gwamnati da jin bayanan ina aka kwana ina aka tsaya da an dada samun ci gaba kwai da gaske wannan director shi ma muna ƙara jinjina masa kuma muna ƙara yaba masa ayyukan da yake yi a ma'aikatar kasa ayyuka ne wanda sai dai a ce san barka
2: yadda tattaunawar tamu da Comrade Adamu Beci ta zo ƙarshe wanda yake ba da shawara a kungiyar da ke da hadar filaye da ba da gidaje haya kuma sai da sayarwa ta jihar Kano kafada da fatan al'umma an ilmantu kuma za a ci gaba da gudanar da dukkanin wata mu'amala da ta shafi gida ko fili ta karkashin ma'aikatar kasa ta jihar Kano yanzu haka anan zamu karkare shirin sabuwar Kano na wannan makon a madadin ma'aikatar kasa karkashin jagorancin commissioner Alhaji Abdul-Jabbar Muhammad Umar da kuma sashen da ke wayar da kan al'umma na ma'aikatar karkashin jagorancin director Murtala Shehu Umar ni da na shirya kuma na gabatar Kabir Sana Ahmed Getsa nake cewa ku huta lafiya.

0: Musa, Musa, kwanan kake wankewa tun safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
1: Ni hakuri Hajiya. Ni kone a kwalikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
0: Maman Lami, na ce ki rinka amfani da sabulin wanke wanke na ruwa, wato Ala dishwashing liquid. Sabulin wanke wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kwanan take. Zaki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya, sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ala dishwashing liquid ba shi da tsada. Karɓi wannan ki gwada.
1: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai kwan ya fara fita.

0: Misalar assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani shirin labaran duniya da sashen labarai da al'amuran yau da kullun na gidan Radio Rahma. Yau muna Laraba 28 ga watan Safar shekara ta 1448 bayan Hijira wanda ya jidi da 12 ga watan Agusta shekara ta 2026. Kanin labaran aka ji yanzu kuma sai cikakkun su tare da ni Khalid Uba Adam. A yau 12 ga watan Agusta Rahma Radio ke cika shekaru 15 da kafuwa tare da fara gudanar da ayyukanta. Shekarun da suka kasance cike da albarka da himma wajen yaɗa labarai, ilmantarwa, faɗakarwa da kuma hidimtawa al'umma. Ga cikakken rahoton da Mubarak Hamza Adam ya haɗa mana kan tarihin kafuwar Rahma Radio da irin tasiri da gudunmawar da ta bayar wajen cigaban al'umma.
1: A ranar Juma'a 12 ga watan azumin Ramadana daidai kuma da 12 ga watan Agustan shekarar 2011 aka samu wata gagarumin nasara ta kafa gidan rediyo mai zaman kansa na Rahma Radio a nan jihar Kano karkashin jagorancin Hajiya Binta Abdullahi Sarki Muktar, lamarin da ya haifar da cigaba a fagen yada labarai. Manufar kafa Rahma Radio bata wuce kawo sauye-sauye a fagen ayyukan yada labarai ba, tare da mayar da hankali wajen bin koyarwar addini, ilmantarwa, faɗakarwa da tallafawa rayuwar al'umma. A matsayinta na gidan rediyo mai zaman kansa na biyu a jihar Kano, Rahma Radio ta zo da wani sabon salo na musamman ta fuskar baiwa shirye-shiryen addini muhimmanci, tare da mayar da hankali kan ilimi, sana'o'i da sauran abubuwan da suka shafi rayuwar jama'a. Tsawon shekaru 15 gidan ya samar da damar ayyukan yi ga matasa, ya bayar da gudunmawa ga mabukata, tare da tallafawa al'umma musamman mazauna yankunan karkara. Waɗannan nasarori suna da ɗumbin yawa da ba za su lissafu ba, sai dai jaddada godiya ga Allah bisa ɗumbin nasarori da ya samar a gidan rediyo da talabijin na Rahama. A ɓangaren tasiri da ilmantarwa ga ɗumbin masu saurare kuwa, bayan shekaru 15 na wannan tafiya, kowane irin tasiri Rahma Radio ta yi a rayuwar masu sauraro, kuma wani irin sauyi suka gani tun daga shekarar 2011 zuwa yau.
2: Harkokin su za ka ga sun bada karfi ne kan abubuwa muhimmai guda biyu zuwa uku. Abu na farko shine za ka ga bangaren addini, domin shirye-shiryen su ya nuna haka, sannan kuma sai bangaren kyawawan al'adu na Malam Bahaushe, wannan ma din ne saurara gidan zai ga tabbas shirye-shiryen su ya nufa. Sannan abu mafi muhimmanci na uku wanda shi yake kara sawa mu al'umman mu farin ciki shine yanayin yadda ake bada dama wajen isar da koke-koke na mutanen karkara da cikin gari, da kuma abubuwa da ake ganin za su iya zama hannunka ne sanda ko gyara ga gwamnatoci da al'umman. To gaskiya ba abin da zamu ce a waɗannan shekaru 15, sai dai fatan Allah ta'ala ya sa wannan sakamakon da aka samu a mizani.
3: Sunana Rabi'a Kalta ɗin Dago. Babu shakka Rahma Radio gida ne wanda muke alfahari da shi a jihar Kano, musamman ya zo da abubuwan da ya zamanto ya yi tasiri a zukatan masu sauraro, wato mu kenan, musamman yanda suka karkata gurin shirye-shirye ne amfani wanda zai amfanar da al'umma. Misali shirye-shirye na addini wanda ya yawaita a wannan gida, in shirye-shiryen su akwai na faɗakarwa, akwai kuma wanda zai amfani mutum duniya da lahira a matsayin mu na musulmi.
1: Waɗannan ra'ayoyi suna daga cikin shaidun tasirin Rahma Radio a cikin al'umma, domin tarihin gidan rediyo baya cika sai da mutane da suka kasance masu sauraro da masu amfana da shirye-shiryen sa. Haka kuma ba za a kammala tarihin Rahma Radio ba tare da jin tabakin wasu daga cikin waɗanda suka taɓa yin aiki a wannan gida ba. Sun bayar da lokacinsu da ƙwarewarsu wajen gina wannan tafiya, kuma kowannensu yana ɗauke da wani ɓangare na tarihin Rahma Radio da kuma ci gaban da ta samar.
4: Da gaskiya cikin shekaru 15 na Rahma Radio abin farin ciki ne da kuma alfahari mai girma ga kowa, musamman waɗanda suka yi aiki a wannan gida. Bayan kasancewar Rahma Radio gidan rediyo, to kuma ta kasance tamkar wata makaranta ce kuma cibiya ta gyaran tarbiyya da ilmantarwa ga al'ummar Hausawa a gida da waje. A tsawon shekaru 15 Rahma Radio ta gina kyakkyawar alaƙa tsakaninta da masu sauraro, musamman ta hanyar samar da shirye-shiryen da suka shafi addini da kuma gyaran halayyar al'umma. Kuma kasancewa ta ɗaya daga cikin waɗanda suka gudanar da shiri na addini mai suna Fatuwar Rahma, tare da Farfesa Muhammad Sani Umar Jallimu, na shaida irin tasirin da wannan gidan rediyo ya yi kwarai da gaske. Kuma shi kansa shirin ya kasance tamkar wani zuri na bayar da ilimi da kuma fitar da al'umma daga shakkuwa kan al'amuran da suka shafi addini da kuma rayuwarsu ta yau da kullum. Kuma miliyoyin jama'a sun fita daga cikin duhu na rashin sani game da abin da ya shafi addinin su ta ƙarƙashin wannan shiri. Saboda haka Rahma Radio ta taka rawar gani kwarai da gaske wajen tabbatar da haɗin kan al'umma da yaɗa zaman lafiya da kuma karfafa kyawun dabi'u a tsakanin al'umma.
5: Kwance tashi ba wuya, gashi Allah cikin ikonsa Rahama Radio Farin Cikin Al'umma ta cika shekara 15 masu albarka ta fara gabatar da shirye-shirye. Wannan ba karamar nasara bace, ba ma iyaka da harkarmu ba, nasara ce a fadin Najeriya gabaki daya. Kasancewar wannan shine gidan radio na farko da mace ta bude, kuma yake cigaba da gudanar da aiki ba tare da kakkauta ba musamman ma daga arewacin Najeriya. A tsawon shekaru 15 din nan an yi abubuwa masu tarin yawa bila adadin waɗanda ba za a iya kidaya su da yatsun hannu ba, saboda kaga ta fuskar addini, ta fuskar kyautata zamantakewa, ta fuskar wayar da kan al'umma, ta fuskar ita kanta gwamnati a saita mata sahu ta fahimci ina ya kamata ta yi ko kuma me ya kamata ta al'umrata. Wannan gidan radio babu irin rawar da bai taka ba, musamman ma mu a shirinmu na karkada kuma kusha labari. Shiri ne na hatsin bara wanda ya kunshi al'amura na yau da kullum da suka shafi al'umma, kuma wannan shiri ba karamar nasara da gagarumin rawa ya taka ba ta fuskar wayar da kan al'umma da daidaita alaka tsakanin al'umma da mahukunta da bunƙasa bangaren kiwon lafiya da batun tsaro. Duk wani fanni da ka sani na rayuwar al'umma babu fannin da wannan shiri bai taɓa ba.
1: Tafiyar Rahama Radio bata tsaya a aikin radio kaɗai ba. Bayan bunƙasar gidan an samu ci gaba har aka buɗe gidan talabijin na Rahama, sannan aka faɗaɗa ayyukan gidan zuwa babban birnin tarayya Abuja, inda aka kafa Rahama Radio da ke Abuja. Wannan ci gaba ya nuna yadda abin ya fara a Kano shekaru 15 da suka gabata, inda ya bunƙasa zuwa wata babbar tafiya kuma wata babbar cibiya ta yaɗa labarai da sauran hidimar al'umma. Yau 12 ga Agustan shekarar 2026 Rahama Radio ke cika shekaru 15 da fara aiki, shekaru 15 na faɗakarwa, shekaru 15 na ilmantarwa, shekaru 15 na wazantarwa, shekaru 15 na samar da ayyukan yi, shekaru 15 na tallafawa al'umma, kuma shekaru 15 da ta samu dimbin nasarori. A wannan rana ta musamman muna tunawa da wadda ta kafa wannan gida, Hajiya Binta Abdullahi Sarki Mukhtar, da dukkan ma'aikata da suka taba aiki a wannan gida, da ma'aikata da ke ci gaba da hidima a yau, tare da masu sauraro da dukkan waɗanda suka bayar da gudunmawa wajen wannan tafiya. Muna roƙon Allah ya ƙara wa Rahama Radio da sauran rassanta albarka, ya ƙara musu ƙarfi da basira wajen ci gaba da hidimar al'umma. Mubarak Hamza Adam dauke da rahoto.
0: Tumin Muhammad Mubarak, shugaban ƙasa Bola Tinubu ya kira ga ƙara ƙarfafa haɗin kan 'yan Najeriya mabiya addinai daban-daban. Yana mai cewa zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin musulmi da kirista na da muhimmiyar rawa wajen shawo kan matsalolin tsaro da gina ƙasa mai dorewa, musamman yayin da ake tunkarar zaben shekara ta 2027. Tinubu ya bayyana hakan ne a jiya Abuja a taron ƙasa da ƙasa kan tsaro da haɗin kan ƙasa da ƙungiyar Jama'atul Izaratul Bid'a wa Iqamatus Sunna ta Najeriya JIBWIS, tare da haɗin gwiwar ƙungiyar Muslim World League suka shirya. Taron ya haɗa shugabannin addinai da 'yan siyasa domin tattauna hanyoyin ƙarfafa tattaunawa, haƙuri da zaman lafiya tsakanin mabiya manyan addinan ƙasar nan biyu. Mataimakin shugaban majalisar dattawa Sanata Barau Jibril shi ne wakilci shugaban ƙasa Tinubu a taron. Ya ce taron ya zo daidai a lokacin da ƙasashe daban-daban ke fuskantar matsalolin tsaro masu sarƙaƙiya. Yana mai tabbatar da cewa gwamnatin tarayya ta himmatu wajen samar da ingantaccen tsaro mai ɗorewa da kuma haɗin gwiwa da sauran ƙasashe domin inganta zaman lafiya a duniya. Shugaban ya jaddada cewa ya kamata Najeriya ta nuna cewa bambancin addini da al'ada da take da shi ba wato wata dama ce ta ƙarfafa ƙasa, ba abin da zai raba al'umma ba. Ya ce gwamnati ta ƙudiri aniyar tabbatar da haɗin kan ƙasar duk da bambance-bambancen da ke tsakanin al'ummarta. Hukumar kula da yanayi ta ƙasa NIMET ta yi gargaɗin yiwuwar samun ambaliyar ruwa a wasu sassan jihohi 13 tsakanin ranakun 11 zuwa 20 ga watan Agustan nan da muke ciki. Hukumar ta fitar da wannan gargaɗi ne a cikin wata sanarwa da ta wallafa a shafinta na X ranar Talata, inda ta bayyana jihohin Sokoto, Zamfara, Kebbi, Niger, Kaduna, Nasarawa, Adamawa da sauran jihohin sun haɗar da Plateau, Benue, Kogi, Taraba, Cross River da Akwa Ibom a matsayin wuraren da ke cikin haɗarin fuskantar ambaliyar ruwan. Hukumar ta ce ta yi hasashen ne bisa la'akari da yawan ruwan sama da ake sa ran samu da kuma yanayin da magudanar ruwa da madatsar ruwa suke ciki. Hukumar ta bayyana cewar manufar wannan gargaɗi ita ce baiwa hukumomi da abin ya shafa da al'ummar damar ɗaukar matakan shiri tun da wuri da kuma inganta matakan tunkarar ƙalubale da rage haɗarinsa. Lameta kuma ya gargadin cewa ambaliyar ruwa na iya faruwa ne a wuraren da ambaliyar ruwa ta fi yawan faruwa, kananan wurare, birane da kuma yankunan da ke kusa da koguna. Hakan na iya haifar da toshewar hanyoyi, cunkoson ababen hawa da tangardar sufuri, tare da katse wutar lantarki da hanyoyin sadarwa na ɗan lokaci. Asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya kira gwamnatin tarayya da ta mayar da aikin rajistar haihuwa zuwa matakin ƙananan hukumomi domin sauƙaƙawa iyaye damar yi wa ƴaƴansu rajistar haihuwa da kuma tabbatar da cewa ƙarin yaran Najeriya sun samu shaidar kasancewarsu 'yan ƙasa a hukumance. Wani ƙwararre kan kare haƙƙin yara, Dennis Onoise, ya yi shi ne wannan kiran a jihar Lagos yayin wani taron tattaunawa da manema labarai kan rajistar haihuwa. Ne sai ya bayyana damuwa kan yadda ake hasashen cewa kimanin yara miliyan 24,800 da basu kai shekaru 5 ba a Najeriya ba su da cikakkiyar shaidar kasancewarsu 'yan ƙasa sakamakon ƙarancin rajistar haihuwa. Ya ce ya zama wajibi a kusantar da ayyukan rajistar haihuwa zuwa matakan jihohi da ƙananan hukumomi, musamman a yankunan da ba a samun isassun ayyukan gwamnati. Ya ƙara cewar samun shaidar haihuwa na da muhimmanci wajen tabbatar da haƙƙin yaro na samun shaidar kasancewarsa a gaban doka, tare da samar da bayanan hukuma da za su taimaka wajen tsara manufofi da bibiyar shirye-shiryen gwamnati. Yawaitar masu fama da larurar ciwon ido da aka fi sani da Apollo na ƙaruwa a jihar Kano, lamarin da ya sa ake ƙara jan hankalin jama'a kan hanyoyin kariya da daƙile yaduwar cutar. A cikin wannan rahoto, Usman Datti Ibrahim ya tattauna da Dr. Muhammad Usman Muhammad, likitan ido a asibitin Makka da ke garin Kaya, domin jin menene Apollo, alamomin cutar da yadda take yaduwa da kuma matakan da ya kamata a dauka domin kare kai.
6: Ciwon ido da aka fi sani da Apollo, wanda ke haifar da ja, ƙaiƙayi, zubar hawaye da wasu nau'in fitar ruwa daga ido, na daga cikin cututtukan ido masu saurin yaduwa idan ba a dauki matakan kariya ba. A jihar Kano ana samun rahotannin karuwar mutanen da ke fama da wannan matsala, lamarin da ya sa ake ƙara jan hankalin jama'a kan muhimmancin tsafta da kuma kaucewa hanyoyin da cutar za ta iya yaduwa. Domin ƙarin fahimtar wannan matsala, mun tattauna da Dr. Muhammad Usman Muhammad, likitan ido a asibitin Makka da ke garin Kaya, domin bayyana wa jama'a menene Apollo, alamomin da ke nuna mutum na fama da shi, yadda yake yaduwa da kuma hanyoyin kare kai.
7: Apollo, to wannan fari wanda muke gani a ido din nan, zaka ga zai kamu da cuta na virus, ita ce take kawo wannan Apollo din, shine Apollo din da ake fada.
6: Waɗannan alamomi ne mutum zai gani da za su nuna cewa ya kamu da ciwon Apollo?
7: Idan sa zai rinka yin ja, zai rinka yin hawaye, sannan zai rinka jin kamar akwai tsakuwa-tsakuwa a idan, sannan wani lokaci zai rinka jin kamar akwai kumburi a gyaransa ko a idansa, sannan haske zai rinka damunsa, wani lokaci kuma zai rinka yin kwantsa, musamman idan Apollon ya karu da abin da muke kira bacteria, ita ma ta shiga lamarin, za ta takurawa idan zai zama mutum yana da Apollon tare da bacterial infection, zai rinka haɗawa da kwanza. Yawanci yana faruwa ido ɗaya, bayan 'yan awanni ko 'yan kwanaki sai ya kama ɗaya idan ma.
6: Ta yaya Apollo yake yaduwa daga mutum zuwa mutum, musamman a wuraren da jama'a ke yawan mu'amala?
7: Apollo yawanci yana yaduwa idan mutum wanda yake da shi ya taba idansa, kuma ya taba wani abu, misali ya taba idansa, ya taba wayansa, to idan ya aje wayan nan wani ya zo ya rike wayan, to shi ma ya karba Apollo nan a hannunsa, kuma yana shafa idansa ko ya shafa fuskansa daidai wajen idansa, zai iya kamuwa da wannan cutar.
6: Ga mutumin da ya kamu da Apollo, me ya kamata ya yi? Shin ya kamata ya ci gaba da zuwa wuraren taruwar jama'a, aiki ko makaranta?
7: Duk wani mai Apollo a guje shi, ko kuma ka a rinka zama kusa da shi, ko ana amfani da abubuwan da yake amfani da shi, kofinsa daban, nashansa daban, abubuwan da yake tabawa, towel, katifa, pillow daban, saboda indai har ka zo kusa da abun da mai Apollo yake da shi, kai ma kana da chance na zaka iya samu wannan Apollo din. Kuma duk wanda ya samu Apollo yana da lokaci na kwana 10 zuwa sati 2 wanda zai iya yada virus din ko ya yada Apollo din zuwa ga wani. Kallon mai Apollo baya sa mutum ya kamu da shi sai ka taba wannan kwayar cutar a hannunka, kuma ta zo kusa da idanka.
6: A ƙarshe, ana kira ga masu fama da Apollo da su ɗauki matakan kariya, su nemi kulawar ma'aikatan lafiya, sannan su rage kusancin da zai iya taimakawa wajen yaduwar cutar. Haka kuma, ana jan hankalin jama'a da su riƙa wanke hannu da sabulu da ruwa, su guji shafa ko taba ido da hannu sannan kada su yi amfani da tawul hanciki ko sauran abubuwan da mai lalura zai amfani da su Usman Ibrahim Bati Alabaran Rahma
0: sanawoyin hannu na taka muhimmiyar rawa wajen magance matsalar rashin aikin yi tsakanin matasa maza da mata tare da taimakawa wajen takile ayyukan ta'addanci da sauran munanan dabi'u cikin rayuwar al'umma ta yau da kullum domin jin cikakken rahoto akan wannan batu wakilinmu Salisu Hussein Usman ya gudanar da bincike tare da Hinduba na tsanake ga kuma rahoton da ya hada mana
8: Sana'ar hannu sana'a ce da ta samo asali tun daga zamanin iyaye da kakanni musamman a bangaren sana'o'inmu na gargajiya da Hausawa suka gada tun talatale daga cikin irin waɗannan sana'o'i namu akwai noma da kiwo saka kira da kuma dinki da kuma jima da sauran sana'o'inmu na gargajiya sai dai didda waɗannan sana'o'i namu na gargajiya da muka gada tun zamanin baya zamani bai bar mu haka ba domin ya zo mana da sababbin sana'o'in hannu waɗanda ake koyon su domin magance matsalar zaman kashe wando da rashin aikin yi a tsakanin matasanmu kadan daga cikin sana'o'in hannu da ake yi a wannan zamani sun haɗar da kanikanci kafinta walda dinki da kuma haɗa takalma da dangogin su sai dai didda dimbin wayannan sana'o'i da muke da su har yanzu matasa na kukan rashin aikin yi wannan rashin aikin yi na iya kawo gurbacewar tarbiyyar matasan mu musamman idan suka samu abin da zai shagaltar da su akan hakan ne yasa muka ji ta bakin injiniya Shafiu Adamu daya daga cikin masu sana'ar gyaran motoci a farm center inda yayi mana ƙarin haske kan muhimmancin sana'ar gyaran motoci
9: da dama a da an mata wani kallo kuma daga ba sai kuma aka fahimci wa fa sana'a ce wadda ya kamata yaro ya rike ta hannu bibbiyu matasa kenan a baya kamar daga abin da ya shafi irin 97 yawanci kabilu ne su suka fi sana'ar gaskiya a yanzu an ka cewa Kano su garejin da za ka kalla Yarabawa kamar mutum 10 to za ka samu Hausawa kamar mutum 50 gaskiya matasan mu sun karbi sana'an nan
8: to kowace da mara iya yake kara yi dan ganin sun kara kayayen su wajen koyon sana'o'in hannu ga wasu daga cikin iyaye da muka tattauna da su a nan jihar Kano
10: ni ma ina daga cikin wanda na kai yaron waje na nan ganin alwasawasan masu furniture din nan masu buga kujeru da katako da abun nan irin wannan shike muka sa ƴaƴan mu wajen rashin koyon sana'a
11: sunana Ahmad Muhammad na kai su wallahi akwai Mustafa Ahmad da yake nan wajen UB ina koyon aikin gado da Aiman shi ma na koya da kuma Mufta shi ma ya yi koyi aikin POP ya iya ya gama kuma kodi yana aikin ina farm center suna yi suna harkar waya kuma duk da haka dai ga kwana na tafi kwana biyu amma kuma suna agaza mu
8: to yana da kyau iyaye da sauran mahukunta a ƙara zage dantsi dan ganin an ƙara bullo da wasu hanyoyi waɗanda za a ci gaba da horas da matasa sana'o'in dogaro da kai domin gujewa zaman kashe wando da gurbacewar tarbiyya ƙarshen rahoton kenan Salisu Hussein Usman Alabaran Rahama
0: labaran na zuwa ne sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Rahma za a isar da mu akan adireshin mu na yanar sanarwa ta internet a www.rahmatv.com

0: Services Limited da ke Kano zai dauke sababbin direbobin tanka daukan mai. Kamfanin na 14 Global Services Limited da ke Kano na bukatar direbobin da shekarunsu ba su gaza 35 ba. Kazalika, 14 Global Services Limited yana bukatar akalla a ce direba yana da kwarewar iya tuki na tsawon shekaru uku, musamman ma manyan motocin da kuma mai da ke yawo a faɗin sassan ƙasar nan. Haka zalika kuma direba ne ya kasance yana da driving license class G ga masu bukata. Kuna da damar tuntuɓar mu a kowace jiha da ke faɗin ƙasar nan domin samun wannan dama ta cimma nasara a rayuwarka. A kira wannan lambar waya tare da turo saƙon WhatsApp a 0700-48389. 14 Global Services Limited, nagarta da ƙwarewa shi ne biyan bukata.
1: Zaman lafiya a gidan miji na farawa ne daga soyayya da fahimtar juna. Ku tattauna da abokan zamanku, ku yi shiri tare.
2: Tazara tsakanin haihuwa na ƙara kawo fahimtar juna, lafiya da albarka. Ku tallafa wa matanku, ku saurari juna, ku yi shawara tare.
3: Tattaunawa na da matuƙar muhimmanci. Tazara tsakanin haihuwa na ƙara lafiya. Ku zauna, ku tattauna, ku yi shiri a matsayinku na tsintsiya maɗaurinki ɗaya.
4: Addini ya koyar da kulawa, tausayi, haƙuri da hikima. Tattaunawa tsakanin ma'aurata alama ce ta kyakkyawan zama. Miji na gari yana kula da iyalinsa. Tazara tsakanin haihuwa hanya ce ta ƙara ƙauna da jituwa. Tazara tsakanin haihuwa na da matuƙar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa ba ne. Wannan saƙo ne daga ƙungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikata.

0: masu tsuma kai tsaye. A cikin shirin namu na wannan rana, muna nan dauke da rahoton nan na a ina gize. Masu sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da sake kasancewa da mu ta cikin wani sabon shirin na karkada kunnuwan ku ku sha labari. Shirin da ya saba bibiyar wasu al'amura da suka shafi al'umma kai tsaye. A cikin shirin namu na wannan rana, muna nan dauke da rahoton nan na a ina gize yake yin sakar ne. Komai nisan tsuntsu sai sama ta ga bayansa, duk da sabuwar dabara da wasu matasa suke amfani da ita wajen sace baburan a daidai sahu daga nan Kano suna tafiya Katsina da shi domin sayar.
1: Daban da ta dauke shi a kafarsa da kire shi ga saboda kafan ma dage ta yake.
0: To jami'an tsaro dai sun gano su.
2: Aka ina sa bandeji a kafa na wani lokaci sai tara mutum ko drop haka.
0: Girman itace baya hana a tuna irin kwayar da aka shuka, sannan ana gane darajar hanya dai kadai idan aka waiwayi inda aka fito. Mutanen Kano na ci gaba da bayyana abubuwan da suka amfana da tashar Rahama Radio wacce ta cika shekara 15 da kafuwa.
3: Allah ka kara daukaka gidan radio nan, na samu allo, na samu qur'ani, mani irin sadakoki nan da ake na unguwa.
0: Masha Allah. Ana ci gaba da jimamin rasa jarumin jarumai na masu barkwanci a duniyar nishadi, wato Tumbuleke, wanda ya rasu ranar Talata.
4: Shine mutumin da ya rige mai shekaru babba, tsohon dan drama, tsohon dan wasan kwaikwayo, babu wanda bai je gidan kashe ahu ba, kuma aka yi wannan program na Tumbuleke.
0: Kaɗan kenan daga cin abin da shirin na wannan rana ya kunsa, sai a gyara zama domin jin cikakkun rahotannin da muke tafa da su, da ma jin yadda samar da sarakuna biyu a Kano a karon farko ya haifar da bullar tagwayen masu waɗanda ake ganin su ne suka raba gardama tsakanin sarakunan guda biyu.
5: A lokacin ne aka taɓa yin mutum biyu suna sarautar Kano ƴan tagwaye.
0: Ta cikin rahoton sanin asali. Sunana Tukur S Tukur, wanda zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci. Ismail
6: Shin ka san cewa a yau akwai cikakkiyar fasarar littafin Sahihul Bukhari cikin harshen Hausa? Wannan wani babban tarihi ne ga al'ummar musulmi masu magana da Hausa, musamman masu ilimi da dalibansa. Darul Ilmul Hadis da ke Kano, Najeriya, na gayyatar ku zuwa taron kaddamar da fasarar littafin Sahihul Bukhari zuwa harshen Hausa, wanda alƙali Imam Ahmad Zaruk Kabara ya fassara. Taron zai gudana ne ƙarƙashin jagorancin shugaban ɗariƙar Kadiriyya na Afirka, kuma Amirul Ansar na Najeriya, Sheikh Kariballa Sheikh Muhammad Nasir Kabara, wanda za a yi a ranar Lahadi 16 ga watan Agusta na shekarar 2026 da misalin karfe 10 na safe a ɗakin taro na Musa Abdullahi Auditorial da ke sabuwar Jami'ar Bayero Kano, wato BUK News Site. Ku zo ku halarta, ku amfana da tarin ilimin da ke cikin wannan taro. Darul Ilmul Hadis na maraba da ku. Allah ya bada ikon zuwa. Amin.
7: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
8: Ai, uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
7: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
8: Ai, duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su a kafaran kantin Basir Store.
7: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
8: Kware ku, uwar gida. Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba, domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu, tataccen manjan da babu gauraya a cikin sa.
7: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
8: Uwar gida, ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goriba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
7: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan.
8: Basir Store na nan a unguwar Darmanawa, daura da babban masallacin Juma'a na Bilal, ko masallacin Gwani Umar, duk a unguwar ta Darmanawa. Haka haka zalika za ku iya samu Alhaji Basiru Sto akan lambar wayarsa kamar haka 0800 364 0085 ko 0800 787 2 2 2.
7: Masha Allah, daga tafaran kantin Basiru.

0: ya ko dakin yar baba
1: ai sai je na je kai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gungaje ta da katifar uniform
0: ai katifar uniform ita ce furar dubara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma ƙara lafiya
1: har da lafiya mai gida
0: kwarai kuwa domin bayan ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ƴan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
1: to ni ma mai gida fa gaskiya
0: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
1: ina godiya mai gida
0: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin kasar nan
2: Welcome kids eh bara mu bude labulan shirin daga garin Nasarawa dake karamar hukumar Dawakin Tofa inda al'umar yankunan suka zuba idanu ko sa ga a wannan karan da me kuma ƴan siyasa za su je musu musamman alƙawuran da za su dauka a gabanin zaben shekarun nan ta 2027 da ake ƙara tunkara bayan alƙawurkan da suka daukar musu ba tare da sun cika ba duk da yadda ake cewa shi fa alƙawari kaya ne amma al'umar garin Nasarawa sun ce a duk lokacin zabe idan an zo neman ƙuri'a to fa da matsalolin da suke fama da su ake yaudarar su da suka hada da rashin asibiti da wutar lantarki da rashin hanya mai kyau da dai sauran su Shamsu Kondila Mascom ya zanta da su
3: akalla kage da yawan gidaje a garin nan akalla muna da gida sama da dubu su kansu kuma sun sani ba sakanda ba mu da asiri
4: ko irin na shaka tafi
3: ba shaka tafi sai mun je kwa ba wuta sai a zuwa muna alƙawarin za a yi awon wuta Allah bai kawo ta ba har yanzu
2: to ko me hukumomi suke yi da masu fada aji dan ganin an sharewa al'umar garin nan Nasarawa hawayen su tun kafin ma a ce ƴan siyasa sun fara shiga garin sun sake daukar wani sabon alƙawarin da ba lalle su cika ba Shamsu Kondila ya yi kokarin ji daga bakin shugaban karamar hukumar ta Dawakin Tofa amma hakansa bai cimma ruwa ba sai dai idan ya maganta a nan gaba za a ji mu da shi to daga karamar hukumar Dawakin Tofa fara kuma mu leka yankin karamar hukumar Doguwa inda a can kuma za mu yi kokarin cin tuwon jiya amma da miyar yau inda idan za a iya tunawa al'umar garin Jangebe dake karamar hukumar ta Doguwa suka yi zargin cewa shugaban karamar hukumar Doguwa ya yi kafar ungulu ko kuma yayi sama da fadi da kudin hanyar su da gwamnati Alhaji Abba Kabir Yusuf ya fitar domin a gyara hanyar wacce suke fama da matsalar ta tsawon shekara da shekaru
5: mu al'ummar wannan yanki magana ta gaskiya mun shiga halin firgici da kaduwa da dimuwa da tashin hankali a lokacin da muka gani a kafafen watsa labarai da social media ana maganar ciwar a cikin ayyukan da aka yi a mazabar farguwar hadda wannan hanya ta garin Jangibi maganar Allah irin halin da muke ciki hankalin mu ya tashi ganin cewar tuni da ma muka samu labari mai girma gwamnati injiniya Abba Kabir Yusuf ya bada approval na wannan aiki amma ba a zo an yi ba kuma sai muka tsinci labari cewar ai an yi wannan aiki
2: to sai dai dake an ce karfe 1 ba taba yin amo kuma mai baki shike da magana shugaban karamar hukumar ta Doguwa ya nesanta kansa da zargin da al'umar garin na Jangibe suka yi inda yace da sun san fadi tashin da yake yi dan ganin an gyara wannan hanya tasu to ba ma za su yi magana ba Abdulrashid Ridwan Doguwa shine shugaban karamar hukumar ta Doguwa ga kuma zantawar sa da Abubakar Sabi Karkasara
6: shi sa muka tsaya hanya a gaba muke neman approval din mai girman gwamnatin jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf din da dama ya saba bamu ya bamu approval din wasu hanyoyi guda biyu a Doguwa din mun yi su kuma shi ma wannan din yana gaban sa kuma insha Allah muna sa ran zai ba approval kuma zai sa hali za kuma a sa kuɗi za a zo insha Allah
7: sun ce sun ga takardu suna yawo cewa mai girman gwamnati ya yi

0: haka yake Qualtrics College makaranta daya tilo da ta kware a fannoni daban-daban wani abin sha'awa yarka danka ba zai kammala Qualtrics College ba sai turanci da larabci ya nuna lugub a bakin sa hakan na da nasaba ga kwarewar shugaban makarantar a fannin koyo da koyar da ilimi Qualtrics College na nan a unguwar Shekamu Fallayi daura da titin a Cilafiya kusa da Gwammaja Medicine Chemist ko ku kira su a lambar waya 0706 9 3 7 3 5 0 4 1 taken makarantar shine ingantaccen ilimi mai dorewa
1: Hagiga ina masu bukatar su kawo karshen wahala su yi walwala a cikin rayuwa to tabbas kana bukatar ka kibe kanka tifar a wala dan haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna ba shakka kuna bukatar ka tifa a wala mai albarka domin dai an gure a dakan tunani an bata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka da nufin zama dandalin dausa in gagije gajiyar jiki ta samu sawaba da kuin a wala mai lakabin haihuwa mama sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na 'yan makaranta da sauransu domin katifin awala mai albarka tana da laushi tun bullubus ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki a daura aure da katifin awala kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin awala domin garin bayani kamfanin katifar awala nana a kwanar zainawa kan titin Hadeja bayan gidan mamma je petroleum a garamar hukumar gezawa a Kano ko kuma a tuntuɓe su lambar waya 0810 6 5 3 3 6 ko kuma 0708 7 5 2 0 1
2: Islamiya tare da tafizi Qur'an inda yaranka za su haddace Al-Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai ko jin da dole ne mun yi wani addressing sananan a Madibawa a Masar Sa'adu Tumimi Kano Zaria na Kano za ku iya tuntuɓar darajar makarantar Alhaji Wada Ibi Rani ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka 0803-3261-2 hakkinmu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu
3: to da wannan kuma kai tsaye bara mu je ga rahoton nan na sanin asali

0: rahoton na sanin asali na wannan makon zai yi nazari ne domin gano sarakuna guda biyu da suka bulla a jihar Kano a karan farko kuma ana ganin bullar sarakunan guda biyu shine ya haifar da tagwayen masun nan da ake gani a hannun sarki tagwayen masun da aka ce sune suka raba gardama tun bayan bullar sarakuna biyu a jihar Kano to ko a wace shekara ce aka samu hakan komarar mukutar Abdullahi Gadan Kaya masani ne akan al'adun malam Bahaushe da zamantakewar sa yayi karin bayani
1: su da tagwayen masu babu inda ake rike su a daular kasar Hausa kaf sai a Kanan Dawo sun samo asali ne bayan rasuwar sarkin Kano Gaji Masu a shekara ta 1133 wanda sai ƴaƴansa guda biyu ƴan tagwaye na wata daga wata suka gaje shi wannan gajin sa da suka yi suka zauna a karagar mulkin Kano su biyu a lokacin ne aka taba yin mutum biyu suna sarautar Kano ɗan tagwaye ɗaya daga cikin su ya rike mashi mai launin ja wanda yake nufin ubangijin yaki ɗayan kuma ya rike koren mashi wanda yake nufin ubangijin yabanya an ce ɗaya ya riga ɗaya rasuwa a mulkin Kano sai ɗayan ya hada masunan guda biyu ya rike ya ci gaba da sarautar Kano har lokacin da ya rasu shi kuma sai Kanon su Yusa ya gaje su sai ya hada masun guda biyu ya ci gaba da rikewa a karagar mulki ya shekara 58 yana rike da wannan masu bayan rasuwarsa ba a sake samun wani sarki ya rike tagwayen masu ba sai bayan shekara 300 lokacin sarkin Kano Muhammadu Rumfa wanda ya dawo wanda su rike waɗannan tagwayen masu ya mai da su ma al'ada wadda ba wani wanda zai rike su a sarautar Kano sai sarki kuma ba sarkin da za a yi wanda bai rike su ba tun daga wannan lokacin kuma ake rike waɗannan tagwayen masu a sarautar Kano har yanzu a yanzu

0: To da ji babu tambaya wannan waka na ɗaya daga cikin wakoki da suka shahara da mawakin nan Tijjani Gandu ya rera wa gidan rediyon Rahama mai suna Farin Gida kuma wakar tasa na ɗaya daga cikin wakokin da suka fito da gidan rediyon Rahama wanda a yau din nan yake cika shekara 15 da kafuwa chip Hausawa dai na cewa duk girman ice baya hana a tuna irin kwayar da aka shuka sannan ana gane darajar hanya ne kadai idan aka waiwayi inda aka fito hakan dai na nufin cewa al'umar jihar Kano na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan abubuwan da suka amfana da tashar Rahama Radio wacce ta cika shekara 15 da kafuwa Shamsu Kwandila Mascom ya zanta da wasu daga cikin mutanen gari ciki har da wanda yace ba zai taba mantawa da tashar Rahama Radio ba domin kuwa gidan rediyon ne yayi silar sama masa wani katon allo da kuma littafi mai tsarki wato Al-Qur'ani wanda har yanzu yake amfani da su tsawon shekara 5
1: Abdullahi Isa nikan gaskiya abin amfana gidan rediyon nan ba abin rancha gidan rediyon nan sai da Allah ya muku albarka ina yi muku addu'a a gama lafiya Allah ka kara daukaka gidan rediyon nan da ma'aikatansa na amfani ga na samu allo na samu Qur'ani na samu kuma tabarruki an mani irin sadakokin nan da ake na unguwa amfani na gode Allah ji kan mahaifa mai sa wani lafiya Allah kara daukaka dukkan gidan rediyon nan da ma'aikatansa
2: sunana Rabi'a Kalta ɗan dago kuma ɗaya daga cikin ma'abota gida Radio Rahama Rahama Radio ta zo da shirye-shirye daga cikin shirye-shiryen da suka zo wato kusan kaso 99 wanda zai amfani al'umma ne misali akwai shirye-shiryen da za ka ga mafi yawanci sun karkata gurin shiri na addini faɗakarwa ilmantarwa da wa'azantarwa za ka ga mutum ga mara lafiya halin da ake ciki an nema masa taimako wanda ko ita kanta hukumar gidan rediyon nan wallahi ba ta san adadin al'ummar da dalilin wannan gida aka taimaka musu ta bangaren magani biyan kuɗin haya abin da ya shafi wato matsaloli na rayuwa da makamantan haka
0: to Allah ya ci gaba da daga darajar tashar amin to Hausawa dai na cewa kowa ya ɗebo da zafi bakinsa kuma babu wanda zai miƙa ta wuce tsayinsa haka zalika komai nisan tsuntsu sai sama ta ga bayansa a yanzu haka dai rundunar 'yan sandan jihar Kano ta ga bayan wasu daga cikin matasa da ake zargi da satar babur din Adeyin Sahu tun daga nan jihar Kano zuwa jihar Katsina kuma an kama ɗaya daga cikin ɗan aike da yake miƙa baburin na Adeyin Sahu zuwa jihar Katsina idan an sata a nan jihar Kano a garin Bici
3: Aminu Saidu Katsina wani bawan Allah ne ke kawo min keke na fiya fita sata na siye
4: ka sanar sata ne
3: eh na sani miliyan 1
4: ka bashi akai miliyan nawa kenan
3: uku
4: guda nawa ka siya
3: uku
4: to me kake da su
3: to wani ba Allah ne yake ansa yake sai da mu
4: kai kuma nawa kake siyarwa
3: ɗaya da ɗari ɗaya da ɗari biyu wani ba
4: kai ba akwai baka wannan aika-aika
3: babu kowa san zuciya ne kawai wani ba Allah ne ya haɗa ni da shi
4: to kai me yasa baka siya a garin ku sai na Kano
3: wannan kadara ce
4: kai baka san mu nan Kano in ga wani abun sai ka zo wani ba
3: gaskiya ne
4: mutanen garin Adua suke ba su ga baka kai a can garin ku ba
3: kadara ce
4: sau nawa aka taɓa kama ka
3: ba taɓa ba wannan ne karin na farko
0: to ko wanda ake zargi yana da abin faɗa musamman ma ganin cewa shi ake amfani da shi a matsayin marar lafiya da bandeji a kafarsa yana yaudarar masu babur din na Adeyin Sahu har ya tsere da baburan nasu
3: idan na hauke kinafef aka ina sa bandeji a kafa na wani lokaci sai in tara mutum ko drop haka sai mu je da shi kamar walkiya ko dai wani dai irin supermarket haka akan cewa banda lafiya ya taimaka ya shiga ciki ya siya mu abu idan ya tafi kuma sai in dau mashin din sai in tafi da shi guda biyar ne na biyar din ne aka kama ni
4: nawa kake sai da su
3: naira miliyan 1 wani ne aka tsina gashi nan Aminu Sa'adu
0: sannan yaya waɗanda aka saci baburin nasu yanzu kuma suka sake ido bi da shi suka ji
5: Salahuddin Adam na dau wani ne daga gidan karfe zuwa walkiya kan na shiga na fito wallahi ya dauke min mashin dina to zan karbo masa magani eh aiki nayi kan na fito wallahi ba mashin dina
6: Usman Mansur hotuwar dan mai baburin aka samu za ya tafi hanyar Katsina Allah ya sa aka kama shi a fici da farko ne na dauko shi a Na'iba Titin Dan Hassan sai ke ni drop zan kawo shi walkiya mun zo walkiya na zo na shiye ce shiga siyo mai magani na shiga na siyo mai magani ina fito na gaban babur ba a zahiri ga shi zaka tanan bashi lafiya amma da aka yi bincike iya bincike ga shi lafiya shi karau
0: CSP Abdullahi Haruna Kiyawa shine mai magana da yawurin dare yan sandan Kano
7: an yi bibiya an kai ga nasarar kama mutum daya wanda bayan ya saci Adeyin Sahu ta wannan siga
4: yana garin dici zai wuce kazara aka ba shi kuma aka fada da bincike ya kai ga nasarar kara kama wani mutum da wanda yake siyan babur din na da ya sauko na 1 miliyan 1 an kamo shi a garin Katsina wanda zuwa wannan lokaci a baburin da aka samu an samu guda 4 kuma yanzu haka ana ci gaba da bincike da zarar kuma an kammala bincike za a gurfanar da su a gaban kotu
0: to dama komai fadin gona akwai kunyar karshe

daure kashi ko a bata iliya wayannan mutanen da kuke magana ji 100 ko ji miliyan ne ba yadda za ku yi da Aswaju Ahmadu Bola Tinubu lokacin da Goodluck yayi mulki dan me ku zo kun ce yau baya yin daidai ba saboda dan uwan ku ne saboda haka da izinin Ubangiji Aswaju Bola Ahmadu Tinubu gaba ɗaya kafatanin ƴan adawa yayi shirin murƙushe su 2000

0: tattalin arziki. Ana ga matsalo ma suka zo suka kirkiro za su kara kudin makaranta na yara. Bayan yaran ba sa iya zuwa makaranta saboda talauci. Yanzu fa yana da sauran bukata yake wa mutane wannan cin dirin din kasu.
1: Yau ka dauko shugaban karamar hukumar nan da aka sutale na bebeji ai ya riga da ya tafi domin zargi mai karfi yayi yankenki a bebeji yayi hada-hada a bebeji kai in ka shiga bebeji in kaga hada-hada da yi billahi zai hore manu kare ba zai ci ba
2: mu muka ce maki gwamnati amma wannan siyasa ta cin zarafi da keta alfarman mutane a jihar Kano mu fa ba tarbiyyar mu bace amma fa idan aka kai mu bango ita ta sa mu kuma sai mun fito mun fadi kallon mutum mun zazzage shi duniya ta ga kallon sa
3: idan kuka biyo mu sanna hankali za ku ji yadda cikakken shirin yake a wannan lokaci masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shiri na harshen kalkalinka shirin da kan baiwa yan siyasa daga kowace jam'iyya damar yin tsokaci game da yadda al'amuran siyasar wannan lokaci ke ci gaba da wakana amma fa bisa doka kamar yadda sashi na 39 na tsarin mulkin wannan kasa ta tanadi suna Abbas Salisu soran dinki da ke rike da akalar shirin halin yanzu dan takarar shugabancin kasa karkashin inuwar jam'iyyar NDC Peter Obi ya soki lamirin yadda wasu farfesoshi yace sun taimaka wa wasu mutane wajen tabka magudin zabe a yayin zaben shekarar 2023 da ya gabata wanda ya zargin cewa an yi amfani da shugabannin jami'o'i gami da malamai a matsayin jami'an da suka tattara sakamakon zaben shugaban kasa gami da na gwamnoni waɗanda a ƙarshe yayi zargin sun yi dabarun sauya sakamakon zaben ko ma tsoratar da masu kada ƙuri'a a yayin zaben lamarin da yace sai da takaijallin waɗanda ba su gamsu da sakamakon zaben ba suka garzaya kotu domin neman haƙƙoƙinsu Wabina wannan magana ne a yayin wani taron tattauna makomar demokradiya wadda gidauniyar Goodluck Jonathan ta shekarar 2026 ta gudanar a jihar Bauchi inda ya kara da sukar wasu alƙalai da ya zarge su da zamowa yan amshin shatan gwamnati ko kuma jam'iyya mai mulki kasalika ya soki yan majalisun tarayyar kasar nan bisa cire laifin yin takardun bogi da suka yi daga cikin laifukan da suka shafi zabe wanda a cewar sa dukkanin waɗannan abubuwan da ke faruwa alami ne da ke haska babbar matsalar da hukumomi a ƙasar nan ke da su wanda ya ce kuma akwai buƙatar a gaggauta sauyawa gyambo ƙafa sai dai hakan kuma na zuwa ne a yayin da ake ci gaba da musayar maganganu tun bayan yunkurin da manyan jam'iyyun hamayyar kasar nan suka yi na dunkulewa wuri guda domin samar da ɗan takara ɗaya tilo ƙarƙashin tafiyar nan ta G100 da za su mara masa baya domin ya tunkari shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu a babban zaben da ke tafe na shekarar 2027 kasancewar a hange irin nasu dole ne sai an hada karfi da karfe domin samun nasarar kai kayar gwamnatin mai ci da ma shugaban kasa a zaben da ke tafi to amma babban kalubalen da ke a gaban masu wannan raji na hadaka shine yadda kowane mabukaci zai jingine bukatar sa tare da marawa wanda yar manuniya ta fada kai baya to ma cewar babban hadimin Atiku Abubakar kan yada labarai Sharfuddin Kantun Kwari wannan ba wata matsala bace kan wannan muradi nasu domin wai akwai hanyoyin da suke sa ran za su bi wajen tabbatuwar mafarkin

0: masallaci matsalar tsaro, a samu masallata a yanka da yankawa, a je coci a yi, a je inda sojoji suke a kai musu farmaki. Ga matsalar tattalin arziki, ana zaune kaloma suka zo suka kirkiro za su kara kuɗin makaranta na yara, bayan yaran ba sa iya zuwa makaranta saboda talauci, saboda mai ya yi tsada. Banda mai girma Atiku Abubakar ya yi magana, shi ne wasa gari suka ba da sanarwa cewa an janye wannan ƙarin kuɗin da aka yi. To mutane su san cewa dole a zo a haɗa kai. Yanzu fa yana da sauran bukata yake wa mutane wannan cin dirilin dintsin. Banda bukatarsa ta biya, ya kake ganin za ka gani? Don haka wannan haɗin kai, muna so mu yi wa mutanen Najeriya albishir, in Allah ya yarda akwai tafiya mai kyau, kuma za a zo a yi haɗin kai na gaskiya, wanda za a zo a kada waɗannan mutanen. Ko manyanmu da ka ji ana surutu wane da wane, sun san dai iya abin da suka sani. Amma in kaga kana motsi a wannan harkar, sai shi wanda ya ga dama. Don haka ba a gwamnati haka. Mu muna so a zo a yi gwamnatin da za a haɗa kai da ya rabe da inyamuri ba haushe. Kar a take kowace al'umma. Don haka muna so mu yi wa mutane albishir, haɗin kai yana nan zuwa, kuma in Allah da 'yan Najeriya za su yi farin ciki, domin mun san cewa ba su da wata damuwa, illa yau su ga bola Tinubu ya faɗi zaɓe.
1: To amma honorable an ce babban ƙalu.
2: To amma fa waɗannan kalamai da honorable Sharifuddin Kantun Kwari da ke taimakawa Atiku Abubakar kan yaɗa labarai ke yi, sun zo ne a daidai lokacin da shi kuma Shehu Fulana Dakata ke cewa ko a jikinsu, domin wai tuni suka makaro kan nasararsu a zaben da ke tafe.
3: Daure kashi ko a ɓata igiya, waɗannan mutanen da kuke magana G100 ko G million ne, ba yadda za ku yi da Asuwaju Ahmadu Bola Tinubu, domin bawan Allah nan so yake yi Najeriya ta ci gaba. Lokacin da Goodluck ya yi mulki, dan me ku zo kun ce yau baya yin daidai ba? Saboda ɗan uwanku ne. Saboda haka, da izinin Ubangiji Asuwaju Bola Ahmadu Tinubu, gaba ɗaya kafatanin 'yan adawa ya yi shirin murƙushe su 2027 da ƙuri'a da za mu zazzaga masa a cikin akwatuna da izinin Ubangiji. Kuma muna ƙara gaya wannan ɗan karɓe-karɓen a siyasa Nura Hassan Ungwagwo, ai gidan da ka je ba gidan karɓa ba ne, domin mun san ba abin da yake zuciyarka sai maganar karɓe-karɓe. To ai shi kwankwasa ba mai bayarwa ba ne, ba mai zuwa gidan biki ba ne, ba mai zuwa gidan suna ba ne, duk da dai mun ga ruwa ya ƙare wa ɗan kada. Saboda haka, ai babu wata al'umma da za ta ce yau irin su Nura Hassan Ungwagwo, ita za ta nuna musu abin da za su yi. Ina tabbatar ma da cewa kar ake kallon ka, duk abin da ka zo da shi al'ummar jihar Kano ba za su yarda da kai ba, domin kishin aljihun ka Nura Hassan Ungwagwo shi ne a kan kanka, ba wai al'ummar da take jihar Kano ba. Ai duk ɗan kishin jihar Kano zai so abba gida gida, zai so abin da abba gida gida yake so. Kaga abba gida gidan nan shi yace mai Alhaji Asuwaju Ahmadu Muhammadu Bola Tinubu, yace ni sanatocinmu guda uku, Dr. Malam Ibrahim Shekarau, DSP Sanata Barau Jigurin, Honorable Kawu Sumaila. To ina ƙara tabbatarwa da mai girman gwamnatin jihar Kano da 'yan majalisunmu na jiha, ranka ta kaf, za mu ci zaɓe da izinin Ubangiji. Kuma muna ƙara gaya waɗannan jiddin duniyar Tinubu da abba gida gida, kifi na ganin ku mai jar koma APC.
2: Matashi Shehu Fulana Dakata kenan daga jam'iyyar APC. APC da wasu cikin kusoshinta a wasu daga cikin ƙananan hukumomin wannan jiha suka fara taruka da zummar yadda za su dunkule waje guda domin samun nasarar su a zaben da ke tafe, inda ƙaramar hukumar taronuma aka jiyo 'yan tsohuwar APC sun yi makamancin wannan taro. Har ma bayan kammala taron, muka jiyo tsohon wakilin yankin a zauren majalisar dokokin jihar Kano Honorable Abu Zakari FA, na shaida aniyar su ta tafiya tare da juna tsintsiya guda.
4: Muna cikin jam'iyyar APC da kuma yanda duk za a bada gudunmawa kan wannan zaɓe da yake tasowa. Akwai zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisun tarayya da sanatoci, akwai kuma zaɓe na gwamna da 'yan majalisar jiha. Wannan shi yasa muka kira taron, domin mu wayar da kansu kuma mu haƙurƙurtar da su, mu nuna musu cewa wannan jam'iyya tamu ce, kuma ba mu da wata jam'iyya da ta wuce wannan jam'iyya. Sannan kuma kokensu tun daga lokacin da aka zo aka yi maja aka shigo wannan haɗaka, mun gabatar da mai girma jagoran jam'iyyar APC na jihar Kano, mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf, da kuma shi jagoran tafiyar da muka taho daga tsohuwar jam'iyyar APC Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Kuma sun ba mu tabbacin cewa ba za a wofantar da magoya bayanmu ba, za a ci gaba da tafiya tare. Kuma sun tabbatar mana cewa a yanda aka san muna ba da gudunmawa a baya, a tsaya a ba da gudunmawa a kan wannan tsarin. Ko jiya da daddare ni ina tare da mai girma gwamna Kano Injiniya Abba Kabir Yusuf, kuma mun yi maganganu da su na cewa duk wani tsare-tsare

0: insha Allah da za a zo kai tsaya a yi za a ci gaba da yi da magoya bayan mu shi yasa muka kwanta musu da hankali sannan shi ma shugaban jam'iyya na jiha mun yi magana gani da shi suna da tsare-tsare na yadda za a samu haɗin kai a tafi tare gaba ɗaya shi yasa muka taru duk wannan magoya bayan namu mu sanar da su kuma mu kwanta musu da jam'iyya muke kallo ita ce a gaban mu shi yasa muke wannan kiran magoya bayan namu muke rike su domin a kalli nasarar jam'iyya ta harkar siyasa wani lokacin wanda baka yi na wahala ya ci zaben ba nan ne kai zaka more shi ba wanda kuma baka tunanin zaka mora sai ka taraka more shi so mu da muke da experience da muka taba tsayawa zabe a baya ya zaman to mun samu nasara da kuma wanda muka tsaya ba mu samu nasara ba so in akwai wanda yanzu ya fara tsayawa dole ka nusantar da su ka ja hankalin su cewa ita wannan harkar jam'iyya ba ta mutum ɗaya bace ana neman goyon bayan kowa kuma wani ko da yayi fushi zaka ci gaba da haƙurƙurtar da shi ci gaba da jan hankalinsa domin ita harkar demokuraɗiyya harka ce ta neman goyon bayan mutane da kuma lallaɓa su da kuma fahimtar da su
1: waɗannan kalamai da honorable Abu Zakari PA ke yi sun zo ne a gabar da su kuma tsaffin kansulolin da suka yi mulki a shekarar 2017 so a shekarar 2018 ƙarƙashin jagorancin honorable Ahmad Hamza ɗan labaran ɗan kwatas suka kai wa kwamishinan yaɗa labarai gaisuwa game da roƙon iri da nufin ya shige musu gaba a fidda musu kuɗin sallamar su na mulkin da suka yi a baya shine ma bayan waccan ziyara da suka kai wa kwamishinan a makon da ya gabata jagoran nasu honorable Ahmad Hamza ɗan labaran ya shigo wannan fili yana bangajiya ga kwamishinan game da mambobin ƙungiyar tasa
2: bangajiya ga members dinmu wanda suka samu dama halartar taron da muka yi na gangami na portfolio kagamman wadanda suka yi kansulolin riko tutorin 17 zuwa 18 muka hadu a obishin commissioner comrade Ibrahim Abdullahi Wayya muna so mu musu bangajiya sannan mu yi godiya da mai girma gwamna da commissioner Ibrahim Abdullahi Wayya bisa dama da ya bayar na zuwa gabansa kuma ya karbe mu hannu biyu wanda wannan karba da ya mana kowa ya ji dadin ta
3: kamar akan me kuka je wannan ziyara kenan
2: mun je ne dangane da irin abubuwan da suke da faruwa da mai girma na yayi wa tsofaffin kansuloli wanda suka yi tenuwa uku a baya wannan abu ya ba wa mutane jin daɗi da tunanin cewa kowa ma zai iya zuwa ta hannun mai girma kwamishina Ibrahim Abdullahi Wayya domin a biya masa buƙatarsa kamar yadda aka sani ne an yi kansulolin riko a baya lokacin mai girma Ganduje 1718 kuma an sani cewa duk lokacin da kansuloli suka tafi akwai dan wani abu da ake sallama su to Allah bai sa an samu a wannan lokaci ba shine muke roko ga mai girma gwamna kamar yadda ya taimaki kansuloli sama da 6000 aka ba su hakkokin tenuwa uku domin muna roƙon sa aikin da muka yi kusan na 17 zuwa 18 kuma da ba a sallame mu ba kamar yadda Malam Ibrahim Shekaro a baya shi ma lokacin yayi riko irin wannan kuma ya sallame waɗannan kansuloli na riko domin muna roƙawa wajen mai girma gwamna da ya taimaka idan waɗannan kansuloli wani abu a madadin sallamar su ta aikin da suka yi kuma kamar maganar da mai girma commissioner yake faɗa ne comrade Ibrahim Abdullahi Wayya na cewa babu wata matsala da za a zo da ita in dai ta je gaban gwamna ta kare
3: duk da kasancewar ana tunkarar babban zabe baka ganin abin yawo gwamnati
2: to ai yanzu ne ma gaba da ya kamata a taimaki mutane in duka kansulolin nan da aka taimaka ai ba wanda ba zai fito 100% ya bada gudunmawar sa ba akan tafiyar gwamna Abba Kabiru Yusuf mu kanmu idan ya bamu ai ya bamu a daidai gaban ma da zamu taimaki tafiyar domin ko ba komai yanzu mu ne coordinatorci na kai da kai wanda muke a kananan hukumomi wanda kuma muna nan muna ta aiki bare kuma a ce ya saka mana kayan aiki a wannan tafiya ta mu to ina ganin Allah ya yarda da girma gwamna kamar ya dada komawa ne tenuwa ta biyu
1: koda honorable Ahmad Hamza dan labaran dan kwatas ke wannan kira ga gwamna mun karɓi bakuncin shi kuma mu ji sigam jingau shugaban kungiyar Abba gyara targaɗe komai zafinsa wanda shi kuma ke yabawa gwamnan kan yadda ya ce ya baiwa shugaban hukumar Rema Sab dama wajen tsaftace lungu da sako da ke faɗin jihar Kano
4: wannan abun farin ciki abin jin daɗi da ma'aikatar Rema Sab take yi ƙarƙashin jagorancin honorable Muhammad S. Khalil lungu da saƙo manyan tituna da biranen jihar Kano duk inda shara take lungu da saƙo da zarar kun kirawo wannan ma'aikata ta Rema Sab za a zo a kwashi titi ƙalƙal lungu ƙalƙal mai girma Rajab Abba Kabiru Yusuf ba abin da za mu ci sai dai mu ce shekara ta 2027 kamar mai ta kujeraka
5: ya za ka yi da magudanar ruwa da suke ta toshewa wasu unguwannin masu na ta fito da shara amma kuma ana ga zuwa zuwa kwashi wanda hakan ka iya kawo ambaliyar ruwa
4: yanzu al'umma abinda ake so da su in kwatar ka ta cika ku fito ku yi aikin gayya in kun yi aikin gayya ku fito da kwatar in kun fito da kwatar ku kirawo lambarin musal ko kuma ku rubuta takarda ku je ku kai mata ma'aikatarta ta ba ku ranar da za ku zuba ita kuma wannan ranar da ta ba ku na tabbatar mana cewa insha Allah za ka ga an zo an kwashe wannan shara wa'anda kaga suna kuka da wannan abu wa'anda suka kwashe ne bu subje sun sanar da ita ba zai yi a ce dadin lungun sa ku zo ka zuba shara sai sun gani ba saboda haka tunda an san ma'aikatar kuma an san inda take to duk wanda yake da wata shara da yake so a kwashe masa Muhammad Iskal har so yake ma a sanar da shi cewa ga shara can nan take ga ya ba da umarni ana kwashe ta muna ƙara jan hankalin sanata Buhun Iska cewa ita siyasa duk abin da ka san za ka yi duka baya ka zo ka yi na

0: wannan kalubale da dan majisu ya support Madobi ke aikewa shugabar rukon karamar hukumar ta Bebeji ya zo ne a daidai lokacin da shi kuma honorable Saleh Kala kawo ke ganin baikin akasarin shugabannin kananan hukumomin wannan jiha bisa yadda yace suna yin halin gafiya tsira da na bakinki duk da irin kayan aikin da yace gwamna Abba Kabir Yusuf na aiko musu
1: kira ga mai girma zababban gwamnatin jihar Kano engineer Abba Kabir Yusuf cewa mai girma gwamna hankalin ka ya dawo kan shugabannin kananan hukumomi mafi yawa daga cikin su shugabannin kananan hukumomin nan suna bakanta ka a idan al'ummar jihar Kano cewa duk talaucin da mutane suke fama da shi a yanzu a Kano mai girma gwamna kai ne suna domin baka sakan musu abin da ya kamata ka sakan musu wannan tsarin haka yake in ka bincika mafi yawa daga cikin kananan hukumomin nan halin da ake ciki alhakin akan ka yake mu kuma mun bincika muna da tabbaci cewa abin da yake faruwa ba gaskiya bane kudaden da kake basu ba sa gaya wa abokan aikin su zababbu ko dai bais ko sifika ko kuma wasu daga cikin directorin mulki na kananan hukumomin nan ma ba sa sanin me yake faruwa amma an dauki laifin an dora maka cewa kai ne baka so kai ne baka bayarwa kai ne ka matse hannunka su kuma ba yadda za su yi bayan kana daukan kudaden nan kana basu saboda haka tsitsi inda ake alhakin akan ka yake mai girma gwamna ka kafa committee mai karkaji me yake tafiya mafi yawa daga cikin kudade suke dauka suna zuwa suna sayan manyan kadarori suna ajiyewa sun kiya da su taimaki mutane suna dora alhakin rashin wannan abun akan ka ne to mu kuma mun san kana iya bakin kokarin ka gurin taimakon mutane in banda zalunci kun samu gwamna mai imani mai tausayi mutumin kirki mutumin da yake so ya ga kowa cikin walwala an dauki kujeru an ba ku ba dan kun fi kowa ba akwai mutanen da suna nan a ƙasa in an ba su dama za su yi abin da yafi nawa amma ko aka dauko aka ba ku yau kuma kuka zo ake daukan sirrin gwamnati kuke kaiwa mai girma inji ya rabi Musa Kwankwaso abinda ake zargin ku da shi kenan to wannan abin ya kamata izo karshe mai girma gwamna ya kamata ka tashi kai tsayuwar daka ka taka wa shugabannin kananan hukumomin nan burki wanda za a kwabe a kwabe wanda za a bari a bari wanda za a saita masa sahun sa a saita masa sahun sa amma wannan tsarin magana ta gaskiya ba tsari ne da ya kamata a ci gaba da tafiya a kansa ba ya kamata a dakatar da wannan abu domin kai suke dora wa laifin kuma mu mun san ba laifin ka bane
0: ficewar wannan rabin Saleh Kala kawon babu dadewa sai maka karbo ba wancin shi kuma honorable Umar Merayes da ke mamakin yadda yace hukumar Yesba ta yi la ubali da irin kalaman da yace wani abokin birman sanayi ba tare da daukar mataki ba sai a yanzu
2: a shedin zama da alhajiji yake yi a kafa masa kamera ya dinga ya dauko dale da goron dutse ya zagi kirayen ya zagi gadan kaya ya zagi manyan mutane masu darara a shedin hukumar Hizba ma ashe ba ta kallo ko ba ta ma san yana yi ba to yanzu kun ga da Allah ya kawo muka samu bullon wani gangariyar faifan bidiyo na sharu jaddaji kan annabin Allah ya fito da wannan zance sai kuma gashi hukumar Hizba ta gayyace su duk naji ana sharu bai je ba wannan kuma baban mu ne ko mu muka ce kar ije muna ganin muna da hujja hana shi sai a yanzu ne hukuma ta gane cewar ashe wannan abubuwan da ake ba daidai bane saboda shi an masa to mu muna jan hankali mai girma babban malami malam mai daraja malam Aminu Ibrahim Daura lokaci yayi da za ku ja hankalin ma mai girma gwamna ku gaya mar duk irin wannan cin zarafin da ake zama a matsayin sa na jami'in gwamnati da rigar gwamnati kuma ake daukar albashi ake biyan sa hakkin mu na yan jihar Kano dukiyar mu da tawa da taka to mu ban san ma albashin me ake bashi ba shin ma wannan zama da yake cikin mutuncin mutane yake ta alfarmasi shine albashin aikin da yake ko kowane aiki yake a gwamnati to muna jan hankali mai girma sheshin malam muna kaunar gwamna muna son gwamna mu muka taimaki gwamna tun lokacin da zai iya taimakon kansa ba amma wannan siyasa take ta alfarman mutane a jihar Kano mu ba ba tarbiyyar mu bace amma fa idan aka kai mu bango ita ta sa mu kuma sai mun fito mun fadi kalan mutum mun zazzage shi duniya ta ga kalan sa
0: duka da waɗannan kalamai na matashi Umar Merayes ya kamata mu ja akalar shirin na wannan rana madadin jagora Abdullahi Muhammad Wali sai Bashir Alali Abbas Salih Suran dinki da na shirya na gabatar ki mana fatan Allah ya sa damu da alkhairi.

domin akwai eh tambaya ta ta daji domin misali kaga akwai dabbobi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su tsawon rai wadanda kuma wannan dabbobi suna da wasu irin abubuwa a jikin su irin nasu na dade wanda suka yi wani jinsi na abin da ya shafi aljani ko iska ko wani abu da ya ga jikin su ko kuma a'a mutum ma ba wai sai ta aljanin ba wata dabbar ce kansa ifirgita dan ko a yanzu a gida wani zai iya kaga da

0: kaman magi
1: kaga ai duk tana dangin su sai damun sa sai zaki da makamantan su su ne masu kumfa masu kofato kuma ga su nan irin su akuya ne su su doki su tinkiya su mazo da makamantan su to kaga waɗannan jinsi ne yawa sannan kuma kamar yadda muke faɗa ita farautar ya danganta yanzu duk dayon da ya farauta tsawon adadin mu ce shekaran mu misali a ce mun yi adadin shekara kaza muna farauta to akwai wanda sun yi ta fiye da kafin mu shi yasa muke alfahari da Bauchi in dai mutum ya farauta kuma ya santa ya kuma san wahalar farauta to Bauchi ce da dadin ta da komai nata ta tattara komai zaka tadda mutum Allah ya masa tsawon shekaru ya shekara 80 70 amma in zai baka labarin farauta zai baka labarin Bauchi domin ne ita dukkan wannan jinsi na nama ta ajiye shi a da banda zamani ya zo mata tunda kaga Bauchi akwai yankin da yankari ya shiga akwai yankin da jejina na wasu gurare suka hada yawa to so da haka kuma ita tana da kogi a tsakaninta shi kuma kogi yana hada kasa da kasa ka fahimta akwai kogin da he shekara zai dauko ruwan wancan ya kawo wance dauko ruwan ce kawo wancan to so da haka ita farauta abace wacce tun fil azal dukkan dan adam a haka ya shigo ita raddaita yawa to kuma yanzu kaga ana farauta ne a yanayi a yanzu ya ma farautar take to kaga na farko jejinan ma sun yi nisa sannan na biyu kuma su kansu wa ma zaka bi ma tukunni ku yi farauta ita ma wani abu ne mai zaman kansa a da in wani yana farauta ta yi a gidansu ya tara ana yi sai ya dauka ta yi a cikin unguwarsu zai ga idan mahaifinsa bai ma baki kanin mahaifinsa ina yi wancan nayi wancan nayi sai kaga waje ya zama kaza idan dan wannan unguwar yana yi misali sai aure dan wancan unguwar to alaka ta hadu dama jinsi ne na farauta kuma ita farauta ba wai an ware wani jinsin dan adam bane daga cikin dan adam a'a akwai masinci akwai wanzami akwai makeri akwai dukkan masu sana'o'i na daga suna yin farauta kamar yadda muka dauko ainihin tushen farauta ita ce dama tushen abin yi daga baya ta raraba har ka gane cewa tsuro kaza an shuka zai iya bada irin yanayin bishiya kaza kuma an koyi waɗannan dabaru ne daga wajen dabbobi duk abin da dabba za ta ci to wa mai cutarwa bane in dai za ta ci haka kuma idan ta shiga wani yanayi na jinya mai jinya rai lafiya akwai abin da za ta ci ka fahimta yawa yanzu akwai dabbar misali da zaka iya cin naman ta misali ya danganta da irin yadda wani kaga yanzu misali kamar kullun ana maganar mafarauta an ce tunku me kai yaro makasa an saka razani da tsoratarwa ta tare da shi dalili saboda me wannan kirarin da aka yi masa yawa za a ce an yanka tunku ko an zuba tukunya ina motsi yana kaza ina wani abu to zo ga damu akwai wanda ya taba ganin tunku ba amma yanzu da yake zamani ya zo kuma ga wayoyi nan da abubuwa na zamani za a ga tunku a ga yanayin sa to kaga yanzu misali kamar wannan abin da ne magana damu duk wanda isan damu aka yanka ya dinga motsi to kaga wani anan ya ce aljanu ne a jikinsa kaza kaza yawa kaga abu ne wanda kusan haka ne yawa to saboda haka akwai abubuwa da yawa wanda cewa a kamar yadda kai tambayar ya ma farautar take to idan kuma aka ce shi mafarauci yayi ga daji fa ko me ya samu zai farauce shi ne yawa a dalilin kamar yadda muka dauko wannan farautar anan kuma ake gamuwa da za a ce wane yayi gamu ko wane yayi kaza ko wane yayi kaza kamar idan muka zo kan rabe-rabe na abin da ya shafi kamar a wancan sati mukan ce eh haka ne amma ai kamar maharbi akwai ma abin da yake nama kaza yake harba yawa wancan za a ce kaza yake harba amma idan tunda mun dauko ne a dunkula farauta to ita farauta kawai komai mafarauci in ya samu nama ne tunda ka inda ka fito ka ga bushiya amma mafarauci ne zaka sa kai ka ajaka ka fahimta daga inda ka fito ka tadda gafiya zaka sa ya ajaka daga inda ka fito kaga kaza da haka shikenan to duk abin da aka samu ya zama a cikin samu ne na farauta yanzu misali kaga ko mu in ba mi zamani na lokutan da cancan ba ai mun tsinci wani abu a cikin Bauchi ai kaga muna shan abin da muke ce mata talauniya ko a ce dafara wata aba ce mai yado wacce duk wanda nake magana nan wanda ya sani a lokutan da muke farauta akwai inda idan ruwa ya kare mana ko kuma ruwan ma da ka dauka saboda tafiya yayi zafi in ma ka sha kishi ne zaka tadda mukan samu wannan dafara a sara ta ana tsotsa amma ba zaka sha ta bane bidan kana tunanin kashe kishi kaza ana tunanin gaba za a iya tadda ruwa to ai lokacin da ruwa ya kare maka za ta iya in ka sha za ta iya ka yau za ta taimaka amma kuma in ka sha da yawa

0: zai iya kawo maka jiri da abubuwa da makamantan su to akwai abubuwan da muke dan ciccira ake dan ciccira ka fahimta har ya ka inda ruwa yake to so da haka ita dai farauta kamar yadda kai tambaya mun dan dauko na buka dan daga ciki mun dan fade shi abin da ya shafi ya ma farautar take yawa
1: to ina kafin mu shiga ita rabarban farauta da ko wata gaba da kai magana wadda take da muhimmanci na cewa maharbi masinci makeri duk suna shiga farauta
0: yawa
1: kaga nan gaba zamu so mu ji duk waɗannan nau'ikan wani zai ce me alakar makeri da farauta
0: da farauta
1: da jeji
0: da jeji
1: alakar masinci
0: kowa zani
1: daga shi kaga zakai mana bayanin abin da yake hada ala waɗannan sana'o'i da farauta
0: da farauta
1: kun sannan mutumin da zai fara farauta
0: yawa
1: ko wanci a can dada yake farauta menene wanda yake nuna shine cikamakin farauta idan ka tana da su
0: haka yake kai tambaya mai ma'ana kamar inda dazun dauko ta gaba kadan da nake cewa kai ne ka taso zaka yi farauta ko kuma wani tsinta kansa yake yi cewa ma kawai yana farauta domin ta yi a gidansu kawai tasowa ya gani yawa wani kuma a abokantakarsa da wanace ta jawo yake yin farauta to farauta magana ta gaskiya tana da wani abu wanda dole ma misali yakan nuna cewa dole ma sai da su a farauta na farko kaga abubuwan yanzu sun canza a da na farko an ce kai zaka yi in an ce ka bari zaka bari ina daga ciki wannan yika yin ka bari shi zai jawo wanda zaka iya bi a baya zai iya hada magani ko da ba ya ce baka maganin ka ba bane baka ka sha domin ne ai zai dauke ka kuyi gajeji kuma jejin nan kamar inda muka kawo wadancan dabbobi za a iya gamuwa da su ko da yaushe idan zani yanzu kamar a lokacin kamar jawo je ka ci sai kaga ina farauta yaron ka ina sha'awa sai ka yadda da ni yaren yake bi na baka taba kyara ta ba akan yana bi tunda ada babu kyara tunda ba a kawo abin da ya shafi rigingimu da ba abubuwa ba babu duk waɗannan akwai auratayya akwai abubuwa dukka a tsakankanin waɗannan yanayi na sana'o'i ai da ka bayani aka wayuwa da sana'a har ayi kaza ka fahimta yawa to so da haka kaga ko in zan fita da wannan yaren ai kaga dole sai nayi me sai ne masa shiri didiye gurgudu ka fahimta kaga mataki na farko shine biyayya da ladabi zai fara bada wannan sannan na farko kuma dole wanda zai farauta zai tanaji abubuwa wani idan mafarauci ne wanda dama ya taso kare ne ai kago ne zai rena karansa zai kuma gyara karansa zai karansa dukkan abin da ya kamata yi masa
1: shi ma karansa ya amma shiri
0: sai amma shiri domin zai iya gamuwa da wata dabba kamar goggo kamar maciji ya matsartuwa tumma goggo goggon biri misali akwai goggon birin da in ya raka karnuka sama da nawa zai musu fata-fata a lokaci guda ka fahimta to kaga duk irin waɗannan yawa wani abu ne wanda sai an sami cikakken shiri da kuma amincewar na farko kamar iyaye da sauransu tunda a da din ai ina ganin ka tsinci wani lokuta da kaga cewa waccan unguwar ana farauta waccan ana farauta zaka ga abin sha'awa idan aka fito kana kalin mutum kaga jarumai kuma kowa zai so abin kuma zai farin ciki to kaga mataki na farko tukunna tunda ka gidan kuma za ce Allah ya maka Allah ya kai ku lafiya da ku lafiya mu a lokacin da muke wannan wallahi komai na ma shirye yake a jaka yake a tanaji ana cewa an sa gungunta jaka zaka dauka ka ce da gida to tafiya ta zo ce Allah ya tsare Allah ya da ku lafiya ba za a yi zargin wanda ya tafi da kai ba abokananku kuma a tsakaninku ko da yake yanzu rayuwar ta zama kamar wata iri tunda kaga a da zaka shiga hatsarirka abubuwa ai ba za ma a kawo tunanin abu ma zai same ka ba to ba wani abu bane albarkar waɗancan iyayen da kuma iyayen gidanka akwai iyayen da suka yi akwai iyayen gida ka fahimta yau shi ne aka an ce wanan wane kowa ne ya darjan wane to saboda haka na farko mataki yawa a da gaskiya akwai yawa akwai biyayya wanda ɗayan biyu ko gada kai ko haye kai shi zaka ya ce ni ba dan gado bane haye ne wani ya ce a ni waye ne in tsini ne yafi kaya zaka ta ce dai kalamai na waɗansu abubuwan da aka ji mafarautar ne zaka gane wannan gado ye wannan shiga'i wani kuma a tarihin da ya masa shin ka gaji farauta ne zai ce a wallahi dalilin wane isa nake farauta zai bada kuma zaka ji idan ya bada tarihin zaka ji abin sha'awa a lokacin iyayensa ba su kyamace shi ba ba su kyamace wancan da suke farautar ba domin ne a lokacin za a zo da namun ba dan a siyar ba za a yi bandansa za a rarraba al'umma abin sha'awa ne za a ga kun fita daga cikin unguwa ku a jaruman unguwa kuke kowa zai so ku abin sha'awa za ku saka bunjumomi irin nada ga shaya shaya wata riga ce mai kadawa ka fahimta to kaga duk wani abu ne yawa wani a lokacin za ga sanda keri a hannunsa wani gora wani barandami da kokara wani abubuwa da ya shiga ga jaka ga hula kana ganin mutum mafarauci abin sha'awa malam to kaga alama ce ta cewa eh ga mafarauci tun a da talatala har yanzu alhamdulillah in ka kallaci mafarauta ne kauye wanda kauyen gidan yinsa da birni zaka ga akwai wannan al'adar kuma akwai biyayya idan sarkin dawansa na gaba kai saka shiga gaba idan ana taba sarkin dawansa kai azar babbi kace maza ka daga nuka ce zaka yi ihu kai kirari ba idan kuka shiga daji karanka ikama idan karawanci ikama ana mutunci su za cewa na kama naman nan mi kasuwa ne ko kuma kai ba za ka yi irin kunkuni ba ba za ka yi ba saboda me shine sakamakon waccan biyayya ta farko da ka jira fada ka fahimta sannan kuma idan misali ma ku ne ku kama naman kuna tare a zuga sai a ce a kai a yanka wasu wani tunda ai ba ta naman ake ba wani zumunci ne fa yake kulluwa anan auratayya abubuwa take shiga to misali sai muka hadu gayya sai mu ci anan ne sai in ce da kai kawo misali jawoji ai a garin mu ma akwai wani daji ya kamata ku zo a hadu to da haka da haka yawa daga dama farauta ne a ce an sa a waje kaza a me a waje janku ai ku regu ne ai ku zamu zo me a wajen ku a zo maye ne to kaji ba shine irin wannan farauta da muke yi ta da ake cewa sharani ta nanci ta irin haka ne sai a ce unguwar garin kauyen suwa ne ai akwai kaza a waje to shine sai a shirya ho mota yi ni daya sai a je ko a yi ni biyu misali ka fahimta to duk irin waɗannan abubuwan ne to daga nan ne sai a hadu sai a daya ce ai gari kaza kuma akwai irin su gada wani bai san gada ba zai ce bare je ga gada eh za a ce akwai mazo ya ce bare je ga mazo to anan sai a hada shine musabbabin farautar kwana ka fahimta to kaga ƴan wancan garin eh a hadu idan haka hadu za ka da mutunta juna da faranta juna ko da za a samu sabani ana samu to amma daga nan da nan an gyara sabanin eh an gyara sabanin kuma wanda a lokutan duk wanda yake farauta ta gaske za ka ba mara kunya bane a cikin gari ai shi abin kunya ne ya zama mara kunya cikin gari a'a aiki zaka same kai ko karan mafarauci in ka kalla nada kai ko haushi in ya AB zai bari ai na farauta ne ana cewa kai bari zai bari
1: wato akwai bambancin tsakanin karan gida da karan
0: a'a akwai bambanci da yawa ma so da shi ai training kai masa yanzu kamar a hankula muka zo rabe-rabe ne abin da ya shafi kamar yadda wancan sati muka ce akwai maharbi amma shi wannan maharbi yana amfani ne da mai da kare da bindiga akwai da in yi haka haka zai yi in yi haka haka zai akwai Allah ya ji kansa ana ce masa Isa anan shekawa wanda suka taba accident na mafarauci ne Isa wanda akwai su baban gidan su Isa a lokacin balan manta ba su baban da duk a lokacin muna wannan zugar ta ba ga ba ta farauta ce ba mai nisa to akwai wani kare Isa mai gonjo akwai wani karen sa durwa yawa kaga lokaci guda ni sha'awar karen dalili kaga ni bindiga nake dauka muka fita bangaren arewan nan abin da ya shafi inda muke dan sami in zo mayan nan haka inda wancan satin nake cewa kamar idan bangaren gefen Niger da makamantan su karan haka ina jin ya same shi amma sai ika sance idan na daga bindiga sai zo inda nake karshe a wannan yinin karan kusa da ni ya dawo ka fahimta to kaga ta yi a inda yake an fare masa horo irin wannan
1: amfani da bindiga
0: yawa durwa ne wani karan sa durwa tabbas a lokutan to kaga ya danganta da horon da aka yi masa da abin da aka nuna masa akwai karan da aka harbin zai kalle inda za ka yi kana yi zai fita a guje wallahi a lokacin idan na harbi tsuntsaye ne karan haka zai tafi wajen sai ya dauko sai na so karan mutuka a lokacin kaga ni ban taba je kare dan farauta bai dai na kan ajiye shi a da haka a gida amma mun kaga bindiga muke dauka to so daga kaga duk irin wannan alamomi ne na bambancin zaka gane wancan kare da wancan kare yawa sannan kuma akwai wanda a shi bindiga ce zunzurutu yawa akwai wanda shi kuma a idan aka hada a farautar kamar yadda ne magana a wancan satin zaka cewa tarko zai shi kuma mai tarko kaga misali akan samu takaddama ce mai harbi da mai tarko eh gaskiya dole a samu haka kai ka je ka dan kana jira ni kuma wani a gani ya harba a gani ba zai zo ba yawwa akwai wanda kuma idan ya zuba wani ashibta yake zuba irin ta tsuntsaye tunda kaga akwai wacce in aka zuba za ta kama su kuma ta kama kuregi yawwa akwai kuma abubuwa da yawa da za su kama kawo manyan dabbobi kamar yadda muka yi magana masu kumba masu kofoto da makamantan su to so da haka
1: sai kamar ka ma shiga tafiya ta gaba musamman kan abin da ya danganci rabe-raben ita farauta ka fara magana sharani ka fara kuma
0: yawata ta tatarku
1: haka da kuma mashiga rabaraban gita farauta
0: haka yake
1: da kuma yanda masu kallo ko ce masu saurari za su fahimci bambancin tsakanin wannan da wacce da wannan da kuma alaƙar su duka ga
0: ku to alhamdulillah a rabarabe kamar yadda muka yi magana akwai mai tarku akwai mai bindiga akwai mai kare da bindiga akwai ko mai kare kai akwai mai kiri akwai da su kiraye kai suke dauka Allah ya musu hannu da kuma tambaye da suke kansu duk dabba da za ta gibita kere wato ajeji ake sararsa idan aka je sai a dan duba ko gwandaddawa ko dai itatuwa dai ga sunan da baka rasa su a daji kala kala ba to zaka dan sassare su yan madidita wanda aka iya rike su kai jifa ko ma kuma daban tunda akwai program din na bidiyo zaka aina zazo da waɗannan yawa su rozo su waye duka yawa to so da haka akwai mai kere akwai amma din suna ga keren nasu kamar homa ce yawa amma dole akwai kere yau zaka rike kamar homa guda daya sai ka kere ka sare kere kamar guda biyar ma so da wani in kai jifa dayan biyu ko ka samu naman ko baka samu ba wani keren ya tafi ka fahimta ya tafi keren to so da haka kaga a wannan tafiyar da in ma ka dauki naman amma me to kaga akwai rago waɗansu a hannunka yawa shi da shi yake farauta kuma zaka same su kuma ba inda zaka ga waɗannan sai mun shiga Bauchi eh mai sikere kuma su a kaida mai kere shi wa kamar mai bindiga ne in ya buge na sani in ya buge to na sani
1: to shi kiran ana mai sheda ne na gano
0: ai ba to ai jama'a ce da yawa sheda kade ga yinin nayi jifa na wantsalar da zoma amma kuma wani mai idan zomo i wantsale i kuma wantsale wato ya ba hannunka
1: saboda
0: me eh ai do yita dokoki ne da yawa cikin farauta eh yawa dokoki ne da yawa
1: zamu je dokoki
0: yawa to so da haka kaga sai kuma idan misali kaga kamar wannan kenan sai kuma wanda idan ganci kamar kare zunzurutu to su ya ga karrika ne da su zaratan karrika ka fahimta wanda zaka same shi da kare biyar wani kare uku wani kare hudu to azugan sai ga sun hada karnuka saboda 40 so da haka zai wahala nama yawa yes yawa to so da ai waɗansu ma zaka ba su da yawa amma yawan karnukan su abin zai baka sha'awa to kaga ko yaya in dabba ta yi kansu ai kaga zai wahala ba samu abin zuba a jaka ba
1: shi shirin kare shine zaka ga wani sa'in da a jikin kare kaga ana ta daddora musu wasu abubuwa
0: eh akwai ado akwai goto wani abu da ake sa masa ibaza akwai kuma abin da ake cewa gagarabiri za ga shi wani tufka tufka ne na fata saboda to ai da kamar da na gaya maka din idan kamar a farautar Bauchi saboda akan gamu da goggo akan gamu da kura da to irin wannan idan ka shirya a karanka shi wannan gagarabiri ba lakani bane shi lakani zaka ba wa karanka kamar yadda aka cika shi haka zaka bayi ka bayi maganin kumba ka bashi maganin kofato domin me ai akwai gadar da zai je ta harbe shi ka fahimta wannan kofatan nata ai zai je mazo zai je igwanki to ai in suka ji wahala suna harbi kamar inda doki misali a gari ga doki nan yaya wani zubin in ka je jikin sa
1: harbi yake
0: to haka su ma za su daki kare kare wani ya tayi daga aiki wani kuma ai ta fama da shi ka fahimci wannan bangaren to so da haka kaga masu wannan rukuni na karnuka su ma za ka ga zuzurutun kawai karnuka ne mafi yawansu kuma zaka samu mutum su ma da yan kirayensu ko homa domin wani karen idan ya turmashe naman bai karasa ba za su karasa da homa wannan homa din shi kere jifa ake da shi ita ko homa an ka rike ita ma ana jifa ka fahimta to amma ya danganta dai da mutane suke mu'amala da shi da yadda kuma abin zai zo maka
1: wacce ce mai kama da mai girbi
0: ita ce wannan eh homa wacce na zo da ita to so da haka kaga wannan bangare kenan to idan muka da kuma bangaren mai tarko shi mai tarko gaskiya ba zuga yake bi ba fitarsa yake yi
1: shi ba abun
0: ije iba hanyoyin da dabba take
1: nisa to shi ba abun
0: ayi eh to misali in ya ba ayi zai dana tarko ne kuma ga masu karnuka masu kaza ai kaga ba zai so ba shi da daddare zai je dana tarkon sa wani ana yin magarba wani bayan isha wani kaza sai ya bi ya ga sawaye sai je dana tarakunan sa wani ana cewa a salati zai je duk ika kamu abin da ya kamu izo da shi shi ma zaka samu naman muhaddaran sa kaga mai tarko kenan yawa wani kuma da yamma zai je iduba lokacin da makware ko zabi ko wani abu na daji suke kai kawo izuba dan a sawu ake ganewa ka fahimta a sawaye ake daukan wadannan abubuwa sai a gane dabba kaza na kiwo a waje kaza wani ma in ya ga yanzu misali kaga mai tarko ba ina yin wannan abu bajan goma a samu tsuntsu yin abin da yake so a dan rufe idanun sa to ai a dabbobin ma ana yi
1: saboda
0: dan su zo
1: saboda masu
0: eh
1: yan bana bakwai
0: yanzu
1: ake
0: yawo jangwama yanzu misali bari misali hazibiya mutane su ganewa a da mutane suna siyan tarakuna lokacin akwai ragowar dan fili kaga za a samu hazibiya tana sauka sai mutun yaje sa sai a same ta dan dinke mata idan dinanta to eh a sa a jam sai ta kuma yar uwarta in ta gani ya tayi me sai ta zo yawa idan ka kama ka cire ka sa to kaga duk wannan kaga so daga kuma sannan shi tarko kala akwai su ganjar akwai suwa irin wanda za ka shi kaman kai tsaye kaman na gafiya akwai wanda ma in aka duna shi wulwulawa yake ida kidabba akwai wanda zarge sai yake kaman an ta sanin su mashaku da makamantan su kaga duk waɗannan jinsin masu tarko to kaga yanzu wannan zai bi masu farautar gayya ne ba zai bi ba yawa
1: na tana muwa mun dan yi ta ita irin
0: yawa
1: galan din mai kata
0: yes yes
1: eh
0: to kaga burma kenan wannan burma ta gafiya da muzuru yawa to kaga idan mun zo wannan kenan to kuma idan mun to bangaren abin da ya shafi mai daukan bindiga tunda yanzu ba za mu magana baka ba ita ba baka tana cikin tarihi na baya-baya can tunda yanzu kaga ba kowa ma yake da yadda zai iya dauki ma bakar har ya ba abin da yake so ba sai dai kaga yanci waɗansu ba su suka san yadda ma za su yi da ita ba misali sai bindiga to ita kuma bindiga kaga wata aba ce wacce na farko da ake harbi da ita tunda daga baka sai aka tafi bindiga to ita ma kanta tana da kalubale mai yawa
1: ita baka
0: a bindiga eh bindiga tunda kaga ai daga baka aka tafi bindiga ka faito tana da kalubale da yawa me kalubalenta ai kaga yanzu idan babu biyayya babu bi a hankula ya za a yi ma ka gane ya za ka yi amfani da ita bindiga baushe ta harbi bare ta kai ga irin dobil baruwan kwanta tunda mu bindiga da muka sani haka ce baushe me ma'anar baushin ai ne daukan wannan bindiga ko dansu a ce harbaru ga ko ba ga bane to ita ce wannan to ita kuma kaga sai ka bi za ma ka gani ai ba hakurin zaka je ka sai abu ka zuba mata te ba kaga akwai toka to kan nan sai an daka ta sai ka gane awanta sai an kwatanta maka yatsan da zaka zuba ciki sai an nuna maka toshiya sai an nuna maka zuba yaya sai an ƙara nuna maka toshiya ka bayinta sai ka gane yin wannan ɗayan biyu ya danganta akwai ne allura akwai ne cap sai amma koya maka ya zaka yi cap din sannan sai ma an koya maka saitin ka bayinta sannan kuma sai ka fahimci ma tukunna me ma tukunna ma zaka ba a abinda ka zuba zai iya kashe zai iya huda dabba kaza domin dabbar daji kamar irin su mazo mazo ma bai da kamar mazo ma bai da karfin fata sosai kamar irin su gunki da makamantan su da irin su yawo da wadannan to kaga sai an ma nuna maka datsi zaka sa a yanyan a ya ma zaka dura ya ma zaka yi kaza
1: kaga
0: eh ko eh Boris ma mu kaga lokutan ba mu fiye san Boris so da Boris ai yana ina da santsi na watsewa amma Boris din ne an fi samun irin wadanda a da mukan ji wajen masu makakanikawa su Boris ne su noti ne su waye ka fahimta haka za ga mutun da kamar inda yara yanzu suke yawo da mayan karfi kaga duniya na kwance a lokacin akwai karafuna da za a sa saboda wani namun duka sa masa datsi domin ya fasa abinda ake so a jiki kaga wani zai harbi abin da ya danganci zuciya ne ta fasa kuhu duka dabbar da aka yi mata za ta fadi yawa dandan ka harbi dabba a kafa ko anguwa ta iya ja to idan mai matsala ce kamar inda zamu zo gaba abin da ya shafi hatsarin irin su bauna su waɗannan abubuwa yawa yanzu ga da sai akai wawa in bata da ku ba in ta harbi ne ta fasa ciki
1: a gurin
0: kwarai mako ai tana da karfi ka samu fa'in ka mai dinta ne kafar za ga inda mutane suke yin irin ki din nan na mukulli a jikin sa za ka karfin ta da sauransu to zai kaga abubuwa ne wanda ba zai a shiga daji ba sai da me sai da shiri shiri kuma baya tabbatuwa sai da me sai da biyayya yawa tunda ada hakuri kokarin yaro za a gani da makamantan sa a ce kaza yawa ka fahimta to duk irin waɗannan idan muka zo za ka ji su daki a hankula to alhamdulillah dai kamar yadda kai maganar abin da ya shafi rabaraban su to daidai gurgudu to sai kuma kamar da kai magana cewa me yasa kamar za a ce makeri na farauta to ka manta wancan tushen ai shi daji kamar yadda na faɗa a wancan lokacin ya hada komai duk abin da yake nima yana cikin daji to aina aka samu zinarin aina aka samu karfan tamar aina aka samu kaza aina aka gano itace me kaza kaza ina kaza duk a dajin ne aina aka gano ai duk anan ne Allah ya kayansa kuma har yanzu albarkacin abubuwan ake ci to so da haka makeri da kai magana yanzu misali idan aka ba a tarihi misali ai zaka ga a wata bishiyar bawanta za a daddaka a saki zata zama me ai riga ya shara ko ana nan a gane ai kaza a yana da kake gani yana ta gizo gizo akwai rinkin da in muka shiga na rantsi Allah sai kai mamakinta
1: yana
0: to kaga ai da waɗannan a tarihi ake yin me ake saka siliki abubuwa kwarai ma kuwa akwai rinkin da in ka shiga in ka ganta sai a hankula
1: kafin a zo bangana auduga
0: yawwa misali to ai ko auduga kaga duk a daji ce da makamantan su to so zaka kaga misali a waɗannan rabe-raben da Allah ya bawa wani zai kimsa masa wancan sana'ar zai wancan a ga karfe ina narkuwa ya ganshi a daji ga wani abu sai Allah ya baya ba sai da zai narka har ya iya yin me wuka da shi har ya yi kaza har ya yi kaza kaga duk misalai ne da Allah ya yi ban mu a daji sannan ikimsa mana hikinkimu ne da kowa zai zama kaza ka fahimta to so da haka yine zaka gane a to waɗancan tambayoyin da kai na wancan bangaren suna ga su kaza yanzu baka san akwai malamai masu farauta ba yawa to kaga wani sai ya gama shan tilawarsa sai mu haɗu da shi a Bauchi yi za a yi ta shaidu kwatace
1: wanda na yi mamaki ma
0: yawa
1: har a irin wanda ake
0: ganin sosai ma kuwa
1: da ake cewa
0: sosai ma kuwa
1: wanda za ka ga yanzu akwai professor da na sani
0: yawa
1: matsayin farfesa
0: amma haka ne
1: ya ce mun da asabar da lahadi yana zuwa
0: a to da kake wannan maganar mafi yawan mutanen mu wanda suke aikin aikin damara ai zaga daga baya batun sun yi retire sun da hayyacin su me suke yi zaka daji suke kowa zai farauta zaka farauta ce suke yi kaga ai kaga muka maranta irin waɗannan su ne aka daga ganin su da tunda suna da hali zaka gan su da abubuwan su na kayan harbi na zamani
1: kenan ita farauta ba a retire kanta
0: ai retire ɗaya dai in ka kasa miƙewa Allah ya ji kan baballa na innan mutanen sheka kaga dai ka duba ga Allah ya isa masa lalura amma akwai me akwai zuciya a cikin abokanan mu ina wallahi akwai lokacin da in naje bana iya karasa wajen sa mutum ne mai zuciya kowa ya san wannan to kaga ka san shi kuma kun yi program da shi ya fara irga to an ka kalli zuciya ce to ba za ka gane wannan ba tafi Bauchi in ka je wuya ga tsofaffi malam ai wani sai an tafi da shi dajin nan ko a bakin daji a jiye shi to abu ne wanda a baya ce fa na gaya maka ta ban sha'awa mu mun riga mun shiga birni ne shi zan aka ce farauta sai ai a kira ka ma da kai da dan da mama duɗe kuke
1: kafin mutane su bambance
0: kafin su bambance to amma a dafa duk kowace unguwa za a ce akwai sarkin dawanta akwai waye dinta akwai waye dinta akwai waye dinta kuma abin sha'awa kuma da mutunta juna da auratayya da kaza da kaza to bare bayan alhamdulillah an samu wani abu na masalaha dama can uwa ɗaya uba ɗaya ake shedan ne go tsakani akai ta fama to amma yanzu fa kaga an koma an dinke tun fil azal in ka kula sai dai wanda ya nemi musiba kuma wannan shi ya nemo kansa yawa babu waɗannan yawa to kaga kamar yadda muke ɗauko su dai a hankula kafin mu dinga shiga babun waɗancan mu tafi mu ga a wani ɓangare ne ya kasance mun ga kaza ɗin ko an kaza kaza ɗin an kaza kuma ita gayyar farauta kamar yadda na gaya maka a baci wata ta ban sha'awa kowa a lokacin so yake inuna me bajinta kowa so yake a ce jarumi ne in ka rene da kai burinka fa a ce ka ranka ne ya kashe naman nan yawwa idan da yake muka san da yake mu bindiga ne ruban muka fita daji muna dan saurin samun nama duk tsuntsun da magani har bai muke hine muka zo matari ko me za ga mu da nama ga hina yawwa amma a hankula tunda dai idan muka zo dan kaga zamu zo kamar da ka tambaye farautar ma tukunna ya ake farautar da makamantan su tunda ai ba ha kudin ko muke zo muke ga daji kai tsaye ba kawai muka je muka zare mu na zuwa daji a baya yiwa
1: wannan tana cikin tambayar mu ta wani makon musamman kan abin da ya danganci dokokin farauta
0: insha Allah
1: masu saurare kusan idan muka fara shiga gwagwarmaya artabu da yayi da namun daji to ba za ku so shirin nan ya kare ba amma yanzu muna yin shimfiɗa ne musamman muna bin shirin a hankula domin akwai mutane mabambanta da suke bin wannan shiri wani zai ce yana son wannan shiri saboda makaranta ce a gurinsa yana iya tsintar wasu kalmomi wanda a janibi na farauta ake sanin su
0: tabbas
1: akwai wanda suke nazari har mun haɗu da ɗalibai wanda suke karatun digiri na farko da na biyu har da na uku waɗanda ɗalibai ne na wannan shirin lokacin marigayi Allah ya ji ƙarai
0: mardin
1: ma da ake zo sun ka karɓi
0: sosai ma kuwa
1: kuma suna nazari akai
0: Okay.
1: Wani kuma zai ce to shi kawai jarumta ake kara masa kasancewar yana da irin ragwar zuciyar da ba zai iya dakiya ba zai bai zama namiji ba bai zama madajin ba amma wannan shi yana nuna mana cewa irin ya dage rayuwa bajinta ce
0: dole ya namiji kuma dole ya da bajinta dole
1: to dan haka kusan shi sa muke bin shirin a hankula tunda shimfida muke yanzu zamu
0: da Allah
1: musamman a ragowar lokutan da suka rage mana zamu bude layukan waya da za a iya kiran mu musamman akan number waya 07077952 da kuma 39 da kuma 08174857777 guda hudu kenan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To barka dai da muke magana. To shugaba Audu kamar layin ka yana dan rawa ko zaka sake buguwa dan layin yana rawa ba na ji sosai. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam.
1: To barka dai. Dama ku san yau gaskiya akwai matsalar sadarwa. Assalamu alaikum. To barka dai. Mallam Haruna daga karamar hukumar Bunkure. Alhamdulillah. Masha Allah. Amin ya Rabbi. Amin. To muna godiya mutan Bunkure da ake tare da mu kowane lokaci masha Allah. To masha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
2: To barkan ku da aiki.
1: Barka dai.
2: Kada ku shigo da tsaka na mata ku gida da
1: tsaka. Amin ya Rabbi.
2: Amin ya Ali karin ku barka.
1: To mallam Amina Aliyu.
2: Alhamdulillah ina da ko cikin shekara goma sha biyar da watan labarai. To alhamdulillah ina da rage hawa da yi ko wani lokaci babu sai sha.

0: Malam Halluru, muna zinka.
1: Ina yi muku fata alkai.
0: To muna godiya dan mutum dan kare.
1: Masha Allah kai ba kun gane lafiya.
0: Amin ya rabbi.
1: Dan Allah bai wanda rabbi da rike kura.
0: To zai zo insha Allah.
1: Allah
0: ya yi shi. Amin. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah. To malam Bashir muna tare da kai. To muna godiya. Amin ya rabbi. Allahumma amin. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
0: To barka dai.
3: To barka ku da dare, barka ku da aiki.
0: Yo barka dai. To masha Allah, dan mutan Rono Abba Garba. To yana jinka.
4: Masha
3: Allah.
0: Eh. To masha Allah Abba Garba, a magana magana akan
4: me yace
0: farauta
4: yawa
0: an kama nama na wannan kungiyar ne ku kuma ya ake da nama
4: eh kamar inda muke fada idan kamar baucici kaga wawa ci wawa ma'ana karfin ka ne zai baka sai dai kamar inda
0: bauci gaba
4: ɗaya ai jarumta ci yawa sai dai idan buge shi kai da kiranka ko karanka an gani gashi nan ya kama ka fahimta to shine amma idan kamar abin da ya danganci kamar nasarawan lafiya da makamantan su kaga aljihu hude ne shi wannan idan aka kama za a dawo matari a rarraba a bayar yawa idan kuma azugakku ne kuka kama ta dama azugakku ci yawa shine ai kamar wancan satin duk an kula dai zamu zo in an aka yi wawa kuka yi banga banga kuka saka a jaka ai kenan ta zama taku ai jarumta kenan eh amma kuma in wani abu da zai fito daga jikin sa a rike ai kaga za a yi ta wannan gwagwarmayar duk an kula zamu zo a takaice idan iya zugakku ne kuka rufa nama ku kama kaga baki alaikum amma idan ika zance abin ya zo da hatsaniya shine a ce bai gama shiga ba wani ya rike ko kuma a'a karan wancan ya sa baki karan wancan ya sa baki to ɗayan bi ne ya isa mu matsala sai dai idan da manya a wajen maza-maza sai a yi idan da matsala sai a tsaga idan kuma rabon sai an sha wahalar wani ba man sai su ce su kuma ba za a tsaga namun ba to kaga sai an yi me sai an sha wahala eh to so da haka idan ka ji dai ɗan daga cikin dai abin
0: assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah
3: assalamu
0: alaikum wa alaikum
3: assalam
0: to
4: To ai a harkar farauta akwai abubuwa da yawa da ba za a manta da shi ba. Yanzu misali ko baban Ladanatina ai kaga wani abu ne da ba za mu mantawa kuma farauta ne ta hada jinin mu muka shaku tun muna matasa yawa kuma sannan idan na tuna shi wani zubin akwai anan mai kwangi wata shekara wata kura da muka kashe ai ya taba bada labarin ma yawa to kaga duk wannan wani abu ne wanda abubuwa dai da yawa a farauta sai iya abin da ka tuna ko abin da wani abu ma ka manta wani ne zai fadi so da haka suna da yawa daidai gurgurdo dai insha Allah
0: Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
3: Barka dai malam.
0: Barka dai. Alhamdulillah.
3: Masha Allah, kai kuna na fi sai da like da kuma nan barin kuma da kuma.
0: To masha Allah.
3: Eh wannan sai kuma da

0: Yau kuma an riga ka. Eh, to yana jin ka. Farauta. Magaki. Samala Bosch. To barai ga yau. To muna godiya. Ka san mun cikaran wannan tambayar. Ya duba shafin Rahama Television.
1: Television.
0: Gaskiya Facebook ma zai ga shi dan mun ƙara mai mai tashi.
1: Cikakken
0: hoton kirki
1: ci ga na kare.
0: Ga na kare ga wanda suka bambanta.
1: Eh to amma duk da haka dai ai za a yi wannan. Shi kaga kare yana da kaloli da yawa, a ce da ruwa, a ce bagi, a ce bare, a ce kaza, a ce kaza. Amma shi kirkeci kala ɗaya ne. Yawwa, shi kala ɗaya ne. Tunda shi kaga babban shi ma a ce durwa-durwa kai tsaye kawai. Kuma shi kaga abu ne wanda yake da kunnuwa, kuma ina da babban kai. Kuma kirkeci ai bambancinsa da kare yana da yawa. Domin shi abu ne wanda duk a cikin ma dabbobi ba wanda ya fi son shan jini. Kirkeci. Tunda kaga ina kashe kura. Amma kuma ka zo wani kunci kuma na Ubangiji, idan kare ya horu kuma kirkeci yana shayinsa. Kirkeci jinsin kare ne. Eh, da kare a jeji Allah ya yi shi ba a san kuma abin da Allah zai ba. Ka fahimta, a da za ka ga kariya guda ɗaya ko kare guda ɗaya sai addaba hanyar unguwa. A tasowa a da can-can in ka tuna. Yawwa, to saboda haka da kare da kirkeci kusan duk jinsi ɗaya ne, sai dai shi kirkeci kusan kalarsa iri ɗaya ne. Kuma shi kirkeci yana yawo ne a cikin zuga, bai fiye yawo kamar inda kare zai tafi shi kaɗai shi ne. Shi kirkeci kusan a cikin dangi yake yawo, saboda duk abin da ya je kansa zai wahala bai kashe shi ba. Eh, to shi ne bambanci.
0: Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: To barka dai.
2: Barka da dare tare da abubuwan da ke jira ka.
0: To muna godiya. Aminu da kana yi ba. Nayi daidai.
2: Gaskiya ne. To tambaya ta da babban banku. Kamar kake jin nan da yayi magana a kai. Ke ne kamar yadda ake faɗa kirke shi ne namijin kura.
1: To masha Allah, yawa kamar kirkeci da kai magana ba shi da alaka da abin da kai tambaya cewa shi ne namijin kura. Kura daban, kirkeci daban.
0: Shi ya sunan namijin kura.
1: Ai, to ai akwai waɗanda ma a bincike suke magana zai iya haihuwa wannan shekara a mace, wata shekara ya juye. Ita kura Allah ya mata waɗansu abubuwa ne sai ita. Za ta iya wani jinin tunda a yadda take tana da jinsi kusan guda biyu. Ai tana da bambanci kura. Shi ko kirkeci sak ɗaya ne. Ai kura wato wata abati a cikin dabba. Saboda haka ba namijin kura bane. Kirkeci daban, jinsin kura daban. Sannan kuma da yayi magana abin da ya shafi ubajana, duk a hankula za mu zo. Ai a wancan ki sa muka yi rabe-raben daji. Me yasa muka yi magana kudu? Aka ce kudu kurmi mai danshi. Duk ya tafi can. Yawwa, su akwai mafarautan da suke tafiya can ba don komai ba, kamar yadda muka yi magana, masu yin fata-fata. Su sana'arsu ne, za ga 'yan gari kaza, 'yan gari kaza, ba su da sana'a sai farauta. A farautar nan naman da za su samu, a nan za a gyara shi, a nan za a dinga siyarwa, a nan za a yi noma, a nan za a yi dukkan wani abu na iyali. To kaga kamar sun ɗauko tarihin mutanen da can kenan. Yawwa, wanda dama kuma ko a daɗin idan nama ya ƙare, ana tashi a tafi wani ɓangare. Ka fahimta, in naman can ya ƙare, yanzu kamar in muka ɗauki tarihinmu irin su Rano. Misali irin su gaya, irin su nan abin da ya shafi dutsen Dala, dutsuwa tarihi, ai za a ce musabbabin me farauta, musabbabin kaza, musabbabin kaza. To saboda haka shi can waje ne wanda ba wai ana yanzu misali kamar mutanen masu zama a can, ai waɗansu akan shirya mota ɗaya, mota biyu sai aje sai ga an kashe nama diya kusan ma farauta za su yi muku tunda kamar ku baki ne to akwai ko masu zama musamman a can to anan ne zaka samu wannan masu bindiga da karan tunda wata tafiya dole sai dai akwai kare akwai bindiga yawa to kaji yadda abin yake eh ita ba ai mata irin gayya ta kuka tsiye a ce za a yi wannan abu
0: wa alaikum assalam wa rahmatullah
2: kai din
0: tare da babban babo ne ko ka fata alkairi yo kwatan hanya kai
2: Allah biya gidan da ke goto kuma Allah lisari na
0: ni dai na
2: ni dai ce baka da
0: ni dai lissafi na yau shekara ka guda rabin da ka bugo ya kuma ka san
2: haka amma dai mu da kare
0: to masha Allah
2: ya aiki
0: alhamdulillah
2: masha Allah to ni tambayar da zan yi wa babban bako ita ce na dan shi afa ne wannan kirke ci din shine dabban da aka ce kawai da ya danta sai an kama ka ba tare da koda kai wani yunkurin kai mai hari ko da ba ko shine ko sayaki Allah mai da shi gida lafiya
1: eh to ai du kusan jinsi ɗaya ne abinda kullun yawwa abinda kullun ake so mutane su gane ya danganta da sunan da wancan zai kirawo da wancan zai kirawo kirkeci shine wanda idan ya tashi afka maka zai lokaci guda ba kamar kura ba kura za ta danga danyen kon gaba kon baya yawwa ai ya sa shi a cikin jinsi ba wanda ifi shi shan jini kai tsaye
0: shi
1: kirkeci ai waɗansu ya ce kirkeci su ce siyaki wasu su ce kaza ka fahimta duk jinsi ɗaya ne to amma ya danganta kamar jinsin irin ƙasar da shi wannan dabba take yanzu kamar kura ai akwai kura dutse za ka ganta mai ganshi a jikinta za ka ga cewa hatta zaki ko na wata kan iya masa kwace
0: kura
1: sosai ma kuwa eh akwai kura za ka ganta mai kaga kamar da ban sani ba ko yanzu a gidan zai akwai tare da mata farar kura shi yanzu ke cewa farar to wannan farar kurar ba karama a babace to kuma za ka ga a gidan su da akwai sayaki a ganshi ma saboda ya danganta da irin halittun wajen ka gani tunda kaga ina jin siyakin gidan su ai bai kai wannan durwa-durwar wanda mutane za su ganshi ana sakawa ba yawa yanzu da mutane za su duba irin kamar yadda kai magana program dinmu na bidiyo ai mun fojan wata hudu ma akan iya dabbobi kawai da ake nunnuna su ga wannan ga yawa ana ta maimaiti ana ta nunnunawa a lokuta eh to so da haka gaskiya shi abu ne mai afkawa dan adam kuma ba ma dan adam ba in dai abin da yake da jini ne zai afka masa kuma zai kashe shi yawa kai tsaye
0: to wannan insha Allah sai sakon muna mika gaisuwa wajen babban boshi da ka sarkin wasa
1: to masha Allah
0: sarkin wasan masarautar karaye wannan Abdurrauf Lalu Tora Lalu
1: to ina amsa ina godiya kuma Allah ya kara zumunci
0: amin ya rabbi to ina ganin bara mu dau waya ta karshe sai mu gargaɗe assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam
0: to kai ne mai waya na karshe
2: to
0: dan tudin kaya
2: ya taba
0: farauta
2: da
0: to
1: ba mun taba farauta na jallaba sai dai mun haɗu da shi a nan gidan rediyo sai kuma wajen sha'ani na harkar sallah da makamantan su yawa
0: masha Allah ba saurare gashi mun kan mun shiga lokacin mu na gaba ma za mu rufe labulan shirin musamman a wannan rana insha Allah ku biyo mu sati mai zuwa da yadda Allah inda za ku ji mu dauke da wani sabon shirin ga ayar rakiya nan muna tare da su
3: kuma tare da Rufai Zango
0: to Rufai Zango da kuma Malam Ashiru Malam Ashiru Haruna da turaren mazagunbar dutse to da ma wanda da lokaci ba zai bari lissafi sunan su ba ni da na jagorancin zaradin Munir Jawji nake muku fatan alkari da fatan za a ci gaba da kasancewa da ramar radio farin cikin al'umma sai mun sadu a mako na gaba insha Allah inda za ku ji mu musamman kan abin da ya danganci kaidojin ita kanta farautar da ma wasu abubuwa da za ku ƙara ji tare da Samaila Boshi magayakin baka magayakin magani